0: Naka-quarantine, wala naka-stay at home.
1: Ang imo
0: budlay, Cyril, dyan mo nga kung wala ka sang ano.
1: Mayo nga blood circulation. Mayo nga
0: blood nga circulation. Number one, sino ang madulong sa pagkaon pagkanto sa imo ano? Selula.
2: Gutman nga
0: ti, ang matabo, magutman ang selula, patay ang selula. So, biskan ano pa nga mga sustansya ang ginakaon mo,
1: hindi madulong.
0: Biskan ano pa inom ni mo DTX 500, kag iban pa da nga suplemento, kag hindi na madulong sa selula, useless japon.
1: Okay.
0: So, anong himoon? Anong mga bintaha kung may ara ka good blood circulation? Number one, siyempre, i-maintain mo ang healthy blood circulation kag ang oxygen flow sa bilog mga lawas. Kaya importante, kinanglan na ni lungs sa imong heart, sa imong muscles para mag-function properly, kag efficiently. Then, ang importante di, kinanglan may ara ka nami nga blood circulation, kaya kung wala nami nga blood circulation, ano na lang matabo kung may infection sa isa ka lugar? Paano maglaga ng imong nga soldado pa kadto? Amo nang nakita na mo kung wala ka sang nami nga blood circulation. Ikatatlo, kung wala ka nami blood circulation, ang matabo sini, ang imong nga mga organ hindi mag-function. Sa mga laki, pinaka-importante nga mag-function ka ng
1: ang mayor mong inyo, ganti ka ng control ang circulation.
0: Tingala ka bla, grabe mo paminsar. Kung ano na lang agabot imo imagination.
2: Huwag mo Japon?
0: Huwag ka tindog dyan.
1: Huwag ka stimulate.
0: Tungod sa kakulang sang ito, blood circulation. So, amo ni ka-importante nga ang kinahanglan mo ang blood circulation. Now, kami magatudlo kami kung ano ang mapipila ka mga juices kag herbal nga pwede nyo nga inumon para nami ang blood circulation. Now, kadto ta sa mga juices. Sa juices naman, nga nami para sa blood circulation, ginatudlo ang kombinasyon sa pinya kag luya. Termina mo na ginambal. Ginambal. Nga mag-juice ka pinya kag luya, gapabuli
1: sa
0: sang manami nga blood circulation.
1: Amo na gininom din, Sir GP, gabi. Kita mo, isa kabangon, subong. O isa kumpon sa ton. Galing GP. Amo na galing mo ginom.
0: Ikadwa, ang watermelon, ang to juice ng watermelon, nga i-juice mo siya, Sir Jan, because kung kaunon mo, dali ka mabusog.
1: Okay.
0: Unlike kung i-juice mo, damo ka makuha. At least duha, tumtum tatlo ka baso sang watermelon, dako ang mabulig niya sa imo nga blood circulation. Ang iba niya kay wala inog bakal, ti exercise lang ang kamo.
1: Exercise na lang, bangon.
0: Libot-libot ka mo na sa inyong balay.
1: Sa balay nyo.
0: Di man kinanglan magwa ka mo. Okay, akong exercise ko sa asakon lang balay.
1: Ginaisip mo, pilaka steps ka, Dok?
0: 10,000 steps ka
1: dadlaw. Pilaka minutos na?
0: Mga 1 hour and 10 minutes. Dapat ya, kinanglan ang exercise para sa proper blood circulation, para sa gitwag good blood circulation. Nga, number one, liwato naton. Kung wala sang nami nga no, blood circulation, ang matabo sini is, hindi niya madulong ang sustansya sa imo nga selula. Hindi niya madulong ang DTX 500 nga imo inumon. Hindi niya madulong ang imo nga D3 bio sa mga selula. So ano matabo? Mapatay. Hindi madulong ang oxygen sa imo nga selula. So patay mo selula, dali matugulang, amo ni ka importante nga ang mag-exercise ka. Nga ang magkaon, mag-inom ka juices, nga magnami imo blood circulation. Nga ang magkaon ka mga prutas or mag-inom juices para magnami imo blood circulation. Gatadlong, gahimo o gatrabaho, tsakto ang imo nga organs kung nagakaigo ang imo nga blood circulation. Suno sa pagtuon, ang alkaline nga vitamin C, one of the best known gapa-strengthen sa imo immune system. Kagapanami sa imo blood circulation. Kita mo na? Nga ngay partner si Mighty Savior si kag DTX 500. Si DTX 500, siya ang gatinlo sa selula, siya ang ganarish, siya ang gapakaon sa imo selula. Bas dasig siya idulong kung may pares alkaline nga vitamin C. Gato, because alkaline nga vitamin C, ginapadasig niya ang imong ano, circulation.
3: Yes. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon liko. Wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa atong nga lawas.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mayad nga balita si Balumnon. San Remi Yonhon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sanded gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
6: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikogin kulbahan, kay may wadlak ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya, sigurado obos ina sila. Gani karon ako nagayuhum, kay ang patubas pertigid kasugong, kay ang wadlak nga insecticide manami gamiton.
7: Ang Warlock nga insecticide ang ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
8: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat ka. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. DGX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangakon niya problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa akong friend, ang DTX 500. Inpadayon ko ang tumar, kagdag-untat ang paglabda sang akon acne.
3: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX

0: DTX 500.
1: Mapakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Nagmighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, magmighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa Bilugay, Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time. 10 minutos man nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga.

0: napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: We are now in our second and final stretch sa best commentary program kay University of Antique Media Excellence Awards. Sa kinandan ako si Arjan Del Coro.
0: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
1: Ang dyan nga bahin, oh, by the way, good morning danay kay Police Lieutenant Colonel John Paul Magaro Guay. No, good morning si mo, Sir, Sir Juan Pablo. Morning si mo, Sir John Paul. Along gida, saton siya nga mga pinalangga, dyan nga mga police. Ano ka nga mobile company mo na, sir? Ah? Now, second ka, no? Oh, second? Second mobile company. Ako ni si, ang ilang leader, team leader, si Police Lieutenant Colonel John Paul Guay. No? Good morning, landa sa inyo, sir. Halongid ka mo sa inyo, siniyang ubra. Kag sa inyong mga ruta. Babo kung second company, kaya kung company, kung ara ka sa mobile, ti ang ubra mo na is, ano eh, travel-travel. Kung din kada ma, ano ni, din kada nga assignment mo. So halongid ha, Sir JP Buay, Lieutenant Colonel. Ang team leader o noong hepegid sang sining second company sa aton sining mga pinalangga ng mga tagparamadin. Last 8:12 ang takna sa aga sa aton kadyang pangalagad.
0: Foro de los Pueblos.
1: Nakainom na bala kamo sang DTX 500 capsule? Kung wala pa, dapat inom na. No, DTX 500 capsule ang mudyang epektibo nga food supplement sa pag-detoxify sa aton sining lawas. Abala mo ang hambal na niya sa mga eksperto, the number one key to a good health condition is detoxification. So dapat limpyo gid ang lawas ta para nga layo kita sa mga cholesterol, no, nga nag-cause man sang pagka high blood doon ta, no, kung ano tawag ni ng hypertension, pagiging hypertensive na to. So ang simpleng high blood, hindi na siya paghimuon, simple hindi pag-inormalize. Because the moment ka nagka-high blood ka, nagka-hypertension ka, that is already abnormal sa lawas ta. No, mas nami gidya kun wala sa blood ang lawas, wala sang mataas nga blood pressure, wala man sang tam-an man kanaba nga blood pressure. So dapat diyan ka lang sa level nga insekto lang. So paano malikawan ang ang sakit dara kang high blood o kun hypertension? Paano malikawan ang stroke? Paano malikawan ang heart attack? Of course, number one gid is detoxification. Dapat nalimpyo ang lawas ta para nami ang blood flow sa aton siring lawas. Nami ang daloy sang dugo sa aton siring mga veins. O sa aton siring bloodstream. So, amuna nga dapat naka-DTX 500 capsule ikaw, kag Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, amuna siya ang immune system booster para sa mabakod naman nga panglawason.
0: Foro de los Pueblos.
1: May clinic consultation kita kay Dr. Ramiro Nidroda nga aton sining clinic consultant MWF Monday, Wednesday, Friday rugyata na sa may San Jose nga clinic, and Tuesday and Thursday rugtota na sa may Kulasi clinic. So kung maginabatsyag ka mo dyan, gusto nyo magiyahan sa pagkaon nyo, mga dapat nyo likawan, magpakonsulta ka mo kay Dr. Ramiro Nidroda dyan sa aton sining clinic for free, mga kakipay.
0: Foro de los Pueblos.
1: Of course, ang mga produkto di kalidad ni Dr. Mil Uy mabakalian sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang kami sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7, San Jose de Bonavista, Antique. Piyak lang kang San Jose Plaza, unahan lang kang Avon, pasulod sa Barangay 3, Pumon. May branch man kita Banwa sa may Poblacion, Kulasi, dyan lang sa National Road, Binet lang gid. Pagto ka mo dyan sa may Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kulasi Branch, mga kakipay.
0: Foro de los Pueblos.
1: And speaking of Kulasi, sa maabot sining Sabado, hindi gin magkalipat, may colored fun run kita. No, makakanta kasi ni isang makulay ang buhay. Makulay ang buhay pag nag-intra ka sa fun run. Diyos ko, ma-resign na lang na sinin magamot. Wali-wali na ganyan magamot na sinin yan. Ay, Diyos ko. Pero, seriously speaking, kinitanay kita rugto sa maabot nga Sabado, no? October 17, this week na, this Saturday na. Sa itong mga pinalangga ng mga tagparamatay, makita nyo ko, first time nyo ko makita in public na nagandagan man. Muna nga, dapat pasakop ka muda, pa-register ka muda. No? Sa mga tagparamati naton, mga taga-Kulasi, post na dabla. Oo, muna na, iya. Kirit anay, basta magabako, kirit anay, makanto ko da. O, oh, pro, sa nakabalo, o, tipos na da. Again, kita kids kita sa may Kulasi, ano? Sa babot ka dyan nga, Sabado. So, ngimuon nyo, pa-register ka mo da. Aramang nga, muna nga, K5 News FM Station. Dyan lang gid na sa may, ano kayong lugar da, na SM, ah? Basta dyan sa may ospital, district ospital, pasulod da, bla. May taas da, labog da nga antena, nanabo na da, dara ka mo paristro. Okay, kapon, kita ko ng post ni SM Reynard, no, naga inter-agency meeting na. No, kay parang ati, makanto ko no mo ang mga artista. Madlagan man imaw sa mga runners ta. Di, see you and kita kids kita. Pero hindi ako ito yung artista, ha? Sa konsin, Orian, surprise na. Basta participate ka mo sa ito ni ano ni, nga colored fun run sa maabot nga Sabado. Ah, sa ito ka dyan mga pinalangga ng mga kakipay. Foro de los Pueblos. Last 11:17 ang takna sa Gabulon Tabanwang report ni KK5 Joe Jen Alindia sa may Philippine Statistics Authority, no, kay ang underemployment ko no sa probinsya kang Antikin, fakitang may pinakamataas among sa mga provinces and cities sa may Western Visayas. No, so kita ko no sa Antikin may pinakaduro sa ang ginatawag nga underemployed or underemployment. Sa report ni KK5 Jojen Kabatingan Murillo.
0: K5 News FM Kampyon Report.
2: Nakarecord kang 26.6% nga underemployment rate ang probinsya kang Antique sa tuig 2025 na sa diin pinakamataas sa Western Visayas. Nasunod sa datos sa gipresentar kahapon kang Philippine Statistics Authority o ng PSA Antique na sa gipatigayon nga Provincial Product Accounts Dissemination Forum. Base sa 2025 Annual Labor Force Survey nga gipresentar ni Ms. Joyalita Tigres, ang Chief Economic Development Specialist kang PSA Antique, naglabot sa 68,200 ka-empleyado ang underemployed sa probinsya. Kag nagakahulugan nga 26.6 ka mga may trabaho ang luyag o kung nagakinahanglan kang dugang nga oras kang pagtrabaho o kung dugang nga obra. No, apang bisan sa mataas nga partisipasyon kang mga pumuluyo sa labor force, nagrehistro ang Antique kang 5.6 nga unemployment rate, no, ang pinakamataas sa rehon, no, jakon ni kumpara sa 3.9% sa Western Visayas kag 4.2% sa Bugos sa Pilipinas, kag gina-estimate man nga regyan sa 15,300 katao sa probinsya ang wara kang trabaho, no, sa bahin kang employment rate, no, naka-register mo ng Antique kang 94.4% na mas manaba naman sa 96.1% sa Western Visayas kag 95.8% sa national nga level, no. Sunog ani kapon kay Sir Takukdoy, no, nga ang datos, no, nagapikita diya ka mga pagtiraw wala sa pagtugro kang hindi lamang trabaho kundi kang bastante nga oras kang pagtrabaho. Kaga mas mayad ba lang opportunity ka K5R dyan sa prangabuyan para sa mga Antikanyos. No, sa piyang kabahin, ginpabot siya na magani nga ang dyang numero, no, ang importansya kang pag-usisa kang mga oportunidad sa lokal ng ekonomiya, agad mabuligan ang mga trabante nga makakita kang duga nga obra kag mas masarigan nga parangitan ang K5R dyan.
1: Among sa mga underemployment, may mga specific or specified nga mga a job nga daw gintumod, gin nga daw daragid ang amunang obra, daw dyan gin kadamaan ang mga nagaduging ang underemployed naton nga mga kabugtuan kay 5 Jimmy? Ah, kay 5 Jojen, sorry.
2: Yes, kay 5 Arjan, sa pagkikangit natin kay Sir Chakugdoy Kapo, na-mention na lang dito sa mga BPO company, balang mostly kay 5 Arjan. Kay mambar kita nga underemployment, rabala nga bisa may obra ikaw, pero do gusto mo pa magpangita, pagit kay bagak nga pangitanan, kay do ga kulang gid, no, especially ang job lang ang atin nga gina-earn, no, nga kwarta, ang isa rin siya kada is ang mismatch bala, nga ang iskulahan kag sa individual nagraduar man sa kolehiyo pero wara ta na no nag-align no sa obra nga anak kadya ginasidlan kay K5R diyan.
1: So that's why ka. So BPO ang mga BPO ko ng mga business ano ni no na sourcing tani amo ni ang pinaka duro gidabi nga ano ni nga kaso gid sa underemployment kay kumbaga pag graduate biya mo ni pinaka ano eh pinaka tawag ni pinakahulas sudlan and amo nang may pinakaduro man sang hiring every ano ni every graduation or every year na gid lang dabi kay 5 Jojen, no?
2: Yes, kay 5 Arjan, bakit ano natin even gani nga kung may mga regyang bala kitang ginapatigayon nga job opportunities bala no nga ginatugro kang peso even sa mga school gani ang call center gid no ang nagapanguna gid nga hulas ka ginagtunan ka man nagapangita kang obra. That's why kapon, sa pagpagigangat kanin natin, amugin siya kay mostly kaki 5 Arjan naman nagadwarabi sa kolehiyo, ang first option ginanda, makall center na lang ako, no, wala nag-align ang gintapos na nanda sa kolehiyo.
1: Gani man, kag, of course, dinami, mandabing offer na ang isang sulduhan na man sa mga BPOs nga rian, kampiyon man, no, dako man sila sa mga promotions nandara or mga marketing strategy nanda as to why nga dapat dara man sila mag-employ man nga itong siniya nga mga graduates man. Kag of course, i-discuss ko naman ni Karon after your report kay 5 Jojen. For the time being, i-hold na ka danay. Salamat gid kay 5 Jojen, ha?
2: Amo lang dyan kay 5 Arjan, no? Mati natin nga balitang informasyon sa programang Foro de los Pueblos. Kay 5 Jojen, kabatingan Murillo para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kakalingawan sa Antique, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Base sa pagtuon sa ekonomiya, mga ekonomista, talagang banwang akong ang underemployment is, magambag kang underemployed is wala nagatugma ang imo nga field of expertise, ang imo ginggraduitan, kung anong giniskulahan mo, sa kung ano ang gintrabahoan mo tlag. So like for instance, no, kung teacher ikaw, graduate ikaw bisang education, major in PE, major in English, major in elementary, etc. etc. So rako sa mga teacher graduates na ton, or mga education graduates na ton, after the graduation, in fact, iban gani naka LTE na eh. Nakapasar na gani sa dyang mga LTE, LET, gali, let gali, no? In fact, nakapasar na sa mga licensure examination for teachers. Dyan gya po nag-obra sa mga, alam mo na, mga BPOs, call center, no? Ang ambang sa mga ekonomista, mga experts na ton, well, that is because of the lack of job opportunities that is suitable for them. So hindi tama na yung mabasol tuod ang mga graduates na munang problema bla sa pungsod Pilipinas. Hala, kada eleksyon na lang ginatampa kita sa puro lang ayuda sa edukasyon, puro lang educational assistance. Duway kita iabanwa sa nakabati yung after our graduation may iwan kita bilang estudyante. No? Amo niya ka ipokrito kag ignorante ang sistema sa Pilipinas. We will fund sang pagtuon sang bata, which is okay good, but right after the education may one sanda because wala man sang opportunity, job opportunity that is very suitable sila sini gagraduitan, no? Tiya muna ang masubo ang tawag na sila is underemployed or mabilong siya sa ginatawag na underemployment. So doon lain ang kakayahan sang isa na katrabahante, lain ang field of expertise niya, lain ang giniskulahan niya sa trabaho nga gina-experience niya tlag. Okay na permit kung broadcasting major kapatas akon. Hindi ako yung makabig nga underemployed. Kaya nga man, ang akong expertise, alin sa gintunan ko sa broadcasting major ako, gina-apply ko din sa broadcasting, sa field of broadcasting. No? May ara gina friends katulad na lang sa mga IT experts. no? May mga IT kita nga ti rugyan sa Capitol, nag-obra din sila. Diyan sila sa mga GSO, diyan sila sa mga PIO. Why sila yaban? Was sa MIS na blatawag mo? Anong tawagan ka sa MIS? Na sa more on computer bla or system? No? Sang pag, ano ni, pag manage sa aton sining information system dyan dabi, information technology dyan dabi sa aton nga kapitol. Kundi dyan sila, as in, kuha na sila, ng GO, as sa GSO, or sa PIO, or sa accounting. So doon, wala nag-match, no? Wala nag-match ang field of expertise nanda sa kung anong giniskulangan ng tunan nila, sa kung ano ang gintrabahoan ng datulan. And ambalanta lang, Antique is not the only province nga guilty sa mga muna. In fact, talamak na sa bilog nga Pilipinas, rako rian sa mga underemployment as it always the case. Kingaman, number one ang sa mga ekonomista, wala sa mga suitable job opportunities that is suitable for their expertise, for their what they have learned sa academics. No? Amo na ang realidad as to why ko nandot nga bisan diin ka magkanto dagya sa may Pilipinas, ang mga graduates naton di settled na ginlang sa kung ano ang available. Kahit may mga graduates, may nabanuha nga siya, mas mayad na lang niya nga mag-obra ka kaysa sa wala na malantuon mo. No? Mas nami tuon niya nga pag-graduates mo o pag-graduate mo, hindi ka magpasagod, mabalos ka naman sa kung sino to nagsagod ka, nagpa-eskwila ka, nagbuleg si mo. Especially kung pigado man ka mo, ay ginawa malantuon ka graduates ang pinangita, sagap, sa obra dyan. No, sa aton mga pinalangga yung mga kakifine. Puro de los Pueblos. Okay na lang ng underemployment kaysa sa unemployment or unemployed. Magamba kanyang unemployed, why kagin niya masudlan sang trabaho? I do not know. By choice or by chance or by opportunity nga why giman sang trabahoan. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagparamati. Subong niya nga, ano, friends, especially sa mga graduates, sa mga graduating, sa mga students out there, no? Pamati, kamo kay tito niyo or dyan. Sa kadya nga panahon, bawal lang magtamad-tamad. Kaya nga man, grabe ang inflation nga gina-experiensyahan ta. Grabe na kamahal ang tanan. Kung wala kay moya kwarta, kaluluoy ka. No? Why ka gidya? As in, why ka sang may ikaon? Why ka sang may i-enjoy? Why ka may i-bakal sang happiness mo? No? Kaya mo na yun, salig mo na lang da sa iban, guri. Ang happiness mo, patas ka na. Manubyo ka sang manggaranon. Magka-sugar daddy ka na. Kaya mo, amo naman na guri, kung di ka ganyan gusto mag-ubra, ha? Oh, pero kadyak, ang challenge na ni sa mga graduates na to, or graduating na to, kag sa mga estudyante, after your graduation, no, sagap yun nga daan sa ubra. Because grabe na subong niya ang demand sang industriya ta, no? Gusto niya subong sang tanan niya kay tingod mahal ang mga baraklon, dapat ya subong may ubra ka. Kag be careful ka when you decide, when you tend to resign sa imulubrahan. Kung ara ka na sa utok mo nga sila mo ma-resign ka na paminsari sang makapila ka beses. No? Kay sang una mo nga ba sa mga Facebook na lang makita mo da sa mga inspirational messages nanda. Siling niya, be careful ka sa kung anong ginasumpa-sumpa mo subong obra. Kaya amuna sang una ang ginpangamuyuan mo nga magka-obra ka. Karon kay may obra ka na, mareklamo ka. Dasun mambal ka nga ma-resign ka. Siling niya, ang obra wala nagbago. Ang mindset sang tao, amo ang nagbago. Amo nang hambal sang Facebook. Dinilin sa akin. Which for some perspective, from that message alone, may ano man, basic tuod, something that we have to make realizations and to make ponder, no, sa mga muna nga mga argumento tuod, sa muna nga mga mensahe, basi tuod niyang ubrata nga ginasumpa-sumpa na subong, basi ba lang hindi man niyang may problema ang ubrata, basi ang utok na lang the way we interpret things. ano ged? Kag subong niya, uso na niya subong niyang pabida-bida. No, kaya kung bida ka, masapakan ka, bisan hindi ka man nami gid mag-perform, ay ti bida kaya mo. Masapakan ka gid na. Yeah. No? Sometimes ang promotion ganyan kaysa, why na niya sila yung dabi nga, ah, kay Amunio, ay qualified sir, whatever. Politika man akong isa, kung sino yung diskresyon sang tag-iya, ti Amunio yung katabo. Why na niya sila yung kunano pa na mga qualifications mo? No! Dapat bida-bida ka. Amuna na yung subong niya dapat. Patas akon, bida-bida ko. Tiko na kuya manager. Oy, don't me ha. Basi lang ina underestimate nyo ko. But seriously speaking, mas mayad na yung banwa tuod nga underemployed ka kaysa sa unemployed ka gidya. Kadyaya nga mahal ang tanan, Diyos ko. Pamuslo, kaw, no? Ngita, gid-ubra. Amo na ganing nga bisan niya tuod nga why nag-align si imo sini nga gintunan ang imo sini yang ginubrahan. Pasalamati yang aton sini nga Ginoo kay ti may ubra ka da, may sustento ka, may pang-adlaw-adlaw ka. May rason kun andot nga dapat magbakabaka ka. Kabudlay balatlad mangita sang ubra. Amo na nga kun mag-resign ka man, no? Dapat may sayluhan kag idiyon. Dapat may masalo si imo dayon kay kun wala. Diyan gina ma-realizar bung ang ginatawag nga kapuraot. O ang bal pa sang actually bisan ano? Amo na gani ang bal ko man, no? Sa kalibutan nga dia, grabe ang poder sang mga may kwarta. No? Imagine mo tutuod niya. Grabe ang poder sang mga may kwarta. Grabe ang poder kung may kwarta ang sangkataho. No? Sa kunanong interpretation nyo about karian, di inyo na na. But of course, observant man siguro ka mo. Sa kunanong nagkakanabo, nagkakanaton sa may Pilipinas. No? Laingin niya kung may kwarta ka, you don't need to move. Let your resources move. Damo niya kumbaga. No? Lain niya kung may kwarta ka tuod niya. Tanan niya daw masunod si Mumu. Ang tanan niya daw friend ikaw. Dosip daw friendly kagid. May ka lang kamaan, Glia. Ginahut-hutan ka lang. Amo na be careful ka mo sa pag-include sa circles niyo. No? But of course, if there is love lang man, why not? Eh, di ba? Example, kung giver ka na gidman niya dabi, and ikaw ay nakinchindi ka man sa mga circles mo, sa mga friends mo nga daw wala man na sila, kag daw ikaw naging man lang datuod ya ang may kasarang-sarang, and that is why kung magguwa-guwa ka po, ikaw naging man lang tuod ang tuka, da ikaw nang pirmi ang taya, di, expectaron mo naging man na iya, oh, sa aton mga pinalangga ng mga ka-K5, depende na, no? Pero may ara man niya dabi ng mga friends lang niya, nga kung may kwarta ka gani, amo na yung daw namian sila, dumdumon kanila na, pero kung wala ka na gani, daway man sila kadumdum si mo. Bisan pag heart kag pag like na lang sa imo nga mga post, daway gin. Ang tawag na sila mga oportunista. Nami na sila pang tampuyungon. No, sa mga pinalanggat ng mga tagparamati. Oh, so may ara man niya patas ang ako ano ko da, no? Ako very ano ako very generous ako sa circles ko. No? Sa akon nga mga friends, ang mga friends ko dabi hindi mga ano na usually sa mga friends ko hindi man niya sila dabi. Ang friends ko bi mga bata ko man mismo, no? Sa badminton, mga scholar ko. Mamo na bla. Away kuya sila nga mga friends kung sinuda nga mga ano. Ginalimit ko ang circle of friends ko because of my profession. Amo na siguro ang daw medyo daw nag ano ko, daw nag lain sa akon. Kay manti kun makig friend gid ako si Ilana, sobra ko nganing about Dios ko. Kun may ginapigos da ya bisan friend ta ka balbalon ta ka di base maglainay ta buot. Amo nang nasakitan gi ko na. Amo nang kung pwede pa lang stay put lang ko na di sa opisina ko, no? Stay put lang ko na di kag kung may socialization man, Kaya muna eh, muna kung may mga barangay visitation kami, kung may mga invitations, may tama na ginadalok ang kaugalingon. Friendly kita sa friendly, but when it comes to my job, dabi, no? Example, kung mga friends ko, mga politiko, natiyan muna silang very vulnerable, ginsin na tawag na public scrutiny. At yung dumidjog is, ah, mahulog man buot mo na sila. Do, hindi mo naman sila kaya balbalon kag yawyawon man. Muna pwede palang limited, kag hindi ka muna close, gid kumbaga. Ah, parang akong pananglitan, magtinunto sila, di kundi, di ba? May ano pa, may tawag na, may, do, may something blanga do, hindi ka man mag-guilty.
0: Foro de los Pueblos.
1: No, sa mga suki, naton yan nga mga taga-paramati. So, amo na, friends, going back to the discussion, amo na ka-importante nga dapat may ubra kita yan. Lain niya kung may ubra, kaya do ka, do wala lang, do kaya do may gine-expectar ka bla? 15:30, do may gine-expectar ka, ay okay, so do naman, like, kadyang adlaw, no? 14 na subong, o 15 na buwas. Pero sa K5 News FM, 14, ara na na, yeah. That's why pag-abot sang 15, kung may utang ka, hambala, huwag ka. Not because why siya ginsilduhan, kay tungod nga husto niya lang ibayad sa anang utang. Sino man ba'y nagabal sa inyo pinangutang ka mo? Ang gintudlo pagin ni boss, ni Dr. Miloy sa Amondi as employee niya. Siya bawal cash advance. No? Bawal ang cash advance. Kaya nga man kung i-cash advance, pero bilang cash advance, huwag ka na gana na mag-ubra. Hindi ka na inspired mag-ubra. No, hindi ka na excited sa maabot nga 15 kag 30. Kaya nga man, ni-expect mo na mo nga wala ka na burulon. Abi mo gina-apply ko na sa akong timbang. Sa akong nga mga timbang. Siling ko wala sang advance. Bala ka mo na akong mag-aralin. Kamu basta wala advance. Kaya nga man, tudlo ko sila. Kung mag-advance ka nga sa advance mo, Diyos ko, may arabi nga mga opportunista man nga mga empleyado man, o, oh. Oh, inabla nga, nag-advance sa ang pizza 15 niya nga payroll, in-advance na, pag-abot sa pizza 16, i-advance sa pagin ko no, ang iyasin ni pizza 30! Inano na lang niya! Ibukot mayad na, nabal na sa amon nga boss, rin nga, hindi manami ang empleyado nga permiga cash advance. Kaya nga man, why na nasasang inspirasyon nga mag-ubra siya sang iya-ubra. No? Kaya nga man, balaan niya na mo, huwag, mubra pa kuya man, mangin productive pa kuning, huwag, makugyak mong sweldo sa pizza 15, pizza 30. Pero hon ko si boss, huwag nag-advance, pero nag-apalone. Nahamula na iyan. Why siya nagapakas advance pero ang boss namon niya gapalon. Gapalon sa amon lang niya ha ng mga empleyado o ikaw mo na ilabot. Kasi mag-chat-chat kayo mo ito kay boss bila ka mag-utang-utang o patay huya ka man imo yan. Kami lang niya ng mga empleyado. O basib lang nga replyan ka da ni boss nga sin okay mo yan. Ibandan subong niya do patay huya. Bisan di ka mo close, bisan di ka mo kakilala, yung pinangutang. Ay, ati ah. As in, siya sa mga naiguan da, sa kamalang da.
0: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
1: Last 8:39 ang takna saga sa aton siringa pagpangalagad. Ang dyan nga bahin sa aton siringa presentation, ginaton ka naton kang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 kao ron, may virgin coconut oil kao pa. Amo dyan food supplement sa mga masami ginatrangkaso, sipon kagubo. Mag-Klinika D3 Bio. Oh, kag wala nagtunog ang akong stinger. Last 8:39 ang takna saga. Good morning si Moti Tami Amor Del Socorro, Imanel. Yes, lapit na lang ang 26. Ano sa 26, how? No? May ano sa 26, ha? Do, wala, do normal day lang man, ha? Normal day na sa subong kiti, wala ko kwarta. May ko ihanda. aba, kung may handa, ti hagadon tagid ka. No, ti tabi. Ikaw pa. No, hagadon tagid kaya. Di ba, abay, udo ara ka mo permi ni uncle sa ano, birthday ko, di ba? Po this time, inunta naman ang lugar, no? Sa aton, sini nga birthday, kung may sulusubra kita. Eh kung wala, gid, ati pa-wise banga na sini, no? Magpakuno-kuno, abi nga daw, wala lang, no? Naka-sick leave. Sagid, may kuhanda, eh, na trangkaso ko nilanat ko. Jindingli, may kimo panghanda. Arnalas 8:41 ang takna sa Gabulontang report manwa halin sa news center kay motor nga nag-overtake nakabunggo sa nagapaliko man nga motor sa may Banwa kang Bugasong. Hindi na niya first time nga mga mamus ini. Amo na importante gid dapat ikong alang-alang di gid mag-overtake. Kag ikaw man nga nagaliko, kung pwede pa lang alang-alang man hindi ka man niya magliko danay. Ayo sa report ni K5 Jason Grafani Sapa.
0: K5 News FM Kampion Report.
3: Igan ni Pai Arjan kang samad sa anang lawas kagamsang mga sakay kang motor. Nagarwa ka motor na ibulbador kaya siwahin kang barangay Igbalangaw kahapon Oktubre 13 gaman tala sa 14 sa aga. Matapos nga nabungguan kang dyan isara ka motor na nag-overtake ang dyan nagapaliko naman ka dyan ang motor. Ang dyan mga driver na ang driver kang Honda Beat amos ang biktima amos ang ibungguan K5 Arjan no? Amo si alias Balong, sakay na kadya ang anak ako, kag anak kadyang bata, nga mga minor di edad. Samtang, ang driver naman kang Rusi nga motor, nga ginkilala kay alias Bernard, amo naman dyan makabing suspect, mangat amo dyan nakabunggo. Kahapon, nalabot natin si Police Captain Alfonso Presa, ang officer in charge kang Bugasong MPS. Anak kadyang gintuad na natin, nga halin sa housing, ang dyang Honda Beat kadya nga motor. Kag naglikot na wala kadyang direksyon, kag paag tukundaas, may parang kay Ilawres Bugasong, kang nabungguan ka kang rusing ang motor, halin naman sa Ilawres, kagpaag dukundaad sa may barangay Igbalangaw. Saan da ka dyan pagpangusi sa Arigyan sa may lugar kang insidente, naman ananda nga ti, before nga magliko ang dyan yung Honda Beat ng motor pa wala nga portion, may Arigyan ka-tricycle nga nag-giveaway dagbi ka na K5R dyan para nga makaliko, tanaw lang. O gari, ang dyan rusing naman ka dyan ang motor nga ginabaneho ni alias Bernard nga dyan, madasig ang anak ng dyan. Nagkunsa rin yung case ni Arjan, yung nag-overtake ka na, isang nag-arot nga tricycle, rason nga nagpunggihan na, kung itong motor naman, yung ginamaneho, ni alias, Malu. Rason na dyan, yung Arjan, sa pagbunggo, na tabog ang dyan ng sakay, lakit man ang sakay, ang dyan niya, rusing ang motor, hindi magsasanto, bikaraya ang itabdan, kay Pal Arjan, no? Arjan lamang kanon yung sa rapids ang dyan mga motor, kag nakaagdang dyan, kang samad, sa nakadang lawas, pasalamat lang ni Kipa Arjan, give it a fact, kasi madasi ka doon talaga na, kang makitaan man sa nangin na impact bala sa dyan motor na nga rusi, nga sila nakabunggo, hindi gupi sila nga na dyan rin, kumbaga na ukas din na kaya nga lumagi kay Five Arjan. Pero, masalamat, bangit man mga, ano lang, mga bruises na, kung mga gas-gas lang, ang naagam kang dyan mga involved daw kay Five Arjan, kag badasin mo niya, kaya daras may bahing kang Bugasong Community Medical Community Hospital, at ito buruan nga nga ko magbulong. Samtang, ang dyan ako naman, ang gindara sa my organ forward, sa Angel Salazar, kini naka-agam dyan kang hematoma. So, mablas anak ka dyan busong na parte kang anak ka dyan lawas kay Patizan kang sa talag rin pa nakaunong sa may bahing kang Bugasong MPS ang dyan driver kang motor kahit higin hold up temporarily samtang ginalat pa ang anda ka dyan mangin desmosyosyo o mangin istoryahan ay ka dyan makapiyak ating bang kay Patizan.
1: May footwear pa sang bata ho? May bata, I believe ha? I don't know kung di na siya nga sakayang bata na da kung sa click na siya o kung nang sa rusing ito kay 5 Jason pero basta na may bata ngang kaso may established na son?
3: Yes, yes, Kipa Arjan. Kaya ang bata nga riyan, sakay riyan ka Honda Beat ka dyan nga motor, Kipa Arjan. Andiyan nakapaliko pala. Amo dyan isakyan, inong anak ka dyan lola, kagana ka dyan, ano, ti bata, ang ano mong bata, ang bata, ang driver, tapos ano nga po, kumaga daw tiga, daw tiga, na rin, Kipa Arjan.
1: So, Honda Beat, ha? So, Honda Beat?
3: Honda Beat.
1: Oba? Pila kabilog ang kasang Honda Beat? Tatlo?
3: Dalawa, driver, tapos ang anak, bata, ang apong.
1: Oh, gaita mo dapat isa lang na diya. Ang sa motor ya sa Rose pilang angkas.
3: Nagaisara na ang dyang driver kay 5R dyan kag sa papakusi sa naton ang dyang mga involbado na tayo natabo ang silente parehas ko yung sandang na urat ibang nasuksok ka dyang helmet kay 5R dyan.
1: May lagan ni kawin na papaanong bata da Sige ah, may disinformation. Salamat yun kay 5 Jason.
3: Amo dyan, matod na nga report, recommendal sa News Center para sa programang Foro de los Pueblos. Ako si K5 Jason Grafana Sapa. Para sa kampiyon nga balita, Servicio Publiko Kakalingawan sa Antique.

line or lane, be it con opposite man o con your direction as well. No, opposite lane man o con ang imogin mismo nga direksyon. Ang iba niya hindi. Abi nila kay nagpundo to, nagpundo na gid lang sa way lang. Mga kundi masin mang ugtas kay mo ido nami gid ya. No nami batutahon blast ang kugo aw. Imagine mo may U-turn bino tiway man niya sang signage mo ginabawal ang U-turn. So may U-turn ka. Ang ibanding nga motor nga ginagasunod si mo nag give way na. No? Bumayara gid ya nga magsarurot gid siya. Malusot gid siya nga sip daw feeling mo blado to gamatayo ng gago niya. In the same manner, amo maning natabo niyo sa bugasong, nag-giveaway na tong tricycle, nagpundo kay palikuon niya to kunong hundabit. Bawang may ari man niya pulok-pulok nga rusi. Why sa kensin di kung andot nga nagpundo na tong tricycle, kay mag-giveaway na ganin to, kay palikuon niya ganin ng hundabit. At kundi sinugalaw niya ginto, binungguan niya to ang naga-U-turn to, naga-paliko to nga hundabit nga to. No, sa aton kadya mga pinalangga nga mga ka K5. So amo na kis a masakitan lang kamo sa kun ano mabatian nyo halin sakon pero deserve nyo rian sa kama nyo da. Uy wa ay gida. Ano gid niya kadali, kadasig. Ako ya gani. Ga kaon kuya subong bahaw igma nyapon sang NTE, no? O kon ining notice to explain. As to why you are late sa amon nga gab nga adlaw. Ala City mo nga time in pero nagabot ka la City unsina la City kinsina. Libla kon gusto mo gid dabi ya. No ambas ang HR namon kung di ka gusto nga ma-late. Halin ka temprano eh, halin ka ahead of the time nga imo sining schedule. Ano sagi mo dali way ka man emergency? Gusto mo wala emergency, ikaw ang may emergency tungod nga gadali ka, ipulok-pulok ka. Kung sa dali lang tanan man nagadali, anong ginyang imo nga dali ginahaw mo muson ka anong istorya na? Sobra ka na imo ya. Hindi kaya kain chindi ka muti kay mo imagine mo na nga maliko na to yung isa kay nag-giveaway na ganing tricycle kuno to. Kaya nakita niya nga nag-attempt nga maliko kanini ko nung Honda niyo mo, Diyos kumiyara, ya pulok-pulok nga rusi. Nagpuway niya guro nakita to, yung talupang dan, sabi niya guro daw, trip lang guro, trip lang ni guro sa tricycle nga magpundo. Ay, kaga. Tagaan mo kuya sala, sino yung mga ah, please, sa mga drivers na to, basta may nagpundo, ganin nga yung ginasundan mo, that means may matabok na siya, or base nga, di ba? May matabok o basi yung magkuhan sa sangpasihiro man. Pero something nga, may dinatawag kita nga driver's instinct. Ang driver's instinct nga rian, hindi na siya matudlo sa sinuman nga taga-LTO personnel. Hindi na matudlo ni Mr. Eric Otaydi sa inyong driver's instinct. Kagway na siya sa ginatawag nga examination sa LTO. Ang driver's instinct, may kanya-kanya kitang instinct dapat sa pag-drive. And mas manami ng instinct mo kung kagkon nakaseminar ka sa LTO, no? Kag nakakuha sang exam, no? Kag nakaagi ka sang theoretical driving. Mas ma-sharpen pagin ng imong driver's instinct, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagparamati. Pero kung wa ka nakaseminar, pa, akon ga way ko man ginapangayo ni pero kun may maabot kini sa ako na nga mo na mo nyo sa idan niya ko na involve ko sa badilon ko na lang ko badilon sa mga pagpainsindi no hindi ka mga muna no badilon sa edukasyon nga ti dapat amuniho sabi man ka mo inyo ya why man ti amuna mo putis tingin nyo lang ko ah. No, sa aton sa mga pinalangga ng mga tagparamati. Be careful gid as always amo ginapanumdom ta permi no. Halong gid kita sa tanan nga oras. Kay man ti mariit yang kalibutan no, mariit ang kalibutan pero mas mariit ka kung kamuti driver ka. Oh, ikaw nang may sala, ikaw pang isog. Pigado na ako ya kung may sala ko. Ngayo lang ko na yung sorry.
No? Kahit lang ko na yung sorry, dasun,

kung patawaron mo, kunti salamat. Kung hindi man, pakialam kung mansin mo. No, sa aton sila mga pinalangga, umiara gidbing iya na sa labo, Diyos ko, siya pa yung isog. Do, siling mo yan, do. Siya yung correct. Ikaw na lang yung tanan, ikaw na yung baskog. Ako yun kung mag-ano ko, magsala ko ya. Gakuan ko niya, kundi siya madala sa, ano niya, sa sorry ko nga in words. Ginakantahan ko na amon, do amon niyo? Hmm, do amon niyo? Standby bla? Hmm.

0: Till they take my heart away. Sa tun sini mga pinalangga nga mga tagparamati. Ana to ka ang original singer niya gid sini is babahi, no? Pero ti laki to nga Kino ang aton sini nga ginkanta sa mga pinalangga naton yung mga ka-K5. Till they take my heart away. Sige. Alas 8:56 ang takna sa aga. Salamat gid. Sino pa dahil nga pagsuporta, pagpamati sa amon sa nga mga programa. I'll see you tomorrow. Same time, same station, mga ka-K5. We only have 72 days before Christmas, mga ka-K5. Let's spread love, not hate. Hey, mago sa technical side, San Jose Station, John Simon Luterio. Kulasi Station, Almay Joy Sanchez Martinez. Station Manager, K5 Reynard Apostol. Bugasong Station Technical Partner, Rams Awakay III. Sa pangalan kang amon CEO, Dr. Ramil Uy. Enjoy the rest of your day. Keep safe, gid. Mga ka-K5, God bless us all. The men and women of K5 News FM Antique, Philippines. Ako naman si Arjan Villasor del Coro. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampyon ng estasyon, Santike, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos, walang preno, sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Antike, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carot. Hindi lang carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ayan mga kaibigan, isa na namang magandang umaga sa ating lahat. And of course, welcome na naman dito po sa ating programang Kaalamang Pangkalusugan or impormasyon sa ikaayong lawas. Siyempre kasama pa rin po mga kaibigan ang inyo pong lingkod, Dr. Ramero Nedruda Jr., isa po sa mga Doctor of Ministry in Naturopathy dito sa Pilipinas. Samahan niyo po ko ngayon mga kaibigan hanggang alas 9:30 ng umaga. No? Punong-puno po ng mga samot-saring impormasyon niyan ang pag-uusapan natin. At syempre binabati natin kayo no, sa isa pong napakagandang umaga. I hope and I pray na kayo po ay nasa mabuting pangangatawan, kalusugan at kondisyon habang po kayo ay nakikinig dito po sa ating programa. At syempre, pasalamatan din po natin mga kaibigan ang atin pong tinatawag na mahal na Panginoon. Lagi po nating pinapaalala sa inyo no, na give thanks always. Yun po yung pinakasimpleng bagay na pwede nating maibigay no, at pwede nating magawa no, sa ating buhay mga kaibigan. Wala pong bayad yung pagpapasalamat. Gratitude kumbaga mga kaibigan. Napakaganda po ugaliin natin yan. Diyan po nagsisimula ang blessing no, na atin pong natatanggap araw-araw. No? And of course mga kaibigan, I would like to say thank you sa lahat po ng mga nakasubaybay din po sa ating programa. Ano po? At mga users natin ng ating mga produkto, lalong-lalo na ng DTX 500, D3 Bio, and our Mighty C. No? Lalong-lalo na po dyan sa may Barangay Batusur kung saan po tayo nakatira or nakastay. For the meantime, mga kaibigan, no, nagpapasalamat tayo sa mga users kaibigan natin dyan. Lalong-lalo na napakasikat at napakadaming gumagamit ng DTX coffee mix natin doon. No. Umaga pa lang, no, hapon, ginagamit nila yan. No. Nasasarapan sila yung mga mananagat natin dyan ha, or mga tinatawag natin na fishermen yan no? Sila ginagamit na dinadala nila dun sa tinatawag na salaot yan. So maraming salamat sa inyo ha. At syempre binabati natin si Kuya Toto no, ang Sitio Family dyan sa may Barangay Batusur. At sa Kuya Richard, kay Tita Rose, sa lahat ng mga nakantabay dyan. Marami pong laging nakikinig at nakaantabay dyan sa ating programa no, nag-aabang yan sila. At sa lahat po ng naabot ng ating istasyon ngayon ng atin pong on air, magandang umaga. At syempre sa lahat ng mga nanonood din po live stream dito po sa ating mga Facebook pages and live, magandang umaga po sa inyo lahat. Tatalakayin natin na ngayon isa na namang napaka-importanteng talakayan no, lalong-lalo na dito sa ating mga tinatawag kababayan na may problema na po sa mga bukol-bukol or tumor. Yan yung pag-uusapan natin mga kaibigan. Dapat na ba tayo agad matakot or magpanik kapag tayo ay may mga bukol sa loob ng ating pangangatawan or sa ating katawan mga kaibigan? Ano po yung mga dapat nating iwasan at paano po ito matutulungan sa pag-inom ng ating mga produkto? Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago po ang lahat, sa mga gusto pong sumali at magpadala ng kanilang katanungan, i-text lamang sa ating text line number para po masagot natin live on air. Send lamang sa 0960-8765 0960-8765-265. Opinion mga kaibigan sa lahat ng inyong mga katanungan. Once again, 0960-8765-265. No, makikita nyo po yan sa inyo pong mga screen sa naka-live no, sa nanonood ng ating tinatawag mga kaibigan na live streaming. Okay? So, yan po mga kaibigan, and today is a Friday. No, meron tayong tinatawag na free health consultation, no? Hatid po sa inyo yan ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Na kung saan po mga kaibigan, maaari nyo pong puntahan, maaari nyo pong bisitahin ngayon pong araw na ito. No? Araw po ng Biyernes para po makapag-avail kayo ng libreng konsultasyon sa inyo pong mga problemang pangangatawan at kalusugan. Bibigyan natin ng pansin yan mga kaibigan. Of course, ang inyo pa rin pong lingkod, ang inyo pong makakasama ngayon pong araw na to sa ating klinika. Bumisita lamang mga kaibigan dito po sa may Cabasan Building, Barangay 7 or Barangay 7 dito sa may San Jose Antique, no? Malapit lamang po sa may plaza. Puntahan nyo po yan mga kaibigan. Bukas tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po or alas 4 ng hapon ngayong Friday, okay? But our schedule mga kaibigan, Monday, Lunes, Miyerkules at saka Biyernes, no? Open tayo dyan, mayroon tayong free consultation. At ang taga Miag-Aw naman, open tayo sa araw ng Linggo. Dyan mga kaibigan, magkita-kita tayo para naman sa libreng konsultasyon. No? At sa mga taga Kulasi, meron tayong schedule dyan ng konsultasyon mula po sa araw ng Martes at Webes. Okay? So, magkita-kita tayo dyan mga kaibigan. And sa lahat ng inyong mga problemang pangkalusugan mga kaibigan, pinaka-importante pong isipin natin. Wag na wag po tayong mawalan ng pag-asa. Lahat po ng problema ay may solusyon mga kaibigan. Lahat po ng problemang lalong-lalo na pagdating sa ating mga kalusugan. O yan po yung ating tatandaan ha. Kasi kapag naitanim natin sa ating mga tinatawag na isipan na medyo malala na yung karamdaman natin, mas nagiging mababa or mas lalong bumabagsak yung ating immune system. No? Because of stress, because of, meron tayong tinatawag mga kaibigan, according sa pag-aaral ng mga eksperto, na disease that comes from the mind. Yan po yung sinasabi mga kaibigan ha. Kapag lagi nating iniisip, ay ganito, ganito, ganyan, may karamdaman ako, hindi na ako gagaling, marami na akong napuntahan. Ako po mga kaibigan, wag po. No? Yan ang ating ilagay sa ating isipan. Na lahat ng problemang pangkalusugan ay pwede-pwede pa rin pong masolusyonan. Provided, tamang suplemento mga kaibigan, tamang diet, and of course, lagi tayong magtiwala sa ating may kapal. And syempre po mga kaibigan, dito sa ating klinika, yan po ang tinututukan natin. Yan po lagi nating binibigyan natin ng pansin para po maibsan ang inyong mga problemang pangkalusugan. Lalong-lalo na po kapag po kayo ay may mga terminal tinatawag na disease na, no, or problem sa inyong pangatawan. Gaya na lamang po ng ating pag-uusapan ngayon, no, ito'y tinatawag natin mga kaibigan na tumor. Usually, kapag nakaka-experience yung mga kaibigan, mga kababayan natin ng mga ganito, ay nagkakaroon agad sila ng tinatawag na depression. Mas lalong humihina yung kanilang mga pangangatawan, it is because of that kind of mindset, no? So wag na wag po nating hayaan na matalo tayo mga kaibigan ng anumang uring karamdaman meron tayo sa ating pangangatawan, okay? So ito ang ating pag-uusapan agad ngayon mga kaibigan, ay gusto ko pong mabigyan to ng tinatawag na medyo mahabang panahon because my own personal experience mga kaibigan dun sa ating mga kababayan na kliyente na nagpupunta sa ating klinika. Ay napapansin agad natin, no? Pagpasok pa lang ng clinic, makikita mo na yung mukha nila, makikita mo na yung kalungkutan, makikita mo na yung tinatawag na parang hopeless na ba, no? Lalong-lalo na kapag nabanggit na nga natin na tayo yung nagiging last hope nila, no? Nagiging last chance nila mga kaibigan, kung baga ibig sabihin, napunta na po sila sa maraming pagamutan, no? Pero sad to say, in reality, hindi nila nakamtan yung kanilang mga inaasam na kagalingan. So, kumbaga, nasa stage of doubting na ba sila, no? But then again, mga kaibigan, yan yung unang-una ini-encourage natin. Because as a naturopathic practitioner or doctor, mga kaibigan, binibigyan natin ng pansin talaga yung mga tinatawag na tunay na dahilan ng kanilang mga karamdaman, or we treat a person as a whole. No? Tinitignan natin, kailangan muna natin silang i-lift up spiritually, emotionally. Yan yung pinakamaganda mga kaibigan, because kapag ka nagawa na po natin yan, bumalik yung sigla sa kanilang pangangatawan, no? Ay nako po, napakalaking tulong na nun. And based on our personal experience mga kaibigan, tumataas talaga yung chance or mga chances ng kanilang mga kagalingan. Lalong-lalo na po ha, nitong mga tinatawag natin na mga bukol-bukol or mga tinatawag tumors or turning to cancers, mga kaibigan, sa loob ng ating pangangatawan. Sige, patuloy tayo mga kaibigan dito sa ating programa, sa ating talakayan. Pag-uusapan natin ang tinatawag natin na tumor, no? Tumor or a neoplasm, no? Isa po itong klase ng abnormal tissue, no, na kung saan mga kaibigan ay dapat, no, ito yung mga lagi nating sinasabi na dapat talaga tayong natutulog or nagki-cleansing or nagdi-detox sa ating pangangatawan. Bakit? Ito yung mga cellula na supposedly mga kaibigan namamatay na, no, or kumbaga nailalabas na sa ating pangangatawan, no? Commonly or yung iba nito dapat mga kaibigan is kumbaga mga basura, no, mga basura sa loob ng ating pangangatawan. Ngayon ay hindi natin natapon ito, hindi po ito na-dispose ng ating katawan. It is because unang-una ha, hindi tayo nagki-cleansing, hindi tayo umiinom ng mga suplemento, no? Lalong-lalo na itong DTX 500 natin mga kaibigan, napakalaking tulong po nito kasi bago po ito maging tinatawag natin na abnormal cells mga kaibigan, turning into tinatawag natin na, na tumors mga kaibigan, no? Ito muna ay pupunta sana sa tinatawag natin na recycling, no? Kung mataas sana yung mga antioxidants natin mga kaibigan, our body are able or is able mga kaibigan para palakasin pa po ito or i-recycle sana, gamitin pa. Pero ang nangyari, kulang ka pa sa tulog, puyat ka palagi mga kaibigan, hindi ka pa nainom ng antioxidants, hindi ka pa nagki-cleanse sa iyong pangangatawan, no? Doon po kasi nangyayari yun mga kaibigan, no? Kapag sapat yung tulog natin, dyan nangyayari yung repair or restoration ng ating mga cellula. At kapag hindi na ngayon mga natin nagawa mga kaibigan, so mangyayari, dumadami yan yung mga basura, yung mga dead cells sa ating pangangatawan. At yun yung nagta-turn into tumors mga kaibigan or zombie cells sa loob ng ating pangangatawan, no? Well, eventually, ang dapat nating isipin dito mga kaibigan, kapag meron tayong mga bukol sa ating pangangatawan, unang-una, meron tayong tinatawag na dapat dyan tinatawag na ipagpasalamat. Unang-una, bakit tayo magpapasalamat? Kasi po, hindi siya kumalat or baga mga kaibigan, yung immune system natin, ang ginagawa niya kasi, no, ginagather up niya yan, no, at iniipon niya para hindi kumalat sa loob ng ating pangangatawan at hindi madamay yung ibang mga cellula sa loob or yung ibang mga tinatawag na organs sa ating pangangatawan. So, yan yung isa sa rason bakit na dapat nating tinatawag na pasalamatan, no, kung may mga bukol-bukol tayo mga kaibigan, para madali nating ma-pinpoint or ma-point out kung ano yung mga dapat nating gawin, no. Sabi pa nga sa ating nabasa sa isang pag-aaral ng eksperto mga kaibigan, ano, sabi niya, we should be thankful, no, kapag meron kayong bukol sa loob ng inyong katawan, kasi po ibig sabihin nun gumagana pa ang inyong immune system ng tama at madali nyo na itong malocate kung ano yung mga dapat ninyong gawin at madali na itong gamutin kasi andun na eh, naipon na, no, kumbaga yung mga basura sa loob ng ating katawan eh meron ng isang lugar na yun na, ibig sabihin pwede nang kolektahin, pwede nang kolektahin ng mga garbage collector, no, sa loob ng ating katawan. So yun yung nangyayari mga kaibigan, madali na lang siyang linisin or gamutin. Kaya huwag kayong matakot agad, huwag po kayo agad magkaroon ng tinatawag na panic mga kaibigan. O, kapag may mga ganyan ng klaseng problema, mga bukol-bukol, punta agad sa clinic, no? Inuman agad kung meron kayong mga kaibigan malapit sa inyong mga parmasya dyan. Inom agad ng DTX 500. No, sabayan nyo pa yan ng Mighty C. Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon, ay napakaganda, no? Sigurado mga kaibigan, by the grace of God, ay matutulungan yung inyong mga problemang pangkalusugan. Music. Okay, so yun po mga kaibigan ha, hindi dapat yan katakutan. So once again, tumor is tinatawag natin ng mga abnormal cells na kung saan po mga kaibigan ay dapat no, or mga basura dapat mga kaibigan na ilabas sa ating katawanan. So to say, sila po ay tinatawag na iniipon or naiipon sa ating katawan, kaya po nagte-turn into stages, no? So ito na yung mga stages na ating pag-uusapan mga kaibigan, no? Unang-una, itong tinatawag natin na benign. Okay? So nung mga yung non-cancerous mga kaibigan, no? Ibig sabihin nun, hindi lahat pala ng mga bukol na tumutubo sa ating katawan ay cancerous na agad, no? But then again, lagi natin yung sinasabi or pinapaalala, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, huwag po din pa rin nating pabayaan. Bakit po? Kahit pa benign yan mga kaibigan, meron pa ding tinatawag na tsansa, no? Kapag ka inyo po yung napabayaan, lalong-lalo na mali po yung inyong mga diet, mali po ang inyong mga lifestyle, ay magta-turn pa din po yan sa tinatawag natin na cancerous, no? Typically, ito po yung mga mahina or tinatawag natin na mga slow growing tinatawag na bukol or tumor sa loob ng ating katawan, no? At saka madali lamang po itong nari-remove or nawawala, gumagaling kapag ito po ay atin pong nagamot or na-treat ng mas maaga. Kaya huwag na huwag po ninyong paring pabayaan niya, no? And then, itong tinatawag natin mga kaibigan na pre-malignant. Kapag sinabing pre-malignant mga kaibigan, ay nasa tinatawag na 50-50 stage na po yan, no? Pwede po siyang maging cancerous at pwede siyang manatili doon sa tinatawag natin na pagiging benign, no? Ito po ay isang uri ng bukol na kung saan mga kaibigan, mas mabilis siya ng konti yung paglaki niya doon kesa sa benign, no? At saka syempre po mga kaibigan, mas mabilis siyang magkaroon ng tinatawag natin na mga other stages of tinatawag natin na transformation, no? Mabilis siyang lumaki, mabilis din siyang lumiit kapag ka ito ay na-treat ng tama, no? Lagi lamang pong tatandaan mga kaibigan ha, na kapag ka meron ka ng ganitong klase ng problema, bukas po palagi ang ating klinika or ang ating number para po ay mabigyan kayo ng tinatawag na advices, no? Kung ano yung mga tinatawag na uri ng mga suplemento na para po sa inyo. Kasi common talaga ito mga kaibigan, lalong-lalo na ha, no? Doon sa ating mga tinatawag na kababaihan, no? Kapag nasa tinatawag na premenopausal stage na sila, no? Nagkakaroon ng tinatawag na changings of hormones. Oh, naku po mga kaibigan ha, ingat-ingat talaga dyan tayo, no? So, commonly mga kaibigan, ang pinaka dapat natin gawin kapag ka meron tayong mga bukol, either tinatawag na malignant man yan, benign or pre-malignant mga kaibigan, pinakamagandang gawin talaga is magpakonsulta, no? Kung kayo po ay malapit sa mga clinical branches ng ating kumpanya, puntahan nyo po mga kaibigan, no? Lahat naman po ng ating mga tinatawag na klinika, no? Meron pong mga schedule of consultation at libre po yan mga kaibigan. So, all you need to do is bumisita, pumunta mga kaibigan, no? At mabigyan kayo ng tamang advice kung ano yung inyong gagawin. Kasi napakadami pong dapat mga iwasan nito mga kaibigan. Napakadami po ang mga dapat nating isaalang-alang kapag po bukol or mga tumor ang ating pinag-uusapan, no? At of course, pang lastly mga kaibigan, itong tinatawag natin na malignant or cancerous. So of course, by the word itself, no? Alam na po natin na medyo nasa tinatawag na problematic stage na to, no? Lalo-lalo na by the word itself mga kaibigan, kumbaga sinasabi nila traumatic or napaka nakakatakot pag sinabi mong cancerous mga kaibigan, no? Yes, of course, kasi po kapag ka nasa stage na tayo ng ganyan, lalong-lalo na kung confirmed na talaga, or I mean na biopsy ka na, no, may result na, at saka dun, no, dun na nag-uumpisa yung ating tinatawag na overthinking. Commonly yun ang nangyayari sa atin, mga kaibigan. Nag-overthink na agad tayo kasi po sa lahat ng ating mga tinatawag na kababayan, lalong-lalo na sa may mga ganitong klase, no. Commonly itong pinaka-common na nagpupunta sa ating klinika, may mga tinatawag na breast cancer, no. May mga diagnosis na ganun, mga kaibigan. At saka makikita mo talaga yung mga tinatawag na mga sugat or mga bukol, no, nag-irap na, kumbaga. So doon makikita mo, of course, sa kanilang mga kondisyon, sa kanilang mga tinatawag, mga kaibigan, na experience, no, makikita mo talaga yung kalungkutan sa kanila. So doon mo dapat sila mas i-lift up, no. Pero minsan talaga ay hindi mo din masasabi yun while nakikita mo yung kondisyon nila, na andyan yung pain, andyan yung tinatawag na discomfort, andyan yung pag-aalinlangan, and pinaka tinatawag pa isa sa rason na yan, mga kaibigan, is their financial status, no. Ibig sabihin, hirap na nga, nagkasakit pa ng ganun, ay nako po, mga kaibigan, ano po, hindi po basta-basta yan. Kaya ito po ay hindi tinatawag na pananakot or anuman, mga kaibigan. Ito po ay isang napakalaking paalala para sa ating lahat, no? Lahat po tayo, mga kaibigan, ay para po sa atin ito. Na lagi nating sinasabi, lagi nating pinapaalala po sa inyo dito sa ating programa, dun sa ating klinika, lagi nating sinasabi, wag na wag po ninyong pabayaan ang inyong mga kalusugan. Yan po, isa lamang po yan, mga kaibigan, sa ating laging pinapaalala. At wag na wag po matakot magpakonsulta. Iba kasi, meron pa din, mga kaibigan, na natatakot magpakonsulta kasi natatakot sila na malaman yung kanilang mga problemang pangkalusugan, kung ano man yung problema na nandun sa loob ng kanilang pangangatawan. Kaya ang nangyayari, tinitiis at hinahayaan hanggat kaya pa yung kanilang mga nararamdaman, turning into much worse problem, mga kaibigan. So yun po, wag po nating panatilihin, o wag nating tinatawag na wag nating hayaan na ganun po yung maging mentalidad natin, mga kababayan. Kasi lagi nating sinasabi, again, lahat tayo ay nagkakasakit, mga kaibigan. Nature po ng katawan natin yan. Lahat po tayo ay magkakaroon ng karamdaman. Ang dapat lamang natin gawin, dapat natin itong agapan at paghandaan. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, no? Na commonly, hindi ka na makaka, no, nasa loob tayo ng kwarto, na hindi tayo nakakalanghap ng fresh air, no. Madalas napupuya tayo, madalas mga instant lahat yung mga pagkain natin. Kulang na tayo sa nutrisyon, kulang na tayo sa mga bitamina at minerales na kailangan para palakasin yung ating pangangatawan. So basically po, mga kaibigan, dyan po na talaga natin pumapasok, at dyan talaga natin marirealize na kailangan natin ng suporta or suplemento, no? So once again, mga kaibigan, sa ating konting oras na natitira, ito po ang isa sa paalala ni Dr. Ndruda. Wag na wag po talaga ninyong katakutan, o wag ninyong panghinayangan yung tinatawag na budget or pambili ninyo ng mga suplemento. Sabi nga ni Dr. Ramil, mga kaibigan, yung inyo pong mga 50 pesos, yung inyo pong mga tinatawag na mga pera, mga kaibigan, na binibili araw-araw para sa suplemento, ay hindi po nasasayang yan, mga kaibigan. Yan po ay isang investment. Investment yan mga kaibigan para po hindi lumala ang inyong mga problemang pangkalusugan. O hindi ka nga umiinom, no? 10 taon, hindi ka uminom ng mga anumang supplements and vitamins mga kaibigan para palakasin ang iyong katawan at immune system. Kaya sa loob naman ng 10 taon na yun mga kaibigan, may naipon ka ding tinatawag na mga sakit, mga tinatawag natin na mga bukol, no? And then to the point na na-diagnose ka, no, na meron ka ng tinatawag na terminal illness, no, nasira ng iyong atay, nasira ng iyong kidney, humina ng iyong puso, no, kasi po ay napabayaan. So mas malaking gastos 'yon mga kaibigan. So lagi nating tatandaan, no, ang sakit ay dapat nating paghandaan. So kasama diyan yung paghahanda mga kaibigan, yung pag-inom ng Super Trio ng ating tinatawag na produkto, no? Meron tayong DTX 500, the superior antioxidants mga kaibigan. Wala na pong may mas mataas pa na antioxidants mga kaibigan na meron dito sa ating market mga kaibigan, kundi ang DTX 500 lang, no? Meron siyang tinatawag natin na combinations of mga vitamins and minerals mga kaibigan, na kung saan nagpapalakas ng ating mga selula at ng ating buong immune system, no? Kung alam natin, kung pag-uusapan natin ang tinatawag na function ng antioxidants mga kaibigan, napakaganda po nito at napakalaking tulong ang pwedeng maibigay nito sa atin. Ito po ay nagiging to make it short, no? Ito po ay nagiging nagsisilbing helmet ng ating mga selula para sa lahat ng uri ng karamdaman, no? Yung mga cells natin mga kaibigan ay binabalot niya po yan ng protection, no? So mga harmful tinatawag natin na mga invaders sa loob ng ating katawan ay hindi po nakakapasok or hindi po nagkakaroon ng tsansa, no, na pahinain yung ating katawan. So bilihin nyo na po yan mga kaibigan, inumin nyo po yan araw-araw, isabay nyo po yan sa inyong mga araw-araw na kabisihan at pamumuhay. Lagi pong maging handa, ha? Pagkagising sa umaga, uminom na po agad kayo ng Mighty C, sabayan po ng DTX 500. At saka pagkatapos nyo pong kumain, 1 hour after your meals mga kaibigan, uminom po ng D3 Bio, 2 kapsula ay talagang napakaganda mga kaibigan, no? Epektibo na at marami na ang nagpatunay na nakakatulong para po sa ating makaramdaman. Kaya po at napakagandang ito po ay ating makaugalian, no? Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na pabago-bago mga kaibigan, and lagi nating nai-encounter yung mga tinatawag natin na stress and the free radicals na pwedeng magpahina sa ating katawan. Yun po mga kaibigan, ha? At wala na po tayong oras sa ating tinatawag na programa ngayon mga kaibigan. Lagi po nating pinapaalala sa ating makababayan, huwag pong mahiya pumunta, bumisita sa ating klinika. Subukan nyo po ang ating tinatawag na mga produkto at ang ating mga libreng serbisyo, hatid po sa inyo ng ating klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Marami pong salamat mga kaibigan. Ito pong muli ang ating programa at syempre makita-kita tayo same time, same station dito pa rin po sa ating himpilan at dito pa rin po sa ating programang Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Sa pangalan po ng buong puwersa ng Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center at sa pangalan po ng ating CEO Dr. Ramil E. Tang-Uy, ito pong muli ang inyong lingkod, Dr. Romero Nedruda Jr., lagi po nagsasabi at lagi po nagpapaalalang kalusugan ang tangi nating yaman, kaya dapat natin itong pangalagaan. Magandang umaga and God bless.
1: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa Ikaayong Lawas. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isang

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: ¡Gakaron! Aton padayunon ang istorya nga punosang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: May reality ka nang nabalaan ba?
3: Oo, para mas nami pagiting inop da night abla.
2: Oo na, makaganit ka naman sini kay kapitan eh, kag makaganit ka man sakon.
3: Oo, talagsa lang man ah.
2: Talagsa kung talagsa man ang kinawatay ta di eh. Man, kung permi-permi man ang kinawatay ta di, ti permi man may waslik si mo.
3: Pasupot na nga. Iti, ang nagakadto sa akong sinsilyo nyo naman lang na.
2: Oh, sadya-sadya, ino?

0: Boss Roquette?
1: Ano naman, Boy Ramon? Parte naman is impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ha? Parte naman sa iyang aging deposit sa bangkong minilyon kag dapat impeach siya?
2: Aba. Updated ka na, boss?
1: Oo, oh, abot ko na nang iambal mo. Ah. Nga amugid sila, hindi bala? Sakto ko ay, kag hindi ko sala.
2: Sala ka, Boss Roquette?
1: Sala pa ko! Paano?
2: Kaya ang isugid ko tani si mo, boss, parte sa pagnubos ang trust rating sang Pinoy kay President BBM?
1: Gasalig ka pa nga mataas na, aw! Wala na naya pagtaas pa kay samtang ara na sa pwesto, gakawad ang nasalig ang mga pumuluyo sa iya.
2: Ubaw, na ano ka man, boss, yung nanamian ka dyan, boss, nga mo sina nga tupiko ba?
1: Oo, ka namin, gid pamatian. Ang kamatuoran.
2: Ay, hala! Nag-atlaw ka pa, boss?
1: Ah, kung pwede lang gani nga mahibi ko mo.
2: Kaya nga aman, boss?
1: Tungod sa nagakatabo sa nasyon tayo, hindi na gid maagwantahan.
2: Ah, agwanta lang mula, boss, ah. Kaya lapit naman lang siya ma-impeach, ah.
1: Sino naman namin mo nga ma-impeach? Si Sara o si BBM?
2: Ay, sinong ginabati-bati sa impeachment trial, hao?
1: Animal ka gadya, Boy Ramon. Hmm? Ang ginaistoryahan ta diha ang kapigaw sang administrasyon ni BBM.
2: Ah, agwanta lang kay sustiniron ko.
1: Basta.
2: Boss, oh. Basta ako, ya. I love Marcos forever and ever.
1: Ikaw da, sluwa da.
2: Ay, sadya, no.

0: Wala japon si Mamburak, Day?
1: Wala pa eh.
0: Di ma-eskwila pa ta?
1: Hindi na lang takura mag-eskwila ah. Mga on na lang ta sa likod.
0: Abaw.
1: Hindi pala tantan.
2: Haman.
0: Na. Sakay naman sa tantan ba?
2: Haman.
1: Balaan mo nga, insakto mo, ano pa? Kapasugot na si Tantan. Di bala Tantan, no?
2: Haman!
0: Hala! Ara naman!
1: Total, do wala naman ni Guru si Madam Burakday.
0: Ano ang plano mo, Aw?
1: Mangita na lang ta, basurahan nga mo kayan pagkaon, ah. Di bala Tantan?
2: Ha? Pasurahan?
1: Aw, ah, abi ko gani. Masabat ka naman nga. Oo, man. Daw, Tan, daw wala ka na nagpasakay, Tanhaw?
2: Maka mo na, hindi na lang ko da.
0: Masi hindi niya kasaw si Tantan niya mangukay pagkaon sa basurahan niya.
1: Hindi kit-i, no?
2: Hindi kit-i? Okay na kuya sa bitsin, ah.
0: Ati, okay, boy, bitsin, ah. Ikaw bala.
2: Oo, man.
1: Hala. Tiyano, maupod ka sa... Maupod ka mo, duwa sa akon.
2: Dili na kami, guro, ah.
1: Nye. Hindi niyo ko pagubdan.
0: Hindi na. Kay gusto namon niya mag-alam, ah. Ikaw ya gusto mo ya. Nang busog ka lang for me, bisan hindi alam. Ikaw lang tulakat ng Angelina. Total, ikaw malang gutom.
2: Oo, man.
1: Pati ikaw, boy, pitsin, agree ka man kay Naern?
2: Oo, man.
1: Oo, animal. Mag-amo galisin niya. Kung lang ngay sa'yo manghukay sa basurahan.
2: Oo, man.
1: Baw, nagpasakay pa giliwat si Boy Bitsin, no?
0: Oo, eh, si Boy Bitsin pa.
1: Sadya-sadya, eh, no?

Ayo, na no man niya man. Sa diin man to nagkadto si budat man. Ako lang di isa sigat sang baybayong. Uy. Oh, hindi. Nag-ibi ang kanding oh. Ayaw na. Uy, ala. Ato naman. Ginkupa niyang kanding. Eh, sino man naman? Uy, ala. Hindi. Sinuli man ah. Ginagupa niyang kanding na nalawig sa igat sang baybay. Ayaw na. Ay, ala. Kalain sang ibis ang kanding oh. Abi ko gani nga si budat nang nagakupo kay golpe lang siya nadula. Kay gali sinulig yapon. Ayaw. Bawang trip minulib lang. Mapabaybay man ang patakas. Bisan ano na lang yung mapinsaran niya yun. Ayaw. Ay, ay, ay, nalangulib. Bisan ano gidyang yatrip niya yun. Ay, ay, ay, ay. Ay, ala kalahin na sa ibig sa kanding, oh. Dugin na kugayan, na. Nagkalapaos ng kanding. Halagin ko pa niya pagkit siyang ugot, oh. Mapatay ginakaroon ng kanding mo. Ay. Bawag kang anuli ka. Bisan anugid lang yung pinsaran mo. Doon naghalong na ganyang tornillo sa ulo mo yan. Ay, ala. Sadya-sadyayin, oh.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular na regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakas, mga butka!

0: DTX500.
1: Kasyal, hindi siya sang maayon ka, please. Sang wala pa ko katumar sang DTX500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX500.
3: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX500. Nagtumar ako
4: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX500.
0: DTX500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
10: Mga mangunguma! Kamu bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabinagid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon! Systemic na highly contact pa! Diin ka pa! Magballistic na! Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer!
11: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
12: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
13: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay Tres Comun, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Ay, daw kami ngaw nga ako nandiyan sa Sbalaya. No, ambi kayo hindi man magupod sa ako sa maritismong. Tani ko naari lang siya, may kuti-kutihon man ko. Ang mga yung pagkuro mamati na lang ko sa radio. Gusto ko naman mga lain ng mga programa eh. Are nga akong radio. Buksan ko lang kay mamati ko. Lang-alang mani mag lantaw kay iti. Tingaw mo lang ni mo. Mamati na lang ko eh. Iyon ko. Hay na na na na. Ba? Daw lain ang background mo nga. Daw pang boxing niya ni Manny Pacquiao. Morning music ni Manny sa bangga dada nga boksidoro. Galing nag-retire siya kay Napaki na. Amo naging tawag siya nga Manny Paki. Babati na be.
1: May alaw sa inyo talan na ilabin ang ids sa mga sutab.
0: Maray na siya. Siya nagid ni.
1: This is Dirty Bordock Sound Effects para sa programang mga ang mga sutab sa Negros Kagparay.
0: Eh, kamusta mga sutab, ha?
1: Well, kung mamakot kamo sa akon kung kamusta lang mga sutab, okay lang sila sa pray. Okay lang sila. Okay, kamo na gani, sila pa.
0: Dumayo nga programa, ha?
1: Saliwata, ini si DJ Portok para sa programa ang mga sutab sa Negros Kagparay. Hayahay ang buhay! Burawot ka!
0: Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kabulang anay diri sa palasyo, ha?
1: Sa diin ka makato, Mr. President, ha?
0: Mapa-Japan ako.
1: Mano ka to sa Japan, Mr. President?
0: Ah, matanaw kami ni asawaan sang F2, ah.
1: F2 man? Ano na siya?
0: F2. Dua ka F1, ah.
1: Ano na siya, Mr. President?
0: Palumba ka rin, rat tricycle, ah.
1: Palumba tricycle? Mapa Japan ka, Gen?
0: Ah, oo eh. Kay dito ya sa Japan, kanami siyang ila tricycle, apat ya ruida. Diyan sa Pilipinas siya, tatlo lang.
1: Na!
0: Na-meet doon sa Japan, kaysa talamnan sila siyang humay gagi.
1: Bakod ba?
0: Oo eh, diyan sa Pilipinas siya, pigaw. Kaysa karasada sila ga palumba. Dito ya, sa kahon sila sa kumaya niya galabay. Amo na to yung nami sa Japan.
1: Sadya-sadya, ino.
2: Big

0: Ari ka di gali Tito Norbeng di Malunhaw?
1: Aho! Kibot ka gid sa kagwapo haw?
0: Oo na! Gwapo ko na!
1: May ginlaktan pagali si daddy mo?
0: Sa din siya nagadto haw?
1: Nagpakwa kadali sa nga iya mga kaspa.
0: Kaya na pa siya naglakat, o?
1: Oh? Oo! Pero babalik to siya dayon kung makwa na ang iya kaspa. Pagkadamo pa sang amon mga plano nga daan.
0: Ate, ano to? Sugdan ta na?
1: Wala eh. Puro lang yapon plano ah.
0: Animal?
1: Plano pa lang yapon kay wala pa man natapos ang amon plano.
0: Ate, planuhin niyo sa mayo to ah.
1: Wow.
0: Kagabay pa nga masugdan niyo ng inyong plano. Nga astama lang yapon sa plano.
1: Wow.
0: Padayon lang ka mo sa plano ah. Nga wala sugdan ay ah.
1: Masugdan gidi na, Jupiter. Basta, ara ka lang nga pagsuporta sa amon ni daddy mo. Madayon gid ang aton tanan nga plano.
0: Ayos ah. Ara ko na Tito. Basta ara lang ang lagay eh.
1: Sadya-sadya, ino?
0: Oh.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3 Bio.

0: DX 500.
1: Ilay Lady Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
0: nag-inom. DTX 500. DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score ganit?
3: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
2: Ilan nalang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
5: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-glavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Gadragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Dalao magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes Lunes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
15: K5 Kalingawan Time.
16: Hoy! Lau-ay!
17: Tunto ka nga parot ha? Tawga pa ko bala nga lau-ay kay Litsunon tagid ka.
16: Hey!
17: Ano?
16: Bayan mo na
15: K5

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsya.
3: TTX 500. TTX 500.
9: Setting grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
8: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
8: Wow.
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500 Extend Food Superman.
10: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala nang buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin niyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gid.
3: Extend Food Superman for Men. Abiyan mangunguma. Kamu balaga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyo nga problema. Rub out 480 SL. Sa Rub out 480 SL, tanan nga hilamon kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub out 480 SL. Sa timpla nga 15 ka kutsara kada tangke, tanan nga hilamon iyagid patsyon.
11: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
14: Mayad nga balita si Balumnon, San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlins, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea!
17: Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gaga ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga buta. butika. I Care Gold. I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: DDX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
21: DDX Beauty Soap.
23: Mamakang sa mga butika.
21: DDX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So una,
24: problema, gid ako sa akong body odor.
25: Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
24: Pero subong,
25: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
24: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
25: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
21: DDX Beauty Soap.
23: Mamakas sa mga butika.
21: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw,
23: mabibili sa mga butika.
21: Memory Advance Serum.
26: Ang kakampyon ng estasyon
27: K5
26: News FM.
28: K5 Galingawan Time.
29: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
30: Alam ko yan, nyog, nyog.
29: Oh, matigas ito.
30: Ah, nyog.
29: Oh, hindi ito namumunga.
30: Alam ko na, alam ko na. Nyog! Nabaog!
28: Hey! Hi!

0: This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
1: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, pakiusap.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nag

0: campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow,
3: Mike, puso. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Pagtumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo isang akon hair fall at hindi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: TTX 500.
7: Ako si Herminia Tito.
8: Pilang imo blood sugar sa
7: 300.
8: Din ka nakabati nga may DTX 500.
7: Radyo.
8: Paano mo iniginainom?
7: Aga 2 sa gabi 2.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta?
7: Sobra na lang 100.
3: TTX 500.
9: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko balang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw.
9: Two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
10: kay namit nagit sa akon nga mata.
3: TTX 500. Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics kadalhay ang pag-ariya.
14: Eyecare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eyecare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Gold kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eyecare Gold.
15: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eyecare Capsule kag Eyecare Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eyecare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa. Basa na naman balaka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Gala o magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
0: ipakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Samon talam nanda mo bisita. Langaw-langaw ulod siyang ao kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas, ganigin sogo ko si tatay nga. Ma-spray na tatatay, sige ha-spray tatay, kingpin kagis mo talamnan protektado. Sige ha-spray tatay, sang kingpin kagis mo, sa kingpin kagis mo, ang patuba sigurado.
20: Ang kingpin kagis mo ang eksklusibo nga ginadistribuera kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
21: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tirila

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Mm. Our topic today is all about inflammation. How does D3 Bio manages inflammation, no? D3 Bio does two things for you to manage your inflammation. Ano ba ang cause anay sa inflammation? Mm. Any internal, external threat sa imo health, your body will react to that. Example, natunok ka. Pag tunok mo, dugay-dugay.
2: Nagubag.
1: Magubag. Ngubag, that is a response. A response from your body.
2: Good response, sir boy.
1: Good response.
3: It's a homeostasis.
1: Homeostasis na. Nga ang gubag, kigin ko dalan. Nang injured area.
2: Sir boy, may hubag makapaayo sa lawas. May hubag man hindi namin sa lawas.
1: Correct.
4: Lalo na, Doc, ang prolonged. Kay madula ang function sang isa ka cell or tissue. Dira na masugod ang lain nga paghubag.
1: Ang dugay nga paghubag amuning ginaiwasan ta. Why ta yung ginaiwasan ang hubag ng tag-isa kasimana? Kireaksyon na yasang aton lawas to protect itself, no, from external and internal threats. Bacteria man ang cause or virus man o pagtunok sang imulawas. Ang imulawas mag-react by creating inflammation.
2: Ang point, Sir Boy, amuni, paano ang D3 Bio ma-prevent yung inflammation? Ano ang point?
1: Ang point di, inapanubo iya ang imo granuloma formation, no? Ang imo serum alkaline phosphate activity ginapanubo iya man na. By doing so, that is the purpose of extra virgin coconut oil found in D3 Bio, nga wala is ordinary yung vitamin D3, ha? By doing so, ginaiwasan ang chronic inflammation without compromising acute inflammation.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mabuti ka. D3 Bio.
2: Isa sa mga cause of inflammation is infection.
1: Correct.
2: No infection.
1: No inflammation.
2: Nga ang D3 Bio maka-prevent siya, number one is,
1: may munulaw.
2: Wala na spleen D3.
1: Why di magdugay ang inflammation? Nga, besides your immune system, may gatap na sa inflammation, which is munulawin.
2: So, malayo sa infection or pwedeng wala na sa
4: inflammation. Wala inflammation. Wala infection.
1: Anong pagid? Si D3 Bio para magpunubo sa inflammation. Si D3 Bio rich in MCTs. Dasig ang metabolic rate mo. Kung dasig ang metabolic rate mo, nubo ang glucose level sa blood mo. Ang extra glucose, I mean, kung nubo ang extra glucose imo blood, layo ka man sa inflammation. Cause ang pagkaon sang tamis, ang pagkaon sang sobrang kanon could also cause inflammation inside your body, no? Duwa na, monolaurin kag
2: MCT. So amo nang mga ara sa loyo sang D3 Bio, the monolaurin, the MCT nga ara sa D3 Bio nga di mo na makita sa plain nga D3 Sir Boy. So amo nang rason nga ang mag D3 Bio ka compare nga mag-inom ka sa plain nga D3.
0: D3 Bio.
2: Amo na ako nakita kung pala inom ka D3 Bio, tanan nga inflammation nga gakatabos lawas, di na nimo ma-experience siya. Kung adlaw-adlaw ka ga inom, arthritis, that's inflammation sa joints.
4: Inflammation.
2: Bronchitis, inflammation sa lungs. Asthma is also inflammation.
1: Diabetes,
2: cancer is also inflammation. So imagine sa mga lalaki kay nagaedad na 50 pataas kay pronis la sa prostatitis mo, either overuse or underuse, gakahubagin ang prostate. Ang adlaw-adlaw mo nga inom sa ang D3 Bio, malikawan ni nga mga klase nga inflammation. Tanan nga mga TIAs nga mga sakit, kaya katama
0: D3 Bio.
2: Gabang ko ni Sir Boy, adlaw-adlaw kaya ma-deposit ka D3 Bio sa imulawas kay pangpreparasyon na ya sa gakatabo kung may mga masulod nga kagaw, may ma-react sa imulawas nga magtugas ang inflammation. Ina kung may ara na kadamo deposito sang D3 Bio, wala problema. Pero ang Pinoy, amo ni Sir Boyo, pag may arthritis na, amo na pag-inom sa D3 Bio. Pag may asthma na, amo pag-inom D3 Bio. Sang wala pa siya gin asthma, sang wala pa siya gin arthritis, sang wala pa siya gin prostatitis, kung mainom ko daw, ay kubalatian. Ang churid is, inom ka na daan para hindi ka malambot sa sina nga stage.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamakal, sumagmuti ka. D3 Bio. Health News.
2: System nga ginbuligan ni D3, amo manghimo sa mga patay nga virus.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagaling. Bugi na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Gawin ko inom ang D3Bio with BCO. Wex ko pa lang kapag inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nabuyon.
0: D3Bio ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio Health News. D3Bio.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kulasi Antique, 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, alas 11:09.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
3: Reynard Apostol, 11 Mbps.

0: Oras sa bilog nga Pilipinas sa K5 News FM, alas 11 sa adlawon na. Isara na naman ka madinoagon kag manayanaya nga tig-irigma. Sa aton nga mga kasimanwa, welcome na sa paborito ninyo nga programa sa tion kang tig-irigma, ang 11 Mbps. Mga balita kag public service nga imo mabatian sa kadyang lunchtime. Sa aton nga mga pinalangga nga mga kabugtuan, today is Wednesday, petsa 14 sa bulan kang Oktobre, tuig 2026. Ikarwa kita nga Miyerkules sa ikanapulo nga bulan kang tuig 2026. Amo dya nga adlaw mga kaki-5 ang pira naton ka mga kasimanwa nga nagatrabaho, medyo nagahikawos. Balaan mo, 14 rentlan mo, sarumaan pa noy ang blessing. Sarumaan pa abot ang blessings. Pero tulad nga mga tiniunti, kung pwede lang makaduldol ta kaasinduldol ta na ito ah. And today also mga kaki-5, ginasaulog ang National I Love You Day. Grabe. Magambal ka nga National I Love You Day. Sino ba lang mga tao sa kabuhi nimo ang pwede nimo mahambalan kaki-5 Almay nga I love you. Palangga ko ikaw. Yan pa bangkot, ganis ang kilala ko ang babae, noy. Ambal niya, day, ano gani ang English kang palangga, takaw ah. Nagsabat ang babae, I love you, sir. Ambal niya, ti, I love you too, eh. Pero maybe, base may mga taho, abi ka K5 Almay, ang lain-lain ang personalidad, mga ka K5. No, may dyan nga mga taho nga ang pagpalangga, ginapaagi nila sa pagservisyo. Pero hindi mga kaki-5 shadow ka-expressive bala sa mga partners nila, especially sa mga couples, no? Kag mga mag-girlfriend, mag-asawahay. Ako, abi nga taho, no? Hindi, amo lang kunikdungol, pero hindi ko yan, no? Shadow ka-expressive bala. Nga adlaw-adlaw, nagambal kita, I love you sa asawa ta. Pero maybe it's about time, no? Ingati, dumdumunta man ang atin mga partners, ha? Ang balanta sanda, I love you, ah, kay tiga kanting na antalinga ka mga babae mo. Hindi lang babae, kundi inyo man partner nga mga lalaki, ah. Ang pagtugro sang assurance nga halin katong adlaw nga pagpangaluyag niya. Kag nagluyagay ka mga darwa, asta tulad niya mag-asawa, hayra ka mo for how many years, still, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yade! Kung sa mga ginikanan naman niya mga kaki-5, sa inyo mga kabataan, basi hindi ka mo siya doka expressive, ang bali niyo inyo mga kabataan ko, mga anak. No, tipunon ko anay kamo, gusto ko kamo hambalan nga I love you, palangga ko kamo tanan-tanan. Patas ang akon pagturok sa inyo, tupong ang pagpalangga sa kada isa. Walang labis, walang kulang, senes. Kag sa mga kabataan man balang ginaatipan kamo kamayad sang inyo ginikanan. Or bisan pa may kakulangan ang inyo maginikanan, pwede nyo sa gyapon hambalan mga kaki-5 nga nay, tay, kadako sang moon. Sulito niya pa ho, nay, tay, kadako sang moon. Hambalan nyo si nanay nyo kasi si tatay nyo sa mga kabataan, especially may estudyante, nay, tay, I love you, ha. Salamat gid sa inyo nga pag-aruga kag pag-atipan sa amon nga mga magburugto kag mga kabataan nyo. Ang promisa ko kanimo, nanay, tatay, luwas nga ginapromise ko nga I love you, kundi panindugan ko paagi sa pag-eskwila kamayad. Kay ang tuntuod nga pagpalangga gina-express sa buhat mga kakipa. So, ambalin nyo ang inyong mga pinalangga sa kabuhi, ah. I love you because today is National I Love You Day. Hindi nyo lang pagambali nga I love you ang asawa kag nubya sang iban. Kabit, blanuga, sila pa matapang, blanuyo. mambalsa sa iya sininga kirido kon kirida. Love na love tagid ka, no? Mas nami ka kaysa sa akon asawa o kon partner. Benyo na pagsundag ang mga abilidad. Kag sa mga nagapangirida o kon nagapangirido, you don't deserve the lies, mga ka-K5, nga ginahambalan ka, I love you. You don't belong to I love you day. Chenes! Para sa Pilipinas, alas 11:17 sa Tig Irigma. Mabatian na kita, Banwa sa Bilog nga probinsya kang Antique, pinagi sa tatlo takama broadcast station sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Sa 95.7 K5 News FM San Jose, kag sa 97.3 sa K5 News FM Bugasong. Sa mga pinalangga naton nga mga tagparamati ang aton nga pagtamyaw kang mayad nga aga, good morning sa mga ka-K5 naton sa probinsya kang Antique. Sa Facebook sarang kita makitaan kung si ka-K5 Simon Padumurto ho perte ka silaw ka background. Check me ka K5 Almay sa Facebook Live tabla sa K5 News FM Northern Antique kag K5 Antique Updates. Si ka K5 Reynard Barcelona Apostol. Ano bala nga mga balita banwa ang aton pagatutukan kag aton pagahistoryahan sa aton kadya nga pagpangalagad sa 11 Mbps mga negosyante sa banwa kang San Jose de Villavista nga wara ti maparkingan o kun wara ti parking area, nagahingyo nga matugruan kang oras sa pagload kang unload mga ka-K5 kang andang supply sa mga pampubliko nga dalan. Isama nimo na tuon lang kita permisa ambalambal mga ka-K5 nga dapat kung may negosyo ka, may sarakyan ka o kag mayara ka sa parking lot. Pero why not may isipan nga sometimes especially sa mga metro type na nga daw medyo sentro na balasang aton sininga banwa. Kulang gidman ang parking area mo. No? Kulang gidman ang parking area mga ka-K5. So amo ning hingyo nanda. No nga ti basi kon pwede pa man lang. Ah. No nga mapasugtan kita nga gamay lang nga mga tinion kun naga-unload kang naga-load mga ka-K5 kang supply nanda da eh. Bisan diyan pasanda sa pampubliko nga dalan kay ti araw-araw pa. Insindihan ay naman lang kita mo. And amura gali purpose ka traffic aid nga i-facilitate niya kamayad kag insaktong kahit hindi man tanan-tanan mga ka-K5 may parkingan mo. No, sa atin nga mga kasimanay especially sa mga binit-binit gidblara kang dalan nga mga negosyo. So siguro tau ilang tigamay nga inuras, tau ilang bisan pira ka minutos and then fix ba unit na dayon, lakat na dayon to. No, lain lara karon kung bilog nga adlaw dyan mo timo i-parking ang imo sarakyan. Mas nami siguro nga mayara kita san daw na partineser bala nga parking area bala no yan, no? Nga may isa bala kita ka daw lugar nga dyan ka mo parking, panawa nyo lang gamay-gamay kung rayo ang inyo negosyo. Kaysa nga mag-parking sa dalan, kaso ang isa kung kaisang tao, waiting choice mo. Kay waay gid man tuod sang parkingan, hindi taman pwede nga piriton gid nga dapat may parkingan ka mo. Kay because getek na ang aton siniya mga ka-K5 nga lugar. Samtang sa iban pa nga mga balita, ang PSA Antique ginainganyo ang mga antikenyo nga magkooperar sa CBMS o kung Community-Based Monitoring System sa 2027. Ano namin nga magkooperar sini ka K5 Jogen man? Kahit di ba ginaagtunan man nila to kag interview ko? Ano namin nga kooperar? Mag-honest sila sa pagsabat sa interview? Kahit kung ikaw ay mga ka-K5 nga nagabaton ka sang ayuda sang gobyerno, alang-alang siraan mo ko galingon mo para hindi ka makabaton? Halimbawa, interviewon ka o amo ni pangabuhi mo, kamusta? Naturali ang bal mo da nga pigado, git ka tama? Kaya para hindi ka da madura sa listahan sa kung ano da nga ayuda ang ginatugro sang gobyerno? Debla, sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa? Para sa Pilipinas, alas 11:21, check taman karon brubay si ka-K5 Christine May Antonio. Kagapon nagpatigayon kita kang interagency meeting with our different sectors. No, para sa tigayonon natin nga activity sa Sabado. No, Rogya Sabanwa kang kulasi. Ang 10th anniversary colored fun run, Sumba and raffle. No, sa aton sini nga anibersaryo sang K5 and very timely man kay daw nagsanto gid nga amo na lang ni Noy ang nagserbe nga daw opening salvo kang religious piyesta kang kulasi mo. That is why happy kita kagapon, no? Imaw ang aton mga kapulisan, MDR RMO, BFP, mga traffic enforcer naton, mga amigo tanga traffic enforcer. Now, kagapon nami isang mensahe ni Sir Maga, no? Amaya total kasadyahan naman naton ni nag-join sa aton ang K5 News FM. Hindi man ni para sa aton, kundi para ni tanan sa mga pumuluyo naton sa Banwata. So enjoy naton ah. Sir, kung may anusyonal pa, i-contact lang. Welcome, mama. Check tara karon kay K5 Kristen. Ang overall ka K5 Kristen, ano ang matabo sa aton kadyanga fan run? Ano matabo sa Sabado? Ano ang mga prices nga nagahulat? No? Ano ang madag-an sa mga runners naton sa fan run? Actually, gapon nakibot ko mo. Oo. Thanks gali sa kay Coach Hardy Donasco ha. Tama ka active si Coach Hardy. Pero mabato ko tuya Coach Hardy sa mga bata-bata mo nga mga runner ah. Bisa nag-airintra pa to sa marathon, batuan ko to. No, kay kung mga 5 kilometers gali, sa mga legit nga mga runners, just like sa mga marathon people, tama gali ni kalipot, kag basi bla mag-grabe ang kompetisyon sa pauna-una bla. Kay abi ko, kung mga 5K, ang iban nga mga runner, we get na nimo. Galiti mo sa mga legit nga mga runners, mga K5, ginaman ni Manila ni Galia sa mga nag-marathon. So aton, puro panran lang niya. Ang importante, nag-enjoy kita. Hindi man kita maglagas gid sang prices, kayti. Bisan pa paano, nami man ang mga prices naton. Pero kung ako no'y nagadalagan, patas ako, may gubra ko sa opisina, tapos why ko sang time ma-exercise, tapos may patas ka dyan kasadyahan. Dayon, basi madaog ka pa da sa rapol nga gin-preparar naton, bisan na may amay lang. Ako hindi ko guro pagpiriton ko galingon ko nga pertik dasig lagaan ko ah. Relax, relax lang ko ah. No nga pag abot ko bla maka K5 tapos na rapol. So enjoy kita sa mga runners. Birahin nyo da. Karira kamo da sa finish line. Oh, pero patas aton nga ti lingaw-lingaw lang man aton. Una lang kamo ah. Para dengan lang kami sa orihi. 11 Mbps. Check tariya karon sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa sa iban pa nga mga balita nga aton pagkaistoryahan. Bo grabe man yo. Why ko ka balo nga daw ginahinto kita ka daw gingamit lang sa waay pulos ang kwarta ka mga Pilipino. Dapat ni sa Senado nga nagaserbi Senate impeachment court, question on nila ni Kamayad kagway nila gin-approve makadali ang ining sort of remedy sang prosecution kung sa diin kagapon mga K5, grabe, gin-drop nila, gin-withdraw nila ang tatlo ka mga articles of impeachment. Dibla ang original, apat kabilog ang article of impeachment. Gin-drop nila ang tatlo, gin-bili nila ang article 2 nga related sa sining ill-gotten wealth allegedly ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sininga pamilya. I mean, why ti problema kung i-drop nyo ang ining impeachment articles kung waay pabalanoy na umpisahan? No, patas bala sa natabo to last time sa impeachment ni former Chief Justice Renato Corona. Bala mo, Article 8 hasta to mo, 8 ka mga articles mga K5. Ang impeachment trial, ang kaundan sa impeachment trial sa kay former Chief Justice Renato Corona and later on na-declare na nabutuhan to siya sa Senate Impeachment Court bilang guilty. So 8 to ka K5 Almay. Pero gin-drop nila ang Article 5 yata hasta 8 or Article 6 hasta 8. Gin-drop nila kay nalawig na mga K5 ang anda ka dyan na trial. And at the same time, no, madaw kumpormi na ginman sila sa first 4 ka mga articles mga K5 nga gintalakay. Pero this time, why ti problema ato? Because why man ting nanugon maka K5 nga oras, nga effort, kwarta? Why man sa may natabo nga pagpamamahiya maka K5 sa respondent? Pero this time, natapos nyo na ang Article 4 related to grave threat. Natapos nyo na ang confidential fund nga nakapresent na ang prosecution sa mga ebidensya kag testimonya sa mga witness. Ang confidential fund nalipat lako ko na talakay, pero I'm sorry, ang bribery feeling ko daw wala pa kag ang Article 2 nga nabilin. Tani confident ang prosecution ta nga isa lamang ka article ang anda kadya nga ibala sa impeachment. Daad, gindrap na lang nila maka K5 earlier para waay ting may manugon nga resources, waay ting may manugon nga effort, waay ting may mauyang nga tsimpo. Dapat waay nigin desisyonan dayon sang Senado nga taga-service Senate Impeachment Court. Kahit di waay nagin malantaw nga bisan sila daw ginotes. Hamakan mo nagdangat ka K5 Almay sa 38 kadlaw. Ang impeachment trial, ma-resume pa ni later on. Di kanugon lang sad to, sang mga effort na ton, no? Nga gin-release, kagin-exert, resources ang Senado nga nagagasto minilyon. Ang Senado na ton, nga nagaserve impeachment court, daw haruson makaubra sa mga legislative functions nila because ginaunang impeachment, sa amulang to kadali, i-drop nila ang tatlo ka impeachment articles. I mean, this is something nga makita naton nga daw medyo pigado nga lihok maka K5 sang prosecution. No, maybe pamatian ta brubaybla sa atin nga maka si Manua. Number one, ang pag-drop ni lead prosecutor Representative Jervel Ruistro sang tatlo ka impeachment kag ang pagpasugot sang impeachment court ni presiding officer Chief Escudero, kag ang pinakaimportante ang pahayag ni attorney Sheila Season, no, related sa iya sining manifestation, no, related sa sining lihok, no, kang prosecution, because imaginable noy, it's about time nga ti ang prosecution una mo lantaw pakita da kang mga ebidensya, no, at witness, and it's about time that the defense will answer to it by presenting also their evidence, no, para i-counter ang ebidensya sang prosecution. They will have their own time, pero unaduraan sila sang kahigayunan nga idipinsa ang anda kliyente nga si Vice President Sara Duterte, because ang impeachment court nagambal nga tido hindi naman necessary kay gindrop na ang tatlo ka mga articles. Di karon ang gwa niya sini daw trial by publicity, no, ginpahusgaran lang, ginpa-judge lang sa tawo mga ka K5, kay ginpakahuyan lang suno kay Attorney Season. Ang Vice President naton, ang lain pagid sa ginambal ni Luis Trosuno sa kay Season, 11 Mbps. Lead prosecutor si Luis Tro, lead defense si Season. Ang lain pagid ginambal niya, the Vice President, the respondent will have this opportunity to present everything they have, no? In different platforms. Tiyan ang bal niya to ni Season, ang bal niya, ano klasika platform sa Facebook? Tapos nyo napakiya ang kliyente kagang Vice President. If they can do this to the Vice President, they can also do this to ordinary people. Now, sa ton nga mga pinalangga nga mga tag paramati. Tawahayan ta, amansi pa kontra. Kaya nga bahin sa atin niya, pagpangalaga na ginatod ka naton kang Mighty C, the alkaline base, vitamin C, pira ka mga rason. Kung endot manami, para ka di mo ang Mighty C, mga ka-K5. Number one, ginapabaskog na ang immune system. Nagabulig sa pagprotektar ka aton lawas, agod batuan ang balatian, kag mga impeksyon nga posible matabo sa atin nga lawas. Number two, ang Mighty C is anti-aging, no? Magambal kita anti-aging, nagabulig sa pagpabata ka ni mo. na imbes nga 60 years old ka o kontrakan ka mga ka-K5, 40 lang. No, hindi pata sa kilala ko nga 30 pa lang edad na ginanong nasang 40. No, nakabuli gini sa pag-maintain kang panit na to nagun mangin makinis sa kag nagapabata sa panit pagi sa pag-promote kang collagen production. Antioxidant power, no, manggaran sa antioxidant nagabuli sa pag-neutralize kang mga free radicals sa kag mahimo makapalain sa aton nga cells mga ka-K5. That is why awayon inisang mighty seed the alkaline based vitamin C. Mga ka-K5, pwede mabuol ang vitamin C sa mga prutas, patas kang orange, strawberry, bayabas o kung guava, pero hindi tarantaran available ini sa aton. So sa isa lang kakapsula, mighty C, bastante na mga ka-K5 ang vitamin C requirement kang imo kadyang lawas. Ganyan o pang ginahalat ni mo, ang vitamin C na walang halong etchos. Ari naman kita. Mighty C, the alkaline base vitamin C. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center sa ground floor Kakabasan Building sa San Jose de Buenavista, Antique. Mga ka-K5, pamatian, tabla may, unahan tapto ka rin. Ang aton sining gimpreparar sa nga video, no, related noy sa ginhambal kagapon ni Attorney Jervel Luistro, actually representative ini siya or congresswoman, kag nagaserbi nga lead prosecutor, no, during that time sanda kadya mga ka-K5 nga pag drop, no, kag pag withdraw sang tatlo ka mga articles of impeachment nga isa sa nangin mainit kagapon nga gindiskusyonan sa impeachment trial kay K5 may ready na, no, sa atin nga mga kasimula pamatian ta si attorney si congressman Jervel Luistro ang lead prosecutor kang sa sining impeachment trial.
1: Mr. Presiding Officer, the honorable senator judges, four articles of impeachment were filed against the respondent vice president. Today, the prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue three of them. It will stand on one, and that is Article 2 on unexplained wealth. Let me explain in three parts. First, our decision to focus on what is necessary. During pre-trial, the prosecution named numerous witnesses but did not present all of them. On the article on threats, we named 10 witnesses and presented only 3. On the article on confidential funds, we named 27 and presented only 11. On the article on unexplained wealth, we named 15 and presented 11, not counting the individual bank and insurance witnesses. On the article on bribery, we will present none of the 5 witnesses we had named. In all, some 32 witnesses will no longer be called to the witness stand. This reflects the prosecution's considered decision to focus its case only on the witnesses absolutely necessary for each article. Second, the proceedings that will no longer be necessary. The prosecution has not yet made its formal offer of documentary evidence. Had we proceeded on all 4 articles, the impeachment court would have had to consider the evidence offered for each, together with the corresponding objections and arguments. By focusing on one article, the matters requiring the impeachment court's consideration are correspondingly narrowed with practical benefits for the Senate, the respondent, and even the public. Third, why one article is enough? The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito. We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Article 2, the article on unexplained wealth, covers three matters. One, unexplained wealth. Two, violations of the SALEN. And three, prohibited business interest. We believe we have provided sufficient evidence on all these allegations. In the prosecution's assessment, concentrating on this article is the most judicious course, consistent with the evidence and our duty to the nation.
0: Si Representative Jervel Luistro, ang lead prosecutor, prosecutor kang prosecution team no sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So tatlo ka mga mayor nga rason kuno. Lainyati na why ganan, number one, why man gani na manaubos no ang mga witnesses nga mapatestify mga kaki-five. No, sa sining apat ka mga articles sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. And ikarwa, why pa man na submit ang evidence no sa sining apat na kumpleto bla no ang daw mga admissible evidence bla mga kaki-five. At pangatlo, ti ambal nila enough na ang article 2 at the article 2 related sa unexplained wealth kang aton sining vice president. Now, sa atin nga mga pinalangga nga mga tag para mati i-prepare na lang ka kay Five Almeyan sa kay attorney season. Sa kay attorney season lang. Oh, hindi lang ana isa kay Chess Escudero. Meaning sa konsyudon hindi na magapadayon ini kay na-approve na ini isang presiding officer bo nga ti no need na kay meaning na drop na nung tatlo ka mga articles. So maga-focus na lang gid sa isra ka articles and ginambal pa ni Attorney Luistro sa iban niyang mga manifestations. Wala mo kasabtanay na sila mo ginatawa na sila sang time nga magdebate. Ginambal nga ti sa best interest sa mga pumuluyo. Kaya ti medyo malawig na kuno ang impeachment trial. Pero garing it took us 38 days of trial. Para lang i-drop ang ining tatlo ka mga ka mga articles and confident kamo sa isa lamang. I mean kanugon sa ang perdidi tawo mo, kulang tawon mo. Because kag si Vice President Sara Duterte, they will no longer be given the chance nga mabatian ang depensa kang aton nga Vice President ang mga pumuluyo. Nga una rin nga naghusgar ka na nga nagambal nga ti, why na ni, kawatan gini. May ginobra gini nga katuntuhan, sakto to ginpahog niya gito. Culpable of the betrayal of public trust. Culpable to violation sa betrayal of public trust. Kag-removal sa iya sininga office, no? Sa aton nga mga kasimanwa, kay ti amura mo. Ang basihan sang articles on impeachment, ang violation sa konstitusyon kag betrayal o public trust. Ti karon paano ta karon mapamatian kag matauan sang fairness ang aton nga Vice President to listen also sa mga ebidensya nga ginpreparar man niya sang defense kung i-drop na ini No? Meaning, isa lang kaside ang napamatian naton, nausgaran na ang vice president. Sa isa kaside, gawin ito na batian ang sa pihak mo. Amo to na init ulo ni Attorney Sison, pamatian ta si Attorney Sheila Sison ang lead defense counsel, kang aton sining vice president sa kadyang impeachment trial.
2: I'm not sure if I heard that right. And to be frank, it sounds, it is ridiculous to even suggest to the respondent that, hey, after 38 days, present namin ang lahat ng mga tao na sa tingin namin ay kaya magbigay ng damage sa iyong reputasyon. At kaya mag-identify ng mga dokumento na gusto naming marinig ng taong bayan. Pero ang gagawin namin sa bandang huli ay i-withdraw namin lahat ito. At sasabihin na lamang namin na ito ay para sa taong bayan para may kaunti namang kabilisan ang trial na ito. But nonetheless, may iba ka namang platform respondent. That is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent? Does the prosecution really want the respondent na puta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
0: Nabatian si Attorney Sheila Sison, ang lead defense counsel, no, sa defense panel, mga K5, no, defending sa atin nga vice president. Sila niya, it is ridiculous nga ambalan nga may iban man nga platform ang atin sini nga vice president para itugro ang ebidensya niya. Kahit ilain niyang kuna ano, Facebook, bala mo dyan rin ang formal mo, gina-trial mo, dapat ginatawan ta ka-chance ang piyak nga bahin to show the evidence. Pero garing, sa atin nga mga kasimanwa, strategy man niya sa prosecution. If this is the legal remedy nga anda ka dyan mga K5 nga himuon, which is ginaprubahan man sa presiding officer sa Senate Impeachment Court, subay kita da mahimo na lugi sila da sa diskartiyanay. Pero sa mata sang tao, it will not be fair. No, sa atin nga mga kasimanwa, kag nga ang akadasig man niya sa kay Senator Chis Escuderong nag-serve nga presiding officer, nga desisyonan ini, don't you think hindi man ni unfair sa mga senator judge ta? Nga hala na ton kapamatian, busisi ang mga witness during those days of trial, and then later on, i-drop man lang galis ang prosecution. No? And ang balon nga sa bis-interest ka mga pumuluyo ni. No, nga gin-drop na ton, no, ginambal pagani ka mga bugado ni kang prosecution, iniblang Dos Elton Jan blang itsura niya, sino gani ni man? Anda blang tigulang blang bugado, ang aram na blang. Permita marang kita, Stevie, no? Si Attorney Kapunan yata, no? Na ginabuli lang ta, permi kang defense, no? Ginambalan kita nga kung ano-ano rugyan nga mga amo dyan nga mga bagay. Oh, nalipatan ko na garing kung ano itong ginambal niya. Pero it seems nga daw ginabuli sila. Tapos ang bal niya, way pamalipay blang defense nga ning imbis apat. Ginpanaog na lang sa isa ang impeachment article. What we are trying to say, dire, nagasto na ang gobyerno ta millions, hundreds of millions of pesos to facilitate this trial, mga kakifay, nga matigayo naton agod nga mapatunayan o kung hindi nga mayara gidman sang violation sa konstitusyon kag betrayal of public trust ang vice presidenta. Laila kaso during that time sa kay Corona, gin-drop ato kanday Tupas nga to ni Congressman Tupas during that time bilang lead prosecutor Ang anda nga kaso nga limak Article 5-8 because hindi naman siya necessary. Nagalawig ang tiyempo and why patunilay ang matalakay? Tinatalakay na uyang anas ang resources. No nga nga hindi pa ni pagpadayunon nga gindrap nila pero strategy mananda kag nakalusot man mga kaki-5. Now, ano nga klasika strategy? What do you think is the reason? Nga ang ginobra inisang prosecution. Kahit di mas pabor sa inyo dapat kung apat kabilog nga articles. Because ina siya basihan sang butuhan mo. Ibutuhan ni isa-isa mga kaki-5 ang kada article. So what do you think? No? Ang isa diri sa nakita naton nga ang impeachment court, no, daw nag-appear siya mga kaki-5 nga supposedly this

Gini mo siya 14, given that some of the members ang Senado nga nagaserve bilang Senate impeachment judge, hindi makasarang nga mag-agtoda. Priso si Jinggoy, priso si Marcolita, si Bato, bisan maingat, gaingat ang anak kadya ulo nga kasirang, hindi siya makita. Subong kay may warrant of arrest. Si Loren Ligarda, hindi man siya makita kay nakamedical leave, kaya may serious illness siya sa baga. So, gi-reduce nila ang number of all its members sa 20. That is why nag-result nga ang 2/3 sang 20 sa Senado, imbes nga 16 ang original, nahimo siya 14. Damdaman nyo to, natalakay taman to, nga gin patawagan nila ang friends of court, no? Amikay curato la. They are listening to the standpoint and the argument of the retired justices and chief justices. No, kun ano ang anda kadya nga legal view or legal viewpoint sa sining nasambit nga threshold. Tikita nyo man to, no? Isa lang ang nagambal nga hindi pwede ni bagohon. Tidid to, why man nagamater, pero ginsunod ato sa aton mga senator judge. Ginpanaog karon sa 14. Recently, dandaman nyo si Senator Mark Villar. Si Mark, tahimik lang. Pero sumisigaw ang gawa. Siya ninoy ang turning point sang tanan-tanan feeling ko. Base pag silo ni Mark Villar na kumpleto na bala ka K5 ni Colang 14. So kung nakumpleto na, halap timo pangabudlay dyan man, i-drop nyo na. Kaiti, it seems nga daw buol naman ang number of votes in favor rather, no? Pero ti senator judge, although isa ang impeachment trial court is half judicial, half political, pero ang impeachment court mga K5 is a political exercise also. It is not pure judicial, meaning may interest gyapon ang politiko nga nagaserbi huwes. Di karon balaan taman, makitaan taman, kutob sa mga kontrato, kaya hindi kumporme, no, sa mga ginaubra tulad ng administrasyon, dinamat-amat, birada. Di karon na mga sinagong nagsinaylo, una si Jewel, Silos Jewel. Jewel Villaniba, bla, kung nabisan igham niya, hindi mong batian, no? Nagsaylo siya. Pagsaylo niya, ang kaso niya nga luto, why nananoy na padayon? Nagbalik sa hilaw, first time ko kita mo. Kakita ka K5, al, may prutas, may nga luto na siya, pero naghilaw. Doka baliskad, no? Doka ironic siya. Dapat ko ng prutas, luto, ang agtunan niya, kung di mo mapuksi, kag hindi mo makaon, dunot. Pero kay Jewel, luto ng kaso, nadura. Ang kay Chess, nga 30 million donation, dura man to, do ay mabati ato. And later on, tido ginabati-bati man masaylos Ligarda. I do not know kung ano ni ang mga inistoryanay. No, titulad si Mark Villar, nagsaylo. Hindi ito na pag-isa-isahon ang posible mga senador nga magboto sa guilty, ah. No? Or it might be basi natapos na, no? Nabuo na ang 14. Kahit ang minority tila, duway nagana, no? No? Duway nagana, iba gani absent sa impeachment trial. Ti magamuni nga suged. Feeling ko, no, si Sara Duterte hindi kapadlagan presidente 2028. Because you will be barred as part of the impeachment penalty. Is you will be barred now from running to public office. Hindi ka na pagpasugtan nga magpadalagan pa because you were impeached, no? You were proven to have committed some betrayal of public trust. Not it, lad? Why naton mapamatian ang depensa? Kung ano ang mga ebidensya, it is unfair for Vice President. It is not correct. Bisan antay Duterte ka pa, bisan lang taon mo ninoy, hindi ni correct. Abalon lati, ginapadili-delay man kang defense, no? Mayara sang time nga ginapartiniser parak nanda mo. Mayara sang time

0: nga ginaparty ni Sir para kananda, no? Para maka sa Batman. Di pa no, nagsabat karon kay gindrap na kag si Chichiscudero, gin pasugtan man eh. No? Sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati, ang pinakperdi tao gid. No? Gin-judge na nga daan si Vice President Sara Duterte by publicity ginapakita sa Facebook. And then at the end, hindi siya matugruan sang chance nga makasabat. Kag ang minilyon nga gingasto kang gobyerno ta para tigayuno ni ang impeachment trial na butang sa kompromiso ang trabaho ka mga senador, nga maghimo daad ka mga batas kag laye, hindi na sila ka-focus, no? Sa pag-ubra sang primary legal or primary legislative functions nila, no? Nagastusan pa ang tao that later on or tulad din drop na ang mga articles of impeachment. Alatado. Alas 11:54. Balikan na kita karon after kang Mighty Sin Network News maka K5 sa atin nga pagpangalagad. Alas 11:54. Plug standby.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Another free radical nga i-discuss namon.
3: Okay.
2: It's all about
3: stress, physical, emotional stress
2: and wallet stress.
3: And wallet stress, no? Tawag nga wallet lattice, wala na pera. Okay? Nga gataas ang free radicals mo kung stress ka. Number one, kung stress ka, ano ang katabo? Ara ang ginatawag nga situation nga fight or flight. Batuan mo ang sitwasyon o dalaganan mo ang sitwasyon. Either, both ways, you use more oxygen. Stress ka daan mo.
2: So, kinahanglan mo extra energy.
3: Extra energy.
2: E, siyempre, stress ka mo.
3: And that extra energy will equate to more glucose. More glucose means more metabolism, more free radicals. Gapon, no? So, kung stress ka sa mga bagay-bagay na hindi mo dapat istresan, ay, nagpamasakit ka lang, nagdamo ang imo free radicals, nagdamo oxidative stress mo.
2: Gakaguba ang imo nga mga selula.
3: Mangkot sa lawas mo. Sir Boy.
2: Gagpaborito ni cancer cells.
3: Paborito ni cancer cells? Why man ko bisyo? Na may manakon kaon? Nga may ambok ko ni nga masakit. Kipel may kagali ga palibog. San hindi mo dapat palibugan?
2: Kaya ang imo nga stress is 100 kilos versus sa imo nga mga suplemento, 1 kilo lang.
3: Correct. Ang muna, kung hindi ka kabalo magsuplemento sa lawas, mabalo ka gali, subong kabalo ka na. Kung ma-stress ko gali, ang akon cells kapiktuhan. Kalanlan may body guard si cell ko, dapat may DTX 500 ko. Makabalo ka na. Kung mag-stress ko gali, mga aki ko sa bana ko, inong ko na DTX.
2: Okay lang tani mag-stress bla kung bastante ka suplemento, bastante ka sa mga ginakaon mo. Kisa sa sobra mo ka-stressor boy, wala nang gigagana magkaon. Matamat naton kilala ang aton ng mga kaway. If you want to win the battle, you should know first your enemy. Gusto ka magdaog sa gira, especially gira batok sa COVID-19, kinang kilala mo ay mukha. Kilala mo ay mukha kaway. Kaya kilala man ni mo ay mukha galingon. So, basi so, mo kaya, kaya kilala si mong kagaling
4: ko.
2: Wala mong galing ko sang ano, wala mong galing ko sang pangbato, wala mong galing ko arma light, o ano parang mga armas na, wala mong galing ko shield. So dapat kilala. Number one, naintindihan na ito nga ang free radicals, halin sa mga ginakaon mo, free radicals halin sa mga pasta, free radicals halin sa sugar, free radicals halin sa mga processed meats, sa mga junk foods, free radicals halin sa mga radiation like computers, free radicals halin sa stress. Tanan na sila puro na kontra mo.
3: Correct.
2: Kontra mo na sila tanan. Kag hindi lang naamo ng kontra mo, may kagaw ka pa. May bakterya ka pa, may virus pa ka, may fungi pa ka, may ano pa na ang mga parasites na.
3: Damo ka kontra sa lawas.
2: Kontra sa lawas mo, no? Grabe. Ara pagid, kabalo ka ano pagid kontra mo? Even your immune system, mangin kontra mo. Kung mango. Mangin kontra mo na.
3: Damo makita ang power of supplementation.
2: Sir Boy, when we talk free radicals, kabalo na ka kung anong-ano. Anong ibato mo siya?
3: Anong bato siya?
2: It's all about antioxidants.
3: Nga
2: ang agabalatian ka, tungod kay isipab lang ang ginakaon mo, more free radicals ang ginakaon mo kaysa antioxidant.
3: Correct.
2: Bilabi ka prosento ang ginkaon mo nga prutas kagulay, amanang ako ang pamangkot. Kagpila naman ang ginkaon mo sa mga pasta, karne, kagiban pa, ng mga junk foods, pila ka prosento. Ikaw sabat sina.
3: Ikaw lang makasabat sina mo. Ikaw, kung ikaw kabalo sa lawas mo, ikaw kabalo sa
2: alik. Grabing kaaway, no?
3: Grabing kaaway.
2: May pollution pa, may smoking pa. Grabe, Sir Boy. So kung wala ka sang pangbato sini like DTX 500 again sining mapret radicals amnang dali ka magbalatian. Nga ang may mighty si. Nga ang may pure si tungod sila ang gapadamo sa imo nga immune system, ginapabakod ang imo immune system, ginapaalam ang imo immune system para kung magsulod ning mga tunto nga ini. Tanganla na to tunto ah. Virus, bacteria, parasites, fungi. Pag magsulod ni sila, ready na ang imo nga soldado sa lawas. Tungod kay nga man, ginpakaon mo.
1: Kaon. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
4: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
5: Sa kadlo kapila ka maginan?
4: Sa primero katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
4: Huwain ko ginibatya at maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500.
2: Wala na kami time. Ini naman si Doc Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magayugid sa madamo ninyo nga balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. K5.
6: Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
7: Sa ulo ng mapangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Pagbabantanan natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. At senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat sa Valderrama Antique.
1: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Kabilang sa top 20 finalists ng Search for 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026, si Senior Fire Officer Juan Jefferson Buenaventura ng Iloilo City Central Fire Station ang nasabing pagkilala ang nagbibigay ng kahalagahan o importansya sa tapang, dedikasyon at pagserbisyo ng mga bumbero sa pagsagip ng buhay at pagbibigay proteksyon sa komunidad. Binati naman at kinilala ng mga personnel ng Iloilo City Central Fire Station si Buenaventura. Pinagmamalaki naman ng estasyon ang kanyang nagawa na patuloy na nagiging inspirasyon sa publiko. Una nang kinilala bilang bahagi ng Top 10 Outstanding Ilonggo si Buenaventura. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Samantala, pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
11: Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng individual na nasa likod ng pagbabanta ng pamamaril sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries sa Santa Margarita Samar. Ayon sa Santa Margarita Municipal Police Station, agad silang nagsagawa ng investigasyon, verifikasyon at pagsubaybay sa mga aktibidad sa internet matapos kumalat ang mensahe ng pagbabanta sa nasabing paaralan. Nakipag-ugnayan din ng mga otoridad sa pamunuan ng paaralan, mga guro at sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang kredibilidad ng natanggap na banta at agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing individual ay isinailalim na sa angkop na intervensyon ng Municipal Social Welfare Development Office. Muling nanawagan ang kapulisan sa publiko, lalo na sa mga magulang, na bantayan ang mga kilos at gawain ng kanilang mga anak, partikular na ang kanilang mga aktibidad sa internet. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: Mga Ka-K5, balita mula naman sa Valderrama, Antique. Senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat. Balitang hatid sa atin ni Ka-K5 Junal Tives.
12: Patay ang isang senior citizen matapos tamaan ng kidlat bandang alas 5 ng hapon noong Oktubre 12, 2026 sa bayan ng Valderrama, Antique. Kinilalang biktima kay alias Toto, 60 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Sa eksklusibong parayam ng K5 News FM sa anak ng biktima, sinabi nitong nagtungo lamang ang kanyang ama sa kanilang sakahan upang bisitahin ang kanilang alagang baka na malapit sa kanilang bahay. Ngunit bigla na lamang kumidlat at tinamaan ang biktima. Sa lakas ng tama, tumilapon pa ang kanyang sombrero, kapote at maginang damit na suot nito. Nasaksihan din ang asawa ng biktima ang insidente dahil sumusunod lamang ito sa kanyang asawa. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima matapos magtamo ng matinding pagkasunog sa buong katawan. Napatid na katatapos lamang na malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: At ina pinatay at hinalay ng dalawang adik sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Sunshine Lacson.
13: Rumal-dumal ang ginawang pagpatay at panghahalay ng dalawang adik sa isang 32 anyos na ina sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Negros Occidental. Martes ng gabi, Oktobre 13, isang bangkay na nakasilid sa sako at wala ng damit pang ibaba ang nadiskubre sa gilid ng sapa sa barangay Dos Hermanas sa naturang lungsod. Natunto ng mga otoridad ang bangkay sa isang masukal at liblib na lugar dahil itinuro ito ng dalawang trabahador ng manukan na sina alias Buknoy at alias Totong na di umano'y unang nakadiskubre ng bangkay ng babae na kinilala bilang si Jeneline na nawawala noong pang Oktubre 8. Ayon sa may-ari ng manukan o chicken farm, may hinala na umano siya na ang dalawang trabahador ang pumatay kay Jeneline noong inireport sa kanya ng mga suspect ang hinggil sa pagkadiskubre ng bangkay sa gilid ng sapa. Sa kalaunan, inamin na ng mga suspect na sila ang pumatay kay Jeneline. Base sa salaysay ni Buknoy at Totong, nang hiram umano sila ng 1,000 piso sa biktima. Ngunit tumanggi itong magpahiram ng pera at nagalit pa umano sa kanila kung kaya't pinalo nila sa ulo si Jeneline gamit ang matigas na bagay. Dito na umano nila binaboy ang katawan ng ginang ng ilang beses. Inamin din ang dalawang trabahador na nasa impluensya sila ng illegal na droga. Sinabi rin ang dalawang suspect na ang perang hihiramin sana nila kay Jeneline ay gagamitin nilang pambili ng shabu sa Puno Banago sa Bacolod City. Detenado na sa detention cell ng Talisay PNP sina Buknoy at Totong. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki kalaboso sa iligal na pagbebenta ng baril sa Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
14: Kalaboso ang isang 46 anyos na lalaki sa iligal na pagbebenta ng baril sa isinagawang buy-bust operation ng Puerto Princesa City Police Office sa Villa Verde Street, Barangay Bagong Sikat, Dakong alas 8:33 ng gabi. Ayon sa pulisya, nabili ng isang operatibang nagpanggap na buyer ang isang kalibre 38 na baril na walang serial number mula sa suspect. Nasamsam din ang itim na plastic na ginamit na pambalot sa baril at buybust money. Napag-alaman na ang suspect ay residente ng Barangay San Pedro. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ito ng Police Station 1 para sa investigasyon at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon naman kay PPCPO City Director Police Colonel Vincent Templo, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa ilegal na bentahan ng mga baril upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: YC Network News. YC Network News.
7: Samantala, partnership ng PRO10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Masa pinagtibaya. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Pinagtibay ang partnership ng PRO10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Ginawa ang Regional Working Committee meeting sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro na dinaluhan ng mga opisyal at miyembro ng Police Regional Office Stand at NGCP. Kasunod ito ng MOA na nilagdaan ng PNP at National Grid Corporation of the Philippines noong December 2025 para sa proteksyon ng power infrastructure laban sa anumang banta sa seguridad at posibleng pagkaantala. Tinalakay sa pagpupulong ang power system operations, security posture, transmission, line maps, mga hamon at iba pang provision ng MOA. Ipinahayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Nestor Babagay Jr. ang kahalagahan ng pinagsamang pananagutan, pagpapanatili ng matibay na koordinasyon, agarang pagbabahagi ng impormasyon at maagap na pamamaraan sa pagtugon sa anumang banta sa seguridad.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
7: Chaco Sagarbaria nag-inspeksyon sa Buglasan 2026 venue. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
18: Sinuri ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria kasama si Provincial Tourism Board Executive Director Wardo Makiling Jr. ang lugar at intablado para sa Buglasan 2026 Festival of Festivals so Governor Mariano F. Perdices Memorial Coliseum noong Oktobre 12. Layunin ng pagsusuri na tiyaking handa na ang lugar na pagtanghalan at maayos sa mga paghanda para sa mga grupong kalahog. Binigyan din sa pagbisita ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga kalahog habang sila ay nagtatanghal. Si Makiling ay nagsilbi ring chairman ng Negros Central Tourism Council na tumutulong sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng turismo sa lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Dalawang sospek sa ilegal na droga timbog sa magkahiwala ay nabaybas sa Capiz. Mahigit 1 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Magkahiwalay na inaresto ng mga otoridad ang dalawang sospek sa ilegal na droga kabilang isang high-value individual sa magkasunod na operasyon sa lalawigan ng Capiz gabi ng Oktubre 13. Sabay ng panitaan, naaresto bandang alas 9:38 ng gabi sa barangay Cugo ng isang 30-anyos na HVI na kinilala sa alias na Boss. Ayon kay Police Captain Dennis Los Banyes ng Regional Police Drug Enforcement Unit, nakumpiska sa suspect ang shabu na may halagang mahigit 900,000 piso. Samantala sa Roja City, timbog naman pasado alas 7:30 ng gabi sa Cassandra Barangay Punta Tabok ang isang street level individual na kinilala na si alias Agi, 36-anyos at isang beautician. Nakumpiska sa kanyang tatlong sachet ng shabu na mahalagang mahigit 24,000 piso. Umami ng suspect sa paggamit at pagbebenta ng droga at kinumparma rin ng kapitan ng barangay na matunog ng pangalan nito sa kanilang lugar. Kasalukuyang nakakulong na mga suspect at kapwa na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
20: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, King 5 News FM.
7: At suspect sa drug buyba sa Banga Aklan, iginiip na planted lamang ang droga at dati umanong nanirahan sa Manila. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gloria Villasmaño. Iginiit ng 28 anyos na si alias Ngungo na itinanim lamang umano ang mga na-recover na hinihinalang marijuana sa kanyang pag-iingat matapos ang drug buy-bust operation sa barangay Pagsanghan, Banga Aklan kagabi. Ayon sa suspect, naglalaro lamang umano siya ng Mobile Legends nang lapitan ng dalawang lalaki. Sinuntok at kalaunan ay nagpakilalang mga operatiba ng buy-bust operation. Batay naman sa ulat ng Banga BNP, nabintahan umano ng suspect ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 600 piso. Sa isinagawang body search, na-recover din sa kanyang kulay abong pouch ang karagdagang sachet ng hinihinalang droga, mga bariyat plastic tube na may hinihinalang drug residue. Isinagawang operasyon ng Banga Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng First Aklan Mobile Force Company matapos umanong mamonitor ang suspect na sangkot sa illegal na aktibidad. Nabatid na dati itong naninirahan sa Tondo, Manila at umuwi lamang sa Aklan kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect, napag-alamang mayroon o mano itong mga kasong may kaugnayan sa illegal na sugal at illegal possession of firearms sa Metro Manila. Sa ngayon, isinailalim na ito sa drug test at hinihintay pa ang resulta. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News sa FAM. At mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, matagumpay na sumailalim sa operasyon si Pope Lady 14 na upang alisin ang ibang bahagi ng kaniyang baga ayon mismo sa Vatican. Isinagawang procedure sa Agostino Hospital sa Rome, Italy nitong Martes matapos matuklasan ang bukol sa kaniyang baga. Ayon sa medical update ng Vatican, natapos ang operasyon ng walang komplikasyon. Nagkamalay rin ang Santo Papa gaya ng inaasahan at ibinalik sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Inaasahan namang mananatili muna sa ospital ang 71 years old na Santo Papa nang humigit kumulang isang linggo habang nagpapagaling mula sa operasyon.
0: YTC Network News.
21: YTC Network News.
7: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
22: K5 News FM.
23: News FM.
24: Your next food obsession just dropped. Meet the new world famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger licking good.
25: E3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
25: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
25: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
28: DTX 500.
29: Ako si Andrea.

0: pamulanon kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Abhal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kaapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Lasang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
12: Mags 4 Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
13: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
1: Memory Advanced Serum.
2: Araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Memory Advanced Serum.
17: Ten years of voices.
18: Sa top na alas 11:09 sa aga.
17: 10 years of stories.
19: the stories we shared on air to the moments we shared with you. 10 years later, it's time to take the story off air because K5 News FM Kulasi is turning 10 years of connecting, 10 years of celebrating, 10 years of you. Lace up Kulasi on October 17. We're painting the streets with energy, excitement, and color. Join the K5 10th Anniversary Color Fun Run. Run the colors, chase the memories, leave the story. And when the running stops, the beat goes up. Dance, move, sweat, celebrate. Get ready for K5 Zumba. And wait, we're not done yet. Get your tickets ready because exciting prizes are awaiting to be won. Who knows? Your number might be the next one we hear. Your chance, your moment, your prize. So don't miss the K5 10th Anniversary Raffle Draw. October 17 at Kulasi, Confederation Freedom Park. 10 years, one community, countless stories. K5 News FM Kulasi. Caller. Color leave the story. See you there, Magaka K5. Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.
20: Oras sa Pilipinas, alas 12:23 sa Tig Irigma.
21: Reynard Apostol, 11 Mbps.
20: Welcome back sa 11 Mbps. We are now in the second portion katin nga pagpangalagad.
21: Mga balita kag public service, 11 Mbps.
20: Tama na kapangita da kag pwede rentahan, no, for commercial and residential, no. Available ang isa ra ka 4-story building for rent dargyan sa National Highway sa Barangay Atabay, San Jose Antique, walking distance lamang sa Angel Salazar Memorial General Hospital, mga ka-K5. Ang first to third floor is available for commercial rent, negosyo, office. No, sa fourth floor is residential area nga may darwa ka mga rooms, darwa ka bathrooms, living area kag kitchen. Sa luyag nga mag-avail, mga ka-K5, kag interesado nga magrenta, no, sa sining four-story building. Now, kung ano man nga floor ang imo gusto, pwede ikaw maka-message siya sa kay Ma'am Monet Juanitas, no, sa sa numero nga 0909-212-5134 o kon sa kay Attorney Quincy Sumsio sa numero nga 0962-394-1659. Again, available ang 4-story building for rent, no, dyan sa National Highway sa Barangay Atabay, San Jose Antique, which is walking distance lamang, mga ka-K5, sa Angel Salazar Memorial General Hospital. No, ang first to third floor para sa commercial rent, may bligya ka o negosyo mo. No, kag ang fourth floor is para sa residential area. Inquire ka mo sa mga numero nga ginlawag naton a while ago, mga ka-K5.
21: Reynard Apostol, 11 Mbps.
20: Ede pagkalipating mag-klinika, ditribayo himo sa cold press extra virgin na coconut oil, mga ka-K5. Himo dyan, may dyan, may munulaw rin halin sa lauric acid. May sira ka medium chain na triglyceride, mga ka-K5. Pangkontra sa mga pathogens, patas kang bakterya, fungi, parasites, no, kag ilabi na gid sa tanan, virus. Pinakbudlay patyan ginoy virus. Malamong virus, galiway ni siya to kabuhi. Pero nag-replicate, kag nag-replicate, meaning gaduro, they produce their own kind. Kung magduro gani dya, birahon niya to mga cells na tanti kung guba cells ta, igo ang aton tissues and organ, kag eventually, ma-deteriorate ang aton kalusugan. Gani mga ka-K5, available ang klinika Ditribayo sa mga butika marapit sa imong lugar, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa San Jose, sa likod lamang kang EVJ Freedom Park, kag sa San Jose sa Kulasi along National Road Centro Poblacion Kulasi.
21: 11 Mbps.
20: Sa mga pinalangga naton nga mga taga paramati, grabe, no, ginseryoso gidman gali ya, mga ka-K5. Papakita ka K5 balming picture. Ginseryoso gidman gali kang DSWD, no, ikasang gobyerno ta nga ang ining baldi-baldi blanoy, no, di blagi ng balsang presidente ta last time, bumili na kayo ng baldi para pag abot ng ulan iiponin natin, may magamit tayo. Seryoso kay ang DSWD kay nasa Prescon kang Malacañang Prescor. Bago lang in fact lad ongoing gani na no, sa atin nga mga kasimanwa nagdara sila sa mga personnel kay daw isa ka product no nga tuyo baklan sang gobyerno kag i-purchase mga ka K5 kag ipanugro ni Guros Tawo pero tulad medyo ongoing pa sa atin nga mga kasimanwa. Seryoso mo no sa mga tagpramati natin may daras ang daki na balde tapos ang daw filtration system nga may hose siya noy kag lupa no lupa meaning ang tubig nga tinlo ginsamuan kang lupa para maghigko siya ka K5 manuel mo. So pag butang sang lupa kag sang tubig sa balde may nagaangat nga hose nga naga-connect sa filtration system nga daw itsura niya daw elbow bla mga ka K5 kang mga tubo ni bla. No, da mo ray tsura na. Sus, seryoso mo. Pag butang nila to sang lupa, kagkang tubig nga tinlo, di simpre masamo na siya. Ginfilter siya, no? Pagpatubod nanda, tama kasinaw ang tubig. No, tama kasinaw ang tubig. Kindly kay K5 Jojen, i-check di kung batian ako samtang gambal ko. Sa atin nga mga tagparamati.
0: 11 Mbps. No?
20: Mambal naton yanoy nga do seryoso gid man pero feeling ko ati it will speak about budget na naman pero kun amo dia makabulig nami man eh. Ang problema sini kun sa din ta mabal tubig kay way gauran ning kaso. Di amo ra gani gin sugo ta ka presidente bakal ta kuno duro nga mga laton kag balde para sudlan na naton kang tubig uran. Kag i-filter mga ka-K5, ang problema sini daw ano ka masarigan ang filtration system. Bala mo, it is not just about sa color mo kang tubig. Nga kung lubog siya, pag-agi sa filtration, masinaw siya. It's about water molecules niya na kag mga pH level. Kung pwede, bala ta na imnon sa atin nga mga pinalangga, nga mga tagparamati. Seryoso yung gobyerno ta sini. Ginaimo ta lang memes mo pero nami manitan eh kaso gintanindugan gin nila ara na si K5 Jojen kabatingan mo rilyo sa atin nga pagpangalagada giningyo kang PSA no diya sa probinsya kang antike mga pumuloyo kaysa maabot nga 2027 may tigayunon nga CBMS or community based monitoring system. Amo naman ni siguro ang pag-interview sa mga pumuloyo ta nga kung anong estado sang pangabuhi para at least ma-define liwat kag makategorize liwat or ma-update ang kategori ka mga pumuloyo ta. Pero amo gani ambal ko kun ako na interview mo yan oy kun ikaw dis WDB tapos ma-interview sa balay taguon ko guro tanan nga appliances sa kwarto kag ambalon nga ti ang ubra ko gamay laman tanakan sweldo medyo pigado man ako. Kay amo ni ang prangabuyan kagastogid inflation amo ni amo to para ka K5 Manuel hindi ka ma-iristo man sa ano sa listanay sa mga pigado para ko mag-abot gani karon ayuda darangaran mo di ba man. Pero ang balsang PSA sila nila i-cooperate ka mo sa pumuloyo tiyang cooperate pa interview ka mo da pero kanya-kanya laman tinyo diskartihan na inis pangabuhi mo na sa atin nga mga tagparamati ara na si ka K5 Jojen kabatingan Murillo
0: 11 Mbps.
20: K5 Jojen sa report standby.
0: K5 News FM Kampyon report.
20: Sir Jojen.
3: Yes, sa K5 Reynard, no, ginaanggan niyo sa tila ang Philippine Statistics Authority o ng PSA Antique ang tanan niya ang niyo nga mag-operar kag-aktibo ang magpartisipa sa pagpatuman malakang every 3 years na community-based monitoring system o ng CBMS 2027. Agad ba siguro ang gusto ng masarigan nga datos na manginbasihan no, sa pagtano ka mga programa at servisyo para sa mga pumuloyo ay amo siya ang isarang rason ng K5 Reynard. Because the binong nag-aka natin, bala ang pira ka mga antikenyos na andat kunura sa nanabay sa mga ayuda, sa mga benefits bala ka nagkakadapat para sa mga pigado. Kaya tingnan, ura sa mga sa mga galibot, bala nung piyado ka ng PS na pagpaligayan ng sistema. Nasunod kami dito ang BPA Chief Statistics ang PSA Antique mga pagyan sa CBM o na mga importante ng kayong tangan, pagtagsak ng komunidad, nakipit ang sakrang kabutahan, nakas ng ibang pang kinanglanan sa mga pumuluyo.
20: Ano namin ka K5 Jojen nga cooperate?
3: K5 Reynard?
20: Ka K5 Jojen, bation ko? Kindly cut anay ka K5 Almay. Jagulok na ko na lang i-connect na kon tapos ako na lang daraan na lang gi ang linya ni ka K5 Jojen daraang dia na sige i-off anay standby anay ka K5 Jojen sa atin nga mga tagparamati no sa mga pinalangga naton nga mga kauturan mangkuton ta ka K5 Jojen ano ang ginan namin nga mag-kooperar suno sa PSA ano klase nga kooperasyon ang ilagi na pangayo ka K5 Jojen?
3: Sa ESP5, Reynard, pabadyanan ako.
20: Yeah, go ahead. Yeah, go ahead ka K5 Jojen. K5 Jojen. Aha. Standby sakay ka K5 Jojen, kabatingan Murillo. Ka K5 Jojen, go ahead. Sorry.
5: Kindly
20: call ang liwat si ka K5 Jojen kay nagabisyo gid ang atin. Ano, amo to tani, ang gusto ko ipamangkot sakay ka K5 Jojen no, sa mga pinalangga natin ng mga tag para mati off lang na yung camera may para hindi ka mabudlayan para pus ngitay pagi. Ano itong pamangkot ko tani kay K5 Jojen? What does it mean nga cooperate? Ano mangin anes ang tawo? Kahit i-honesty is the best policy mo. Anong estado sa pangabuhi mo para makategorize kamayad kag maplanuan ang mga programa sa gobyerno related sa mga ayuda ni kag aside sa ayuda mismo ang estado bla sa pangabuhi mo mamonitor nila kamayad sa atin nga mga taga paramati para mabutang kun diin ka kategori diin ka bla sa poor sa non-poor sa kun diin da iksalang anay ko nagapamangkot ko then balik pagsabat ni ka K5 Jojen. Standby sa kay ka K5 Jojen kabatingan Murillo Oksalanay no. Ka K5 Jojen ano ni ano nga klase ka kooperasyon ang ginanamin sa atin nga otoridad?
3: Yes, sa K5 Reynard no, parehas kang ambal ko kina nga dapat no ang tagsa ka panimalay ma-coordinate gid no kung once gani nga naglibot rin ang diyang personnel no kang PSA ang tike dapat ma-coordinate gid kang fatugro gid ba lang saktong impormasyon agad ma-last ma-identify bala no once nga natipo na talang information ma-identify ka government no kung sino ba lang ang mga individual na makabaton kung mga benepisyo no rin sa national man o kung sa probinsya ng mga ayuda ang K5 Reynard.
20: Kay ka K5 Jojen, usually gamba lang tao nga ti ginapangitadan pagi para mabilong sa kategori nga poor para makasulod man sa ayuda ka K5 Jojen?
3: Pero ginalanta man ka K5 Reynard na PSA ang PK no, kung makonsider, ikaw ba lang no, sa specific hindi nga ayuda kay ginalanta man kung piragi ang income kung saan ka panimalay kung sa sarili niyo kadya pamilya kung may mga pension bala no ang imo mga ginitanan kay parehasa kay sa mga K5 Reynard
20: kadya
3: bala ang ayuda o kung ang mga benepisyo ang gabal kang mga senior citizens na pension bala no nga once nga right out in the battle nun nga iban nga pension no hindi ka makalat ang pension no kung ayuda nga alin sa may gobyerno.
20: Okay, so dapat mangin honest kag correct information ituguro mo sa PSA para hindi magsalangisag K5 Jojen.
3: Yes, nasakto gid ta K5 Reynard kay ang bala ni Sir Takugdoy kay ang aktibo nga partisipasyon kang mga pumuluyo no nagapikita kang ko nagapakita kang anda bala nga papel no kay sa pagpauswag man syempre ka probinsya banget ang datos nga matipon mahimo mangingiya sa pagimo ka mga polisiya plano kag mga program bala nga magarepisyo sa mas durong antikenyo.
20: Salamat gid sa report ka K5 Jojen.
3: Reynard.
20: Salamat gid ka K5 Jojen sa report.
3: Yes, K5 Reynard na no, wala lang sa matod natin nga balita at informasyon sa programang 11MBPS sa T5 Zone Gen, kabatingan mo rinyo para sa kampiyon niya balita sa Luso Publico, kagalingawan sa Antique, ang kampiyon niya sa Sion, T5 News FM.
5: 11MBPS!
20: Maya Bet, salamat kay K5 Zone Gen, kabatingan na Murillo. Mangin honest, correct information ang itugro nyo, bisan sa detail kag technicalities, dapat correct ang information ng itugro ta sa PSA para if ever nga may mga ayuda, why isang question, not necessarily ayuda, kay kaso gindo na ang utok na daw na ano sa ayuda. Eh. Pero when it comes sa programs and benefits na done from the government, especially ang technicalities, dapat correct ang information nga ginatugro ta. And especially ang status kang atin pangabuhi, no? Sa atin nga mga tagparamati, ang income, kung ano parugyan nga mga parangitanan, ang actual status ka atin pangabuhi, ah. No? Dapat correct para madasig man ang pag-process kang PSA.
5: 11 Mbps.
20: No? Pero kung ako, group mang koton, pangitaan, kung ganyan o ipagi, no? Yung ambalon nga pigado, gitakon klasik tao mo. Garing tipata sa aton, tipigado man ta. Oo, oh, mambal ta, pigado gente. Para kung may mga programa, ma-prioritize man ta eh. Kitabi nga nag-aulubra, no'y duway kita ta, nagitawaan. Not necessarily tawaan kita sang kwarta o kung ayuda, kundi tawaan kita sang pagtamod. Nga dapat ginatawaan man sang gobyerno, sang kahalagahan, ang people nga nagabayad sang tax kita nga nag-aulubra. Imaginable, ginakawat ka, gina-evade sang iban ang tax taxation, ginapalagyuan, may mga tax evaders. Ang mamangranin nga dyan sa gobyerno, kisa ginakawat pang kwarta sang tao. Tapos, ang tax nga ginabayad, ginatugro sa mga pigado, kisa nga waiting mga ubra, tapos mga tamad pang iban. Pero kitaya nga nag-aurubra, kung magpa-check kitaya sa hospital, no, mamurdoy kakapamaraydan. Because naway gigit sang programa para sa aton nga mambalta daw okay gid ni
5: 11 Mbps.
20: Na sa mga pinalangga natin nga mga taga paramati, sige, copyright kita sa PSA para nami ang paningkay singkay naton tanan-tanan.
5: 11 Mbps.
20: Oras sa Pilipinas, 39 minutos ang makaligad sa takna nga alas 12 sa tiga erigma, no? Sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa, pasensya gid kay K5 Jujen kay nagabisyo abi ang tukbak, no? Piki guruno gin bakalta kay K5 Almi. Bala mo kung mga original ni Y Pasan 2, eh, guba na siya mo, no? Sa atin nga mga taga paramati, alas 12:40 available na ang linya ni K5 Christine. Kunaran sa K5 Christine, kuhaon ko siya. If wala pa, matlakay kita ka mga iban pa nga mga balita sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. Ang CHED, ang DepEd tulad, no, kag ang CHED nag may first batch ron nga 230 ka mga public school personnel ang nakabato noy sang scholarship, no? And they will be undergoing sa sining learning initiative for nurturing guidance associates and counselors program o kon lingap, no, nga magaprepare kananda agod nga fill inan ang shortage naton sa pungsod ka mga mental health professionals, meaning trainingo ni sila agod nga i-deploy sa nagakalain-lain nga bayan sa Pilipinas sa may eskwelahan para maga-focus sila sa safety kag sa well-being sa mga bata, meaning sila ni maga-survey nga mga counselor, mga personnel rather sa guidance and counseling amuman ang psychology para ang bata, no, may parapitan kag may rugyan mga ka-K5 nga mapamangkutan if ever nga makabatyag siya sang daw hindi amo sa anang alawas, especially noy sa related sa mental health nga maga-struggle. And they will be guided, no, sa aton sining nga mga kasimanwa, sang sining mga gin-train sang gobyerno nga mga professionals sa counseling Nobel antamantlad ang nagakatabo sa mga young people natin, especially sa mga nag-eskwila. Recently, tatlo ka mga school shooting incident ang nagakatabo. No? Or ang natabo sa Pilipinas involving mismo sang suspect ng estudyante kag may nagkaramatay man nga mga estudyante mga ka-K5 tungod nga halato siya kapinaniro. So, dira pa lang sa eskwilahan, kung may problema na ang tao, ang bata, at least may pamangkutan siya nga professional nga mag-counsel ka na, no? Mag-guide kag mayara sang insakto informal nga pamaagi agod nga ti in a professional way mabuliga na may estudyante tabalaan taman mga ka-K5 sa may eskwilahan natin kulang ang guidance counselor ti kung may guidance counselor maestra man lang nga maestra sa balyos no, sa atin nga mga kasiman wala in gidya if they have been trained no, to this kind of job nga mamanaan nila ang pag-address sini, di ba Ma'am Sally Alintahan, good morning. Na may dayad nga pagpamati, Ma'am Mara Villa Beni, happy listening sa tanda nga mga ka-K5. So, first batch pa lang ni ang 230 no? Ka mga professionals nga gin-training halin sa CHED, kag sa Department of Education, to help mga ka-K5 address ang problema natin sa mga kabataan, especially sa tagsa ka mga eskwilahan no mayad nga pag-celebrate ah, kang kaadlawan sa kay Gilbert no diyan sa Farmasya Felicidad med ayad gid nga pagpamati kanimo diyan kag happy birthday sana all birthday ba standby lang ay sa kay K5 Christine may time pa man kita no sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. Kaduro ka utang ko sa mga listeners naton. Kay kan ligado pirarkad laway gid ko katamyaw. Ma'am Joy Denise Tolio, happy listening and watching no diyan sa Singapore kamo ma'am no. Lipatan ko rundad chocolate ba kaso nag-comment ka pa mo. Ma'am Auntie Kenya kay Nanay Violeta Tolio kuno kag sa kay Auntie Kenya sa SJ nagapamati sanda. Kag ready na ang kulit mo. Sige. Dumduman ko na naman.
7: Aray ko.
20: Si Ma'am Sally Alintahan, no? Gapamati sa atin niya pagpangalagad. Si Ma'am Nora Antonio, way niya punaw, no? Happy watching and listening sa kay Ma'am Nora Antonio, sa kay Ma'am Karin J. Chica, Permi nagapamati, si Sakuragi Shihoku, si Ricky Bo, Saputalo, medahed niya pagpamati, grabe nga apelido ba, Saputalo? No? Si Ma'am Ophelia Songkog, happy watching, Sir Edward Rindon. Sila yung Sir Edward Rindon, niya naging kanggaro court na din ang Senado, kay 5 Lutong Macau Kachis.
7: Pot sa langaw.
20: No, tiway tadamay mo, anan mo nabi, kaya muna nagkakartabo, no? Atin lang ah, dapat ang best interest ka pumuluyo ang unakan sa aton mga lideres. No, ang best interest gidya sa mga pumuluyo. Patas gani K5 gani o, best interest ka pumuluyo. Imbes nga ma-celebrate kami sa 10th anniversary, malagaw kami tos kundiin. Ya mapanran ta di sa mga kulasin nyo para sa dya. No, si K5 Christine Bulan, tabi kamustahan ta ang preparasyon natin sa fun run and then what are we going to needed to know natin. Para sa prabuton natin nga fun run mga ka-K5. Sa kampiyon nga report, ka-K5 Christine, go ahead, Ten.
8: Yes, ka-K5 Reynard, sa piraka bulan nga preparasyon natin halin sa pag-propose kang activity, pagplano, pagplastar kang manpower, budget, kagaiban pang kinanglanan ka-K5 Reynard, mahambal ta nga almost ready ranggid ang K5 News of Amkulasi para patigayunon ang ginahulat-hulat natin nga makabig major milestone ka-K5 Reynard ang pagselebrara kang ikapulo nga anibersaryo sa maabot nga October 17 mga ka-K5 at daw kang Sabado sa Madjaa sa Confederation na Freedom Park arga mismo sa Banwakang Kulasi. So sakto gid mga ka-K5 timing kaya magasaulog dat time no opening salvo gid sa religious fiesta kang banwag kang kulasi gin include kita sa celebration kun sa diin may mga aktibidad ban kita regya sa K5 News FM Kulasi. Anong una may colored fun run kita mga ka K5 kun sa diin i-expect natin nga may shower party to ka K5 Renard regya no ang fire truck kang aton nga BFP sa Kulasi nga mag shower kang tubig sa entrance pa lang antes magdalagan kag may apat kita ka color station nga regyan mismo no piswitan or habyugan kang aton nga mga K5 volunteers ang diyang mga runners natin ka K5 Renard kay ang diyang colored powder mag serve ria nga nag-agi ka bala mismo sa among area nga wata dayaan mga ka K5 kay pag-abot kang aton nga finish line may makabig kita nga top 3 winners for both male kag female categories mga ka K5 so we expect nga ang diyang first runner up natin magadaog kang 1,000 pesos sa plus cash or plus medal kag certificate ka K5 Renard sa may second placer natin makabaton kang 750 pesos amumano medal kag certificate and of course ang atin nga third placer makabaton kang 500 pesos kag amumano medal kag certificate mga ka K5 kag hindi magkabalaka no ang mga runners natin nga nagpasakop makabaton man dyan sanda kang certificate o pa participation ka K5 Renard so
20: ka K5 Christine Balantati ang atin nga premyo is not about sa premyo eh sa atag tang

0: cash prize sa kundi experience man
1: gagmangin
0: parte man ikang celebration kang atin nga anniversary.
1: Imagine ka kay Five Christine kaduro nagakartabo sa gobyerno ta hindi nami mga balita. Kainit sang panahon tapos daw puro lang bra crisis na batyagan ta. Mas nami once in a while blagan ta to ay singgit as nga umato nga we are free. Grabe.
0: Nami kay Sabado ka kay Five Renard free ang tanan mga estudyante na tunduro gid ma intra kay as of this time labot rin sa or mga shinan rin ka kay Five Renard ang nakaparegister ka natin kag sa mga ka kay Five natin balang hindi ka intra sa fun run. Uy? May ano sanda dyan ka kay Five Renard may pwede sanda intrahan kay after kang fun run may zumba kita mga ka kay Five kung sa diin no pwede gid ka mo ka intra sa mga listeners natin balang especially sa mga kamalaman natin ka kay Five Renard hindi ka dalagan kang 5 kilometers pwede gid ka mo maka-join sa atin nga zumba kaya while nga zumba kita may kita may shower party man kaya bugahan diwan kita kang tubig kaya of course kang atin nga colored powder nga diyan nga ginatawag ka kay
1: Five
0: Renard
1: with the help of BFP MDRRMO Rural Health Unit traffic tanod ano pa naway kong lawag
0: RHU ka kay Five Renard no ang
1: ang dyan pagid, ang sa tubig na, bumbiro, ginang bira
0: yes,
1: sa ito, no?
0: Oh, yes, kaki Five Renard.
1: Kapag meaning, tin ka saot na, tapos taot, aguro isa-isa, to ang daw mga battles na ito, sige saot, kag, sige man, waswas ka babaw para dubungga, blatrak, no? Ginasugit ko na dayon.
0: Amuran nga ginarecommend tagid nga magsuksok sanda kang white t-shirt para ma-appreciate ang color ka Key 5 Renard. Oh, kay amo ganiran mga ka Key 5 ka hapon no ginapasalamatan taman ka Key 5 Renard sa atin nga mga partner agencies bala kay kahapon nagpatigayon kita kang inter agency meeting mga ka Key 5 plano ron para sa safety no kag smooth bala nga flow sa pagdalagan kang atin kadya nga mga runners. So thank you so much gid no sa atin nga partner agencies regyan ng Kulasi sa Papua Station. Kulasi MDRRMO, Kulasi BFP, Kulasi RHU, ang atin nga coach
1: si
0: no
1: coach,
0: si Kakifai or si Coach Hardy Donasco, ang atin nga Kulasi Municipal Auxiliary Police Kakifai Renard, and of course no ang atin nga Kulasi District Hospital naka-ready man in kaso Kakifai Renard kang wala ginalauman nga sitwasyon kag sa atin naman nga gintap nga mga barangay balang ang andang nga mga tanod ipabuligan mananda ka natin ang Barangay Kamansihan, Barangay Halandoni, Barangay Sentro Sur, kaga Barangay Poblasyon ka Key 5 Renard. So hindi pa diyan nagatapos ang atin nga aktibidad ka Key 5 Renard kaya pwede gid no magdaeg ang atin nga mga ka Key 5 kay may pa grand raffle draw kita sa orhi nga part mga ka Key 5. Sin Orgyan gusto mag
1: meaning ang natawan kang coupon sa dlagan kag sa Sumba. Gin-encourage tagid nga sila ni ang matawan natin sang coupon para pagbunot basim da ako hindi man siguro masama bisan di text coffee mix lang sa kabaksa no
0: oo sakto ka Key 5 Renard di rasan talugi kadya ka Key 5 Renard kay luwas na lipay ang iban masigurado ma daugid ka Key 5 Renard kaga mo gani ran sa atin nga raffle draw ang mga ka Key 5 lang natin nga nakaparegister dan di nyo gid pag iduraen ang atin nga coupon kaya mo ran ang basihan kay kung mabunot ang inyong nga number ipakita rian ka Key 5 Renard
1: na mabunotan binamber nila taw sa balon nila ako ma'am, kasumbilin ko.
0: Hindi pwede. Hindi pwede ka Key 5 Renard. Kagdaad, regyan pa mismo sa venue balang while ga raffle. Kita hindi pwede nga iba mabuol kundi ikaw mismo personal kag nagakapot kang number ka Key 5 Renard.
1: So, kanami, gali no? May raffle draw. Bisa na may amay lang premyo ta. At least pag uli, medyo masarosadya. No, sa atin niya matag para matihandam ko tani ang mga premium ta tani dag planuhan ko kasumim da yun ang premium ko dahil kay K5 Christine may isa kay aeroplano isa bika barko tapos isa ka budiga nga bugas kaso do lang alang git budget ta, no? So gamay-gamay lang na ya
0: may regyan kita nga pa premium mga ka K5 no mga appliances no may bugas may assorted biscuits ka K5 Renard kaga mugs kaga TX Coffee Mix no pwede gid
1: magdaog ano lang nga bisan K5 mag lang nami nakalipay kada pangapi mo madumduman mo tong atin fan run bo kanami may dugang ka pa ka K5 Christine
0: sa talad mga ka K5 padayo ng atin nga registration para sa mga gusto mag secure lagi kang coupon kaganda nga number bib no para sa mga maintrarian sa runner no or maaten nga mga runners bala nga maga intra sa fan run pero ang mga ka K5 datan nga gusto mag intra naman sa raffle kag sa Zumba pwede gid kamo sa po na makangayo ka

0: nga coupon mga ka K5 kag pwede man sa actual nga event na aga pa lang ngayo kamo para matawaan lagi ka mga ka K5. Oh, atin nga assembly time mga atin registration na alas 4 ti aga sa October 17 mga ka K5.
1: Matakop na hasta alas 4:30 kay pagpatak alas 4:30 mapangamuyo na tana.
0: Oo, tapos, opening program
1: may kita. Opening program na kita. No, kag ma-preparar na kita sa pag-umpisa sa pagdalagan.
0: Insakto mga ka-K5. Kag ano ah, kita na kita sa October 17 regya sa may Kulasi Madjaa sa Confederation Freedom Park mga ka-K5. Kag balita halin regya sa banuag kang Kulasi para sa programang 11 Mbps. Jessica K5, Chris M. Antonio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang Antique ang kampiyon nga sa show na K5 News FM.
1: 11 Mbps. Salamat ka K5 Christine. Pasalamatan tama na nga ton nga mga partners during the event, of course, no, ang aton nga Kulasi Municipal Police Station, ang MDR RMO Kulasi, BFP Kulasi, traffic units ang LGU naton mga amigo, ang mga traffic enforcer, RHU Rural Health Unit of Kulasi, ang aton man nga mga tanod sa kada barangay, no. So salamat sa inyo nga kooperasyon. Pata sa ginambal ni Sir Magan kagapon, na-touch sige ko to mo, kapati si Kaki5 Nicole, na-touch to kagapon. Ambal ni Sir Magan, siling niya, hindi man ni para sa aton tanan nga mga organizer kay nagapatigayon sini, pero na-timing gid ang fun run kang K5 nagdugang kasadyaan sa religious fiesta ta, kay nagaserbi ini as the opening salvo man kang fiesta kang Kulasi. So, buliligan na ton tanan-tanan ini. Basit. Ito para inisa sa pumuloyo mo sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Now, we would also like to thank sa aton nga mga partners and sponsors, no, sa 10th anniversary. Number one, si, of course, ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Alina Printing Services, no, sa Alpa Street, si LRL Motor Shop and Services na ton, R&A Travelers Inn, Hardy Flex Fitness, no, si Sir Harde, kamusta dyan, Sir Harde? Local Government Unit of Kulasi, no, sa atin nga local government, sa kay Mayor January Padpad kang si Bastin, Mayor Tomas Estuperes kang Pandan, Kulasi Vice Mayor Pete Joseph Rivera, si Basti Vice Mayor Jonathan Dioso, kag si former Mayor former Sibalo Mayor Joel Oxenia, nagbulig man siya sa aton para matigayon ini. No, kasadyahan naton sa mga Kulasinyo. 10th anniversary kang K5, better nga kita ang magsinadya tanan-tanan. Hashtag sana all. Bago grabe. Run the color. Leave the story. Yeah. Color the color. Leave the story. Pangarakal. Alas 12:57. Salamat mga ka-K5. Balang-alang chimputa sa 11 Mbps. Sa Roman, same time, same station, irimaway kita sa atin nga pagpangalagan. Ako nagin lamang ang imukubos nga abyan si ka-K5 Reynard Barcelona Apostol para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng istasyon sa Antique K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol, 11 Mbps.
3: K5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio
6: Health News.
5: D3 Bio.
6: Problema sa pangkaso,
5: hilana, sipo, kagubo,
6: tugasong virus, kagbikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid,
6: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
5: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: You may Vizio.
6: Ang Vizio.
5: You may D3.
6: Mga buti ka.
8: Aton permi mabatian ang klinika D3 Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kag sa anuman nga infection. Na iya. No? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukam bibig nila ang D3 Bio basta pag-abot sa muna nga klase sa balatian. Basta pag-abot
9: na, ginaubo ka, ginasipon. Pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Akon ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimu 30. Para ano, dasig yung matap na ang ubo kag sipon.
8: Ang ibang dok gambal 30 wala man nila ing epekto sa aton. No, wala siya lain nga epekto kay nga ang D3 Bio is all natural. Daw nagkaon ka lang sang imo pagkaon in the purest form para marip mo.
9: Nagkaon ka lang lubi ah.
8: Makuha mo ang mga health benefits no in a therapeutic approach. Kag syempre no ang klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga may abilidad pagid magpabakod sang aton nga mga katul-anan. Nga ang tul-an nato na muning nagaserve nga nagahatag sang shape no kag structure sa aton nga lawas. Pero kabalo bala kamo nga ang aton tul-an kinanglanon man ini naton para kita maggiho kag ginaprotection ang sini ang aton mga vital organs kaangay na lang sang aton brain, sang aton heart. Amo nang ginaobra sang aton nga mga tul-an. So in addition, ang aton nga mga tul-an naga store ini sang mga minerals kag fats no nagaserbi man ini nga bodega sang minerals kag fats para sa proper body functioning. Ang D3 Bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health nga which is vital no kay ang vital sa aton immunity kay ang bone marrow amuning nagaserbe nga nesting ground sang aton nga mga blood cells no labi na gid ang aton nga mga white blood cells ang aton red blood cells no kaso ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinaka importante kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong no or sa mga wala pa na diskubrehan ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed kung may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patakas
8: mga butika! Dr. Ramil?
9: Yes, so amo na nga permi na mo na ginabalik-balik na mo nga kung mag-inom ka D3 Bio, permi na mo na balik-balik na mayara siya medium chain triglycerides. Masulingan ni ka medium chain triglyceride nga makita mo sa extra virgin coconut oil. Ti nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E and K, no. Ano ni sila? Now sa mapagtuon kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, kaya maabsorb ang syempre vitamin D3, no. Kay may D3 na nga da- mo.
8: May D3 na, may
9: kung gusto ka nga strong ang imong mga katul-anan, da D3 in D3 Bio, da ko ina mabulig. Now, aside sina, ang aton nga, no, aton nga D3 Bio, pag mag-inom ka na siya, da ko nga bagay nga kaya idulong ang calcium, siyempre dasing maabsorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagadto sa imong mga katul-anan para ini may aras ang gituag nami nga mga tul-an o ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man, makabulig, dali, maabsorb ang vitamin K, nga mo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imong lawas ngadto sa iyang receptor para nga magbakod gid ang imo nga matulan. Ang nakanami lang gid sa D3 Bio kay siyempre amo ang excellent source ang gitawag healthy fats hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imo nga mga tulaan. So amo ni nakadami kung adlaw-adlaw nakainom ka D3 Bio. Kay ang D3 Bio kumpleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka D3 Bio kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian ka.
11: D3 Bio Health News.
12: Mga amyan ko nga mangunguma, kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya baugon. Gani Crossfire Plus na sugod-subong ang aton gamiton.
13: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-105.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal

0: EX500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX500. Mabakal sa mga butika.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX500.
2: Ang DTX500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gilo yun, magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman, kag-hilte sa lawa. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
5: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: I Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpula sang akon mga mata. Kag nadula man ang man nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka musang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
14: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes Miyerkules duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistance. Nagaluya ang ako matyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo ginang DTX 500.
0: DTX 500. Mapakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapakal sa mga butika.
4: Gaan. Machoy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend, supplement for men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permilangga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka. Kasakit ang tiyan, Probiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Probiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Probiotics.
4: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
10: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes
2: Lunes naman, las 9 sa aga, hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kaki 5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaan, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang trap, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanandam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanandam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
13: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: K5 Galingawan Time!
15: Dok, nga amo ning operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
16: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
15: Nay!
13: Hey, Nay!

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
4: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysa.
1: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kapuhi naghalin kay Dian. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: doy. Taga ay tadabi 200 kay bakal tabugas.
1: 150 lang yung kita ko sa biyahe ga.
0: Ay, paano na lang ni man? Kapigado gig katama sa aton.
1: Amo na gani kay. E ano be? Kay kadamo na gid sang e-bike na nagabiyahe mo.
0: Ote, diin mayo nga mabalik ka na lang sa construction.
1: Eh, pwede man aga. Galing, muna eh. Bilog ko nga adlaw. Ara sa site. Daing nga dyan gabibiyahe ga. Makasugat dulong ko sa mga bata ta.
0: Amuna galing. Ote, maano na lang ta sini?
1: Sige lang ga. Mangayo ko sa bulig ko sa tiya ko. Matob lang sa Amerika. Ibasi pa lang bala, oh.
0: Ay, sige, Bidoy. Wala gitaya pangayuan sang bulig yung iban niya. Wala, gid.

0: chay, pabakla ko gani isang oksalik kag isa na lang kautod nga barita nga habon chay.
1: Powder ya kag fabric conditioner.
0: Amo lang na chay kay pigado kita bimo.
1: Ano abi kay kapigado nang adaan entran pa bisyo mo.
0: Bisyo? Ay, ano nga bisyo chay man?
1: Ay, sus.
0: Sinong nagabisyo?
1: Sino pa? Kundi si Doy-Doy eh. Buhong inablos ko lang inahuo.
0: Chay, wala na yung nagabisyo si Doy-Doy ah.
1: Ay, sige. Apin-apin eh, pada. Ay, abi mo baladian? Naluoy gid ako sa imong batak. Kag sa mga anak nyo. Hindi ko man abi ma. Hambalan si Doy-Doy eh. Kay nga ah. Kabuot nga bata, kung istoryahon mo, gahangdo-angdo lang.
0: Chay?
1: Base magtawag-tawag ka mo sa tiya mo sa Amerika, ha? Oh, hindi, kid. Kay kung makabalo lang ko, ipabalo ko man to sa utog ko nga ibisyo malang na Japon ni Doy-Doy ang ibulig sa iya.
0: Chay? Chay?

0: Ito, hindi ako maributay sa ginsugid sa ako ni Chay Bibing pa. Nag-apisyo si Duydoy. Ay, ano ning buhaton ko man? Suknaan ko bala siya kung mag-abot siya karon? O kuna, panilagan ko lang kinabuhat niya.
1: Ga! Ha! Ga! Ga!
0: Oh, Doy, naano ka?
1: Ga, may good news ako sa imo. Hindi mo gipag-isugay ka, Tita Bibing, ha?
0: Nga ano?
1: Ga, mayo man. Nagambal si Tita Tuna. Hindi man kumunugay ka, Tita Bibing. Nga, mapadala siya. Kay basi ko nung bala masuya, haw?
0: Ay, nga aman, haw?
1: Nagtawa ko sa tiya ko kay Inaga. Buligay niya, taga. Padalaan niya ta sa kwarta. Para ipakayos ang balay ta.
0: Ba... Ano ga?
1: Oo ga. Kagbos ga. Mapabangko kita. Mapa-open account kita. Kaya dito ihulog ni titang kwarta. Amo na gid ni. Amo na ni ga.

0: Salamat.
1: Ga. Para lang bagot ang ato po. Kagang ding-ding. Okay naman.
0: Gani man ga. Ma-apply ta dayon sa Philippine Power para sa kuryente taga.
2: Ati o. Kagtubig na lang dayon ga.
3: Ayos na na.
2: Kapoy na nga daan pulo panagob sa tupad balay eh.
0: Gani man ga.
2: Ang sapi ang matuloy na ko ah. Lewal ko na ba kaso?
4: Oy!
0: Ay.
2: Oy! Tita Bibing! May adlaw lang data.
0: Ay, chay, mayong adlaw.
4: Dumayo ah. Kay gin-repair mo ng balay niyo?
2: Ah! Oo ta. Eh, kabudlay nga daan kong mag-inulan eh. Latinulo ang balay.
4: Ay, di oo. Dapat ginaan mo ng unahon mo. Ay, oo, gali. Siyadoin ka nagkuwasang kwarta nga ginpakayo sa balay mo. Ah. Base sa utod ko nga ito sa Amerika, ha?
2: Chay?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500.
2: Ako si Andrea de Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
5: Gah, mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sige kakitiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend, supplement for men. Yeah!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabuling sa pag

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang IK Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule. Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Dugay na gidangakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup.
9: Mabakal sa mga butika.
4: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kampiyon!

0: Si Tita Bibing, bala mo.
1: Ay.
0: Kung magpakayo, huli balay ta. Si Tita da yon. Hindi pwedeng naningwa lang gigota.
1: Ay, gani man, Chay. Wala man kami nagasalig sa kung kay sino, ah. Bisan sa panag-ob gani isang tubig, dira pa kami sa pihak balay. Wala sa imo. Kay ti, hindi ka man magpasag-ob sa amon mo.
2: Aya?
0: Chay, tani bala, Chay? Ibuligan mo man kami. Kay ti, pamilya hanay kita. Ang natabo, ya? Ginaduot mo pa kami yung mapadalom.
2: Ay! Katundo si imo, doy-doy. Wala ta kamoy ang ginaduot. Nagabulig ko ganay sa inyo. Ugaling, kay kung kamong buligan, hindi lamang kamong mag-ululubra.
0: Tama na, Chaya. Kuluya sa mga panday, oh. Nang kapamati sa ginaistoryahan ta. Pukulin na to, Chaya.
2: Tood, man!

0: Doy, Doy, Doy, bugtaw na. Adlaw na, oh. Ang duha mo ka bata nagahulat na nga idulong mo sa espilahan. Doy.
1: Day.
0: Ay.
1: Gaya lang na sila plite. Kapoy ko eh.
0: Ay, nga kapoy ka. Wala ka man gabiyahi isa kasi mana na gani.
1: Eh, sige lang bala, Day. Eh, gabawi man tapaway mo. Damo pa man dala kortas, bangko. Ang ginhulong ni Tita Tuna.
0: Doy, wala na bala. 5,000 na lang bilhin ginatigana ko na isa kuryente. Kay masimat ako na sila iya.
1: Hindi wala kaso. Mapadala man na gyapon si Tita Tuna. Kada bulan pa na 2,000.
0: Doy, para na sa mga balon ka mga bata, ta. Balon-balon na nila ya.
1: Sige lang bala. Akong bahala. Akong bahala, Tita Tuna. Gaya lang na sila, Piti. Eh, nakapoy ko ya.

0: Papa, ang aton sudan patis kag matika, pa.
1: Amo lang na anay na ka. Wala pa abin makapadala si lola niyo tunay.
0: Ahay, ah.
2: Doy, kaluway man sa mga bata tao. Wala kita sudan nun.
1: Sige lang. Kay buwas, mahulog na si tita tuna sa ATM ta. Ako gali. Wala akong matanaw.
2: Ginche ko to kagaina. 15 pesos lang ang bilin. Ay, nagulang pa ko gani, pliti pa ba no ay? Kay abi ko, nakahulog na si tita tuna. Ay, wala man siya abi kasin sa mga chat ko. Pila na kadlaw, hindi na siya online.
1: Makado to bala sa guha. Mahulog to sa piso wifi. Tawagan si tita tuna. To, ikaw hindi bala sa manghod mo ha. Makado na kami ni mama mo sa guha ha.

0: Ari na doy. Timing paghulog ta, online man si Tita Chona.
1: Eh, tawge na ga.
0: Ati, oo ga. Ay. Nan, ara na.
2: Hello? Hala.
1: Ay, ta. Mayong gabi lang da ta.
2: Ay, good morning, doy.
1: Ah, ta. Saan o ka mahulog, ta? Eh, wala na gid kami dito.
2: Ay, doy pasinsya, gidoy ha. Cut off ng allowance ko na nga ginapadala sa inyo. Kaya mapuli na kami dasang bahana ko. Nagbakal kami dasang house and lot nga worth 15 million. Paninghuwa lang ka muna na ito, ah. Medyo dako naman ang nabulig ko sa inyo.
1: Paano na lang kami sinitaman?
2: Pasensya, gidi na blues ko, ha? Sige lang, ah, kay hulugan takadasang 1,000. Sige na, bye-bye na, ha? Kay nagaykotar kami disang papeles na muna kay mapuli kami da, ha? Bye-bye.
0: Oh, tidoy.
1: Ipatay na niya.
0: Paano naman?
1: Boy, shit, gid. Kabalo na ko kung sino nagsutsot kay Tita Chuna. Kabalo na ko.
0: Ba?
1: Dali ka. Kaya ito, antas siya.

0: Jesus, Doy-Doy! Nakamanulong ka niya si Chan.
1: Kay ikaw kaya, Chay! Ikaw kaya ng sutsot ka, Tita Tuna! Ikaw kaya!
0: Ay! Di-ari na! Kung amo matuod, gidman niya ginapadalaan niya ka! Ha? Mayo eh! Kaya ako yung autod, wala ginapadalaan. Ikaw ngay na blus lang ginahatagan!
1: Abi mo, Chay, ano, Chay? Ang kamay saon mo kaya, Chay, amo kaya na ginapairal mo, Chay?
0: Ay, sus, Doy-Doy, wala ko yan nahisa sa imo.
1: Bah!
0: Kung ginapasibangdan mo ko nga nagapanugid ko kay Chuna, para takapabaloon, wala ko yan nagatawag sa iya.
2: Ay.
0: Ano, abi, kay nagasalig lang ka mo, eh. Kay ko mo ginapadalaan ka mo, hindi ka na mag-ubra?
1: Chay!
0: Ay, wala yan sa sala ang utod ko. Kagwalaan ko sala. Doy-Doy, imo niya sa lamang tamaran ka!
1: Tuntugin sa imo, Chay, no?
2: Gatama na na!
1: Mabuhay na, Chay, no!
2: Mabuhay na, Chay! Gatama na! Gatama na na!
0: Manong ka!

amo inang problema ko subong. Makasiling ako nga husto man si Chay Bibing tungod sang sugod lang nga nakapadala si Tachona, wala na sang gana mag-obra ang bana ko. Wala man ko nagapati nga nagabisyong bana ko tungod updanay man kami kada adlaw. Sa subong, nagbalik naman siya biyahe. Kagtubtub subong, nagainit gid ang ulo ni Doydoy sa tiya niya nga isa pagit. Nakulbaan man ako nga base anong himuon ni Doydoy sa iya tiya. Kutob na lang diri. Madamog niya salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Dian.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500.
3: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Fat liver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
6: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
7: ikapsula mo.
6: Extend!
7: Extend, the supplement for men.
6: Gawa sa maca,
7: isang herb
6: na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
6: Like flavowaska,
7: epektibong sexual potency herb,
6: stimulates libido
7: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
6: Extend!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alagi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masulod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup.
10: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Hey, five, galingawan time!
13: Hello, Tay?
14: Ano to, anak?
13: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
14: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
13: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
14: Okay, okay na.
13: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
12: Yeah! Hey, five, galingawan time!
15: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio.
2: Checklist.
3: D3 Bio may lauric acid.
2: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang.
2: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
4: Ang malapian niya, ang ubus no?
2: Wala na sa?
3: Why not sa
2: plain D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm. Grabe sir Buy, no?
0: D3 Bio!
2: Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom.
3: Oh.
2: Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ngahalin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa yan, patay ang kagaw, pagabot sa tinay, patay ang mga bad bacteria. Hmm. Pero tisa, why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive pa lang.
0: D3 Bio.
5: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo chan,
0: D3 Bio.
5: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
2: parietal
5: cells or ang mga
2: sellula sa
5: imo chan.
2: Sa imo chan.
0: D3 Bio.
5: Ma-stimulate na sila mag-produce ng chloride.
2: Mm-hmm.
5: Ang chloride, amuni siya ang
0: D3 Bio.
5: Gapanami sang imong digestion sa chan, layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia.
2: Mm-hmm.
5: Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang.
0: D3 Bio.
5: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na dasang D3 Bio ang imo nga esophagus.
0: D3 Bio.
5: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
0: D3 Bio.
2: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer.
5: Mm-hmm.
2: May cancer. Paano? It's true keto diet.
5: Mm-hmm.
2: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose. Sugars.
5: Mm. Same man sa inflammation. Oh,
2: the more nagdabo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako nimoon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. Mm. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Mm-hmm. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Hindi mo na makikita sa plain D3, mm-hmm, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahingay nga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin ang magkaon ketones, hindi siya kasawa ng kuha.
5: Sa
2: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Huwag ka nalipungan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
5: Sa cancer.
2: Sa cancer. Mm. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
3: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
2: awayon
3: lang ang
2: niya ang cancer.
3: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer. Oh.
2: Mas namigid yang hindi wala na awayay, sir.
3: Oh. No,
2: pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon.
5: Hindi na
2: kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
2: trochitons of the tribayo.
5: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
2: Pero kung, mas gadamo sila mo.
5: Pero kung di tribayo kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 bio.
5: Tungod ang D3 bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
0: D3 bio. D3 bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 bio. D3 bio. Health News.
8: Kaki 5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang trap, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tep-tep madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya ron kun may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanen. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Gah, mag-joy ride man tabi gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
7: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sige kakidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanana. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kaw magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yagi gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Hey, Vibe! Kalingawan time!
13: Tagbalay!
14: Sino na?
13: Ah, mga pulis kami, sir.
14: Ah, mano tani, sir, aw?
13: Gusto lang tani namon mag-istorya.
14: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
13: Dua lang man kami, ah.
14: Ah, dua ka mo?
13: Oo.
14: Tika mo da istorya, nai, eh.
12: Hey, Vibe! Kalingawan time!
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: You may Visio.
3: Ang Visio.
1: You may D3.
3: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
3: Yung may D3!
1: Mga

0: Iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500.
2: Kasyal, hindi siya sang maayon kapis. Ang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko. Wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ako si Salvador Estonina. Tagadao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
5: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
4: Salamat. Sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Bakal sa mga butika.
0: Extend the food superman for men.
6: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sang nag-edad ko rin taan nyo. Sbala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men. Extend food superman for men.
7: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa extend food supplement for men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Mayad nga balita si Balumnan, San Remyon Hon, kag Suking Antiqueño. Dyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917 312-1143.

0: espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
8: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo?
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
9: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
11: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tao sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kon paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kon wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kon paggamit poder. O kon pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kon may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kon pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpangleges nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
0: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum.
2: Ang Memory Advance Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Hey, five, galingawan time!
14: Lord, katagi mo ko kwarta ay, bisan 100 lang, ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
15: Wow, Tuto, kaluluoy ka lang ba?
14: Ay, ikaw gali kong...
15: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
14: Salamat gid kong ha!
15: O sige, dira ka na anay ha, may katuan pa ako.
14: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang natupa sa akon, 50! May buhi na!
13: Hey, five, galingawan time!
16: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
17: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayunod na itong subong sa pagsipad-sipad ang batahong mga sugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid makuhan sang leksyon, gaginatig uluhan, rehas sa kasaysayan!
1: Sobra na!

0: Kabal mo man, ma'am, sa akon, labanon unod ang baklon ko nga baboy.
1: Kay sinugid ni Abi sala ni man.
2: Nalipat ko kay Abi ko gusto mo, unod. Kay gali, laban tambok gusto mo lang.
1: Buisek! Ubusan nyo na kaon! Ha? Ubusan nyo na kaon!
2: Sir?
1: Ikaw gait, anit! Ubusan ni kaon!
2: Hoy, ubusan ko no kaon, no? Bali, sir mo! Ano ka, bungol? Ha?
0: No, sir? No, oo.
1: Ops, ops, ops! Na, ang karne sang baboy gatapik sa tulano. No? Kauna ang karne. Dala tulan! Hindi pag-iluan ang tulan! Tula!
0: Mamamatay ko na yung kontrolan kong tulan sa baboy, sir.
1: Ha? Marason ka pa? Tula gani siling kong tulan? Ari ay ari ka itaso ko sa baba mo. Ni mo lang baba mo nga daw. Rabbit ni unto mo.
2: Tulan!
1: Tula! Tulan, tulan! Tula! Ha?
2: Namuna! Sige lang muna kay sungak-sungak ka! Man, patay ko to,

0: Ano ka man? Sakit naman ah? Ano ka?
1: Nagaano ka to sa tiyanggihaw? Kapila kagid tawgon. Kabalo kagid nga. Kasakit mamirsa bro. Bisan maghambal ako. Nagasakit na yun ang batiis ko.
0: May nagabakal mong. Do, hindi ka kahulat. O te, ano ka kayari ako?
1: Titimplahi ko ang naibig atas. Ang init lang. Tinapay na lang dayon kay isaw-saw ko sa gatas.
0: Tig-akid niya balabagol nga malam ka. Kabila na bala magambal sa imong doktor nga hindi ka ganing ahali kaon tinapay, gahali ka mangyapong kaon. Hindi na mayo sa diabetes mo. Gusto mo, duwa mo naging katiilang mautod? Gusto mo, mapatay ka timpalano na lang? Ha?
1: Kaya mo lang inang ginapangita sang ginawa ko subong. Isa pa, mapatay man ko gihapon. Kakaunon ko na lang ang gusto ko.
0: Sige, bahala ka. Tigulang ka naman ah. Hulat da. Itimplahan ta ka sang gatas. Kukuhaan ta ka sang tinapay sa tiyanggi.
1: Isra na lang ang tiyanggi. Gihapon naman eh. Dungani ako kakaon para maganahan ako, ha?
0: May nagainom pa to bala. Kauluya, mga saradaan kong tiyanggi nga magainom pa.
1: Nagainom lang gali. Hindi mo man na siguro kinahanglan nga. Bantayan
0: din sila. Ayang patsay mo, ah. Sige na, timplahan ta na lang kasang gatas mo. Hulat da. Sige na.

0: dito, Panoy? Nga wala pa si tatay, aw. Kina, pamanto sa naglakat.
1: Basikon, kistorya pa siya kay Tamarina.
0: Si Tamarina nga daw bigatlan da, ana. Permi ko na siya nga daan kita nga gadugsing sa mga laki nga gabakal sa tiyanggi, ah.
1: Basi naluyag si tatay sa iya, eh.
0: Tuyag gid, eh. Kinubiyahan ay galit na bala sila sang una, noy. Dasun si tatay, migay yaman si nanay. Dasun ko no nagbusong si nanay sa akon. Tiyan mo na, ginpakaslan na lang sa ni tatay.
1: Hala? Di ba sinadugsing na to sila ni tatay kag ni Tamarina, eh?
0: Humandag siya sa akon, eh. Kay isugid ko gid siya kay nanay. Isugid ko gid siya kay nanay.

0: Last chat na lang ni Moya. Manira na ako. Gabi na eh. Basi ko nagamudlat na tong matas ang malaam sa hulat sa akon.
1: Okay. Last chat na niya.
0: Ubusan na lang na noy ah. Ay, medyo galingin ang ulo ko eh.
1: Hindi. Gusto ko ya tungate ya sa last chat ya. Ah? Lagukan ko anay. Dasun pasa ko sa pa mo.
0: Ano? Buwang kabala. Alin sa pa mo ipainom mo sa angkon?
1: Ano gusto mo? Ha? Ah? Dira ko ibuga. Sa dalo mo nga, ba?
0: Animal ka kita mo.
1: Kaya napagin ko ba yan, nagapalanig ka? Ikaw pa ba lo?
0: Kasapad sa imo, ah. Tigana na, ah. may naglagabong sa sulod. Basi ko may malahin niya na tapo kay balahon. Kantuan ko siya, anay. Kantuan ko siya, anay, moy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka, Kidia!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa makabuti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa makabuti ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-klinika Spore Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
7: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sekswal na pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang saraka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kon paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kon wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kon paggamit poder. O kon pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kon may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amuna ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga, hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kampiyon!

0: Ate, musta si Banaon mo to? Nga naglagabungaw.
1: Ay, kay mabangon siya kuno tani. Mm. Kita na o niya kung sinungupod ko nga nag-shot-shot de. Mm. Amuto nga natumba siya. Hindi ko din, nagdugong pila siya sa tiel.
0: Ay, te, kinsugiran mo siya nga akong upod mo de.
1: No, eh, alang-alang mga magbutig pa ako.
0: Mangimo naman na siya eh. Tibisul gaya pun ba?
1: Malakamoy! Nahanong ka man ngayon mo yung man!
0: Ay, dali di bala.
1: Nagin pisga mo mulipay ko.
0: Dawala ni na po sa aw. Gila kita sa sulod sang tiyanggi mo. Ita sa salog. Kay balo ko nga. Nahidlaw ka naman sine. Nahidlaw ka na, hindi pala.
1: Muy, Marina. Dari kita sa sulod siyang tiyanggi. Muy, mala na giniya, Muy. Wala na ginibunya-bunya kay marauto ng bana ko. Sige. Mahigda ko sa salog.
0: Higda na.
1: Ara na, Muy. Nag-higda na ko, Muy.
0: Wala ka na. Itnap?
1: Kinuba ko na nga daan kay kabalo ko nga. Mahibag kayang duha ka sapat eh.
0: Kaliman. Hari na. Hindi na di pagpadugayon pa.
1: Ay, Diyos ko, kanamit ka dyan, Muy. Sige, Muy.
0: Namit ka dyan, Muy.
1: Sige, Muy.

0: Aral na si tatay, oh.
1: Ho, oh, man. Tay, dugay-do, gaysi mo ba? Nag-ano pa ka mo ni Kamarinaw?
2: Ha? Nagulo istorya. Dugay man kami nga, wala man nga sinapakay sina mo sa ngari pa diri sinanday ninyo. Kay, nagahala siya yaka pangimon kung makita ya kami nga naga ay ni Tanyo Marina.
1: Di kay may gahay man kamo sa una mong. Tani, tayo hindi ka tuya magpalapit kay Tamarina ya.
2: Eh?
1: Kikabalo ka man nga mga akig na sinanay kung makabalo sa.
0: Gani man tayo.
2: Alit sugas! Hindi niyo ko gani pagleksyonan ha? Makatilaw ka mo karun sakon. Ha? Ha? Ari ng sardinas, oh? Ara, lutuan nyo! Lutuan na, tsutsi!
1: Tapos na kami yung kaon ni Panuya.
3: Kali man tayo.
1: Pingutom na kami sa ngulat si mo kay Kadugay-dugay. Matulog na, kuya!
2: Tsutsi! Hoy! Dugay mo ko talikda na! Eh, doon mabato na sakon?
3: Nalukoy lang siya kay nanay, tay. Amo man nga nalain ang iya ka buot.
2: Tayo, true ka pa. Ipos na! Hala, tulog ka mo to.
3: Sige, tay.
2: Mga buisit ka mo. Mga buisit!

0: Oh, arang resibos ng kwarta ang ipadala ko sa pawalan pera padala. 5,000, ha?
1: Ba, naalima lang 1,000, ma'am, ha, ang ginpadala mo. Hindi bala, 6,000 man ang bulanan ko.
0: Ang 1,000, ginkaltas ko sa sweldo mo, kay man penalty mo. Kay man wala kakaparehos ang kahangag, eh. Ginbakal ko ito sa snacks ko, kay nag-augtas kita ko sa imo niya. Kakastress ko. Inapiste ko magtulok sa itsura mo.
1: Kung ginapiste ka sa itsura ko, ma'am, pahalin na lang ko, di. Gusto ko na ganyan magpauli sa amon mo. Gusto ko na ganyan magpauli. Nahidlaw na ko sa mga anak ko.
0: Bata mo, gitayhan ang ginakahidlawan mo? Basi ko nang lawit sa bana mo na, Ton. Gusto mo na magpuli, ha?
1: Oo, Ma'am Jinky. Mapuli na lang ko sa amon.
0: Okay. Pero antes ka magpauli, may isuguan na ako sa imo, ha? Kag kung maubra mo ini, makapuli ka na dahil? Okay? Ha, Anit? Deal?

0: Ano pang inayon na mata mo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang mga matahong nakasugpon sa katong drama sa kanginan. Ngayon makuhan sa pagtulunan niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobra na!
0: Ginsulat sa direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. May ginabatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Droda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagribo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador,
2: ang tinig ng bawat mamamayan,
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
5: El Castigador.

0: Station K5 News FM.
1: Isaraka, mainit nga hapon kang Miyerkules sa mga suki ito kadyang mga tag para mati sa kanginan. Karamigra, may care ko na mundya, ginabalhas ko noy, bangit man ka namit turn. Kanamit na magigap kang mainit-init kadyang sabaw kang lumi, kibay friends. Balko daw nagpasok, dila ko daw sakit ko magwakal ko, kibay friends. Pili ads na kruhanay, migo, no? Saragid ka may ayad nga hapon igan sa mga suki nito kadyang ang mga tag para mati sa kangilan. Sa bilog kadyang nga probinsya kang Antique, halid sa norte, paturig sa sur mga K5. Mayad gid nga hapon kaninyo rigan. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang pagpaningkay-singkay na rigan? Kamusta kadya ang inyong kaimtangan kadyang adlaw mga K5 kang Miyerkules? Kamay pangarigan ka mo sa may kadyang alawas, may kadyang nga pangunahuna. Kag syempre mayad man nga kahimtangan. Kana mi kay hum kang akan mga imaw riga kay my friends. Kami pa si K-Bab Junel Tibes kasi wala gid na kalaam noy. Mati maka kumbaga save na naman ang sa kakaranan kang mga buraon. Sa mga kabugtuan tarigan nga mga mangungumas. Grabe. Sa bat si SM Stubangko, wala ikaw lang niya buraot na hindi na kami padalaigan. Abi ko, wala ba ya ay, ano ka bud live, ano ka dugay, tapos, mayadgid nga po na sa mga suki na doon ang mga tag para bati sa kanginan. Mabatian kita mga K5 province-wide, pinagiman sa 95.7 K5 News FM San Jose na broadcast sa sur nga bahin kang probinsya. Mabatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong nga nakapalay naman sa Central Park kang Antique. At syempre 95.9 K5 News FM Kulasi nga nakabroadcast naman sa norte nga bahin kang aton kadyang nga probinsya. Diin ka mga kadyang abahin kang kalibutan sa naman kita makita pabatian pinagis ng mga Facebook live presentation. Saka pa lang sa inyo mga Facebook account ang 95.7 K5 Antique Digital. Again, it's 95.7 K5 Antique Digital. K5 Antique Updates. K5 Antique kag K5 News FM Northern Antique. Hindi makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share. Agaduro pa ang malabutan kang aton balita. Kag mag-updated ka man sa bag-o kadyang nga balita kag impormasyon sa bilog kadyang nga kalibutan. Ang pagpanamiyaw, tanirigan kami at gid nga hapon sa makabugtuan ta nga mga drivers sa sweet lovers. Ano man kadyang nga sarakyan ang inyong ginamaneho, pampubliko man o kung pampribado kadyang nga mga sarakyan. Ang ato na dyang pagpahanamdam kaninyo sa adlaw-adlaw kadyang tanan mga K5. Kondisyon na ang imo kadyang kaugalingan, kondisyon na ang imong sarakyan. Agad ang kabuhi mo, ang kabuhi kang imong pasahero. Hindi mabutang sa alang-alang. Tandaan tagid perminoy nga ti ang dyang kalibutan, tama kamariit, tama kaduro mga desgrasya nga nakaluntad sa dalan. Gani dapat likawan naton dya. Kang agad malikawan rian mga K5, dapat ang mata ituon sa dalan, bukat sa dagan o kunita rigan kang mga kababaitan. Kaya kung saka, alam ko, buro balikin, kaya buro palisik, murigyan kay my friends, ati naman laban, no, darok bagay, laman naman, disgrasya kao, o kon, makadisgrasya kao rigyan sa mga suki na itong kadyang nga mga tag para mati. Sa kinaandan, mga K5, kaimaw ninyo sa kanginan, K5 Jason Grafana Sapa, para sa siyang kampiyon nga estasyon, Radyo Bandera noon, K5 News FM, na ngayon.
0: Nga istasyon K5 News FM.
1: Sa gihapon mga K5, ako nagapahadamdam kaninyo git. Ano man ang inyong ginaobra sa adlaw-adlaw kadyang tanan, always start your work or your day with a prayer and a smile. Bangad ako nagapati mga K5, a smile begins a friendship and a prayer creates a miracle. Kani kadyang nga po mga K5, ano man ang inyong ginaobra rin, aking ginahinyo kaman ninyo kadyang oras. Let us pause for a while. Kasi syempre, magpangamuyo kita mga K5 sa kadyang kahaponanon. Let us pray. Amin naman nga balaan, salamat gi sa dyang adlaw kang Miyerkules kay ibugin tugro ka naman. Salamat gi sa dugang adlaw kang amin kadyang kabuhi. Salamat gi sa mga bukaya grasya nga amin na baton. Ilabi na gina dugang adlaw kang amin kabuhi. Kapagid mga bendesyon nga mga kabugtuan nga nagabiyay sa kadyang mga tinion. Kapagid mga limpyo kang anong dalanan, makalabo safe and sound sa kadyang paradunan. Salamat gi. Kaya ikaw nagatugro ka naman sa kakabakad, agad yata ng kadyang pagtira, pagpaghangkat, mga problema na kabuhi sa mga kabuhi, amin gid mula ang puwasan. Bangit kami nagapati o Diyos, kung ako'y kami lamang, marami sa lang mahimo, apang pinagiginim ng kadyang butang, amin gid mula ang puwasan. Salamat gid sa bukay ka grasya kami na baton, bangit na nangyatugyan namin sa pangaral ni Jesus sa pangaral ng manunuwas. Amen.
0: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kadya nga po, mga K5, kang Miyerkules, ano kadya ang mga balita nga itong mga istoryahan? Sa tanga nga pag, Nagpanguna kadya nga balita, mga K5, may apat tunayo ka individual nga naigo kang kilat sa may banwa kang Sibalo. Kahapon tunoy sa may banwa kang Valderrama may nakinatan man rin tunoy nagbista lamang kung daad nga anak at dyang hinaptan nga sapat sa taramnan kay Biofritz na igo man kilat ginbawian kay kang kabuhi. Kaina naman mga K5 brigad sa may banwa kang Sibalom bagal man grabe kano ang pag-inuran urain kaya sa Sibalom kay Biofritz sus may sangka o kung may apat dito ni ka-individual nga nagatambay o naghalat rin sa may waiting shed mga K5 ang naigo man kano kang kilat. Kamusta ka dyan ang andang kaimtangan? Kamusta ka dyan ang andang sitwasyon? Sino ang dyan mga persona nga dyan? Italihan, Trian, Borbay, mga K5, dyan pagpangalagay. Sa dyan sunod-sunod nga balita kay Biofritz, angat sa dyan pagkaigo ang kilat mo. Doon nakalbaan na ako kay Biofritz maglagaw-lagaw ko ng kapangilat. Hindi makan, timo Trian, bisan sa waiting shed, timo galing kay Biofritz, sarang timo maigo kakilat mo eh. Kasi although may bubong ang waiting shed nyo rin yan, concrete pag-uro bubong na Trian, o kung mambalaton, mga depende sa pag plaster ang inyong waiting shed rin. Pero kung ina-ina ka rin swerte mo kay Biofritz, may igo timong likang kilat. No? Sa mo ka dyan nga mga balita siguro mga K5 para ka dyan ati hindi matugakan pa na ikaigo kang kilat. Mas nami siguro kung nagapuro pa nag-uub na kapangilat rin yan, hindi ka mo magwa sa inyong balay bangay man dapat pinapili talaga kay Biofritz kapang igo ang kilat mo. Italihan na dyan Borbay sa dyan pagpangalagad diin sa ibanwa kang Sibalom ng gluntad ang dyan pagpangilat nga naigo ang dyan apat ka mga persona. Dugan ko dyan nga balita mga K5 masobra sa Santos man ka mga nagkalainain ka dyan armas na kolekta no ikang Antique Police Provincial Office no sa dyan PRO6 Project RTT 3389. Ang dyan Project RTT o kon strike, track in kag track and turn in. I mean, sa mga tag paramati na rigyan, no, timambal na ton sang kaproduktibo dyan nga klase nga programa kakatang ka dyan nga Antique Police Provincial Office. Agay ka dyan nga matipon or mapang buol ang dyan mga loose firearms nga ti sa pagpati mga kakatang ka dyan gobernador yung nakatugro dyan kang kakulba mamala o kung makatugro dyan kang piligro sa dyan kang palibo. Kung maraga ka dyan ang mga loose firearms mga K5 ang nakaraptarigan sa dyan ka dyan komunidad. Di isang kamanami dyan nga balita bangit man ang tagsa ka dyan ka mga munisipalidad mga K5 nag-surrender no ukot ang tagsa ka barangay ginanugit ginpanglibot halin sa anda ka dyan mga kapitan mga K5 no sa mga balay-balay rigan agad ka dyan ipang tipunon ang dyan mga loose firearms and we are thankful also sa mga pumuluyo na to that they nagsunod no nagtuman sa dyang pagpanawag mga kadang kapulisa nga di isurrender nanda ang anda kanyang tagsa kadya ka mga armas not ha nga hindi mga lisensyad kinalihan na dyang Borbay sa dyang masobra sa Santos di nahihan kadya nga banwa ang may pinakamaduro mga K5 nga mga surrendered firearms nga natipo kinalihan na Borbay sa dyang pagpangalaga. Samtang dugang man ka dyan nga balita K5 Fritz, no? May regyan man kang 125 ka mga estudyante sa probinsya kang Antique ang nakabaton kang 1 month salary sa idalaman man kang SPES, no? Ang SPES, ano ako, gindara na dyan balita, bakit ako, Migo, isang ka-beneficiary, yung man ko ka SPES, no? For 3 years kay my Fritz, no? Actually, 4 years, lang ko nga SPES, tawag ka dyan, beneficiary, no? Kun nag-ura ko nag-untat kay Biofritz, kasi nag-untat ko bikauna, muna nga ng 3 years lang ko. Kahit 20 days work dyan kay Biofritz. Ano dyan ang vacation work, lamigo? Summer work, no? Every summer, no, may 20 days dyan maubra or mag-ubra ang dyan mga SPES, no? Or SPES beneficiaries, no? Kaya ang SPES dyan is Special Program for Employment of Students. Amura nga ti proud man ko nga space ako kauna sa Sibalom kay Biofritz. Okay Biofritz, kag na assign ko kauna noy sa Radyo Kabyanan la sa Community Radio rigan kang banwa ka Sibal. Kay ti ambal ko in college gusto ko mag-proceed sa communication. I mean, ano ba? HRM pato ko noy, SU ano ra? Tawag ra hotel and restaurant management pato ko na. Andam ko. Pero karing pag space na kan sa may LGU Sibalom, digyan ko gin tablog, idang tablog. Dan ko noy nagsalud sa may Radyo Kabyanan. Si Raka na yung bangad do pang radyo, ano li, mag na gan, yung bala, communication ko na lang sa college. Di ko rin ang komanta ka sa college, no? Pero wala ko nang usal. Nga di, regya ko talaga sa inyong atubangan, mangit man naging produkto ako ang spes. Kag nag-com ako sa college sa mga tagparamati, narin gan. Nitalihan na sa Borbaynoy ang dyan manami, kadyan ang klase ka programa, nga di, ginaprepar ang dagsa ka mga estudyante for their mga work, mga choices. Work of choice of work na I mean, kundi sa na ka dyan makasulad sa mga tagparamati, narin gan. Kaunak na yun daw, 8K lang ang sweldo naman. Narin ka dyan, daw more than 10K, yun kay by first anda ka dyan sweldo, no? Italian na Jabor Bay siya pag pangalaga. Samtang dugang ka dyan nga balita, man mga K5, no, may 42 man ka mga PNP personal sa Antique, official run nga gindeputize personal kanya LTO or Land Transportation Office sa mga tagparamati. Kamu dyan ang mga kapulisan nga dyan kay Fritz ang mga panakap, no, tanda ka dyan mga implementar blaman sa pag-tugro ticket, pag-confiscate, diyan, ka mga license, ka dyan mga violators. Eh di ka unabay, no, piraka bulan naglikat, ito nang imainit, no, sa social media, nga diba mga piraka, no, kapulis, diyan, mga traffic enforcers, ka nakapanamuel, ka no, kanganda, ka dyan mga license, nakapang ticket, diyan. Ikaroon, no, ang gambal ka dapat deputize kang LTO before ka mumanita, rigan, kadi wala ka roti rights kung hindi deputize kang LTO. Dito lahat mga K5, no, may 42 ka mga personal rigas ang may kapulisan kang Antique, ang gin-deputize lang kang LTO sa mga tagparamati, rigan. Italihan naman sa Burbasi sa pagpangalag. Kag iban pagkikaroon ka dyan nga balita, atan man pagkistoryahan mga K5, ka dyan nga po na kang Miyerkules. Ang rang mga headlines, kinatagkanata sa kalwan kang DTX Copamex. Ang kape nga manamit, ang kape nga healthy, ang kape nga manamit, kadyang epekto sa inyo, kadyang ikaayong lawas. Bangid man, ginadetoxify ka mo mga K5. Mga mabalta, ginadetoxify, ginapagwa o ginaagwa sa ang higga sa tagsa, kadyang kamakalawasan sa madauhay o matauhay, kadyang pamaagi. No, tandaan, tanong, mga ka mga health experts na ton, the key to a good health condition is through detoxification. Sarang rian mabuli ka na ton mga K5 kang DTX Cofemix. Amo Jackie Beverage ang ginainom rigan ni Lola Letty Marfil sa may San Remedio kay Beverage. Abala pa kita ay namon sa San Ka Fast Food chain kay Beverage kundi in gin health ang birthday party kang hinabless ni Mrs. Abala sir, permibla ko pamati sa K5 na sa kada adlaw ko sir kapira ka tuig babati ko sa K5 Radyo Bandera baka mo na wala ako kibabati alang aran ko bla. Tiyambal ko, sige lang nai, kay Nita Miawon, di ka ako makabalik ko program rin. Di ka dyan, Nita Miawon, di ka kapangapirigyan kang DDX Comamix, si Lola Letty Marfil sa may banwa kang San Remy. Yan, gin nga po dyan lah, kaghigap kang kape mo rin. Magad man lami ang klase kape mga K5. Himo rin sa chia seeds, ang palay extract, kag disuga sugar cane extract. May mataas ka dyan nga antioxidant properties. Kung tarang, kung sarang makapatay ka mga free radicals, tuga kang oxidatives. Hindi ka mo mangin acidic, hindi ka mo mangin diabetesan, kundi mangin healthy pa ka mo. Bangad man, nakabulig mo niyan nga mangin slim ka mo sa mga tagparamati na rin. Sa DDX Comamix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available niyan sa mga parmasya, kagbutika marapit sa inyo, tag sa kajak ka mga look. Mayadgid nga po na rin kay Ma'am Monica Pamoseno Mondragon Kisto. Mayadgid nga po sa mga kay 5 Tamiyaw ko lang dyan ang pamilya Kisto. Kag Pamuseno dyan sa may barangay Del Pilar Hamtik. Ay, medgid nga po na may agig magpapati ka rin yun. Happy streaming live guys. Kay Ma'am Jean Nabas, medgid nga po. Kay Sir Joe Samiliano, medgid nga po. Kay Kagawad, Dalong Atividad, medgid nga po. Nga wad, ura na kaoran sa Sibalom to Ladron. No, kadikay na, no, grabe, uran dyan eh. Kay Paloma Ligaya, medgid nga po, sir. And to the family circle of K5 News FM. Shout out lang ah. Kay Musang, basta radio kano K5 News FM, K5 Fritz, basta food supplement kani products ni Dr. Mil Oy Gitra from Musang and Basil C. Candidad kang may Bato Norte Purok 3 sa Los Antique may gid nga pon kaninyo rigan. Kay Ma'am Vicky ni Pomo sa Sigaan kay Kakap Ernesto Sigaan kay Kang Liang Sibala may gid nga pon kaninyo rigan. Kay Ma'am Nepas Checa may gid nga pon kay Ma'am Ana Linietes may gid nga pon Sir Jason. Shout out lang sa akong bata nga si Abilino Nietes nga tandas mangita daple sa sapa urang kagagang ang buol na bao kampiyon ka na meturn. Ana meturn kadok kay Barbies pero makukakaon kara no. No lamang di susapa man. Kay Ma'am Janeline Gilliego, may gig nga po na. May gig pa pamati. Rigyan man sa Bidel's Refreshment. Pamati. Tulad rigyan kay Bifuiz. Si Ma'am Lilian, si Ma'am Marisa, si Ma'am Bibing rigyan. All the way from Singapore. Pamati tulad kay Bifuiz. Salamat, Gage, sa Bidel's Refreshment and Restaurant. Sa manamit ka dyan, kaga init-init ka dyan alumi. Kung wala kong kaan ka lumi, wala na paso, dila. Kanamit kasi sobra man sa sobra kanamit no din kakapasok dila katawaw bangga sa sobra kanamit kag ginakaen na wala ning dayab yab kay first halado sura man kada kasubsub ligan ka ngano kaka kuno di una nakarapaso dila ta? Pero kanamit kang lumi kay first thank you gid sa pagtugro ka pamahaw para guys sa K5 News FM mo solid listener gid kang K5 News FM rigan sa Mandal's Refreshment sa mga drivers kag ginakaon rigan may gig magpamati ah. Mayad gid nga hapon kaninyo tanan rigan duro-duro gid nga salamat. Salamat. Thank you. Gid kag syempre kay tamyaw ko man kali rigan kang happy birthday mga K5. Ang akan kajangan ninang at the same time makan kajangan tita kay Beverage no. Kay tita ko Elvera Husinilia, happy birthday gid. Kag sa bata man kang akan pakaisa rigan sa ilabas no bata ni Kas Kusaina. No, kay Zia, mayad gid nga pagsaulo ka kaadlaw, happy birthday gid kay Aling Maliit rigyan sa may Ilabas. Talan ka diyan nga makabugtuan ta nagasaulo kag inyo ka diyan kadlawan, kasal anibersaryo, ano mga celebration mga K5, happy celebration day gid kaninyo tanan. May the good Lord continue to bless you and your family and more celebrations to come to celebrate with your friends, families and

0: do bakit jak ono nga ang 12,000 mo nga sweldo sa kapagtugruan na kani mo dyan. If my memory serves me right, no? Ang 60% kanian is from the LGU ata or sana kang ano kang dole, no? Sa mga tag para mati tadi kan in partnership of the LGU yung mga kag dole no sa mga tag para mati tadi kan. Ang SPES Mayor K5 no for the information of everybody, ang SPES ang ka-joint program diyan kang gobyerno probinsya kang antike pinaagi man sa Public Employment Service Office o kon peso kag Department of Labor and Employment kag dole no nga nakatugro kang temporaryo kadya nga employment opportunity sa mga estudyante agad makabulig sa andang karastuso sa pagtuon kung sa diin nag-umpisa ang employment kang Hulyo sa diun kang summer o kung summer break kang dyang mga beneficiaryo. Di ka una kay Fritz daw anong niya kung di ka pasang is apat na katuig na pwede ka mga space na samtang kay eskwela ikaw pa sa kale. Sa dyang 125 ka mga estudyante ang sweldo kang 25 ang fully funded kang gobyerno provinsyal samtang ang 100 naman ang nakabaton kang sweldo halin sa gintingab nga pondo kang gobyerno provinsyal kag dole sa mga tag paramati tadi sa naangat na karian ng K5 nagpabutsag man si Governor Paolo Javier kang paglaom nga ang programa makabuligid sa mga estudyante nga maintindihan ang mga ginaubra kag serbisyo kang ginabuhat kang gobyerno probinsyal agad nga makatugro kang efficient kag epektibo ka serbisyo para sa mga antikenyo. Man mo sa siyang space kay by first jack karagi na mold run ang mga estudyante kung ano ka siyang nga mga kaya man mo kung space ikaw it doesn't mean real mga K5 nga ti sandiin ka lang ibutang kundiin imo specialization ito man na iangat no kundiin ikaw ibutang para lang ang matunaan mo for that certain period of time, magamit man ni mo mga K5 sa imo kadyang future, kadyang nga obra, kung makatapos kaya sa imo kadyang pag-eskwela. Kung baga pwede, mo rin butang sa imong resume, sa sumay na sa CV ni mo kay Bible Friends, nga rin naging spes ka for 4 consecutive years na Berigan, tapos na-assign ka sa amo dyan nga office. So, sa mga tag para mati, kumbaga, it is a preparation of a student for employment sa mga tag para mati. Kumbaga, isa ka pamagi sa katong gobyerno agad dyan nga mahanas kita lagi samtang temprano pa para preparado kita if time comes no nga di maubra ringgit man ka mo sa mga tag para mati narigit kag magkata basta-basta kaya di kulang tawad mo kay my friends 20 days of work lang ha 20 days of work mariganti mo nga 12,000 mga K5 plus 12,782 aman ka una kung di ko masala daw 8K to 10K yan dyan kay my friends mo nga aman ka dyang sweldo ko na sa space noy. Hindi ka dyan na ganun kid nagbahal ang pagsaka na kaya rin sa 12,000 plus run rapit-rapit 13,000 na no, yung ang imong sweldo for 20 days tapos iba na ka para churu-chill-chill naman ganun no? Congratulations kasi sa mga beneficiary kung pagpasalamat man sa atang kasiang gobyerno sa siyang pag-imo kasiang inisiyatibo man agad ka dyan nga makabulig mo sa mga kabataan nga nag-eskwala sa college no especially sa mga poorest of the poor. Kaya po siyang kalamamanan ng mga nga ginapasalad no, sa siyang SPES program ang siyang mga kabus kalpigado man ng mga estudyante. Sa atan ka dyan nga pagpanumbalik mga K5, dugang ka dyan nga balita kag impormasyon, atan ka dyan nga pag-istoryahan, gani standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Kabay pa nga nainom nyo na ang inyong DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: The spleen. Ano ni Obani spleen? Aton spleen, makita niya sa right upper quadrant, no? Pudna sila sa right upper quadrant sa aton abdominal area. Ang itapik ni siya si pancreas, si liver. Ang muna yung itapik siya. So, ang spleen ni is the largest organ of the lymphatic system. Uy! Lymphatic system naman, ha? Tiyabi na mo ng lymphatic system gito tanan sa bone marrow. Uy, may ala pa ta reserve, no? Inisi spleen, ga-produce man niya sa ginatawag nga B-cells and T-cells. Skip part niya sa ato lymphatic system. It is a checker. Also, a filter. Kung tanawan mo, no? Nami man introduction ni Sir JP, kinaambalyagin ang mga filter sa lawas ng aton kidney, aton liver. But here's another filter. Po, ini siya nga filter, ya. Ano ni siya, ya? Kumbaga, ga-check ni siya sa edad mo. Tapos, it is also important for keeping our bodily fluids in check, no? But, it is possible nga mabuhi ta without the spleen. Amo lang galing na immunocompromised ka.

0: Nung immunocompromised, dali ka mamasakit. Hmm. Nga, dali ka magmasakit. Kaya, gapudyos isa dan WBC.
1: Pero sir boy, may to the rescue man. Mm-hmm. If ever wala ka spleen, mm-hmm, the next organ nga mukuha siya function is your liver.
0: Your liver, correct. Mm-hmm. No? That's why importante gisang ato ng DTX 500. Ito no, ang cellular.
1: Kag nakarami no, recycler siya. Kumapuslan pa niyang daan nga red blood cells.
0: Oo.
1: Gamiton pa niya.
0: Scrapper niya siya, no? Pag-uba ya. Pag-uba ya sa red blood cell.
1: Kang shock.
0: Kuhaan niya iron. Ginakuha yun yung iron. Ginapali absorb yun sa body.
1: Mm.
0: Ha? Ang sobra ya, may mga specialized macrophages na siya sa sulod ang ginakaon.
1: Hmm.
0: Ginakaon na itong guba nga.
1: Aside nga recycler siya, storage pa siya.
0: Storage pa siya.
1: Sang white blood cells.
0: White blood cells.
1: Platelets.
0: Yung platelets.
2: Bangko sang lawas.
1: Mm-hmm. Ang spleen, kag tiyan, sir boy, kabulo ka, same ni sila ugali. Hindi sila gusto nga masudlan ka bugnaw ng mga bagay. Like, inom ka cold water. Kaon ka ice cream. Pinaka-kontra sa tiyan, kag-kontra ni spleen, ang amuni nga mga bagay. Kay gusto sang spleen, kag-tiyan, nga ang ila environment,
0: normal ang temperature nila.
1: Medyo alabaab.
0: Alabaab.
1: Amun ang rason nga, nga hindi bawal gidya mag-inom ka mga bugno nga tubig. Isa sa mga healthy lifestyle, nga hindi mag-inom ka mga cold. So, amun ang rason, sir boy, nga kinanglan, likawan mo na siya. Kay once nga amun na imo practices, guba imo tiyan, guba pagin imo nga spleen. Now, aside sa mga lifestyle ato nga gainom ta bugnaw nga tubig, gakaon ta mga bugnaw nga pagkaon, ang iba niya di magkaon bahaw kay makadaot kuno kay bugnaw, pero grabe pa kaonon ice cream. Kablo ka anong sekreto sa mga insect? Sa nagpa-bidging ko, sir boy, hilig ang mga insect sa ano, sang tubig nga alabaab. Alabaab na ilakwan. Plain water sila. Nga alabaab. Amo na ang gusto sa mga insik. Kita mo sa mga ilang mga Chinese herbal. Butang da kung mag-inom ka sining produkto kinanglan with lukewarm water.
0: Lukewarm. Yes.
1: The reason why, para hindi dali magubaay mo nga dyan. Ikadwa, para hindi magubaay mo spleen. So, isa na sa mga paagi nga matatapan na to atong spleen. Kaya importante gid ang atong kampo sa spleen.
0: So, hindi tapag baliwalaon ang atong spleen, planggaon tang splinta. Ang splinta is made of tissues, is made of cells.
1: Kinanglan healthy siya.
0: Oh, kanan siya. So, ano manggapong kanan niya?
1: So, ano himuon mo? Hindi ka mag-inom DTX, hindi ka mag-inom ITC, hindi ka mag-inom Pure C. Sigurado. Goodbye, spleen, to the rescue liver. Tima mo na, permi na mo ginabalik-balik kung ano ka-importante mag-inom ka. DTX 500, ITC, or Pure C.
3: DTX 500, health alert. DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
4: Oo.
5: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
5: Time to say bye-bye na, mga partners.
1: Ini naman, si Dr. Ramil Oy, magasiling, ang Diyos magapakamahay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
6: Kaka-K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kagpamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kaglatan ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalam kang mapag-un nga lamesa, kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
3: Bayo.
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Nako, ang mahal naman magpa-check up.
10: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
11: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Filipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat, kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. I Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad, 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: Oras sa Pilipinas, K5 News of Philippine Standard Time, alas 5:06 sa hapon, mga ka-K5. Nagpanumbalik sa pagkalakay ka dyan kapon, mga K5, kang Miyerkules, ang dyan nga programa na imawandya kang The Power Duo, ang DTX 700, kang Mighty C, mga K5. Ang mga food supplement ka mga bulik na tagadyamang inhealthy kita, likaw sa balatian, para sa hypertension, diabetes, stroke, kag cancer. Kon kamo ang breadwinner ang inyong pamilya, amligi ang inyong lawas nga indi kamo mangin balatianan sa mga tagparamati. Sa kadya nga tiyempo, bawal magkabalatian, tandaan ta, prevention is better than a power of cure, mga kaipa. Inam kamo DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang DTX 500 sang ka-superior antioxidant nga may rugyan jack kang the sugar-sugarcane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa mag-develop kang cancer cells sa tanang kalawasan. Ginapanggan man ang pagrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit sa takadyang lawas. Partneran na dyan mga K5 kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi 10 times stronger sa ordinaryo ka dyan nga vitamin C. Ang Mighty C mga K5, isa na dyan ka alkaline-based na vitamin C mga K5 sa ka-immune system mediator nga nagpapasgag kang atang dyan immune system capabilities. Agad patsun ang gaba ng silula nga rugi sa tanlawas pinaagi sa apoptosis. Antis ba dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Again, kung kamo ang breadwinner ang inyong pamilya, amligi ang lawas mga hindi ka mangin balatianan. Kaya ano na lang matabo kung pati ikaw may balatian pa sin o mabaka-baka para sa inyo kanyang pamilya. Available rian mga K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Osada Bravista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalod sa Barangay 3 Comon. May branch mas sa Poblacion Culasi, tabok lang Kaanay Building kang BDO Bank. Available manian sa mga parmasya kag butika parapit sa inyong tag sa kanya ka mga lugar sa online Lazada ang Shopee App Store mga kakikpat. Miad gid nga hapon rigyan nanay no kay Ma'am Karen Havison Checa may gid nga hapon kay Ma'am Bibi Lorna Blanco may gid nga hapon sir. Sa tangka dyan kakapamati sa K5 News FM, shout out ko dyan sa mga taga-barangay Fabrica Hamtik, kag dyan man sa may San Joaquin sa family Montalban, kag sa Serrano family may gid nga hapon kaninyo rigyan. Kay Ma'am Nila Duke Acuna may gid nga hapon. Kay Ariston Filiamo Alising, malagod PM sir, kapamatik ay medyas sa housing paningayan, housing upods kang akon asawa, kag shout out man kay man ng Luz Lumugdang, ang iya bana durugid diyan nagapamati. So miyagi nga po kanin yung rigip. Bati ko kanin ra kagapamati rigip sa may housing sa paningayan kulasi sa Tagbarapati. Tarigan. Bati ko ma-join ka mo sa fun run to kang ano? Kang K5 News FM kulasi sabay Sabado. Kung ma-join ka mo ti kirita na kita rito. Dumakad to lang ko K5 first man. No? How I wish kati madto ko dyan sa kulasi in celebration man of their 10th year anniversary. No, I do hope and pray nga makalusot ko rigan, no, maka-intra ko sa may fan run nyo rigan. Di ba, may fan run, mabatsin lang ko kamay, kiti masimba pa ko kay by friends mo, di, muna-una lang ko kamay. Di mo na, guru, para pag-abot ko rigan, masimba lamang ko sa kulasi. Jalins ba, lamin ko ma-fan run lamang kumigo pa kulasi. Guru, bang kaya ko ba na, guru? Diyan pa lang guru ko sa mga patnungon o kung may bilison, migo, basi ko na tumba ko at pila sa kapoy, uro, blan. Pero naman sa kanilong kajak, my friends, grabe nga kakapoy, migo. Kapoy magkaon. Mga kundi mo kung karawa ko kabisi sa magkalob lang. No, darawa ka, bawal ko itong kainan, kaon ko. Daw masaka ko, hindi ko ako ginawa. Grabe yung mga kaon ko kalumi. Pag iman ko namit kay my friends, kasi mala, basta namit, kasi ginabalik-balikan. Mara, no, yung mga. Salamat. Liwat na sa Dallas Refreshment. Hindi kayo kumati. Ito lang may gig nga po. Kay Sir Glenn Prado, Q-Bar, may gig nga po. Sir, sa may RMN Bakery. Diyan sa may District 4 sa Balom, may gig nga po. Kay Ma'am Lynn Pasakyan, may gig nga po. Sa matakasulong si Balom, may gig nga po. Kanin yung kay Ma'am Josette Pidyanco Abrico, may gig nga po dyan sa may bangin kang Banwakang Bugasong. Kay classmate ko rin, kay Mare, best friend ko, MC Alia Abrico, may gig nga po kanin yung dugang ka dyan nga balita, mga K5, ka dyan nga po, noy, kang Miyerkules. Sa mga tagpramati na rin, bau, masabu-sabu nga balita, kay Five Fritz daw, bangad man mga K5, rin sa may bahin kang Banwakang Sibalom, noy, may apat dito ka persona mga K5 ang nasamadan matapos no nga naigo kang kilat sa mga tag para mati tarigan kahapon kay Five Fridge ang balita na parte mo naigo kilat noy atong naigo kang kilat mga K5 kahapon taga Valderrama to gimbawian ni kakabuhi rin tarabag to kuno anak adyang mga panapton no, sa mga tag para mati tarigan. Tapos kainalanggit mga K5 no kainalanggit mga alas 12 sa adlawon. May apat man ka persona regan sa bahin kang barangay Maasin sakap kang Banwakang Sibal ang naigo pagigang kilat sa mga tagpramati tarik. Amo diyan ginambal blanga do mariet ang ginang kalibutan kay Beverage magluwas sa mga lucas ay pat niya na ikagidnapanay magluwas sa mga murang balita no may mga igo pagigang kilat baka mga natural disaster kay Beverage mga natural cause kaya ka mga insidente bala. Kasi kung mabiyan mga dahom mga K5, kadi maigo, timok ang kilat, rigan, sa mga tagparamati, ti nakaangkan mga K5 kang pilas sa lawas, no, andyan apat ka individual, matapos ka maigo kang kilat, rigan, sa isa na ka waiting shed, sa may bahin kang barangay Maasin, sakap dyan oy, kang Banwa, kang Sibalom. Ang dyan mga persona, ang ginkilala kay alias Rona, 31 anyos, residente kang barangay Maasin, no, si alias Ronald, 28 anyos, technician, residente man kang barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, estudyante, residente kang barangay Igsuming, alias Jerry, 63 anyos, mangunguma, residente kang barangay Igsuming, si Balop. Man mo ang Maasin kay Five Fritz ang Igsuming, ano dyan o, nag-dokta tayo lang rin kay Five Fritz. Kumbaga, igad sa nakadyan ang barangay. Ang ingad naman kang Maasin, no, Salvason kay Five Fritz. Man mo. Sinsyagin na nakadlaw ko noy. Man mo, kami lang kami ni kay Five Fritz pala mo. Naka-insindihan na, narawa ka to. Man mo, migo, ang Maasin ra, tubangnan lang na ka barangay naman kay Five Fritz. Kundi ko na-star bla. Sa may barangay de Mrs. Ang tubang na kariyan, Maasin ra noy. Ang barangay naman, ang kunin ayun siya. Sa impormasyon nga natipon na ton mga K5, no? Nakapasirong kano sa waiting shed. Ang dyang mga biktima, bangit man sa mabaskag ka dyang oran, kang gulpi lang naigo ka mabaskag ka dyang akilat sa mga tagpramati. Di, bakit manabi, tilipod ka na ton mga K5, basta nang oran-oran gani, bahal ang tsansa nga may mga pagpanag-obrigan, may mga pagpangilat. Pero kung nantawon, taki by Fritz, no? Ang dyan, hindi man talang kadamol oran, may pagpangilat, may pagpanag-oob. Kaya tama, dyan yung karir na yung mga klase kang insidente, nga may maigo, rin kang kilat kay Five Fritz. Regyak na to sa antikit. Pero, dahil kakabalaka ko, bangit man, consecutive days, nga di nagluntad mga K5, ang dyan, igo kang kilat, kadyan nga insidente. ti ang kusaan mo kadya nga bagay kay my friends ang mambata guro kun nagapanag obra nga pangilatrikan hindi kamo anhala kalaog laog jan kay dito sunod-sunod ni mo sir yay ang pagkaigo ang kilat bla kay dito ratang gina pangayo may maigo liwat rigan may K5 pero just for your safety man bla para nga hindi kamo maigo rin ang kilat niyo no especially if you are living sa mga na mga ma, ano bla, mga tag-as kasi ang lugar mga nabukid kasi nga bahin no sa mga tagpermati talaga amo na dapat no'y dubli halong kita gid no sa mga tagpermati talaga bangal sa tabo mga K5 na tumba ang mga biktima kag nakaangkon kang kapilasan sa anda kadyang mga lawas no ni maswerte man mga K5 nga nakit-an nga sang kabystander kag ilayon diyan nga nagpangayo man kang bulig para madara sa ospital ang mga biktima nga sa talad regan man sa istable kadyang nga kondisyon. I do believe kay my friends bukas na kung nga direct hit malamigo nga naigo sa nagulpya darigan possible guro sa mga ingat darigan no tapos nag nag-connectar ka nanda so nga nakagam sa nakaya ako mga pilas-pilas kung direct na kung maigo kay my friends laban-laban no basi kun ah, okay naman ganda pa ngayon basi matamaan ka guro no naman ka dyan naigo kilat no nasunog pa kalawas na migo mo bangat sa mga pag-impact balang na amo na dapat kung nagadamol o nagapropagab, nagapropagilat rin yan, hindi ka mo nalakala o rin hindi ka mo magawa-guwa. Kag advisan, naging atong kabataan, nga di hindi magpareligo sa uran, kag hindi ka mo nalakala rin yan, magsalod yung maldi ninyo kung nag-uran nga nakapangilat. Ay, budlay, magsalod kang inyo ka dyang baldi nga kapangilat kay my friends. Mas magbutang mo ito, baldi ka rin, kasi masalog ka tubig, tapos gulpiyada ka lang igo kakilat mula nun. Iwag tabang na pangayo rin, pero malikawan na ton siya, kon magtinerta na sa kanang tagsa kadya ka mga panimalat. And speaking of kilat, no, kadya black in my fridge, no, sunod-sunod ng mga pakuran-uran, no, itlabot to nabi pag-asa, mga itabi update, mingko, how come kadya nga daw, ka-frequent, naging dabi ang dyang pakuran-uran, dito sa may antike, no, may ginamon na to, na hiyang kadya nga, low pressure area, o kung mga water disturbances, ang pag-asa, no, kag, andat kadya ka daw kaduro kadya ang mga pagpangilat no, yung na-experiencehan nato nara ka ano dyan ano kadya ang nagatuga kadya ang mga pagkuran-ura pagpangilat ang pagparagoob ragyas sa may probinsya ka ng tiki mga ngayon sabi update ano yung mga K5 sa dalagang panahon para kadya nga mangin aware taman kung sa next 3 days kadya ano kamusta tiyempo na ton mangin mauranon mangin matawhay sa mga tagparamati samtang gina-establish pa ang koneksyon mga K5 sa pag-asa sa Iloilo para mga update kang dalakang panahon na ito nigan. Meron na nga po nigan mga K5 kay Ma'am Irene Erfeser Nicola. May adgit nga po nga nimorgan mama. Kay Ma'am Bibing ang banal listening and watching sir sa Singapore. Shout out lang kay Barista Santiago Andres nga naka-barbecue dyan sa Budbudan, Hamtik, Purok 3. Kag kay Roland Santiago, may adgit nga po, may adgit magpamati ka ninyo nigan. Naka-standby na sa line number 2 pag-asa Iloilo mga K5.
0: Weather update.
6: Mayadgid nga po Engineer Ferns Robin sir, welcome sa K5 News of Amantike. Kamusta sir? Pinakalitas monitoring tas nalaka ka ng panahon sir.
7: Yes sir, sa atong latest analysis, ang northeasterly wind flow nag-apekto sa Northern Luzon. Easterlies naman nag-apekto sa nabiling na bahin ng Luzon kaysa silangan yung bahin ng Visayas. Kita naman diri sa may Western Visayas is actually is may ara gyapon no sa magalumon nga kalangitan may ara sa mga pagulan-ulan paglat paraguo nga dala sa intertropical convergence zone samtang may bagyo kita nga ara sa sa parlayan actually subong tropical depression pero tuman ni siya kalayo kag ara sa babaw sa may extreme northern Luzon area no pag wala ni siya sa direktang epekto ini nga bagyo sa anumang nga bahin sa atong mapungsod. Hinatutog ng tarangan na hangin, halita ang hinan silangan, ang ibabaw sa Western Visayas. Sa diin, makanay tutog ng tarangan at ang mga pagbalot sa kabigatan. At ang temperatura ay 25-32 degrees centigrado. At ang adlaw, matunod alas 5.33 sa hapon, butlaki buwas, alas 5.39 ang kaagahon. Amun natin latest on update, halindri sa pag-asa, Iloilo, Ferns Robin, malamugit niya salamat.
6: Okay, may gid nga po, Sir Engineer Ferns Robin. Sir, mamangkot lang na ton, no? Sa next 3 days, Dabi, sir, kamusta siya po na sa Antique, sir? Padayon, ang dyan may rapta-rapta ka dyan ang bakuran o kung mangibabaw, Dabi, ang may kadyan siya po, sir?
7: Yes, sir. Possible niya po, generally, pero weather niya po sa agaw, tuto, pero expect niya po na to, niya sa hapon. Yung gabi na sa mga early or late afternoon, may possibility kita sa mga pagulan-ulan dala sa mga thunderstorms na mga cause ng intertropical converging zone.
6: Sir, may we know, Rigas Antique, sir, kasi nag-uran-uran, ano nakatugak sa mga pagpanglat pa ba nag-oob, sir?
7: Yes, sir. Iyan, sir, ka mga thunderstorms ko sa intertropical convergence zone nga weather system.
6: Okay, so lauman, sir, sa dyan nga malatong, kanina mentioned na kina, nga sa Gyapon, mag-experience siya ka mga pag-uran-uran, may kalakip, sir, kapag nag-uob, kapag panglat?
7: Yes, sir. Possible, sir. May from time to time nga sa kapit pa rin mainit, kit ka tama sa aga, sa unto, may possibility na sa hapon or sa gabi.
6: Sige. What is information, sir? Salamat, gina. And God bless sa pag-asa Ililo.
7: Thank you, sir. Salawat, mayong hapon.
6: Weather update. Nabatian mga K5 si Engineer Fred Robin connection ta direkta sa ibayang pag-asa Iloilo mga K5 no. Nakatuga kada jack kang pagbanag-aaw pagpaginat K5 Fred no. Kung tuman ka daw kainit sa aga kag sa udto tapos kung bag-uran sa hapon naga nanoy nagapanginat nagapanag-aaw bali K5 Fred. Kung sa mo dyang plastada sa mga tagpermati na rigyan, no, kung hapon, kung mag-inuran ka ni, no, hindi ka muna yung halakala, o rigyan ako kalamida rigyan, no, ano ka muna yan, puro pahuway ka muna yung rigyan, mangay man na daro, warang ka adlaw, kati may naigo, kilat ko na itong santike, para ka dyan nga maging safe na sa mga suki, ito ka dyan nga mga tagpermati. Ngayon, gid nga po, kay Ma'am Marisa de los Santos, man na, pa-shout out lang sir sa mga bugto ko dyan sa Budbudan, sala, kagkay Bibing Solin Sansago pa shout out man ba may gid nga po na yagi gid pamati salamat kung may happy ko na diyan ko nang sredlan nyo kang inyong lumi kina salamat gid dugan ka diyan nga balita mga K5 ka diyan nga po noy kang Miyerkules no may regyan ron kang 42 mga K5 ka mga PNP personnel na ton mga K5 regya sa Antique ang official ron nga na-deputized, no? O official ron nga deputized personal kang LTO or Land Transportation Office sa mga tagparamati na rigyan. Base man sa gimpatik kayong kaya nga turnover ceremony kahapon Oktubre 13, mga K5, ginpayag ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Ginospan II, no? Nga dugang kaya nga bulig diyan sa anda kaya nga mga tinaho agad maprotektaran kag maserbihan ang kabuhi ka mga Pilipino ilabiring gid sa traffic loss. Kahit di ko lang tawon ta, kung madamdaman ta, pira kabulan ka nagligad rin mga K5, no? Langin mainit mga kadyang diskusyon sa social media, especially sa may antike mga K5, kati how come kano nakapanitaan dyang mga pulis, nakapanakap ang dyang mga pulis, kati they are not even deputized by the LTO. Tuduso nga dyang magpagpanakap kay Bifrit. Bilang sa Batman kang aton ka dyang LTO antike mga K5 no kay through the request man tigin pang deputize mga K5 no ang 42 ka mga personal regya sa may probinsya ka antike man an mga K5 nga sino kay attorney Agdospan nga kada tuig nagadangat sa masobra sa Santos ang na record mga K5 nga napatay sa rehiyon 6 bangal sa diskrasya sa dalanon apang nagnaog dyan sa 234 lamang kang 2025 bangid man sa ginpabaskag ka dyan nga reinforcement kang mga LTO personnel. Kahit di kung laka lang yung mandabi ng kapanakap no, kung hiwat ang mga checkpoints man kay Bifrits no. O kaysa ang mga tawag ka dyan, mga driver man, mga haras-haras man sa dalanan kay Bifrits. Through the presence of our PNP personnel and the LTO naman ba naton nag-minyar man ang dyang mga haras-haras sa dalan kay my friend kagbahol ka nung abulig dyan nga di rake ka mga personal sa taksa ka dyan ka mga probinsya ang ma-deputize kang LTO no nga di nagpanaba mga kagbahol nga factor nga nakabulig agad mangin manaba ang dyang mga cases kang disgrasya nga na-record mga K5 from the previous years. Kaya di ko nang taon ta, kada tuig, no, nakalabot sa 700 plus, kanunay mo, ang, ano, ang dyan mga disgrasya, but through this program, nga natin, ang gina-deputize, ang mga PNP personnel natin, no, nagnaba dyan ang 2025, and we are hoping, natin, kung magwa man ang data, year 2026, mga K5, mas manaba bagi dyan, kung ikumpara sa 234, nga na-record, mga K5, kaya nagligan ka tuig, 2025. Turo pa kay attorney Gadospan nga binaagi sa dyan nga programa duro ang nasalbar nga kabuhi rason nga andap bagit pabaskagan ang dyan itawag nga law enforcement sa mga tagparamati na rin. Kanakan grumigo daw na ko ti guilty niya kanakan ti law abiding citizen man. pag-abot sa dalan, gibay officine, ay lamang kung mag-drive ka motor na gan. No? Tapos, kung may mga pedestrian lane sa puntara, gapundo ko lagi, gabahar ko lagi. May mga likuan ra, may mga intersection na gabahar ko. Kabailab, dakal gibay officine. Paan mo nabutang sa Biblia, bay bulahan ang taho nga mapainalaban. Di mo bulahan ko, noy, sa matang paramati, tarika. Pero, kung mga ala Junel Tivis, di mo mag-drive kang motor, ako unti mo kay Bifers mag-abot sa station, hala kasugit mo. Ang bala, kay na may migo, may nakarusi ito nga motor, kalagas-lagas ka na kunti. Sniper 155, dahil motor ni 5 Junel, na kulay green, na blue-green ang color na, no, makita nyo man na, ako unti mo migo, ang bala, galusot-lusot lang ko sa ginaubrang talanda. Oh, grabe, no? Grabe, bless si Junel Tivis pag-storya, amigo. Amala, kayo na ba may mga amigo, may tawag ka, may nagkasusunod na ganun, nagkapamping-pamping pa. Ipaprutan ko ba, katagalagan ko, katatawag 125, 127, bla. Si Junel Tivis, samatik, anakan, reckless driving, rian, Junel Tivis, ha? Hindi magpinatayaw nga nagkadagan ka, 127, 137, dyan, reckless driving, rian. Sa mga tag para mati, tarik. Ama na sa motor, amigo, amo na dalagan ko, na pero kung sarakyan ko, ako, hindi mo na, amigo, na, wala tayo ba ilab-ilab doon na ibagit si Junel Tibes, ano eh, ibagit man tala ko may chik, ah, chikot di mo, no, may chikot di mo, kag may motor di mo, ah, ikaw lang kayang mayad, no, eh. Pero mambal talang mga K5, no, dapat mangin, ano kita, mangin, tawag ka dyan, hindi kita mangin traffic violator, bala, dapat mga K5, sunod kita gin sa dyan gina, tugro bala nga mga panamdam, no, sa mga signs nga kamaan kina mag-insindiri dyan, no, kung may makitaan ka mo nga darwa ka dyan kasarakan nga dyan ay migo ka sign tawag ra no overtaking, no? Kung double solid yellow lane rian hindi ka man mag-overtake at all times, hindi agad po hindi mag-overtake damdaman ko naman to sa katampuhaw nga tricycle driver na sukalaw ko ninyo kagabihan, no, gabi ito na yung nagabiyahe ko, dumduman ko ng buhaw, gid, stulay ka di buluan, kay Bifrits, ti double yung lane na, kay dito, two lanes na dyan, rian, malampuwas lamang na ng motor na, kay, maugin pirit, naging mag-overtake, gamay, kulang gid, mahead on collision, ang visit na. Pasensya ko na, kambal ko kang bad words to yan, hindi ko mapanggan, namin ang kakalingan ko. Pasensya, gid. Kung man na maguhan, manguro ka mo ko na, ganun, nag-amputol kinambal, kung man ako napanggan, kay Bifrits. Ano mo katagot ginawa ko noy, no? Ang bal ko ay, kung bakit lang tinilam noy, kamakitaan ko ba kung basta may mga darab na migo, basta kung may mga nitago-tago ko tarami ko, nabalikan ko ba yung talagsan ko, kagamalan nga, kagatang payungan, blaw, kagamalan nga, ay, wala kakamaan, kadubos ulit yung liloy nyo na, lati mo ka-overtake. Kung nagbungguan na, itabi kay, nanamit ang payungan ka magpainsindi. Nga dapat, kung tubol, solid yellow lane, ganun, hindi ka mag-overtake, kasi no overtaking nga ni. Pero gabi nga mga driver man, nga ti, kaya may lisensya man to, kaso kayong palapaw lang man niyan, di ra makamaan ko ng mga basic rules bala sa pag-abot sa mga dalanan, mga kikipas. Kung isa makambal ka man nga, ayun di kakak. Marang kayo sana, makambal ka, ka-urumal man, no? Amo dapat ra, sa mga tag-paramati na rigan, dapat kamaan ta ka mga basic para likaw kita sa dyang mga disgrasya kag daad, no? Kita nagkapanawagan man sa mga na-deputize bala kang LTO, ngati, sarang ka mo makapanakop, rigan ka dyang mga violators, nami guro adlaw-adlaw, checkpoint ka mo. Para ka dyang nga maobligado, magbuel ka dyang mga lisensya, magparinyo ka ng ORCR, ang dyang mga driver, man dyang kabala, ang dyang mga motorista, ang dyang, kahit kung natisaran ninyo mga K5, kung sino pa ang rat yung mga papel, rigan, rat yung mga license, mga K5, amo pa to ang haras-haras sa lalat. Tinantawarian, no? Kaysa mag-tawag ka dyan, kung makabunggo ka niya, haras-haras ran, rapati tawag ran, rapati mga dokumento, makabunggo ka niya, post lang sa Facebook ka, mga ayaw, Gcash, ay, kanami, o gigurin. Muli pagkaharas-haras, mong kasi tanami, ang balang nga deserve, kaso daw kalain man nga tinadis ka siya tawaran, ang balang nga deserve, no? Kaso daw deserve na rin, bangit man sa pagkaharas-haras na noy, no? Kaya di ko may atandaan, kung sa insakto lang daan kay my friends, di kundi wala kitaan di problema kay my friends, di ba? Kabay pa kani racket ra deputy sa LTO di ka natos antike hoping and praying nga daad akong pwede adlaw-adlaw may checkpoint na o si saon gida no may kung nakabiyahe round trip man o kung nakabiyahe pampubliko ka mga sarakyan nantawag kung mga franchise sandarigan may ORCR sandarigan may driver's license sandarigan no nakasunod bala sa mga proper protocols in terms of traffic right? Because that this is not only for their compliance, but for the safety man, kang aton mga pasahero, no'y kitira ka na gabiay, what lisensya? It means kung nakalisensya, with no wang sian, makabot sa mga traffic rules and regulations. Di possible, makakos lang ang disgrasya sa mga tagparamati na rin. Tawag niyang harian, mga koloro. Dapat no'y, square fare lang lang mga K-5. Na dapat, di unfair man sa iban ba, yung nag-process ka mga dokumento, da, mga lisensyada, para ka dyan nga makabiyahe kang insakto. Tapos, kamuri ka, mga kolorom, di mas nami rin mga K-5 no, kung magduro na gin mga deputize sa tuligas may anti. Mas nami ko at lawad-law, ma-checkpoint para ka dyan nga hilwaya tanan sa dyan mga nagkalain-lain ka dyan nga disgrasya para mapakanakan pagid mga K-5 ang dyan disgrasya nga nakaluntad sa dalan adlaw-adlaw sa mga sukit o ka dyan nga mga tagparamati. Pwede ko lang tawon ta mga K-5 no, sa mga kabugduan darigan, no? Bahal naman ang pagpasalamat ni anti-KPBO Provincial Director Police Colonel Ryan A. Divara sa nasambit ka dyan nga programa nga makabulig man sa law enforcement personnel sa pagpatuman kang traffic laws, pag-manage kang road safety, kag pagpasiguro man kang matawhay nga traffic flow sa mga dalanan sa mga tagparamati darigan. At luwas sa mga haras-haras, may rigyan man ikamahan mag-insindi sa stoplight na migwaw. Kita na rin ng 3, 2, 1, tapos ma-red run. Hala, ipirit, mag-ibirit. Kaysa doon napinit, tumbangan ng stoplight, agilampusan, kuro mga sarakyan, nukod mga tarantado. Kaya doon ka-rumal man, kisa, ay, maalang, hindi na ako mag-tell man. Daw na-stress ko nila. Kaya dabi mga kamutis, antike, may prodad, masampulan riyan, madakpan riyan, para ka dyan nga magmadla na ng mga tao. Kaya doon, oh, para ka dyan nga masampulan na pamamanaan na kung ano mga konsekwensya bala sa dyan pagkaras-ras na mag-drive rigyan kang andang mga sarakyan. May nandada ko ma-disgrasya, kamurigan, kamulang, hindi ka mga ulamid, kaibahan bala. Hindi, mas ibang tao yung maulamid pa, bangit sa pagkaras-ras. Dugang ka dyan nga balita, mga K-5 kang impormasyon sa dyan nga pagpanumbalik. Gani, standby.
0: K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
10: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, mag-joy ride na ta.
11: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.
12: Mayad nga balita sa si balumnan. San Remy Hon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation. Nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gidgada ha?
5: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
7: Leron, leron, sinta. Nomad ang gintira. Kool naganganga. Kay puwerte, goya. Barato pa kayo. Mag-an pa sa bulsa. Nomad na o saron. Sa talam na naton. Kaya ay papatyon, isa kami trong dalom, Nomad na ang gamiton, para okay aton production.
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang Nomad sa kada spray load. Ang Nomad mabakal sa inyo suki nga tindahan, sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders. Made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger licking good.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: Master ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX500, ang health mo, protektado!
2: K5 News FM,
3: championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5.42 sa hapon, mga K5. Nagapanumbalik na pabalaga ka dyan hapon, mga K5, kang Miyerkules, ang dyan nga programa ni Muanjag, kang Klinika D3 Bio. Pangontra sa ubo, sipon, ilanat, rangkaso. Tandaan ta sa kadyang atsyempo, mga K5. Init sa aga, oran sa hapon, dasig itakpan, mga K5, kang dyang mga simple nga balatian. Simple lang tuod, pero kung ato mabayan, posible nga maglala, magtugak ang komplikasyon sa tantagsa kadyang ka mga kalawasan. Gani samtang timprano pa, tugruan ta ka protection na wasta, inam kita Klinika D3 Bio. Sa Clinical D3 Bio, mga K5, may extra virgin coconut oil ka rin, may vitamin D3 ka pa. Sa Clinical D3 Bio, mga K5, ikaw, ako, kita tanan, mga K5, protected. Available rin sa mga parmasya, kagbutika, marapit sa inyo, tagsa, kadya, ka mga lugar. Mayad nga po naninigyan, mga K5, kay Ma'am Helen Bangoy Dairo, may agit nga po sa mga taga-odyong, si Balam, may agit nga po kaninyo rin. Kay Ma'am Vilma Pasakay Agustin, may agit nga po. Kay Ma'am Joy Denise Tulio, may agit nga po. Sir Jason, pa-shout out lang dyan sa talagang kadya ng mga viewers and listeners. Especially dyan sa Nazaret, kay Nanay Violita Tulio. Kagdyan man sa Indagan, sa kainang Ilving, nung Junior Paharilyo, nung Junior sa Paharilyo and Makawili family, and to Alintahan and Namol family, may agit nga si Ram kaninyo rin. Thanks, git, and God bless you. God bless you too, man, ma'am. Kay Sir Mark Rio Bangoy, may gid niya po, Sir Jason. Kapabati ako, Sir, sa may tumyong, larayo apat no, ngon via transistor radio. May gid niya po na, may gid niya pagpamati, kaninyo tanan, mga K5. Kung madamdaman ninyo, di ba nagsugo, nagambal si President Bongbong Marcos, nga magbakal ko no kita, kang balde kay Five Fritz, tapos, itudluan kita kano kung paano mag-filter kang dyang tubig. Dabla, ipakita na kaninyo, bangad man, demo kang DSWD kung paano dyan ay ihimuon, no, kani makapanagtag sa damong kang dyang filter kits bala sa mga pumuluyo kano nga apektado kay Five Fritz kang dyang super ill ninyo sa mga tagparamati tarigan di jabla ay samtang gina-prepare pa ang atong adyang video presentation, no? Ipakita dyan ay kung paano nyo buhuan, paano nyo i-plastaran ang inyong kadyang mga baldirigan, no? Para kadyang nga ma-filter ninyo ang tubig halin sa oras. Isang tubig, palin sa ibordal, kagkipapets, kadalam-dalam, or labag-labag, kung namahilo, itsura na. Sorry, kid, na-endorse ko pa, tana ba? Nasa labag-labag, tubig na rin, maputi, kipapets, sarang ninyo mainam ko, no? Okay na, amigo, okay na, okay na. Sila, ipakita na kalinyo kung paano i-set up ang inyo kadyang instant balde nga ma-filter ang inyong tubig. Raw, na, ginabuan. Wala, ni sound, Ramigo. What sound? What sound?
5: Kulit na sabi ko, the kit is simple.
4: Ito yung nilalagay. Da, amurang kit. Kit na, no, yung ang nga kaptan, kasalabra. Kit na.
5: This can last for 5 years, basta nilinisin ang tama. It's just washing. Ipapababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.
4: Darun, darun, ginablastarun. Pagbuho mo, Noy, pamutang mo lang manglira.
5: Explain natin, sir.
6: Kasama na yung mga gasket, just ensure na hindi siya
5: magigod. May magigod.
6: Yes, may kasama lang siyang gaskets para hindi siya mag-leak. So, ipupush lang natin dito.
4: Mm-hmm. Sige.
5: Then, isi-screw na lang siya.
6: Screw siya.
5: Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
6: All we need to do is to tighten siya.
4: Pagbuho mo to kina, tapos may kit na ginto, sa kit din ano mga K5 dyan, karang ano mga requirements, o mga ano, mga kinanglanon, bla. Ilan tawon tabi ka ron, kung pagbutang na kang daw halin sa turugban ng classic tubig, kung maputi, ibang magwa na, bla.
5: Ginamit pala.
4: O kakuri, man na mag-set up ng dami ko ba? Set up lang yun dyan, kakuri pa. Ano man gito, anda yan, rin, set up o kung nang matumato, saan da kaya? Aran, o, o. Pag salad mo ito ka ano na, ibutang mo rin aran, no? Pag nakad mo rin yan, may daw, bagal nga daw, ano tawag yan daw, anong ganyan, kupling, kupling, tsura na no?
5: Just to show everybody, ito, clean water, obviously. So, lalagay natin.
4: O, clean water to, clean water.
5: Ito, hinalo na nila, pero, sorry. Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, ayan. Wala namang special dyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Lagay natin, or yara, dagdag flavor.
4: Doon kami kosmikos, amigo.
5: Ayan.
4: Okay. Itistingan na rin kung paano. Kung ano, kung limpyo, ibanwa na, o brigo. No, sa matang pagpatid rin. Imbubuan pagi katubig, pagbutang katubig, imbubuan okay. Kahigga katubig, butakan kahigga, bagay. Tapos ibutakan pagi katubig. Daw, nirecommend si Dehan, amigo. Raron, o. Oh. Eh, tawan na be, kung anong gwa na, kung puti, gimana, oi. Tawan na be. O, oh, tawan, tatubod na, oi. No, sa matang pagpatid rin. Tawan sa Facebook Live.
5: Kasi, remember, the filter is already inside. Loaded na siya.
4: Ato rin, gin-on rin, nagtubod rin.
5: Patataas ko yung baso ko, sige, ayan.
4: Oh, grabe, puti-puti, iman, guwa na migo mo. Puti, iman, ikaw na filter, na gin-man, oy.
5: Ayaw mo naman. Pwede pengin ang mic? Wala. Alright, so, gravity kasi siya eh. So, the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas, obviously, sa level nung paglalagyan mo ng baso.
4: Hmm. Sige. Oh. The way naman ang katubod, Migo. Ano na nabararo ito, guro, kang mga igaging butang na ito? Basit ko ng buhok ang filter na, Migo, na takpan, guro, the way kagwa na now, no? Oh, natapos na. Naliwat na ron. Oh, di, sa anak ng full video, mga K5, gininam na para, gininam para ni DSW Secretary Rex Gatchelian, kag ni President, ano, ang vocal person na Presidente, ni Ms. Claire Castro. No? Gininam na para Miko, para kanong mapamatudaan, nga di pwede, kaya kanong imnan kay Mabel. Oh, grabe, no? Di lauman dyan, ano, sa mga lugar, mga K5, no? Iba ka managtag dyan, kids, no? So, kumbaga, kamo makakabalde, tapos tugruan kamo kang kids rin, mga K5, kasi lang ninyong matakad, mga K5, para ka dyan, nga, mag-filter, ano, kang dyan mga tubig. Pero dahil may video man kay my first black kapag butang nandang magbubo na rin to, ayhan, nagsasamok, ibang tumigo. Kasi kung na-scripted, masasunod na migo. May nakastock ng galing nga limpyo nga tubig lang, amo tumagwa, migo. Ay, may tanang crew, ano ba, ang transparency, man kaya tawag ko, para ka dyan makita, ang mapati, ang tao nga, ay, nami, kaya limpyo, kaya ay, ito tama, man, migo, ka high-tech, no, nga, pagbubo na to kahigga, una to limpyo, higga, tapos limpyo bagid, tapos pagbutang ka filter, ura ang tinuro, migo nga process mo, pagwa ka tubig na, limpyo lagi ka beverage mo. No? No, ano, mambakaw, wow! Mambal ni Ma'am Mirna Armon, yung bala, good eh, sorry nga, kagawin ko kalantaw kung paano i-filter. I-filter sa dagang ito, grow, ma'am, tapos itakad mo lamang, tapos ma-filter ang kanilang imong tubig. Ti, lantawon talaga rin. We are not expecting at makabaton kita rin niya kang young kids mga kipa. Kaya nang makabaton lang man ang maapektuhan ng super El Nino. And we are praying na kung daan hindi kita maapektuhan ni niya kang young super El Nino sa mga tagpramati na rin. Para ka job lang, ayahay pa mga buhi na niya po. Nakati kung mag-suffer kita kang super El Nino rin niya para lang maka-avail kita kang young kids mga kipa. Daw hindi man manami, kaya friends, di ba? Mas dami ang lang, hindi nakakabaton niya kids, tapos hindi makita makabatsak rin niya, kang 2-man gig ng epekto mga RK5, kang dyang super El Nino sa mga tagparamati na rin. E, amura no, yah, ang paano magtakad ko, no? Sa mga tagparamati na rin, kang dyang kids, no? Para ka dyang hindi ma-filterized ang inyo ka dyang tubig ako sa ruto, ninyo halin manayaan sa oran, no? Bisan tubig, baha ka niya, kaya friends mong, di ba? Kita mo kabalan na ora, ihakpan mo na migo, so ibulan mo riyan, tapos i-filter ni mo, pagwa na limpyo, pwede nyo kung mainom. Ka-kampyon na klase. No, kung kung amo lang mga galit siya kay Pepperidge, ang solusyon, dapat ko, dapat lang ipanagtag ka dyan, migo ang dyan kit ka dyan, di ba? Tingko da adit raro kitang land baka mga water filling station da kadi may automatic filter naman kalimigo. Wow, ti maan lang gid ah. Dugang ka dyan nga balita mga King 5. Bainan na yung mga filter-filter ah. No? May isang ka pito ka tuig mga bata ang nakaagam ang pila sa nakadyang lawas matapos na sideswipe manoy kang motor regan sa may banwa kang hamtik sa mga tagparamati na rigan. Ipilaso sa nakalain-lain ka dyan nga parte ng lawas ang nakaagam ka dyan isa na ka minor de edad nga bata nga babae matapos nga na sideswipe dyan kang motor sa may barangay aslo man hamtik alas 4 sa hapon kahapon noy no? Oktubre 13, 2016. Sa initial ka dyan kainformasyon nga natipo na ito mga K5, no? Nga nagabiyahe ka, no? Ang dyang motor nga ginamaneho ni alias Greg.

0: man ang kabataan manigan halalang makapinuloks dalan kay Manfred. Pero bilang driver man kun daad dapat defensive ka man. Pag makita mo rin kami bata sa unahan, hindi ko nga sisigun pa yung talagan. Dapat magburo bahar-bahar ka man naging kaman. Bilang pangaman manimo, kung base karon maglaktad rin ang gol Pinoy, malabot mo rin. Di ko nang tawon ta mga K5, dapat defensive driving. Hindi ko defensive driver ka mo, malikawan natin ang dyang kaangay, kadyang insidente sa mga tagparamati na rin. Katapusan, kadyang ang pagpanamyaw, no, may atan nga po nigan sa may bahin kang Barangay Salvacion, kang Barangay District Lisi Balam, raka mga tagparamati na rin, mga K5. Alang-alang na tiyempo, ta standby ka mo rin sa masalot kadyang programa ang Klinika D3 Bio Evening Newscast with K5 Family Planog and K5 Junel Nanggan Tives. Sa technical side, kaimong natin nga K5, Garrett Fritz Palermo sa Bugasong, ka K5, Jerson Lustan sa Kulasi, Emmanuel Kulma, Kumla. Sa Kulasi, Emmanuel Kumla, na yung Kulma. K5, Almi Joy Sanchez Martinez, and the station manager, K5, John Reynard Barcelona Apostol. Sa Amon Station Manager, K5, Arjan Villasor del Coro. Sa Amon CEO, Dr. Ramel Itangoy Acubanwa. Sa K5, Jason Grafanes Sapa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500.
4: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Sang natilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mabasag na pamatay hilamon sa atin parayan.

0: Sangka Selective Systemic Kag Post Emergent Herbicide 100-120 ml kada sprayer 12-40 dias Covert 200 OD Exclusively distributed by Jensen's Philippines Bakal na Covert 200 OD Sa lugang nga paramangkutar magtawag kay Mark Jun Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang Kang Anay Building, Kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang Kang Anay Building, Kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM, Bacolod 94.5, K5 News FM, Calvivo 88.7, K5 News FM, Iloilo City 100.9, K5 News FM, Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, alas 6:03 sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mga balita sa kadyang gabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, apat ka mga individual na igo kang kilata sa Sibalom.
4: Pito ka tuig nga bata pilason matapos nga side swipe kang motor sa banwa kang hamtik.
3: Board member La Vega nagpasar kang resolusyon nga magpatigayo na kang convergence inquiry aga diskusyonan ang problema sa Semirara Mining and Power Corporation.
4: Antike, may pinakamanaba nga inflation rate sa Western Visayas kang 2025.
3: LTO Region 6 sa plano nga mag-offer kang scholarship program para sa libre nga lisensya sa Antike. Sa balitang national, dole nagpagwa kang pulisiya sa pagpasweldo para sa mga holiday sa Nobyembre 2026.
4: Sa balitang international, China North Korea Bridge magabukas sa Oktubre 15.
3: Sa balitang sports, sa Yulo Brothers sa pangunahan ng Philippine squad para sa 2026 World Gymnastics Championships.
4: Sa balitang entertainment, Josh Aquino ginkadlawan sa Sangka Podcast.
3: Maayad-ayad nga gabi Pilipinas, good evening probinsya kang Antike. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang D3 Bio Evening Newscast sa kadyang adlaw kang Miyerkules, Oktobre 14 kita sa tuig 2026. Mga ka-K5, sarang kami mabatian sa tatlo naman ka mga broadcast station sa probinsya kang Antike sa 95.7 na K5 News FM San Jose nga nagabroadcast sa Sura, 95.9 na K5 News FM Colasi nga nagabroadcast sa Norte, kag 97.3 K5 News FM Bogasong nga nagabroadcast naman sa Central Antike.
4: Sa din kaman nga bahin kang kalibutan, sarang kami makitaan kag mabatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa Via FB Live Presentation. Ganit sa kapala sa tag sa ninyo ka mga account ang K5 News or K5 Antique Updates, K5 Antique kag 95.7 K5 Antique Digital. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe agad nga maging updated sa mga latest news and happenings.
3: Sa kadyang gabi kami ang inyong tagbalita.
4: Ka-K5 Junel Nangantives.
3: Ako naman na si ka-K5 Family Palanog. Kag para sa detalye kang aton mga balita, una kita sa balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Pila sa lawas ang naangkon kang apat ka mga individual matapos nga naigo kang kilata. Ginabanta alas 12:35 sa adlawan, Oktobre 14, 2026 sa Barangay Maasin, Sibalom, Antique. Gin kilala ang mga biktima nga Sunday alias Rona, 31 anyos, residente kang barangay Maasin na. Alias Ronald, 28 anyos, technician, residente kang barangay Maasin. Alias Larry, 22 anyos, estudyante, residente kang barangay Igsuming. Alias Jerry, 63 anyos, mangunguma, kag residente man kang barangay Igsuming. Sa impormasyon nga nabaal kang K5 News FM, nagapasirong sa waiting shed ang mga biktima. Bangod sa mabaskag nga oran, kang gulpi lang nga naigo kang mabaskag nga kilat. Bangod sa natabo na tumba ang mga biktima, kag nakaangkad kang pilas sa anda nga lawas. Maswerte man nga nakitaan kang sangka bystander kag gilayon nga napangayo kang bulig para madara sa ospital ang biktima sa talada. Ukon nga sa talada, regyan ra na sa estable ang kondisyon.
4: Sa piyak nga bahin kang ating kanyang balitang lokal, pila sa nagkalain-lain nga parte kang lawas ang naangkan kang sangka minor de edad nga bata nga babae matapos gara side swipe kang motor sa barangay Sluman Hamtik las 4 sa hapon kahapon nga adlaw Oktubre 13, 2026. Sa inisyal nga impormasyon nga nabuol or nabaton kang K5 News Team, nagabiyahe ang motor nga ginamaneho ni alias Gregorio halin sa barangay Ginsangan kag pauli sa barangay Sluman. Apang pagabot sa lugar kang insidente, aksidente kadyang arabungguan ang bata nga regalacted sa karsada. Ginayon naman nga gindara sa ospital ang biktima kag may settle ren or settlement ren nga natabo sa Darwa ka grupo.
3: Para sa dugang pang detalye kang balitang lokal, nakatalana nga magpatawag ang meeting ang sangguriang panalawigan kang antike sa mga departamento nga may kaangtanan sa sitwasyon kang bidding sa isla kang Semirara sa Banwa kang Kaluya. Sa interview kang K5 News FM kaya PCL Antique President Honorable Ricky La Vega, nagpasarsanda kang resolusyon kang Oktubre 12 nga nagatuyo nga magpatigayon kang convergence inquiry kung sudiin ipatawag ang pira ka mga ahensya pareho kang Department of Energy kon DOE, Department of Labor and Employment kon DOLE, lakip ang Semirara Mining and Power Corporation kon SMPC, kag ang mga stakeholders agad klarohon kung ano rin ang sitwasyon na kang nagapadayon nga bidding sa minahan sa isla kang Semirara.
1: Balitang
3: nalakip man sa resolusyon ang paghingyo kang gobernador o kon kay Governor Paulo Javier nga sanda ang magpatigayon o kon mag-facilitate sa among kahiwatan. Suno kay La Vega nga luyag kadya nga matulid ang mga kabangdanan na kagpag-postpone na kagpag-bag-o-bag-o kang rules sa bidding sa diin. Nagatuga dya kang warati kasiguraduhan sa parte kang gobyerno probinsyal kagbanwa kang kaluya kung ano ang mga tikang nga andang pagahimuon. Dugang na pa nga hindi pwede nga hindi sanda mag-interbinar sadyang importante nga bagay nga nagakaapekto sa komunidad kang antike ilabiran sa isla kang Kaluya sa diin. Nagakahangawa ang mga tao kun bala mapadayon pa ang minahan sa Semirara nga duro ang maapektuhan. Lakip ang mga negosyo, obra kag ang mga benepisyo nga ginabaton kang gobyerno probinsyal kag kang banwa kang Kaluya. Mamanaan nga nag-abot o kung nag-dabot rin sa 50 katuig ang kontrata kang SMPC kag nakatalara na nga mag-expire sa Hulyo
1: 2027.
4: Sa piyak nga bahin kang ating balitang lokal, naka-record ang antike kang pinakanaba nga average inflation rate sa bugos nga Western Visayas sa tuig 2025 nga naglabot sa 0.8% sunod sa datos nga ginpresentar kang Philippine Statistics Authority o kon PSA. Sa datos nga ginrepresentar o ginpresentar ni Ms. Joya Lita B. Tigres, Chief Economic Development Specialist kang PSA Antique, mas marabang inflation rate kang Antique kung ikomparar sa iban nga probinsya kag syudad sa riyon sa diin. Naglabot sa 0.2% ang Aklan, samtang 0.1% ang Guimaras, kag 0.9% ang Capiz, kag mas mataas naman ang na-record sa Iloilo nga 2.5% kag Iloilo City nga may 3.0%. Sa kabugusan, naglabot sa 1.5% ang average inflation rate kang Western Visayas, samtang 1.7 naman sa Bilog nga Pilipinas. Pilipinas. Ang negatibong inflation rate kang antike nagakahulugan nga sa average managnaba ang presyo kang mga baraklen kag serbisyo sa probinsya kang 2025 kung ikomparar sa nagligad nga tuig kag mahimo diyang nga makabulig sa pagnaba lang pressure or pagnaba kang pressure sa budget kang mga panimalay apang wara nagakahulugan nga tanan nga produkto nagbarato o kon nagbahol or nagabahol man ang kita kang mga nagapamugon. Apang sa Disyembre 2025, nagbalik sa plus 1.2% ang inflation rate kang antike halin sa negative 0.2% kang Nobyembre. Lakip sa mga nagbulig sa pagpasaka kang presyo, amo ang pagkaon kag non-alcoholic beverages nga naka-record o nag-record kang 1.0% nga inflation halin sa negative 1.6% kang nagligad nga bulan. Isana nga nagnaba ang presyo kang average kag bugos or kang bugos nga tuig, posible nga wara gihapon nagbahol ang kita kang mga producer o kon mga mamumugon nga nagapakita kang nagkalain-lain nga epekto kag pagbag-o kang presyo sa mga konsumidor kag negosyo.
1: Balitang lokal.
3: Para sa katapusan nga balitang lokal, ginaplano sa tulad kang Land Transportation Office sa kan LTO Region 6 nga mag-offer kang scholarship para sa libre nga training kag licensing programa sa probinsya kang Antique. Sa media interview kay Attorney Gaudioso Geduspan II, Regional Director kang LTO 6, aragin payag nga wara pati authority ang opisina sa Antique para sa libre nga theoretical driving course sa kan TDC sa diin andaran man dyan nga ginapangayuan na. Dugang na pa nga nagahulat man sanda kang pondo para sa ikarawang round kang programa agad maka-execute kang MOA para sa driving schools kag medical clinics. Suno kay Attorney Geduspan, ang nasambit nga programa hindi lamang makatugro kang lisensya kundi magamit man para sa livelihood purposes. Parehas kang pira ka mga driver kang toda nga wara ti lisensya kag kun madakpan na o kun madakop maduraan na kang parangabuyan. Mamanaan nga may region ra na kang 212 ka mga beneficyaryo ang nakagraduate kang nagligad nga bulan sa nasambit nga programa.
1: Balitang lokal.
3: Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatod kaninyo kang DTX 500. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga sarang makapatay kang mga free radicals nga sarang makapatay kang oxidative stress. Sa DTX 500 mga K5, mahimo ninyo mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang National.
3: Sa ilo naman kita sa Balitang National, nag-issue ron kang Labor Advisory ang Department of Labor and Employment na kondole bilang giya sa pagpasweldo ka mga deklarado nga non-working days sa bulan kang Nobyembre. Diyaba nga deklarado nga special non-working days ang November 1 nga adlaw kang mga santo kag November 2 o kung ang adlaw kang mga kalaga nga natuon sa adlaw kang Domingo kag Lunes. Sino sa dole, no work, no pay ang polisiya sa nasambit nga PETSA. Magluwas rin lamang kung may nag-exister nga pagsurundan ang kumpanya base rin man sa anda nga collective bargaining agreement. Para sa mga mag-aobra sa nasambit nga mga adlaw, may dugang nga 30% sa una nga 8 ka oras sa kang opisina. Kung sa diin na may panibag-o nga 30% sa kada oras nga magalapaw sa regular nga schedule kang trabaho. Kung magapatak naman sa rest day o kung day off kang empleyado ang special non-working day, may dugang nga 50% sa basic wage ang magasalud sa empleyado. Separado man dya ang panibag-o nga 30% kang naka-day off pero kinahanglan nga mag-overtime.
1: Balitang National.
3: Ang Balitang National nga inyo nabatian ang ginatod kaninyo kang kampiyon nga kape, ang DTX 500 o ko DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix, himo sa chia seeds, ang palaya extract, kag D-sugar, the sugar cane extract. May mataas nga antioxidant properties nga sarang makapatay ka mga free radicals, tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix, nakakapikaw rin na nakadetox ka pa. Para sa kampiyon nga kape, healthy nga kape, kag kape nga hindi makapaasid kanimo mga K5, MAGA DTX Coffee Mix Run.
1: Balita International.
4: Mga ka-K5 silo naman kita sa detalye kang ating balitang international. Maga bukas sa Oktobre 15, ang buhay rin nga na-delay nga New Yellow River Bridge nga nagaangat sa China kag North Korea. Diyas suno sa Chinese State News Agency, Xinhua kadyang Miyerkules. Suno sa report, magapatigayon kang opening ceremony ang darwa ka mga pungsod. Mamanaan nga natapos kang China ang bahin kang tulay katong 2014 nga nagalaam nga mapauswag ang trade apang wala naman matapos ang bahin kang North Korea bangod nga naglain ang relasyon tungod sa mga nuclear test kang Pyongyang kag sa mga magsunod or nagsunod nga sanctions kang UN. Ang pagbukas kang bago nga tulay nagasinyales kang dugang nga pag-uswag kang bilateral relations sa tanga kang Beijing kag Pyongyang. Pira ka semana matapos nga buksan kang North Korea ang una kadyang road bridge nga nagaangat sa Russia.
1: Balita International.
4: Mga ka-K5, ang detalye kang ating balitang international ang ginatid kaninyo sa Kaalwan kang D3 Bayo. Hilanat sipon, trangkaso kagupo. Relax, D3 Bayo mo rin kayo. Ang D3 Bayo may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagtugrup puwersa sa aton kalawasan. Ang D3 Bayo saranggit mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balita Sports.
3: Mga ka-K5, salo naman kita sa balitang sports sa pangunahan ni two-time Olympic champion na Carlos Yulo kag-anang bugto nga si Carl Eldro Yulo ang Philippine team sa 2026 FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Rotterdam, the Netherlands humalin Oktubre 17-25-2026. Nakatala na si Yulo nga mag-compete sa all six men's apparatus events laki pang volta sa diin anang depensahan ang anang world title. Ang 26-anyos nga gymnast ang magapadulong sa global competition matapos na magdaog kang gold medal sa floor exercise kag volta sa Asian Games nga nagliwat sa anang double gold performance sa 2024 Paris Olympics. Samtang si Carl naman ang nakaangkon kang bronze medal sa horizontal bar sa Asian Games. Lakip man sa mga magarepresentar sa Pilipinas sanday Juancho Miguel Basena o Convesana nga nakabuol kang ikalima nga puesto sa Asian Games sa final volta o convolta final kag Hailey Garcia. Mamanaan nga nagahanas ang Yulo Brothers sa Europe antes ang championship sa diin magatubang sanda sa pira ka mga world's top gymnasts.
1: Balita Sports.
3: Ang balitang sports nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang Mighty C. Mga ka-K5, ang vitamin C nga regyan sa Mighty C ang nakatap na sa mga free radicals nga mga halit sa imong lawas. Gani magtumaron kang Mighty C nga alkaline vitamin C para sa dugang immune system, dugang energy kag protection na mga Mighty C mga ka-K5.
1: Balitang Entertainment.
4: Sailo naman kita mga K5 sa ating kanyang balitang entertainment. Kaagot ang nabatsyagan kang netizen matapos nga ginlantaw ang sangka video podcast sa diin ginhimo nga karalawan ng bata ni Chris Aquino nga si Josh Aquino. Sangka video clip ang nagarap tatulad sa social media halin sa Machong Chismisan kung sa diin na istorya handa ang bata kang Queen of All Media. Sa nasambit nga podcast, ginkomparmar nanda si Bimbi sa nakadyang magurang si Josh apang ang mas nagpa-trigger sa mga netizens ang paghayag or pahayag nga wara tipulos ang magurang nga bata ni Chris. May regyan naman nga naghambal nga kada adlaw regyan sa 3,000 o 3,000 ang balon kadyang nga ginasundan or ginsundan pagid ni Tito P kang pahayag nga nagaduhang lang dya. Bangad kadya wara mapenggan kang mga netizens nga agot bangad sa mga pahayag kay Josh nga may kondisyon nga autism. Sa talad, wara pati payag si Chris na angat sa natabo sa podcast apang ginalantaw man nga hindi dya pagpalampasan kang Queen of All Media mangin kang publiko. Samtang, deleted rin man ang full episode sa YouTube channel kang Machong Chismisan.
1: Balitang Entertainment.
4: Ang detalye kang balitang entertainment mga ka-K5 ngayon yung nabatian ang ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Klinika Day Fresh kag DTX sa Beauty Soap. Mabaho kag may term nga irak, May solusyon dyan. Magklinika Day of Fresh. Ang Klinika Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo, nga nagapabaho kag manggaranan sa vitamin E, nga nagapaputi sa mga itim nga irak. Sa Klinika Day of Fresh, kilikilay mas maputi at mas mabango. Samtang pimples ba lang imong problema, hindi rin magkabalaka. Maggamit rin kang DTX sa beauty soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX beauty soap, ginapatay ang mga germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga baka buligid sa pagkakas kag mainagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX beauty soap ang baklan kag gamitan.
3: Mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix, D3 Bio Mighty C, DTX 500, DTX Beauty Soap, kag Clinica Day of Fresh, ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ground floor, kang Kabasan Building. Going to Barangay Comona, San Jose de Bonavista, Antique, kag available man dyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Culasi Branch. Ang oras alas 6:23 ron sa gabi. Inyong nabatian ang pangkabugusan ng pagpalayag kang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Miyerkules, Oktobre 14 kita sa tuig 2026. Antes kita magtakip mga K5, tubuara at nanay kang pagpasalamat ang atan kadyang sponsor sa gitmatigayong nga K5 News FM Live Reporting Competition. Duro-duro gid nga salamat kay Mayor Regil Kent Lim of Kaluya, Antique Electric Cooperative Incorporated, Mayor Giancarlo Oxenia of Sibalom, former Mayor Joel Oxenia of Sibalom, Mayor Victor Condes of Bugasong, Mayor Roberto Nicor of Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas of Valderrama, Dr. Ishaira Del Coro, Honorable Alfie J. Nikya, Sangguriang Panalawigan Member of Antique, Sangguriang Bayan Member Jerry Habili of Sibalom, Nipa Kuriit, Hamungaya Farm, kag Nature Spring. Duruman nga salamat kay Honorable Mayor Attorney Paul Joseph Ontaran kang San Jose de Bonavista, Honorable Governor Paulo Javier Robinson's Place Antique, Department of Education Schools Division of Antique. Duruman nga salamat kay Mr. Lazaro Pitinglay, Provincial Social Welfare and Development Officer, Ms. Vivian Marfil, Provincial Environment and Natural Resources Officer, kang Honorable Kizel May Pugarina, Sangguriang Bayan Member of Valderrama.
4: Duro mga salamat kay Mr. Rene Oberio, ang Human Resource Officer kang Provincial Human Resource Management Office, sanggo ng panalawigan members kang Antique, kay Honorable Vice Governor Genevieve Lim Reyes, Honorable Carmila Rosa de Mamay, Honorable Gaseva Recopuerto, Honorable Dante Berryong, Honorable Fernando Corvera. Duro-durugi nga salamat man kay Engineer Norbing Fidelicio, kang Settlers Builders, Bigger Brew, Milk Tea and Coffee nga rahamtang sa patnongon kag ginadumara ni Mr. Bienvenido Narios Jr., Mr. Alberta Estoya, Municipal Agriculturist kang Sibalom, Attorney Jose Marie Nasalga kang Nasalga Law Office, Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano, Sangguniang Bayan kang San Remigio, SB Members kang San Jose de Buena Vista nga Sanday, Honorable Ronald Gayatina, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Amy Jo Tidon, Honorable Victorino Aloypan Jr., Honorable Erich Alusila kag Honorable April Dagni Letiratus. Sa durdurugid nga salamat sa inyo kadyang padayon nga suporta sa K5 News FM.
3: Sa ato naman mga Facebook Live viewers, good evening kay Ma'am Jingjing Piroy, listening regyan sa Maylakayan, Bugasong, kay Ma'am Karen Cheka, kag kay Ma'am Gina Bas, good evening kaninyo nga tanan, kag duruduruman nga salamat gali ka K5 Junel, no, sa mainit kag manamit, yes, nga pamahaw kaina nga lumi. Halin kay Ma'am Lilian Milyondaga kag Dels Okon Dels Batuyan Restaurant, namit ka K5 Junel, no,
4: gid nami guro din ra nam tang man kay dapat lagawan gid diyan ra kate kay mga kasimanwa kay daw namit ang lumi na da garantiya gid, no, nga maliwan-liwan ka kaen kanda kadyang special nga lomi.
3: Yes, duro-duro gid nga salamat kay Mama Lilian Milyondaga sa uulitin.
4: Sa uulitin. Pero lagawan ta gid ra kay 5.
3: Yes. Thank you gid kag sa mga K5 natin nga nagapamati man sa anda kadyang transistor radio kag iban pa nga nagapamati sa atin nga Facebook Live. Duro-duro gid nga salamat sa pagsuporta sa K5 News FM San Jose. Sa pangaral na lamang kang aman mga technical partners sa 95.7 K5 News FM San Jose ka K5, Garrett Fritz Palermo. 97.3 K5 News FM Bugasong ka K5, Gerson Lloydestan. 95.9 na K5 News FM Classic ka K5, Emmanuel Cumla. Kagsandang station manager ka K5, John Reynard Apostola. Sa pangaral naman kang aman nga station manager ka K5, Arjan Villasor del Coro. Kag sa aman CEO, Dr. Ameli Itang Uya. Sa kadyang agabi, kami ang inyong tagbalita.
4: Ako si KK5, Jonel Nangantives.
3: Ako naman si KK5, Family Palanoga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
5: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
6: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
6: DTX 500.
9: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga buti ka.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
12: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiqueño. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya ka mayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler ka mais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
0: Sa tanan ng tagpamati sa K5 News FM Philippines, kagtanan na nagsubaybay sa atong mga pratotunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon kita ang Diyos sa sining tiyempo. Inadagan kita sa mayong at tiyempo, kagkapadayon kita sa atong mga pratotunan, kamusta kamo tanan? Kamusta kabay pa nga sa gihapon? Sa wala untat naton nga pagpangamusta, wala untat nga pagpangamuyo, kag wala untat man nga mga panamyaw, kabay pa nga kamutan ng yara sa kayong lawas, kag subong man labaw sa tanan sa atong gid nga kaangtanan sa Dios. Pinaka-importante gina sa tanan kay sa atong nga ginaliwat diri kung matamo nga ang Dios amo na ang hindi na bala magsapak sa aton. Kaya nga sa ato na ginatunan, amo nang napakadelikado nga man kay ang Ginoo may kumaon, maluluyon, may pinaboson, pasensyoso. Pero kon maubos na ang iyang pasensya, maubos na ang iyang pailob, wala na. Kaya nga sa ato na natunan, muna nga sa gihapon, parehan kita. At muna nga dayaon ta siya, pasalamatan ta siya sa tanan ng mga pagpakamaayo nga ginbuko niya sa aton sa sini nga tion kag sa nagligad nga mga tinion sang aton nga kabuhi kag sa palabuton aton pangabayon siya nga sige hapon nga siya magaupon sa aton kag ang iya ang aton mga anghel nga dilagwan siya ang iya nga mga anghel amo ang magabantay sa aton sa tanan naton nga mga likuton. Muna lang ni ang aton nga pagpanamyaw sige hapon sa ato na pirmiginalimot samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong niya, pulong sa Diyos, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandalipong ito, kami ay dumundulog sa inyong baralan luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at patnubay at gabay at nawa kayo po ay aming hinihiling na kami po ay magbigyan ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang aming maunawaan ang inyong mga salita na aming pinag-aaralan at higit sa lahat ay sa kabuhayan. Pagpalain mong ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Rokamil Hoy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection at patawaran mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Sa ato ng pagtuon sa bangutoran, sa aming ginasiling na natong pareho nunta ang pailog sa Diyos bisan sa aton nga kahintang sa pag-alagad nga kaangay bala sa diri si Kristo sa duta. Nagkaresya sa mga iya bilang iya tani nga mga kasimanwa kay pareha sila mga Hudyo. Pareha sila sa pagtuo mga Hudyo. Pero ang masubo-subo kay ang iya kaugalingon nga banwa hindi man nagbaton sa iya. Sa sige niya nga pailob, sa sige niya nga pangabay, panghag, pagganyat nga tani, matulid, matadong ang ilang mga tiko nga mga pagpangalagad. Pero sa pihak sa sinangatanan, hindi nila ginasapak dayon ila pagid nga gin kaugtan si Kristo hasta nga nagplano sila sa pagpatay sa iya. Manang sa sobrang kasubo, diri aton nga mabasa ang Mateo Kapitulo 23 Versikulo 37-38. Jesus nagasiling, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay sa mga propita kag nagabato sa mga ginpadala sa imo. Makapila ko kung tani nga tipunon ang imong anak, subong sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak apang hindi kamo magtinguha. Yari karon ang inyo balay ginbilin sa inyo nga mamingaw. Amuni ang masubo ngayon mga kauturan, mga kabiyanan nga pamatian, mga pulong ni Kristo sa pihak sa iya nga dakong gugma sa ila, sa pihak sa iya nga pagtinguha nga tani sila. Matadlong man silang nga pagpangalagad kay nakabalo nakita niya kung ano ang mga hinimuan, ano ang ilang mga ginaubra sa ilang kabuhi espiritual, kag sa ilang mga buluhaton dito sa templo. Pero sa pihak sinang tanan ang natabo, walay nahimo si Kristo, pilalang kabilog ang nagsunod sa iya, ang iya pa mga gintutunan, hambal niya nga ang isa sa ila yawa, amo si Judas, amo na nga masubo-subo gin, amo nang si Kristo nagkasubo, pero sa pihak gin pakamalaot man niya. Sa record man sa sulat ni Lucas, amo man intagna ni Jesus ang kalaglagan na sa Jerusalem. Nga man, imbal niya sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 20 hasta sa versikulo 24, siling ni Jesus diri, kag kun makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sang mga soldado, dayon mahibaloan ninyo nga ang iya pagkalaglag malapit na. Bugat ni. Dayon ang mga yara sa Udya magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga yara sa tunga sini maghalin, kay ang mga yara sa kaumhan hindi na magsulod sa sini. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagtimalos agon matuman ang tanan nga nasulat. Pero kaluluoy ang mga nagabusong kag ang mga nagapasoso sa sina nga mga inadlaw, kay magabot ang dako nga kapipitaan sa ruta kag kaaking sa sini nga katawhan, kag mapatay sila sa espada, kag dalhon nga bihag sa tanan nga pungsod, kag ang Jerusalem pagatak pagatasakon sang mga hintil, tub-tub matuman ang panahon sang mga hintil. Amo na ang masubo-subo nga tagna ni Kristo sa iya nga pagkakita sa kahimtangan sa Jerusalem nga wala nagabaton sa iya, wala man nagapati sa iya, kag nagapadayon sa ilang mga hinimuan na hindi uyon sa kahutuan sang Diyos. Isa ni siya kapag laragway mga kuturan, mga kabiyanan, sa kahimtangan man aton subong. Pero sa mga pulong ni Kristo, siling niya sa Lucas 19, mga versikulo 42 hasta sa 44, kung hibaluan mo kuntani, isan ikaw, sad, di makubos sa sining imo adlaw, ang mga butang na iya sang imo paghidait, apang karon natago ini sa imo mga mata. Kay ang mga adlaw magaabot sa imo, nga ang imo mga kaaway magahimo sa imo sing kanal sa palibot, kag magalibot sa imo, kag magabantay sa imo sa tanan ng mga bahin, kag magahigda bisan ang duta, kag ang imo mga kabataan sa sulod, hindi magpilin sa imo sing isa kabato sa ibabaw sang isa. Amo na nga, lain naman ng tagna ni Kristo sa panahon nga matabo ang pagsalakay sang mga kaaway na amo ang Roma. Nga, pagano. Gikan sa putok-putokan sang olibo, gintulok ni Sos ang Jerusalem. Matarong kag matalinong or malinong ang taranaon nga ginhumlan sa iya tubang. Diyon santo sang piyesta, sang paglabay sang anghel, kag or Passover, kag ang mga kaliwat ni Jacob managtipon dito gikan sa tanan nga kadutaan sa pagsaulog sang dako nga kapistahan sang pungsod. Sa tunga sang mga hardin, kag mga urubasan, kag sang berde nga mga bakilid, nga puno sang mga tolda sang mga peregrino, nagatindog ang mga bungyod nga may mga terrace ang watahom nga mga palasyo, kag ang dalagko nga mga kuta sang kapital sang Israel. Ang anak kababaye sa Sion daw sa iya bugal nga nagasiring, nagapungko ako nga reyna kag indi makakita sing kasubo subong sa matahom sadto, kag nagakabig sang iya kagulingon subong kalig-on sa pabor sang langit, subong sang nagligad nga mga tinuig ang harianon nga ministretyo nagamba. Matahom paras kayem tangan, ang kalipay sang bugos nga duta, amo ang bukid sa Sion, ang syudad sang dako nga hari. Salmos 48, versikulo 2. Sa bugos nga pagtanaw, amo ang matahom nga mga tinukod sang templo. Ang mga silak sang nagasalop nga adlaw, nag-iwag sang niebe nga kaputi. Sang iya, mga dingding nga marmol, kag nagsilak gikan sa bulawanon nga gawang sang kultori, kag putok-putokan. Ang kaimpitan sang katahom, ini nagatindog ang bugal sang pungsod sang mga Hudyo. Sino nga bata sang Israel ang makatulok sa talanaon nga wala sing kulba sang kalipay kag pagdayaw, habang malayo nga iban pa nga mga pangunahuna ang nagukupar sang unahuna ni Jesus. Sang malapit na siya, nakita niya ang syudad kag naghibi tungod sini. Lucas 19, versikulo 41. Sa tunga sang bukos universo nga pagdaog sang pagsulod, ang mga sanga nag-alsa samtang ang malipayon nga mga hunas o sanas nagpukaw sang mga iko sang mga bungyod, kag linibok ka mga tingog ang nagpahayag sa iyang hari, ang manunubos ang kalibutan, nabukatan sa isa kahamili na misteryo nga kasubo siya, ang anak sa Diyos, ang isa nga ginsaad sa Israel, nang iya gahom nagdaog sang kamatayon kag nagtawag sang iya mga bihag gikan sa lulungan, yara sa mga luha, hindi sang ordinaryo nga kasubo kundi ang isa kag grabe gid nga kasubo. Ang iya mga luha hindi para sa iyang kagalingon, bisan pa nga nahibaluan niya kung diin nagapadulong ang iya mga tiil. Sa iya atubang yara ang Gitsimani, ang talanaon sang iya nagahilapit ng kasakit. Ang gawang sang mga karnero makita man nga sa diin susulod sang mga siglo ang mga biktima para sa halad gintuituyan, kag nga magabukas para sa iya kung siya dalhon subong sang isa kakordero sa ihawan. Isaias 53, versikulo 7. Ini malayo sang kalbaryo ang duog sang paglansang sa cross, sa panas nga sa diin madugay pagagian ni Kristo. Dapat mahulog ang kahadlok sang dako nga kadudulman subong nga himuon niya ang iya kalag nga isa kahalad para sa sala. Apang hindi ang pagpamalandong sining mga talanaon ang naghatag sang landong sa iya sa sining nga oras sang kalipay. Wala sing pagpatyag sang iya kaulingon nga labaw sa tao nga kasakit ang nagtabon sa tong di makagod nga espiritu. Nangibig siya sa para sa kinhokman nga linibo sang Jerusalem tungod sang pagkabulag kag pagkawalay paghinulsol sa tong mga tao nga iya ginkari sa pagbindisyon kag sa pagluwas. Ang maragtas ang kapin sa isa kalipo katuig sang pinasahi nga pabor kag manugbantay sang Diyos nga ginpakita sa pinili nga katawhan bukas sa mata ni Jesus. Dito ang bukid Moraya sa diin ang anak sang saan isa kawala na nagapatok nga biktima ginhigot sa altar sang halad sang anak sang Diyos. Dito ang kasugtanan sang pagpakamaayo, ang mahimayaon nga saan sang Masyas, sang Misyas, ginpamatud-an na sa amay sang mga matutong. Genesis 22, versikulo 9, 16 hasta sa 18, dito ang nagdabdab sang halad nga nagasaka sa langit gikan sa linasan ni Ornan, nagliso, magluwas sa espada sang manug laglag na anghel. 1 Kronikas 21. Nagakaigo nga simbolo sang sakripisyo kag pagpatunga sang manuluwas para sa mga nakasala nga mga tao. Ang Jerusalem ginpatindugan sang Dios labaw sa bugos nga duta. Ginpadunggan sang Dios ang Jerusalem labaw sa bugos nga duta. Ang Ginoo nagpili sang Sion, siya naghandom sini nga iya puluyan. Salmo 132, versikulo 13. Dito sa sulod sang mga tinuig, ang balaan ng mga manalagna nagpungat sang ila mga mensahe sang paandam. Dito ginwagayway sang mga pare ang ilang mga suludlan sang insenso kag ang mga panganod sang insenso upod ang mga pagpangamuyo sang mga sumilimba nagsaka sa tubangan sang Dios. Dito adlaw-adlaw ang dugo sang giniihaw nga mga kordero ginahalag nga nagatudlo sa kordero sang Dios. Dito ginpahayag ni Jehovah ang iya presensya sa panganod sang himaya sa ibabaw sang takop. Dito nagapahuway ang sadsaran sa tung mistiko nga hagdan nga nagaangot sang duta sa langit. Genesis 28:12, Juan 1:21. Yatong hagdan nga sadihin ang mga anghel sang Dios nagdulhog kag nagsaka kag nagbukas sa kalibutan sang dalan pagkadto sa labing balaan sa tanan. Kung ang Israel bilang isa kapungsod nagtipig sang iya patutom sa langit, ang Jerusalem kuntani nagtindog sing dayon ang pinili sang Dios. Jeremias 17:21-27. Apang ang maragtas sa tunggin paboran na katawhan isa ka record sang pag-isol kag pag-rebuilding. Ginpamatukan nila ang grasya sang langit, ginabusuhan ang ila mga pribilehiyo, kag ginpakanubo ang ila mga oportunidad. Bisan pa nga ang Israel, nagyaguta sa mga mensahero sang Dios, kag nagtamay sang iya mga pulong, kag naggamit sing sayup sang iya mga manalagna. 2 Kronika 36:16. Ginpakita ang gihapon sang Dios ang iya kagulingon sa ila, subong ang Ginoong Dios nga maluloyon kag mahigugmaon mapinasinsyahon kag bugana sa kaayo kag kamatuoran. Exodus 34:16. Walay sapayan sang sulit-sulit nga mga pagsikway ang iya kaluoy nagpadayon sang iya mga pagpakigluoy. Upod ang kapin sa maluloyon nga gugma sang isa ka amay para sa anak nga iya ginaatipan. Ang Dios nagpadala sang sa ila paagi sa iya mga mensahero nga nagpatindog sing temprano.

Andi. Ang mga manalagna naghibi sa apostasya sang Israel kag sa makahaladlok nga kapayan nga sa diin ang ila mga sala ginduaw. Ginhandom ni Jeremias nga ang iya mga mata mangin isa katuburan sang luha agod nga maghibi siya adlaw kagabi tungod sa mga napatay nga mga anak nga babaye sang iya katawhan tungod sa panong sang Ginoo nga ginbihag. Jeremias 9:1, Jeremias 3:17. Ano niyan? Ang kusubo niya, nga ang iya matagnaon nga panulok naglawig, hindi mga tinuig, kundi mga damok ng mga tinuig pagin. Nakita niya ang manuglaglag na anghel nga may espada nga ginbayaw batok sa siyudad, nga madugay na nga puloyan ni Jehovah. Ikan sa tagay tayo sa Mulipo, ang mismo nga duog nga ginukupar ni Tito kag sang iya ngaway. Nagtulok siya sa tabok sang nalugpayan sa sagrado nga mga luwang kag mga portiko kag sa mga mata nga nagaluha nakita niya ang makahaladlok nga pananawan, ang mga pader nga ginalibutan, ginapalibutan sa mga dumuluong nga mga hangaway. Nabatian ni Kristo ang paglakat sang mga hangaway nga naghahanda para sa inaway. Nabatian niya ang tingog sang mga iloy kag mga kabataan nga nagahibi para sa tinapay nga ginlikopan sa ginlikopan nga syudad. Nakita niya ang iya balaan kag matahom nga balay, ang iya mga palasyo kag mga tore nga ginhatag sa mga damdam. Kag kundiin sila anay nagutindo, isa lamang katinupok sang nagaasok nga mga kaguluban. Sa pagtao sa mga dagon, nakita ni Jesus ang mga tao sang katipan nga linapta sa tag sa kaduta, kaangay sang mga pagkaguba sa isa kabaybayon sang disyerto. Sa temporal nga pagtimalos nga magatupa sa iya mga anak, nakita ni Jesus ang una nga pag-iligikan sa sinangkupa sang kaakig nga sa katapusan nga paghukom dapat niya pahubas tubtob sa iya mga hiko. Ang Diyos nun nga kaluoy, nagahandom, nagugma, nasapwan, naginhambal sa masubok ng mga pulong. O Jerusalem, ikaw nga nagapatay sang mga manlagna kag nagapato sang mga ginpadala sa imo. Daw ano kasunsun, ngaluya ko tipunon ang imo mga anak sing tingog, subong sang isa kamunga nga nagatipon sa iya mga piso sa ilalong sa iya mga pakpak kag hindi mo luya. Mateo 23:37. Kung ikaw, isa ka pungsod na ginapaboran labaw sa tanan, nakahibalo sang tion sang imo pagduaw, kag sang mga butang ayya sang imo paghidayat. Ginpunggan ko ang anghel sang katarungan, gintawag ko ikaw sa paghinulsol, apang hindi sa wala sing pulos mga ulipon. Ini nga mga tao, kag ang mga manlagna nga imo ginsikway kag ginpatay, kundi ang balaan sang Israel ang imo manunubos. Kung ikaw lamang ang may salabutan, nakita si Kristo o nakita ni Kristo sa Jerusalem ang isa katisimbolo sang kalibutan nga nagtig-ah sa pagkawalay pagtuo kag pagrebilde kag nagadali-dali sa pagsugata sang matimaruson nga mga paghukom sang Diyos. Ang mga kailo sang isa kanapukan nga rasa nga nagapilit sa iya kalag, nagapilit gikan sa iya mga bibig sinang tuman kapait nga nga pagsinggit. Amo na nga si Kristo bisan siya pagkamaluloyon, siya pagka may hugmaon, pero sa pihak sa siningatanan, amo na ang gindangtan sa Jerusalem nalaglag. Pero ang aton nga timpo, naubos naman siya, aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog muli sa mga nanonoklokan at salamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa palala at babala, mga kalisayan na naganap, na naglalarawan sa hinaharap na kasiraan at kapahamakan sa mundong ito. Itong lahat ang isang dalangin
samang pagpatawad sa atin mga pagkulang pagkasala laban sa inyo sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Mepinesus. Amen.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: kakaiban, DTX500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX500, ang health mo, protektado!
2: DTX500! Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX500.
3: DTX500! Mabakal sa mga butika! DTX500! DTX500!
4: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX500.
3: DTX500!
5: Mabakal sa mga butika!
6: Gaw! Mag-joy ride man tabi ga!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga!
8: Hindi makaarima! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa magabuti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa magabuti ka.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kon paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kon wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kon paggamit poder. O kon pang-apat, kung

0: biktima wara pa 12 anyos ukon may diferensya. Mga penalidad sa paglapas ukon pag-violate sa amudya nga layi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima ukon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsara antes kao magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
1: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
2: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Hey, Five Galingawan Time!
6: Tay, natinig ako!
7: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
6: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
7: Okay lang yan, kumain ka ulit ng saging, o eto pa.
6: Tay, ayaw pa rin matanggal.
7: Ay, naku, o siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
6: Dito po sa paa ko.
5: Present! Hey! Five! Galingawan Time!
6: Kampiyon!
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ni regular nga regla. Isa, agala. Abot gitatlo kabulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
1: D3 Bio
3: ang D3 Bio
1: yung may Visio
3: ang Visio
1: yung may D3

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon ka pis sang wala pa ko katumar sang DTX 500 sami ako ginataki sang asma pero sang pagtumar ko sang DTX 500 kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo
0: DTX 500
2: mabakal sa mga butika
0: DTX 500
3: ako si Salvador Estanin taga Dao Capiz may balatian nga TV ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumar ako
4: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV
3: salamat sa DTX 500
0: DTX 500
2: mabakal sa mga butika
0: Extend Food Superman for Men
5: o si Juni taga Bacolod napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men
0: Extend Food Superman for Men

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha?
7: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
8: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid Gang San Jose Plaza, una listahan kang Avon pasulod sa Barangay Tres Comun. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: K-5 Galingawan Time!
12: Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
13: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
3: K-5 Galingawan Time!
12: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.

0: across the land,
1: across the seas,
0: and across the nation,
1: you are listening
0: to the dominant radio station in the country. This is
1: K5 News
0: FM.
1: Ang Kampiyon sa Balita,
0: Kampiyon
1: sa Serbisyo Publiko,
0: at Kasiyahan.
1: K5 News
0: FM,
1: championing
0: the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
2: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
6: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
7: So take note, sir boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
6: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta ang aton atay.
7: Kung wa siya gainom D3 Bio, bigaw ang pagproduce ang nagkaigo nga cholesterol.
6: So ano imo kon sang cholesterol pag imo ni atay? Tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo niya siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na sa release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes sang aton selula, no? Ang lysosomes, atang di ang cholesterol ki imuon ko ni pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula,

0: hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Titungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lago.
1: Kaya yung mga obra, sir boy. Duhaya obra. Madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
0: Correct, no?
1: Wala pili siya.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. May siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pahakop daw damo na gintambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
0: Kakasangit.
1: After nga masangit, ma-oxidize.
0: Ma-oxidize? Oh.
1: Pagmangin blockage sa siya.
0: May mo sa blockage.
1: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
0: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
1: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
0: Wala.
1: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imo atay.
0: Correct.
1: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
0: Bile.
1: Ang sekreto, dapat bastante imo HDL.
0: Correct.
1: Para nga, hindi ya maglala ang imo lawas.
0: Correct, no?
1: Another sekreto sina Sir Boy, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Para nami ang function sang imo nga HDL.
0: HDL. Oh.
4: So kaong ka mga good fats.
0: Good fats, good, no?
4: Luwas na ba D3 Bio ka?
1: D3 Bio.
0: Abukado.
4: Abukado.
1: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
0: D3 Bio, ginang ko sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, why na iya sa ginatawag ni medium chain triglycerides? Nga kapadamo sa imo HDL.
4: Oh, sa VCO lang na makita.
0: Sa VCO mo lang makita na. Tiyanong pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
1: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
0: Dako. Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely makabadevelop isang gallstone.
1: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Di ba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo kaging kaon?
0: Correct.
1: Ang solusyon is support.
0: Stop po. Stop. Good.
1: Hindi
0: stop.
1: Ka na magkaon.
0: Stop. Good. Hindi ka magkaon, baboy.
1: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
0: Nami pag-git. Nami pag-git. Once you fast,
1: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
6: Kaki 5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kagpamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kaglatan ng evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa, kag magpangyabot, tub-tub, madura, ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana, kag mga bagay nga posible mahulog, ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: tungkol. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: QX500. Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX500.
1: DTX500!
2: Mapakal sa mga butika.
1: DTX500! DTX500!
3: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX500.
1: DTX500!
2: Mapakal sa mga butika.
4: Gaan! Mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang bakin ako.
6: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men.
6: Gawa sa maca,
7: isang herb
6: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend, supplement for men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paghinto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulik kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulik kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kaw magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang ginatang target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Hey, Five Galingawan Time!
13: Ano ang pangalan mo?
14: Crescenciano Kampupot, ma'am.
13: Pilang edad?
14: 18, ma'am.
13: Anong obra?
14: Tricycle driver, ma'am.
13: Single?
14: May sidecar, ma'am. Eh, hambalang yun eh, tricycle mo. Lang ka.
12: Hey, Five Galingawan Time!
13: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isag. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat.

0: mga iban, DEX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DEX 500, ang health mo, protektado!
2: DEX 500!
3: Kasyal, hindi siya sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sa DEX 500. Masami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DEX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
2: DEX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
2: DEX 500!
5: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DEX 500. Nagtumar ako
6: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
5: Salamat sa DEX 500.
2: DEX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ginapakilala, Coverts 200 OD. Mapaskag na pamatay hinamon sa atin parayan. Sang ka-selective, systemic, kag post-emergent herbicide. 100 to 120 ml kada sprayer. 12 to 40 dias. Coverts 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Coverts 200 OD. Sa dugang nga paramang kutar, magtawag kay Mark Jun Moscoso sa cellphone number 0935 163 1050.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha?
7: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramirez. Pero Nedroda, bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kaginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Hey, five, galingawan time!
12: Okay, class, ang aton subo nga subject, amo ang English!
13: Yes, ma'am!
12: Oh, Juan!
14: Yes, ma'am!
12: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
14: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
12: Ay, dasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
14: Juan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
3: Hey, hi! Galingawan time!
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabala ni mga flowers nga damo probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong engineer man?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang TTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina nga discussion karon si Doc Ramil Oy, amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
8: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Hindi na nalasubong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
8: gitu. DTX 500.
3: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nagaprocess ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
7: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
3: Dapat.
7: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
3: Husto.
7: Imagine, 20%. No? Sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sa husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
3: Higo.
7: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
3: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
7: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad naka 25 years old.
3: Kagalik.
7: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the rate sa ilang gituag teens.
3: Gusto mo galing na, no?
7: Ang adult kag ang ano, bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan ato, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No, kay isa na sa mga importante ang antioxidant.
3: Food for the brain.
7: Food for the brain, no. Ti amo na nga kung ako bi mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko gina ni TX 500 at laudlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituag interconnectivity sa brain.
3: Which is very important. Grabe ang speed sang pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galit Dr. Ramil.
7: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang nami ngayon?
3: Gulpi bi nga mapunggan?
7: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
3: Ginakuyap,
7: glika. Diba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ginya kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
3: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akong gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imuulo?
7: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imualingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pagdilate kag pagkontract o paghalog kag pagkipot sang imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sang ulo. Di ba ka try ka na bugnaw ka tawag?
3: Oo, sakit mo.
7: Sakit ulo. Kaong ka ice cream?
3: Sakit ulo.
7: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is inom ka dayon sang hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sang imo ba.
3: Bangod nag-generate gali sang electrical.
7: May connection.
3: Gani, bangod nga nag-generate gali isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
7: Actually, around 23 watts, Sir GP.
3: Ay, bigali, no?
7: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
3: Uy!
7: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
3: Nice!
7: Paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
12: Sisa kadlo ka mag-inom
11: sa
12: DTX 500.
11: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
12: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagiging ginibatsa.
6: DTX 500.
12: 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
12: Mighty C,
14: mapalit sa mga butika.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa da? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
7: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
16: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
3: Gusto.
7: So, kaon ka mga ano, processed food, ti ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sa sabor, nag-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sa processed meats, no? Kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang ginagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
16: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo gamit ang aton kampiyon nga sabon, ang sabon nga may ara sang antioxidant nga naga-maintain sang nutrients kag moisture sang imo nga panit, at the same time nagapahamis, nagatinlo sang imo nga lawas, no. Ang DTX Beauty Soap, ang DTX Beauty Soap may antioxidant halin sa DSE, may ara sang dahon sang bayabas kag VCO nga nagapatay sang kagaw sa imulawas nga nagatugas ang body odor. Kag syempre may ara inisang down sang Madrid di cacao nga may antifungal properties nga specialize sa pag-prevent sang mga skin diseases kaangay sang eczema, apok, lanag, athlete's foot, buni nga tuga ina sang fungal infection. Kag may ara inisang papaya extract nga bugana sa papain nga nagapahamis kag naga pakinis ang imong kutis.
7: Tapos ligo, Sir Kibin. Pero hindi pa naglipatan na?
16: Dapat kumpleto.
7: Sa mga napangita, Klinika Diopres, sa Bilabola, sa para mga na. Pana, sa mga butika, butika. Sa mga aton nga, no? Aton nga
16: clinic.
7: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto na kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante, Sir Kevin, nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
14: Kape na healthy.
7: Naka-detox ka. Kape na may antioxidant ka pa. Iwala sang ibang, Sir Kevin.
14: DTX
7: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, ya pwede damo ka, pwede damahimo, no? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribay.
16: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, extend. No? Extend.
14: Extend.
16: No?
14: Ibobod.
3: Cocktail.
7: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningi tuwag DTX Premium.
16: DTX Coffee Mix Premium.
7: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga pang namigid niya pang cancer. Pero may ibang nga kape, Sir Kevin.
16: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ano nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
7: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
16: namit sabor.
7: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, di na paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada simana.
16: So nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles, makakas, mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
3: Kag may choices sila.
16: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahappy sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
17: DTX 500! Ulang sa pagkaon, sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
18: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
17: Wow! DTX 500.
3: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
17: Talk ni Doc.
16: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede makaapekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics, Dr. Ramil.
7: Di ginatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakanto na sa kuan mo.
19: Siyempre. Lulubngan. Delikado na yan.
7: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala ka kabalo
16: ng high blood. High blood.
19: Ibot ka lang guba na kidney mo.
16: Okay. Muslim ban sila, dok, na kulbaan magpa-check up.
7: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension blinding, palapit pala sa doktor, kita lang sila sa...
19: Na taas pipi ya.
7: Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flow. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
19: Dasig lang
20: ginapalapan.
16: Relax ang imo.
7: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3Bio. Ti kung ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, di ang matabo is grabe ang ano
16: trabaho.
7: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, di madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palainom man ka Spore Biotics, palainom man ka sang D3Bio, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama ton to kakas sang good cholesterol nga makita sa D3Bio.
21: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag gubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang D3Bio kana ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw adlaw. D3Bio with Vizio.
22: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
21: D3Bio ang D3Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3 mga butga. May DC ang alkaline nga vitamin C.
23: Ko si Ricky, isa ko ka guard sige pulang kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check up bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel,
27: Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Roa City,
27: atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Calibo Ventor Building, Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: San Jose Antique.
25: Wan Tiong Building,
26: Barangay 8 Bagumbayan,
25: fronting kay Sano Mall.
26: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
25: Kulasi,
26: National Highway,
25: kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina,
25: Kabangkalan Branch,
26: located at ACM Building,
25: Texas Street,
26: Corner Bread Box,
25: Kabangkalan Public Market.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City,
26: Radyo Bandera Compound,
25: likod sang Pag-ibig Office
26: and
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City,
25: Ernai Street,
26: fronting Paglaum Sports Complex.
16: So amuna Doc Sam no, paano makatabang ang D3Bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon nagka high blood ka, bangod sang imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Spore Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang spore biotics nga ara sa klinika, spore biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka. Agud indi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang klinika D3Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa klinika D3Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang klinika Sporebiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no, kung may gwardiya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang klinika Sporebiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang klinika D3Bio kag klinika Sporebiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
7: Sir JP niya, ano, wala pa ko ya high blood ya, ginom na ko Sporebiotics kag D3Bio. Mahigh blood ka pa? Mahigh blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
19: Nambali lang nga an ounce of prevention. She's worried about the cure.
7: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
19: Correct.
16: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
7: Ang D3Bio kag ang Sporebiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporebiotics na.
19: Gusto?
7: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporebiotics.
16: Sporebiotics man, sa H. pylori.
7: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporebiotics.
16: Sporebiotics man.
7: So, kung i-combine mo sa D3Bio kag Sporebiotics, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3Bio, palainom sang Sporebiotics, wala ka pinworm.
16: Way ka la parasite.
7: Mga ginabuhi mo dang lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mostly kabataan sila gini biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
0: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no, mag oil pulling kita, no, sang klinika D3Bio, no. Kung isa Dr. Mel gina pares ko na ginausap pala ni ang Sporebiotics, no.
7: Kaya mo ako sa mula ko ginausap, itakan ko kisa sa kapsula, ginakakaskus kapsula daw nagkaon lang ko kuha na
19: ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yung bla gin kakasa kapsul ito ko nami lang man.
7: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
16: fructo-oligosaccharides.
7: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
0: Tignan patay niyo na, Sir Kevin, ang ilang tawag streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3Bio kakag Sporebiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa D3Bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
19: Tingala ka o kisa nga aga katubuan ka bla iwit-iwit kung kisa cancer sore na blang mga
16: init-init.
19: Abi mo tud sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins, ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
7: Eh, siyempre ang probiotics sila na tagahimo sang kuhan mo, B vitamins.
19: Exactly.
7: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins kay gamiton gid sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3bio kag Sporbiotics.
19: Exactly. Especially, Dok Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
1: May ginapasin.
19: Oo, repopulate mo. D3bio plus Sporbiotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
27: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na may time. Ini naman si Dok Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
27: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dok Ramil Oy. Informasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM. News FM.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular na regla. Kisag. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may

0: X500.
1: Kasyal, hindi siya sang maayon ka, please. Sang wala pa ko katumar sang DTX500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX500.
3: Ako si Salvador Estanin, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX500.
0: DTX500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: X10 Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
0: X10 Food Superman for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da ha! We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga. Taas sa alas-3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building. Kang BDO. Ikaayong lawas. Amligan. Hindi pag-abusuhan. Kabubulig. Kag ginahatod kaninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Hey! Five! Galingawan time!
13: Tay, tay, tay! Tuod gid man nga may ara siyang murto?
14: Baw, anak! Wala sang murto! Nga amo na yung mga ginapamangkot mo!
13: Tikayambal sa ako ni Yaya! May ara ako ng murto!
14: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya!
12: Hey! Hi! Galingawan time!
13: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Living Lord, be with us as we work today. Fill this office with inspiration.

0: request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
6: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500
7: garantisado,
6: epektibo,
7: aramis.
6: TTX 500
8: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kini ining tawag nga sterility.
8: Mm-hmm.
9: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw, inom ang DTX 500 kag mightisi.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asal rikang.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
10: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, galik,
9: correct na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
8: So,
10: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mightisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag mightisi kag adlaw.
9: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mightisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices
11: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala
8: gidya,
11: wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag mightisi para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag mightisi. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon.
8: Ay, uwi.
9: No, hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
3: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX 500. Health alert.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gaa. Gabasa na naman.
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lane. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-atubang sa mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi ganti bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny, alin sa Haro, tunay nga ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
18: K5.
19: K5
18: News FM.
20: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
21: K5 News FM.

0: Five!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
3: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
0: Ang

0: Pag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa akon, may iban ka man gali!
3: Hala ka pa man tayo sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa!
5: Te, mayo na!
6: Pacho, kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
6: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
7: Bardagulan!

0: Alas 10:17 na mga kaka-K5. Ulan-ulan na naman kita.
1: Hindi magaliban mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa mga kaka-K5. Wow! Mayad-ayad, ngagabi Western Visayas.

0: Merry Christmas!
1: Mga ka-K-5! Wow! 72 days na lang, Pasko na. Grabe sa mga ka-K-5 naton.
0: Pardagulan!
1: Mausubong na gabi, mga ka-K-5! Sa mga K-5 natin yung nagatutok sumong sa Western Visayas. Good evenings everyone, every 2 and every 3. Kamusta, kamusta, kamusta? Iba nakagwa na. Bawa ka sa jala mga. Well, sa mga K-5 natin, isa naman ka topiko ang aton istoryahan sumong nga gabi. Ianda inyong radio. Kung ikaw nagatutok si Moradzo, kung gusto mo makita ako sa personal, makita o man ako sa TV o sa Facebook Live, isearch ang 88.7 K5 News of M Philippines. Ah, sa mga K5 na nato na. Well, matulutam yaw kita na sa mga gabi para mag-enjoy man ang tanan nato ng mga kaupoy. Mga K5 na ito, ito yung miyaw ko si Nanay Nenfa. Nakatutok subong sa ito na. Good evening kay Agosto 5, mayang gabi, macho ko liit. Damiyaw ko man gali si Ralena. Yan nagpamati subong sa ito na. Thank you, Ralena. Kay Verting Bullions. Yan nagpamati subong sa ito. Good evening. Thank you sa inyo, tanan-tanandira. Hello kay Tatay Mimi, April Isabella. Hi, good evening, macho ko liit. Sir Matt, watching from Yagao. Na-miss niya na kanong ang 1VX ng Iconics PH. Wow! Very supportive natin yun ang mga pumuluyo. Ah. And also sa mga friends nato, Andres of Vietnam. Good evening kay Boloy. Hello, manggili kay Rods Piliones. Yan, nagamati subong sa aton. Thank you sa Jessat Jagged kami subong macho ulit. Wow! And also galing kay Kian. And also kay Las Limono. O nagamati subong sa aton si Lassie. Good evening kay Froy. Thank you so much man kay Chris Alexez. And nagamati man subong sa aton. Thank you so much. And also magaling sa mga friends man naton. Dari sa may Asilo de Molo. O nagatutok subong sa aton. Good evening. Mga taga Asilo de Molo. Good evening everyone. Good evening man sa kay Josina. Josina Altavas. Good evening sa imo. Kay Ronil. May gabi si Imo Ronil. How are you? And si Sol. Oh my God, busy niya si Sol. Ha. Thank you so much. Kinagatutok subong sa inyo. Tanan-tanan dira. Nagrabi gina ang ilang istorya kagharakak. Wow. Grabe. Kadlo-kadlaw lang da kang magbirabira ka on. Mayang gabi sa imo. Thank you man sa kay Luisa. Luisa Gabriela. Yan nagpamati subong sa aton. Well, subong gabi mga K5, diretso kita aton nga tupiko sa subong nga gabi para mas bongga. Mga K5, may mga kilala, bala ka mo kleptomaniak nga mahilig na lamang kwa-kwa sa hindi ila? Kalam bala kamot mo? Nga, hindi mo mapungga ng imo nga pagkakalam-kalam sang imo nga kamot. Mga K5, ari naman kita sa isa naman ka tupiko sa mga gabi nga medyo mainit-init. May mga tao bala nga kung makakita sang kwarta, cellphones o kung gamit sang iban daw nagakurog ang kamot sa kahidlaw nga kwaon gidyayayaya. Happy birthday kay Kati Elena. May gabi. Pero mga K5 nato na, pamangkot ko sa inyo. Ang pagpangawat, baladala balay na sa kapigaduhon? O kung impluensya, balay na sa barkada? O kung batasan, mugid yayayaya? Kag ang pinakamasakit pa ng mga ka-K5, paano kung ang ginakawatan mo o ginakawat sa imo, amo pa ang tao nga gina... O imo ginasaligan? Bawo, pero masakit-sakit gina mga kakipaw. Ari may mga question si Macho Kulit sa inyo. Pagkabalogin ko, damo ni sabong makarelate sa atong atopik ko. Ang mga taho, bala nga dalo mo sa balay ninyo, kibot ka lang dula, imo herpin. Ay, kawatoy! Kibot ka lang imo, yaya! Gindala mo ang imo, migo, sa balay nyo. Barkada mo sa balay mo, kayong plano, panyagahan mo. Kibot ka, dula ba tunis sa imo short? Ay, ala, ano naman? Oh, nga may mga tawo nga kalamkamot gid, ha mga K5, bisan may ara man sila sang kwarta. Abi nyo bala mga kriptomanyak, hindi lang na sa mga pigado. May mga kriptomanyak mamanggranon man. Ha? Hindi po siringon nga kon pigado ka kagamanggranon ka. Wala ka sakit nga muna, ibang sakit kinaya. Was makita biskan baratiya kawaton. Biskan alambre kawaton. Oh. Basta kung nagakalameya ang imong kamutations, basta gani nga kawatis ikaw, pati alambre kawaton, flyers, tamtaks, mga tater. Yan ang tawa bala. May iba nga hindi kontento sa ilakaw galingon mga ka-K5. No, bisan may ara na, gusto pagid nila kuwaon pagid ang hindi ila. Mga aming mga muna naman. Tanong mamang kutan ko may mga antibiotic, may mga kumainom sila, gadula yung pagka-crypto nila, no? Para sa akon, siguro, sa pag-advise ko siguro sa mga K5 naton, tuloy ang kagulingon nga, magkontento lang. Kontento ka lang kung ano bala ang may ara sa imo. Hindi ka na maging bisyosa, hindi ka na maging bisyoso. Kaya kung kisa, bala pagka-bisyosa, kabisyoso naton, amo nagatulod sa aton nga mga wat. Ang mga kapagyaduhon na ba? Balaan mo naging pigado ka man, night out ka pa. Pagkatapos mainom-inom ka dito sa isa kapula nga mga panipa, di pa hubog-hubog ka. Tapos kung makakita ka sa lalaki magtuwil-tuwil sa imong putas, sumo-a-e-i-oo ka lang. Tapos ngayo, bayad kay kung hindi, pailan kaso 7610 kung bata pa. Oh, grabe no? Ang tao ba lang naanad mangawat? Mahimo pa magbag-o? Ba? Amo nang pamangkot sa ako? Ang mga tao, kano nga mahilig mangawat, actually may mga kilala ko na. Sa una nga panahon, mga ka-K5, may ara ako kilala, classmate ko. Mga eraser, bla, ara sa bagya. Ang mga scuba, ara sa bagya. Ganun pangawat niya! Tingala ko, nag-donate kami sa classmate ko sa kasi sa una nga panahon, mga ka-K5. Uso pa na project-project ang buwan na kaka-K5 and then agyan mo na project-project mula mga dalachok, dala sa mga scuba, mga ano pag naman kailangan sa mga maestra, mga tigulang sa una. Bawang akon maestra sa una mga kaka-K5, grade 5 ako, hindi ko na pagambalon kundi eh, ako nag-eskwela, grade 5 ako ha. Ginpaamot-amot niya kami sang ano, sang taglima, tagpulo kapiso. Isang una na yung panahon, mga ka-K5, lima ka, pulo kapiso siya, mahal na iya. Bo, pinamot-amot siya kami isang pulo kapiso, kay ibakal ka no Cortina, bao, kay may 10 points ko no, bao. Mga ka-K5, bo, bira-bira, mantamon ka pangayo, kananay namon, yung mga makakoleks ang 10 pesos, agod nga hindi na maghatag exam si ma'am sa amon sa una. Bao, nagbira-bira, makamiti, pilanan kami kabilog. O, te, isang una nga panahon, 50 kami, mapulok, times ka sa 50, pilana, 500 pesos, dako na nasang una. Tipila kami ka sections, mayara kami nga 8 ka section, tipa 100 times 8, wala may 4,000 si ma'am. O, pagka next week, mga ka-K5, nag-introduce na si ma'am sa amon. Class, good morning. O, look at our curtain. O, kanami nagid sa inyo, palakpak-palakpak. Mo palakpak man kami ya eh, wala man kami nanungong mo niya kanami isang cortina naton tapos kanami isang aton nga colors ang cortina color green ti sang una mga color green nami angin na mga maestra mo kapin pagin mga maestra mo nga mga mga panglungi sa dulunggan baw sumulod iya bata mga ka-K5 nga maestro man kabal sa maestro ay nanay ari na din cortina ta sa imo kwarto ha. Nabukayo si nanay. Abi niya, abi namon project kagaligin bakal nila sa ilabalay, ginbutang lang dagali anay sa classroom. Pero subong, hindi na pwede. Grabe to ako, maestra, sona. Pero, sige lang, ah! O, ano pagad? Ang pagpangawat, Ah, pagpangawat. Nga, may mga tao nga nagapangawat sa ilang mismo pamilya. Ari pagin. Nagkilala ka ba ng aking 5 anday nga ilang nga pamilya? Kawatan pa nila, kadugo nila, kawatan nila. Oo, eh, bako kita mo, kuya kilala, sinayaya. May ara, magkosang una nga auntie. Tiya ko. Auntie, ako sa una, binilagay pawat ako sa tiyanggi nila. Bong akon amay, tisimpi magutod sila. Bong akon amay, gadali-dali, manya maglakat ko sa eskwilahan, kakibot ako nga ginabukad sa tatay kung akon bayuan. Ang akon nga mga gamit, kinapamukad sa tatay ko. Kaya nga balang tiya ko, nga pangawat ko kanon sa tiyanggi nila. O grabe man ang bukad sa akon nga gamit. Hindi nga ala ko pagpuli ko sa eskwilaan, nga nagkagalinumon niya, nagkagalinumon niya. Nagkagalinumon na bukas ang tatay ko, pero why ko nang aking? Nga ah, wala ba't kuya mo? O, pagpilakadlaw ba? Nakita, gisang tiya ko nga magsulod sa tiyanggi nila, kundi ubos sila baligya. May nagapangawat. Mas mayo ka imbintuhon imo nga istorya mo. Kumpir nga nadakpan ka, bukauluya kita. Kung mangawat ka nasa kumakawat ka dapat bala tawgon kang kakawatan hasta sano ay uugid kabalo ka mo mga ka K5 sa sulod sang kwarto. For example, fourth year ikaw, no, fourth year high school ikaw, second year high school ikaw, kung ikaw pala utot sa inyong classroom basta hasta mag college ka kag magbata ka magpamilya ka pagka next ka makita ka sa classmate mo gatatak kina sila pangununa ba o si Melchor pala utot eh sa una. Adam naman yun na sa mga friends nato hindi rin ang mga kawarintaho na subom. Oh, ang imo classmate sakit-sakit iyat san nakibot ka lang may peanut butter sa iyang adilargo magdako ka mo ha. Kung magtigula ka mo, panamdumon nyo gina-ice siya na nag-peanut butter sa una sa iasyon. Ang peanut butter nga lain ang huang baho bala. Oh, ang peanut butter nga ang ngaran is money. Money maho. Oh, mabudlay, get? Amo na gani mga kag-K5. Kung na high school ka mo, halong gid ka mo. Kung nagakutoy ang inyong atyan, pululay gid ayon. Puli, get? Iwas gani nga mag-awas ang adkabitsi. Bago tapos, gid, amugin ang tawag sa imo. May mga classmate ko gani, yasubo nga, hindi ko kilala sa ngalan mo. Di ba kay 5 Andre, mumana, no, apelyedo ang ginatawag sa classmate mo. O, may mga classmate ko na sa una nga si Midjudia, o mga Espinosa. Hindi ko kilala ngalan nila. O, ari pag yun mga ka-K5, ano ba lang rason nga agapangawat sila? Nga may mga iban nga wala na nagahuya, no? Biskan madakpan pa nagapangawat sila. May iban mga nagapangawat, kagapawala lang. O kung hindi pa handa mag-ako sang sala nila. Kabalo-kablo mga K5, kasakit kung kawatan mo pamilya mo. Numduman ko ang bals ng tatay ko. Kung may tiyanggi ka mo, kag ang nagabantay makawat, buisit na. Makahalit na sa inyo negosyo. Sa mga kabataan nato nga nagabantay sa tiyanggi sang nanay nyo da, hindi buod silingon nga damo ang unod sang tiyanggi ni nanay nyo damo sa binta. Pila-pila man lang na ang ginapatong nila tag 2 ka piso. O di ba la? Kung may 2 ka piso, may isa ka may 12 ka bilog na shampoo. Oy, times 2 mo, 24 pesos mo lang na ang tubo sang nanay mo. Di, bayad pa na sa kurinti, bakal pa na sa bugas. O kung saan doon ginakawatan pa nato ng aton iloy. O dapat siya sa subong nga panahon, mangita ka sang way kung paano kakabulig sa ginikanan mo. Subong niya ba ang bot na lang? Damo kawitan. Pati sa Senado, damo man da makawat! Ay, ang bot na lang. Mayara to gani one time. Nasugata ko ang ano. Nasugata ko si ang isa ka lalaki. Tikay kay Suryana, ay kami sa mall. Upod ko man ang akon nga friend nga media. Di siyempre, ang balit Suryana mo, si Sara. Tapos nagsaligbat siya, gulping ha. Ay, si Sara na. Makawat na siya. Munang balya. Agin balikin ko sa mga K5. Nga, naging kawat niya si Mohaw. Ano kay kawat ni Sarah sa imo haw? Gisunod niya balay nyo? Wala ka balo si Sarah nga taga... Kung diin imo balay! So may mga tao, kung gis ano ka sa ligbat ng isang istorya, mga ka-K5, ang tawag sa inyo sa Lord ina siya. Kung may nag-istorya gani, hindi ka munagay sa ligbat. Well, mga K5, nagmalanang akong tutunlan. Mainom ko anay isang kape ni Doc Ramil Oy nga gintimpla halin sa Bacolod City nga may maskara nga upon. Well, mga K5, magabalik si Macho ulit. More fun, more music. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon. Natapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga sa mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C! Babaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulan. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matinong na dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo,
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mamagat sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mamagat sa mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako ba tinir sa lapas? Tunay na K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
19: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
20: K5 News FM.
1: Pardagulan sa

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K-5, nakatutok yapon kita sa K-5 News FM. Kung gusto nyo ko makita sa Facebook, aray, open nyo na ang 88.7 K-5 News FM Iloilo. Alright! Dahil naman may tulutang yawon, kita anay na subong gabi. Hello, galing si Paul. Oh, si Paul Paul Dupol. Mga Paul mga kala, puro Dupol ni Goroy. May gabi si Imo din. Also kay Carl Cedric Castro. Oh, Carl, may gabi si Imo, Carl. How are you? Ang tisoy ng mga kabataan niya. May gabi si inyo da. Hello, manggali kay Butod. Nga nagpamati sa ato. Ano ni mga ngalan mo, Imo man? Lusulo sa prato. Ano man yung mga butod-butod? Mga K5, itawag yun ang inyong gusto itawag. Kung may mga problema ka muna sa inyong paniwalay, enjoy ang inyong kabuhi. Oh, di ba? Parang asadya. Ha? Enjoy, enjoy talang ang aton ng live subong. Kag sa mga friends naton. Nga nagatutok sa 88.7 K5 News FM Philippines. Alright. Tamiya ko man, mga friends naton, na macho kulit nga si Rodel Alfonso. Nga nagpamati sa mong saton. Thank you so much sa inyo, mga K5. Kag may mga problema ka mo dira, i-send, i-call me. Itawag nyo di ang inyong mga concerned citizen. Buffer 10. Imagine ko lead sa number nga 0919-0999-066 mga ka-K5 ha. Itawag nyo di para maka-istorya kita subong nga gabi. Hello man sa kaya Ferdinand. Oh, may gabi man sa kaya ano, kay Seda nga nagatutok subong. Ang atong topic ko subong party sa Makawat. May caller kita sa line number 2. I-check natin nung may caller kita subong ha. Hello, may gabi. Hello, good evening.
1: Hello.
0: Hello, may gabi. Hello, Toto Cedric. Good evening. Si Carl Cedric Castro. Good evening sa imo, sir. Alright. Madam, what is your name?
1: Si Lenlen.
0: Si Lenlen. Bao si Lenlen. Taga din si Lenlen?
1: Taga Kalompang.
0: Len. May pamangkot ko sa imo, bla Len. May mga kilala ka man, bla Len, nga kleptomaniac man sa nga mahilig mga wat, bla?
1: Oo, mo chocolate eh.
0: May mga upod ka man sa una or nag-aubra ka sa una sa upod mo sa boarding house, kinakawatan ka?
1: Oo, may ara, mo chocolate.
0: Ah. Sige bes, istoryahin bes si mo chocolate, be.
1: Ang nakuha eh, panty, mo chocolate, yeah.
0: Ha? Panty mo kawaton pa?
1: Oo, mo chocolate eh.
0: Ay, ba? Nga yung kawat. Sige, di ko, be, anong rason nga yung kawat yung panty mo?
1: Yung kawat niya, mga panty ko, mga chocolate, kigaliki mo tangan niya, kotitot ka na katumbal.
0: Ang imo nga panty, yung kawat, tapos yung butangan, kotitot katumbal.
1: Oo, mga chocolate.
0: Anong rason yung butangan niya, kotitot katumbal, imo nga panty? Anong sinamakan?
1: Siya, mga chocolate, gusto niya akong guruhalitan.
0: Di tapos, ano natabo? Gisok-sok mo?
1: Oo, mga chocolate, gisok-sok ko eh.
0: Di tapos, ang tabo si imo?
1: Yung kahangan ako, yung mga tiya.
0: Ay, tuod, kung mamutangan gali isang katumbal ko titot imo pantinations na nagkakahang manggaling imo nga Port San Pedro?
1: Oo, matukulit eh.
0: Ay, dali lang, gindo curious ko, ba si may sala ka sa ila, gin saskuhan?
1: Di ba matukulit, may hilig lang sa mga sasko, mga awat, nagin mga sasko pa matukulit.
0: Oh. Di pila ka mo kabilog yung saskuhan, sa saan na natabo, day?
1: Saan ligat pa nga tuig, matukulit ah.
0: Aba? Grabe, gali, no? Okay, istoryahe ko ba isang full mo nga natabo sa kabuhi mo? Oh, sige, tagaanda ka tiyempo sa pag-istorya.
1: Talo mo, chocolate?
0: Oh, tagaanda ka tiyempo sa pag-istorya, day.
1: Talo mo, chocolate?
0: Saan ginbutangan ko titot imo panty?
1: Una-una, ma-chocolate. Kaya, nang nabako, ti, well, kabalo kung ano. Nabako nga, kulang ipanti ko, ah. Mm-hmm. Kaliging kawat, matukulit, nabako, bay na lang daan. Yung kawat, yung pinapanti ko man. Mm-hmm. Yung utad na yun, kibot ko matukulit, pag-aga, kita ko na akong pantera sa layan.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Ay, nakakatumbal matukulit, kaya hindi ko man
0: di paano mo nabalaan nga may kutitot?
1: Saan ginano ka lang matukulit? Saan ginsokso ko na eh?
0: Dito ka na nakabatsag sang do kahang?
1: Oo, matukulit.
0: Ha? Dito mo nabatsagan ang kahang?
1: Oo, dito ko nabatsagan matukulit ang kahang.
0: O, tapos?
1: Di tapos na ito eh, galalain ko yung kumintawat ng panti ko sa skuhan pagit.
0: Mm-hmm. O grabe, wala mo sila kahuya?
1: Ay, wala na siya uya ba, chocolate niya? Basta mong sasko mo, chocolate niya?
0: Oh, wala uya, no, mga tao, no na man? Ay, oh, pagkatapos nga nagaging, ano mo, hello, Dai? Hello? Ah, napateya siya, patay. Grabe, manayin mo yung dahing istorya yung pati ko dito at sang, ano, hello, mayang gabi, Dai, naduli, oh, nadula ka, Dai. Mm.
1: Labas po, eh?
0: Oh, pagkatapos, ano tabo?
1: Nabalaan naman matsokolit kung siya nagbutang sa panti, isang katumbal sa amon panti matsokolit. Mm-hmm. Gimalusan mo sa damon matsokolit.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Gin, ang iya ba, ginano naman sang ano, sang agugo.
0: Ah, nagbalos ka man.
1: Oo, ang upod kami sa upod ko matsokolit.
0: Oh, tinag, ano ka ginbalusan mo man?
1: Oo, matsokolet eh. Kita kahanga mo na, no, matsokolet.
0: Monarchy.
1: Oo.
0: Bukang kang kahanggen?
1: Oo, matsokolet eh.
0: Sabi ba?
1: Oo, lang, matsokolet ba na?
0: O, pagkatapos?
1: Hindi. Nagbalas mo kayo matsokolet eh.
0: Ay, kalain. Grabe kitya tayo. Hindi kaya basta-basta galit na yun. O pagkatapos, ano ang natabo dayon palangga?
1: Eh, ginagamit kaya bike na chocolate mm-hmm. o tapos na.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Tapos, umbraya na machokolate pang sasko sa amon machokolate. Ang pagkaon, sabi mo chocolate, ang amon ng mga tuwalya, ginatrapuhan niya, dubo.
0: Ay sus! Pwede na ba lang, balay, dugin tripan lang kamugali, ya.
1: Oo, may mga adubo. Kita mo naman, chocolate. Ang stimitis na ang mga adubo. Hindi mm-hmm. na na makuha sa payo, may chocolate.
0: Mm-hmm. Te, ano ginubra mo?
1: Ano mo, chocolate, eh. Aboy na lang, eh.
0: Ay, sus. Kalain mo na, dahi, pati mga muna, dahi, do. Ginaano mo, gina... Ginasaskuhan kay mo, yaya.
1: Ang mula kayo mag-chocolate, makawat na, masaskuhero pa mag-chocolate.
0: Kuring. Di, wala mo nadakpan ang lalaki nga nagsasko sa imo?
1: Nadakpan mo mag-chocolate eh.
0: Di ba mo ginreklamo, nga gibutangan sa lalaki ang imo, to yung panty sang kutitot?
1: Hindi man mag-ako mag-chocolate, kasi wala ka man ebidensya mo.
0: Mm-hmm, pero dakpan mo?
1: Nadakpan namon mag-chocolate sa ilay surya eh.
0: Ah, sa istorya lang galiya, abi ko sa obra mo.
1: Matsokolit?
0: Abi ko sa obra mo na dakpan sa?
1: Sobrahan, gali matsokolit na dakpan namon.
0: Grabe man. Pati ko titot yung mga muna, ginapamutangan nila, itinonto ito.
1: Eh, makawat na, masaskuhiro ba matsokolit?
0: Kalain batasan, dahi. Hindi manami nga batasan, dahi.
1: Hindi gano'n matsokolit eh.
0: Abi mo sa tuntood lang, kalain na nga muna nga pamatasan, Day.
1: Kalain din mo chocolate eh.
0: Oo. Do hindi mayo.
1: Eh, di, good.
0: Grabe, gadya galing, no? Amo na ang dapat, imuo. Okay, sa nadakpan mong lalaki, anong ginubra mo sa iya?
1: Gin, sa skuhan man namin mo chocolate iya, bike.
0: Yan, no?
1: Eh, nagkupo siya ba? Kundi nakasandado sa may kwanto, sa may hump, mga chocolate, kundi mumu man sa.
0: Mumu man sa. Balas-balos lang gali.
1: Oo, mga chocolate eh, pero iba na nga gali pang susawin mga chocolate. Wala yaman na ginaway naman naman na balusan. Tapos kinakawatan niya kami mga chocolate sang ano?
0: Sang?
1: ang amon mga shampoo pag habon.
0: Tingnan ka pa nga, what pa sa... Ano isa lang, ano man ka-dorm ka mo?
1: Uma-chocolate.
0: Oo, oh, dahil nagdama tindog ko, nagkidog alay ng ako nga TL, day. O, oh, pagkatapos, ano tayo natabo, day? Bali, gin, ano, yaka mo, gin kawata, yaka mo sang, ano, sang inyong, shampoo?
1: Oo. Oh.
0: O, oh, tapos... Kaya
1: kayo, kami, malang nagagamit sa shampoo nga muna, ma-chocolate, kita naman sa yabo ni Ira, may ara na nga mga shampoo nga muna, nga amon, gin, nga pura salmon.
0: Mm-hmm. Grabe ba? So,
1: kaiba niya shampoo, ma-chocolate kinagamit, hindi man amo na ma-chocolate mo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nadakpan sa pangawat pa sa. Guro sa iya, din niya ma-chocolate niya, guro.
0: Matasa niya, gida.
1: Matasa niya, gida. Ya, guro, ma-chocolate, hindi.
0: Damo sa damo sa ginkawatan?
1: Oo, ma-chocolate sa mga upo dyan, guro, sa pangawatan niya man, kwarta.
0: Ay, sus. Kalain, matasa mo na, day. Pero ito, sige lang, ti, ang importante na, ano mo ah, na lagas mo.
1: Oo, ma-chocolate din nakabalos kami at mumu man siya.
0: Kundi suwabe.
1: Kundi suwabe.
0: Koreng! Amo man lang nabi actually palangga. Kung sa may mga tao, manbay nga do mga palak-palak. May mga tao nga do si Sino. O, di bala?
1: Oo, ma-chocolate ito.
0: Pagkatapos ka nadakpan mo, ano ang natabo na sa imo, day?
1: Ah, nagaling ako tuyo ma-chocolate. Ako mag-amo na ito ma-chocolate. Bayaan ko na lang para wala gamo ma-chocolate.
0: Alright.
1: At least kakalos ko ma-chocolate na mo man siya.
0: Correct. Amugin mo na, masamuas makabalos ka. Di, puro pahuway na eh. Huway ka na mo-ubra mo, di bala?
1: Oo, ma-chocolate eh.
0: Amo lang gid na. Di, tulog na tayo ko na. Tuyo ka na, dayaw. Tuyo ka na, dayaw.
1: Tuyo na ako ma-chocolate.
0: Ano, tuyo ka na ganit? Paano ka patulog?
1: Hindi ba ma-chocolate pa na. Hanggang pang uyaab lang ko ah.
0: Awa. Sige lang. Amo ginayin ako yung bago karas pa. Gakatuyo ka ginayin.

0: sa depresyon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gitingala ka mo no, nga ang mga ara ko na sa Bukid Gistar, mga healthy. Well, ginatuman nila nga amon ginambal diri sa isel. Una, timprano sila gatulog, kiti wala to gadget. Early sleeper. Di ba? Why gadget sa Bukid? Undi, timprano tulog. Ano pa? Ang ginahaklo din nilang hangin, preska. Ang ginakaon nila utan, why to fast food, why to, ano, why to mayo, damo ng mga tamis, cake, ice cream, wala. Natural ang ilang ginakaon. So, amugali na nga ang mga taga, kahit puno sa exercise. Ga-exercise sila, kaya nga, lakat, panag-ob, pangahoy, pananom, oh, it's also doing exercise. Now, ma-replicate na diri sa city. Kaon ka utan, kaon ka prutas, exercise ka, mag DTX 500 gid kada adlaw, agudugay ka magtigulang, gahubin ka kag healthy ka permi. Istoryahan ta karon ano bla ining sore throat, kasami na ton atong tutunan gol pilang gisinakit. Paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C sa sore throat? Kaupod sa akong diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Welcome back Doc. Kag si Doc Sammy Pedrosa, Answer Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa aton nga palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta subong ang adlaw ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C, ano bala ang sore throat, Doc Ramil?
3: Ang paghubag sa tutunlan sir GP o yun yung sore throat nag-involve na sa bilog nga throat anatomy. Esophagus, trachea, larynx, boy or ining gitawag voice box, tonsils kag epiglottis. Dumduman ko man ang epiglottis ah. Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit nagakatol sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka namlang yung tulon sir GP nga kasakitaw nagahubag nagapula ang imong tonsils nagaputi ng mga patsi sa imong tonsils nagapaos ti the best gidda sa pag-agon makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
3: Bango din na sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay isang trangkaso kining flu, katarro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang ang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500 para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
3: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. No? Diba, pag-ubo mo, may upod nga, no? May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, permi na mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, no? Bacterial o yeast man ang gintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya sir GP gainom lang DTX 500 kag Mighty C kung may ginabatsyag na may problema na. No, amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang gituag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya sir GP.
2: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
3: Kadamo pa syempre ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, yabok, bulin or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itoag dryness ang imo nga puwak, labi na kun gabi bangod sa paginhawa mos baba kun barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or any

0: pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. So lain gid ya kung ano basa dai mo tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MyTC.
1: Ang asudok sang sigarilyo no, kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
0: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gituag throat irritants or GP.
1: Mm-hmm.
0: Kag bisan pa ang muscle strain singgitan ka sang ano tudo
1: o singgitan tudo
0: singgit ka tudo kanta ka tudo kadlaw ka sang tudo. It will go sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Wala kaya gainom DTX 500, wala ka gainom MyTC. Sus kadasig lang magubag ang tutunlan sir GP.
1: Mm-hmm.
0: So ang stomach acid ga-irritate man sa imong kwan, sa imong throat.
1: Tutunlan.
0: Ooh. Na piyaran nyo ang inyong acid. Gasaka sa inyong ano, sa inyong tutunlan. Amo na siya. So, especially kung may arakabalatian nga, GERD. No?
1: Oh.
0: Sa pagtulog kung gabi, hinali na lang nga makabugtaw kay gulpi ka lang na salamukan. Kay nag-backflow ang stomach acid. Ang pagbugtaw sa aga, pait ang imulaway, no? Mga sign ina sang GERD. Kag kibot ka lang, paos ka na. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, MyTC, kadadlaw, agud malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dira ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MyTC, kundi pati ng mga cyst, mga polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MyTC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500!
1: Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500 Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Also ha, Ditribayo is one potent antibacterial, antiviral, anti-yeast, anti-fungal. Namigin sa inyong sore throat.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Dugangan ta ang mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 MyTC or PureC. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC amo ang irritable bowel syndrome
0: o
1: IBS.
0: Gakutoy tiyan mo na?
1: Oo. Though,
0: kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang CR.
1: Gigitig-ab.
0: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
1: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic kabalatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan kag amat-amat. Nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag MyTC, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
0: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinain. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MyTC or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. That's why galing appendicitis ko sa una, wala pa abiyang kuhan mo.
1: DTX 500.
0: No? May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang ito ang oxidative stress sa pag-develop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani, dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag MyTC.
5: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas, kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. No? Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion pares sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication na tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tantana na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imo lawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, sang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang mighty si kada adlaw.
0: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas, ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas, pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ginya antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
1: Gusto. Bisan pa ang emotional stress, Sir Boy, ang nagatuga man sang pagsaka sang stomach acids.
0: Siyempre.
1: Bangod nga kun...
0: Damo ginayaga katabo.
1: Bangod nga kun nagalain ang buot mo, hindi ang naga-excite sang vagus nerve nga naga-connect sang brain pakadto sa stomach. Kag ini ang naga-stimulate sang stomach to produce sang excessive amounts of acid. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makabulig nga matap na ang mga overproduction sang stomach acid kag nagaprotect naman ini batok sa inflammations nga posible magdulot sang hyperacidity.
0: So ang nami pa Sir GP sa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
1: Oh, hindi ka ma-stress.
0: Mm-hmm. Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily. Mag DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: Imong blood sugar test?
4: Kira tong score gani?
6: 470.
4: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa
1: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and fruit. Ben, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka nami sa akong paminsara.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Bar, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: To live happily and wala kasi stress-stress, dapat ang tupad mo hindi baho, ilok. Sir Boy.
5: Kung kontras ang silyo lamong oxidation, ang kontras ang tupad mo yan, ang sodation, no? Ang pagka ang sod sang ilok sang tupad. Dapat maligo at law using the right soap, no? Dapat ang habon nyo, hindi lang may beauty properties, kumpleto pa ang antimicrobial properties, wala na iban. Mag DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO na may mga antimicrobial properties kontra sa fungal and bacterial infection that causes eczema, psoriasis, and unbundi, and even pimples, no, kaya nakuhaon. Ano pagid? Ang ini nga DTX na beauty soap, may pa-pain, no, mga beauty properties na ni. Ini nga pa-pain, gapahamis, gapaputi sa imo lawas, sa imo skin. Kung paputi man lang storyahan, ginduangan, pag ini sa ginatawag nga guava extract, no, rich in vitamin C, and guava extract is also known to whiten skin and to moisturize that white skin of yours. Ginbutangan ni Dr. Ramilson DSE, the super antioxidant found in DTX 500 is also in this soap. No, that's why your skin is protected against the UV rays of the sun. That's why kung hamis man, kung hamot man nga lawas ang gusto mo, alin nang habon para sa imo, mag DTX Beauty Soap.
1: Kung habon lang kulang.
0: Beauty Soap. Pinakada best, nga may nitan ang tiyan, aga pa, especially kung may edad-edad ka na, para mag tune ang imo nga kwan, imo nga lawas. Kag mag-init din ang lawas or boy, para nami ang sirkulasyon, aga pa, energetic ka na, permi na mo ginabalik-balik, aga pa, inom na sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kampiyon, tungod sa iya nga, puno nga antioxidants, ara ang chia seeds, kag ini nga kape naga-detox pa sa imo. So, wala na mo ginapapirdi na nga klase nga kape tungod kay effective katama, sir boy, DTX Coffee Mix. Pero, kung may budget ka, mas nami nga ang gamiton mo, sir boy, is
10: DTX Premium.
0: DTX Premium. Tungod kay ang DTX Premium, ang iyang kalamay, sir boy, is
10: stevia.
0: Stevia. So, nami isa sa may mga degenerative disease.
10: Correct, no?
0: Especially kung may diabetes ka.
10: Diabetic ka.
0: Premium ang mong DTX Premium.
5: Hypertensive ka. The DTX Premium ang dapat sa imo. Pero kung gusto mo yung kampiyon ng imo mood, magmata mo, kay example, manager ka, CEO ka, kabalo ka maugtas ka ng adlaw. Pero di ka sa dok-dok, dapat ang kape mo, free bio coffee. Free bio coffee. Kini yung free bio coffee niya, puno ni sa tawag ng mga spore-forming probiotic. Spore-forming probiotics kapag damo sa imo serotonin, dopamine. That's why kampiyon ang imo mood. That's why if you are a manager or authority figure ka, pag sulod mo sa pisina, kabalo ka, ma-stress ka na, pero kayang-kaya, kipuno ka sa probiotics coming from pre-bio coffee, Dr. Camille.
0: Sa mga parents da, nga gusto nyo inyong mga bata, hindi hyper, nami ang memory. Permina mo na, hindi gina-recommend, sir boy. Memory Advance Plus Serum.
5: Amuni ang Memory Advance Plus, may ginatawag nga neurobiotics. Specialized species of probiotics that enhances the cognitive and emotional intelligence of the child. No? So kung may mga bata ka muna, medyo nabulian sa school, po gatoon man.
0: The only syrup in the market nga may
5: neurobiotics.
0: Specialized bla yang akoan yang spore biotics para gid sa brain.
10: Mao ang kapaan lang.
5: Well, but sina tanan-tanan ng ingredients no na for brain brain development, ara man da pang specialista da ang neurobiotics ang ga-activate sa tanan nga ina ng ingredients para mapuslan sa bata. Not only for children, may for teens, may for adults and for senior citizen.
0: Isa sa mga sikreto nga hindi kadali magtigulang ari, no? Aside nga gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C kag Ditribayo, kay gusto ka hindi ka dali matigulang, isa sa mga secret sir boy, magkadto sang saspa nga ang gamiton pag massage ang DTX liniment or DTX herbal oil, I mean.
5: DTX herbal oil, no? May lemon scent, may lavender scent, no? Kung gusto mo kampiyon pang imo adlaw tapos ka masaya, active ka pa, ha? Mag lemon scent. Pero kung gusto ko na yung magtulog tapos masahe, ang saron mga oil, DTX Herbal Oil Lavender Scent.
0: Isa na sa sikreto para hindi ka dali magtigulang. Isa pa sa sikreto para hindi magtigulang, dapat ang sirkulasyon sa dugo nami.
5: Kampiyon.
0: That's why gina-encourage nga mag-exercise at least 3 times a week, no? Pero kung busy gig ka, sige ka lang pungko, permi na mo gina-recommend ang pag-inom sang Extend Food Supplement. Nami ang Extend Food Supplement kay ginapatiyog ang imong dugo, ginapanami ang sirkulasyon, so madulong niya tanan ang mga ginainom mo nga mga suplemento, madulong niya tanan ang mga nutrients nga ginakaon mo. Amo na ang maibulig sang Extend Food Supplement.
1: Gatambok ang kwan, gadako. Kung sang sagidulong to, no?
0: Oo. Nga, babalaan mo na siya nga effective kung mag tiga ang transmitter. Meaning pa, mayo ang circulation.
1: High power. Oh. High power
0: transmitter. Mayo ang circulation.
1: Sige. Mm. So, istoryante naman, ang D3 Bio with Sir Boy Solueta sa Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. So, istoryante subong, ang D3 Bio, no? Galiwat-liwat namin nun. D3 Bio is a natural antimicrobial, no? That specialized that killing viruses, bacteria, fungi, that really affects our lives, no? Lalo na sa panahon sa pandemya, kita ko kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa aton. Laingi diyan original, laingi diyan kumbala ang concentration sang cold press extra virgin coconut oil with the right amount of vitamin D3, no? That's why it's so effective, no? Millions, no? Kung tanaw ko siyang sales ni namon, ay millions of people have already benefited on how powerful this superfood supplement is. Pusubong adlaw tun anta kung paano pagid bala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang sa imong baan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sila tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Mm-hmm. Pero kung ang D3 Bio ya ginosar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
0: Gahana so, pa lang gasakit tutunan mo, Sir Boy, daw matonsillitis ka na. Mm-hmm. Pagkagat mo sa D3 Bio, layo na nang duha, tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
5: Mm-hmm. Tatlo, apat na dayon ako, niya kita ko duga karat-kalhat na.
1: Mm-hmm.
5: No? Tatlo, apat, dayon ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
0: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
1: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
5: Pamilya mo, pabugat ka pa ito, no? So, da pa lang sa baba, no? So, subuhong ang aton ni tira.
0: Nanugunan siya magbakal sa 14 peso, Sir Boy. Pero lima kadlaw, makakasaya live credits. Or even pito kadlaw, makakasaya live credits. Kung halimbawa, bitang 1,000 ang imo adlaw, 7,000 na, hindi kaya magbakal 14 pesos.
5: Ano? Ha? Common sense na lang, no? Mabakal kita D3 Bio pa maputikta si mo adlaw-adlaw, no? So sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no? It goes down to your throat. It heals your throat. It fights viruses and bacteria that causes sore throat, no? Tantananda nga, pati tonsils mo, mga accumulation of viruses ang gindakop sa tonsils mo, pangkwao na ni D3 Bio, hasta si imugat. Pagkadto sa Chando Camille.
10: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, magabot ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako menstruation. Muna nagid ako makabatsyag sang sakit.
10: May DC. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka,
5: ano pagid bala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
0: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
5: Wow!
0: Di, kung may ulcer ka, ati patay na. Ang kusang gitawag hyperacidity, kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection, o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, Sir Boy.
5: Wow!
0: Because of medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, no? ang intelligent mechanism sining gitawag D3Bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
5: Wow.
0: Ginapatay niya mga bad bacteria, kag ginaamligan niya ang imong mga probiotics, no? Especially kung gainom ka D3Bio plus my probiotics pagid. The campion. Best campion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglyceride, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
5: Wow.
0: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang nga hindi lang amulang nga mga vitamins nga kaya niya mabuligan ma-absorb ang mga essential minerals, Sir Boy, no? That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3Bio, kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So ining MCT after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo na man maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka, no? Mahimo na siya ketones mo.
5: Ketones, so,
0: para duga nga energy kag nakanami sa ni Sir Boy once nga nakainom ka D3Bio, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo nga use, sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
5: Grabe.
14: D3Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio, nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw adlaw. D3Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
14: D3Bio. Ang D3Bio, yung may visit ang VCO, yung may D3, mga butika, may DC, ang alkaline, nga vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, at tumarkos ang may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutum na alamat sa may DC.
14: May DC, mapalit sa mga butika.
0: Kato ta sa mga dugang mga extra health benefits kung gainom ka D3 Bio. Delikado, galing nga, hindi kanya malipatan ang pagpangatag.
1: Katawan ka ni Sir Kevin.
17: Nakita ko si Sir Kevin eh.
0: Okay. Kung kainom ka Clinica D3Bio food supplement ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kainom D3Bio, dako giniya mabulig sa inyo. Ang D3Bio may lauric acid, kagapric acid nga damo gina sa D3Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sang fatty acids nga makita mo sa D3Bio, klaro katama kag epektibo nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma related symptoms. And furthermore, kung gainom ka Clinica D3Bio, it contains 5 antioxidants. Kag isa sina ang gitawag nila nga garlic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
5: Asthma.
0: Or hapo.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Kay K5 News FM.
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
24: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika saransya nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
20: DTX 500.
25: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
26: Pagkadungog na ko sa radio,
25: ang DTX 500.
26: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
25: duha sa gabi.
26: 2 weeks pa lang,
25: may alibyo na.
26: Pag 1 month ka pin,
25: naayo na ako.
20: DTX 500.
22: Mabalik sa mga butika.
20: Extend Food Superman from
27: Man. Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin, salamat sa Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Superman for Man.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Antique. 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, 40 minutos makaligan ng taknag, alas 4 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 sa umaga. Palit ang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Isara ka malipayon kag manayanaya nga aga. Karatan nga tanan. Hello, hello, hello. Hi. Malita. Good morning.
1: Sa umaga.
0: Kamusta nga atin ka dyan nga aga? Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Good morning, partner.
2: Hi, hi, hi.
0: Kapag asukit akong pinalaga, kapag kasiman, mamayad, ayad, good nga aga. Welcome na naman sa pagpangalaga at kang balitang K5 sa umaga. Uy, kadla, kadyang adlaw. Medyo ga smile kita aga pa. Kay Pizza Kinsina.
2: Aba.
0: Kinsinas.
2: Na all.
0: Pizza Kinsi kita sa bulan kang Oktubre. Tuwig 2026. Kadyang adlaw sa mga sukit ang mga kasiman. Uy, best friend kita. 2 days to go. Antes naman mag takop ang diyang simana. Antes mag weekend.
2: Dali na lang dali ang anniversary, Sir Ay, Prof. Kang Kulasi, no?
0: Oo. 10th year. Domingo may... Ay, Sabado.
2: Oo.
0: Ay, sa Sabado.
2: Matawas ka, Sir Simon.
0: Malato ka mo
2: to. Oo.
0: Boom.
2: May good news, kurahan kay Sir Simon. Sir Aba? Prof. Matawas.
0: Aba?
2: May kita ngayon kami kapon ka, amigo ko.
0: Oo.
2: Sa Antique PPO.
0: Oo.
2: Tanga Kulasi! Tanga Kulasi!
0: Hoy, join ka mo sa fan run dyan sa Kulasi, ha? Sa atin ka dyan nga ikapulo nga anibersaryo kang K5 News FM Kulasi. Good morning lang dyan ha, sa mga sukita nga mga tagparamati. Iririmaw na naman kita sa alas 6 sa ating pagpangalagad sa kadyang adlaw, mga kasimanwa. Sa gihapon, K5 Melmar of Simar de la Cruz.
2: Tag ka K5 Nestor Bermudez sa Paringa Jim.
0: Thank you Lord ha. Salamat Ginoo. Sa bugay kang kabuhi nga gintugro mo kanaman ka dyang adlaw. Thank you, good Lord.
2: Thank you, thank you.
0: Na.
2: Thank you.
0: May grasya. May grasya. Maka kapot kao kang medyo bahal. Medyo bahal ka dyan, adlaw ko no. Medyo bahal, good man ko na ako. Why? Sakto lang. Ano lang, ang juts.
2: K5 sa imong kayo miyo hum.
0: Oh,
2: ano yan ang batambalan ni Sir Prof nga medyo bahal.
0: Ati anak ra, bahal anak ra.
2: ATM gagi.
0: Ay, Diyos ko talamang. Wala na way sa mga sukit ang mga tag para mati. Sa atin nga Christmas countdown, may 61 días gid lamang Pasko.
2: Sir Prof,

0: sama-sama tayo ah. Kaki-5 na tayo ngayon. Pero sama-sama pa rin tayo ngayong Pasko. Ay, kung ka-notice, may kabandera. Formerly, bandera.
1: Yes.
0: Amo dyan galing ang Christmas ID. Nakita ko lang. Daw year 2022 or 23, no?
1: Oh, yeah.
0: Nga ginapatukar natin dyan. Grabe, no? Kang espiritu kang Pasko. Ano ba sa ganda natin?
1: Merry Christmas, ha?
0: Daw naga para nagsurprise sa atin ng mga ano, mga kasukasuhan.
1: Kaugatan.
0: Mga kaugatan natin. Well, anyways, again, 71 days na lamang banwa. Antes ang Pasko. Good morning lang dyan sa mga sukita ng mga tagparamati na gatutok rin sanda sa tatota ka mga waragwaga 95.7 K5 News FM San Jose 97.3 K5 News FM Bugasong kag ang mga saulog kang ikapulong anibersaryo ang 95.9 K5 News FM sa May Kulasi.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Live man kita sa atin mga social media platform sa Facebook sa gapon ng K5 Antike Updates, K5 Antike 95.7, K5 Antike Digital, kag K5 News FM Northern, Antique. Live man kami noy sa amin YouTube channel ang K5 News FM San Jose 95.7. Sarang nyo ma-subscribe and of course, sarang nyo man ma-download sa inyo tag sa mga Play Store application ang K5 News FM Philippines. Sa gapon lang kag i-click ang San Jose kag Kulasi and of course, kung gusto mo mag-yamihe, mag-kurukadlaw, kindly subscribe kang amon official TikTok account kay may mga funny reels and videos nga ginapang upload si Professor Melmar de la Cruz.
0: Agatong gidlubos nga pag-welcome man kag pag-panamyaw kag mayad-ayad nga aga sa mga sukita nga mga mangunguma sa datag sa mga kauman. Atong nga mga mangingisda sa kalalawran, atong nga mga friends nga mga nagapreparar para sa andang aradtunan, may trabaho, may eskwela, may opisina kadyang adlaw. Nagahimos diyan sa datag sa mga puluyan. Good morning, good morning. Patunog-tunogan ng inyong mga radyo. Kamong bahala diyan sa paghimos kang inyong pamahaw. Kami bahala sa balita kag kalingawan kadyang aga.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Sa gihapon, pizza 15 kitang kalendaryo blue. Regular day kita kadyang adlaw may klase kag may opisina. Imos bangon madmad. Tawaran ka mo dyan, gabuta, hunusa. Rene, dapat nga hunuson. Isaksak rin ninyo nga mga hater, painda ka lang ininit i-preparar ang kutsara kagtasa kay mga pitaga pa.

0: GDX Coffee Mix.
1: Pagbuktaw sa aga, magpangapinan kang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. May ampalaya chia seeds kag di sugar cane extract. Ang kape nga saboroso, ang kape nga healthy, ang kape nga manami sa atin nga lawas. Ang kape nga paborito ni Kagawad Dadong Natividad kang District 3.
2: District 1.
1: District 1, gali. Bugtaw rin si Kagawad. Nag-comment ka dyan. Good morning lang dyan, Kagawad Dadong. Gapuro pang-happy ka rin dyan ka DTX Coffee Mix.
2: And of course, paborito nga kape. Bawang nagdugang sa listahan, ta sir prof?
1: Aba?
2: Paborito nga kape ni Kapitan Erneng kag ni Ma'am Vicky sa Liang.
1: Oy.
2: And now, paborito pagid nga kape ni Punong Barangay Helen Gurero kang
1: aba?
2: Barangay Tabang-Tabang si Balom.
1: DTX man gina pangapi nagle. Oo, kampyon, thank you gina.
2: Maluwas kay kapting tanai Melo. Ay ano ra DTX
1: lover.
2: Si Ma'am Pretty gani bla, Ma'am Pretty Melo sir prof. Ah, aga pa man gapamati samtang gahimas kang kape. Daw gin din lahan si Papa na kang DTX Coffee.
1: Nanam. DTX Coffee Mix si Sir Charles Idoy Culas, bugtaw man first in attendance gin sa comment section.
2: Kasi may birthday ko na.
1: Ah, may birthday. Si kay
2: si Sino
1: to kinawan? Birthday.
2: Kay Ma'am na Dura Abdi, sir.
1: Oh, ari.
2: Oh, sige, babe.

0: Happy birthday kano kay ano kay are.
1: Sige.
0: Happy birthday kay Dalisay Zenia.
1: Uy.
0: Oh, ang handa na Mailitson baboy kag Kanding. Sponsor ni John Carlo Del Rosario kag RJ Masa. Kampiyon ng handaan ha.
1: Dapat nila tanan sa ano. Wow. May birthday ang mga friends ni Miguta Charles Idoricolaso.
0: Oh, kampiyon ha.
1: Happy birthday.
0: Oh, happy birthday.
1: Ma'am Senya.
0: Oh,
1: si friend, Senya. Birthday mo friend, happy birthday. Oh. Oh. Mm.
0: Dana ikaw. Good morning. Oh. Kay Josie Bakiran.
1: Uy.
0: May lang nga pagpamati, nag-apro pa nga. Pero man ka DTX Coffee Mix.
1: Sa may Jaiser Propo,
0: mm-hmm.
1: Ang taga din Arsene Rock Bilison Bla.
0: Mm.
1: Di ba, nag-apro pa nga. Pisa na kara and tawag ka siya lover ka mga produkto ni Doc Ramil Oy. Si Sir Felix Sirano, rugto kalisanda ni Mami kay kayo ni Ma'am Cherry Houdini Sobrino sa Vegan City Ilocos.
0: Oh! Baka naman.
1: May darapas na nga DTX Coffee.
0: Kampiyon. Balon.
1: Kampiyon. Balon.
0: Si Ma'am Josie Bakiran. Ganyan mo. Bakal rin man ko. No, bal na. Good day kay Payday rin.
1: Oh.
0: Mabakal naman ko. Liwat kang box kang DTX Coffee. Mixer Melmar. Ah, nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: Yeah, spread the good news. So...
0: Si Ma'am Magdala Nanaig, nagatutok roman ka natin watching live. Good morning kanimo madam, nakapangapi ka rin dyan. Good morning man kay Vilma Agustin. May adag nga pagpamatiragyan madam ah. Kag kay Rene Marfil sa may Villar Sibalem. Kuro God bless watching live.
1: Ang classmate ko lang friend ang kagawad sa
0: aba?
1: May barangay Bian Hamtik.
0: Si kagawad Mike.
1: Morning mate, morning sir.
0: Oh, good
1: sa
0: morning
1: gusto, kagawad. Sa gusto ko magregalo ko na friend sa 18th birthday ko, open gate kag welcome
0: aba?
1: Ko kamo. Ay, birthday mo, classmate.
0: Oh, birthday na.
1: Si happy birthday lang ah.
0: Oh. Sige, happy happy birthday. Sana'y maligaya ang iyong kaarawan. DTX Coffee Mix Banwa, nakakape ka rin, naka-detox ka pa! Walang mga talupang doon nga balita, Banwa, sa kadyang nga pagpangalagat ta sa mga pangulong dinalaan sa mga headlines. Rahon tang piratak ka mga ragapagurang nga mga balitang lokal kay may apat ka lala persona nga naigo kang kilat sa Sibalem. Sa koron ka dyan kang ligad to, may ang anay punong barangay sa Valderrama. Naigo man kakilat partner, patay man to.
1: May ganit dyan sa Sibalem, Sir Prof. Mm. Ura sanda ng tamaan.
0: Ay, good, no? Kaysa sulod sanda ka, waiting shed ata, no?
1: Mm.
0: Nag-apropasirong sa may waiting shed, naigo kang kilat. Kasi doon, hindi gali garanti, bisan sa sulod, kagali kang... nakapasirong kagali, may chance sa ligapon nga may go ka, no?
1: Yes, correct.
0: Pero, hindi tantogid nga sa kam kagidla. Ang baga, do ikog lang guro kakilat rin, no?
1: Oo, tama.
0: Ang nakaigo ka nimo, pero, hambal ka mga friend, kang friend ko nga nakaagi batyag or nakaagi igo kang kilat.
1: Oho.
0: Bisan ikog na kanunga dia, daw ginalampusan kak baratiha sakit.
1: Daw binalbal.
0: Oh. Kung paskag ka dyan.
1: Oo.
0: No, sa mga sukit at kagpinalangga ng mga tag para matimuna halong-halong gid kita no? Sa mga kasimanwa natin bawo kang gamay takan partner hindi may kalunggo ko sa kahig ko
1: naigo kilat
0: ang hambal para ni nanay ko tana para nga mabuhal ng kalunggo butang ibla ka kanen kag tukaw sa guwa ho pakilati
1: ipatawa
0: na away takon bala ra dyan na kalunggo ko away takon tiyamura ko nung ginambal na da pagka pagka i-grab ka nung karagang kilat, kakasra ka nung lunggo mo. Galing, pati ikaw, kakas man sa kalibutan.
1: Ay. Oh. Ang kilat, Sir Prof, si ang tiya kong kapitan sa may barangay Maasin, si Balong, si punong barangay Alma Esperta, nagpangabay kagabi or nangayo kang dispensa sa nang pumuluyo. Banget nga ang andang street light patay.
0: Ay, so sa mga weather.
1: Banget sa epekto kang junk kilat.
0: Street light, mga neon. Ang matagas nga ano, murang ginakalabanan kakaigo kakilat.
1: So, ra pa kuno nagbalik ang supply kang kuryente sa andang street light.
0: Oo, duro para ti mga ano gani mo mga hurubaton, mga malamta or mga ginambal, mga malamta kung nagakaen gak no kanen takpan.
1: Nagakapin pa ko nagaaso-aso.
0: Oo, ang mga tanan nga puti, tanan nga ga-reflect, ang salamin takpan.
1: Yes, correct.
0: Hindi nari kang irit kay puti unto mo. Ang kilatan ko.
1: Pati cellphone mo.
0: Pati cellphone mo. Daan. Kamura, although nga ti ang iba karami mga slant bases kang scientific.
1: And even din bisan iba ora ti science based nga ano gid
0: nga pagtuon observation lang ko kaysa kung mga malam
1: diba gani mabaga wis ito kang ano langgaw nga ginlubong kang simpo kang Semana Santa
0: madura no
1: ambay gani ah
0: durok mga ati kamo bijan ano mga horobaton kang ano mga man anyo nga mga traditional lalo ko mga ginahambal kang mga kamalaman nga ginahimo kung nagapangilat.
1: Oo, nagapanagap kang nagapangilat.
0: Oo, i-ano nyo ba, i-comment nyo ba dyan. Sometime.
1: So, katuwi nga bata pilasan matapos na side swipe kang motor sa banwa kang hamtik.
0: Wow. Bata naman.
1: Nagagong bata. Walat imaw. Iti minor dyan.
0: Naman man dyan natabo to sa may, ano ho, sa may tibiyaw liga to. Lubang ka patyo, nabungkuan man to, bata man. Tricycle tanaga ring to nakabunggo. Ubat ba timan taya nyo bata? Yo kung kaisa basi bila gulpi galaktod gadalagan. Yes, no, sa mga suki ta kag pinalangga nga mga kasimanwa. Sa iba ta pa nga mga taralo pang don nga mga balita ang antike karo partner may pinakanaba nga inflation rate sa Western Visayas kang tinalikdan nga tuig.
1: 2025.
0: Oo, sa datos kang 2025.
1: PSA.
0: Oo, kita ang may pinakaraba nga inflation rate so far sa Western Visayas.
1: Iti kita pumabi ang second fastest growing economy. May past second fastest growing economy sa bilog ng Western Visayas.
0: Aba.
1: Kag sa bilog ko nga Pilipinas, lagyan kita sa top 4 nga may fastest growing economy.
0: Wow. Di daw, ikaw lang man tanang nagamangkranan. Kag si K-5 Simon.
1: Nga nabisingan ako ni K-5.
0: Aba! Sariyahan, trakaroon sa aton ka dyan nga pag pangalagad.
1: Sa tugang pagid nga mga balita,

0: renta, no? Kira to, gina mention na to, ang pira ka billion nga year, ano, annual budget kang ano, kaluya. Pero may nagsabat to, may nagsabat.
1: May nagsabat.
0: May nagsabat, ging explain na.
1: Tapos may nakita pagid ko gabi.
0: Oo.
1: Nalikaw ko kasi mga brand village spins na.
0: Ay.
1: Pagiging budget, kailis na supplemental pagid, sir.
0: Para sa, solely para sa mga ano.
1: Car park.
0: Oh.
1: Ang budget.
0: Ah.
1: Oo, car park. Kita ko.
0: May harag lang eh.
1: Oo, karumla mag-break tayo.
0: Karumla.
1: Pabasa ko limo. Grupo na to ah.
0: Oo, grupo man ragi apo. Sa iban pang mga balita, good news tanay ah.
1: Good news, sige.
0: Good news ah. Kay may 125 ka mga estudyante.
1: Yoho.
0: Nga nakabaton kang 1 month salary sa idalom kang spes no, sa may probinsya kang Antique.
1: Aligato, ka-attend ko, Sir Prof.
0: Mm-hmm.
1: Gin pang pamangkot sa nanigob. Ang dyang naga-summer job lah.
0: Uh-huh.
1: Ay, summer job gin man.
0: Mm-hmm.
1: Summer job. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Nga mga siyang tidiin ka nga opisina gin-assign.
0: Mm-hmm.
1: Gasabat. Nga, mal nga, ano ang nakita ng mga problema sa opisina?
0: Then, nanugid bata, nanugid bata.
1: Gano'n panugid mga bata. Mayad
0: e! Mayad e!
1: Gano'n panugid mga bata.
0: Tapos, dito mo yan.
1: Oh. Ang balnigob. Well taken.
0: Tapos gid ka mo diyan, ha? Abi nyo.
1: Honest mga bata. Oh,
0: mayad, mayad, mayad, no. Mayad ra kay iti at least may mataran si Gob. Kada summer, kada summer.
1: Kada summer. Sa dugang pagit nga mga balita, uy kahapon nakabot si Regional Director at Juan Niu. Regya sa may Antique Police Provincial Office sa diin to sarato nga gin pakita bla Sir Prof ang mga loose firearms nga gin pang surrender sa aten mga kapulisan. Masubra sa 100 bla ka mga loose firearms kahapon ang nakolekta kang Antique Police Provincial Office.
0: Wow, duro-duro, no? Duro gali mga armas, mga antike nyo, no?
1: Oo.
0: Kura pa dyan ka na abay, guro anak, kay Mauta. Na nakakilala.
1: Kasi may lisensya, tanang.
0: Ah, may lisensya,
1: tanang. May lisensya.
0: Okay.
1: Diyan, tanabi, mga paltik, kumbaga.
0: Ah.
1: Mga paltik.
0: Ang akin, Jabi, hindi man kinanglan nga lisensyahan, eh. Lisensya lang, ikan na. Galing yung ano man jay tugal po na white ito no glupok tugal po sorry antara tron sa atin ka dyan nga pag pero pasensya ha sa dyan kita ka dyan iti ano
1: payday
0: payday today is payday good morning sa mga friends na to nagatutok sa ibang tapang nga mga talalupang doon nga mga balita ang cellphone ko nagalag
1: helmet mo kumusta?
0: Ah?
1: Helmet mo kumusta?
0: Ang helmet ko ato pa, buhi pa.
1: Ang helmet ko hangad ko gidman ginbilin. Tistingan ko be.
0: No?
1: Sir Prof,
0: kay may diyan diwan nga no.
1: Duro gali nga mga helmet sa San Jose.
0: Oh.
1: Nagakaradura.
0: Jesus Maria.
1: Ginapang takaw.
0: Amurakan ginadara ko Dios babaw. Huh?
1: Tingin tistingan ko nga pilin nang sagwa.
0: Oo. Oh.
1: Basila ko rin.
0: Pero may CCTV.
1: Just dalam yun. Gintisingan ko bilin ka dyan. Ang helmet ko just dalam. Kaya ang anak ang tawag ka dyan. Kang pakaisa ni Speaker of the House.
0: Oh, ba?
1: Kataga Bureau of Fire Protection. Dyan mismo sa tubang kang mall sa una. Piyak tabla.
0: Sus.
1: Ginbuel kahapon pasado las 11 sa aga.
0: Grabe no? Pati helmet pang yadian na no?
1: Oo.
0: Pero I doubt nga ang imo bulan na. Gubar man to. Basi ana to ka pakaisa ka ano ni Mrs. mo.
1: Oh.
0: Basi kung ano tawag ka bag-o pa.
1: Bag-o to.
0: Bag-o, ay. Bag-o. Tapos maralon pag uro tsura na. Maralon pa. Bag-o. May brand ah. Mugi dra budlay no pangyadian no. Pagka mga tawo bla
1: may diyan man kuno sir prof si Janti from isara ka private institution ug tublak nimo
0: oho
1: matter mo
0: aba
1: oo na ginano man gin may nadura man kuno gin beul man
0: sus maria kagusi po
1: ano man
0: gabi no mga tawo mangyadi pa no
1: bisan sa gamay or bahol nga bagay kun kalam ti alismat kalam gyud ta alismat
0: ay, Kalihan tra karon sa aton kadya nga pag pangalagad samtang sa mga balitang nasyonal.

0: Kaya mo mag-inom tubig galing sa uran?
1: Ti kauna nga bata-bata tapagurot pinsar.
0: Oh, pwede eh, no? Pwede. Ah, pero kanjam, bisan i-filter mo para hindi tak mainom niya.
1: Mag-okay ta.
0: Oo.
1: Nga mag-inom kus bumba. Husang sa tubig uran.
0: Okay, pag ani sa sapa ra mo nga nga flowing mo.
1: Nan. Sa buhat ka lang diyan bubon-bubon ka.
0: Ang palasyo, ang Malacañang, si House Speaker tuloy. Si spokesperson
1: si Auntie
0: Castro. Imaw si ang DSWD gin demonstrate na da partner ang DIY water filtration. No? Kang gobyerno nga natala na nga igatugro sa mga Pilipino, agod nga i-filter ang tubig uran nga pwede rin ka no imnon.
1: Ang diyang ginhimo, sir, prof ni Auntie Claire, kang DSWD, is to justify. For sure, no? Is to justify ang hambal kang ating presidente nga magbakal, kadyap lang, bakal ka mo balde, kaisalod nyo sa tubig uran. Hindi, han, amura ang main objective.
0: Gabi, no? Kaysa ito ma-amaze ka man. Tood, no? May mga mo kadya nga teknolohiya nga kaya i-filtrate ang tubig uran kagimuon nga drinking water. Aba!
1: Tubig uran,
0: gid man to. Diyang second question. Kung magpatindog ka gani kang water refilling station, kung mamaligya ka kang tubig, duro-duro paagyan mo nga mga sanitary, ano pa dyan?
1: Kag may mga filtration process.
0: Kag duro-duro agyan mo nga mga sanitary testing, no?
1: Permits
0: para nga pasugtan ka indeed limpyo tubig mo. Pero anda to gipatubod lang sa balde, limpyo ron dayon, drinkable para sa mga tawo. Ano ayan ang hambal kadya ka Department of Health? Amo ra karon tumangkot diyan, no? Karon magkaamoy ba diyan karon mga tawo, bala kamo diyan ha.
1: Imagine Sir Prof. Terkabla, gamba lang Department of Health, bagup lang buo sa uran, haganagan mo.
0: Ay, budlay ra.
1: Delikado. Damo gani, bisan simple lang ha, sa uma. Ito usually sa uma, Sir Prof. Ha, may mga spring ano bla, source, spring development nga tubudan ang source katubig. Tiga, may ba pa gani sanda ha?
0: Dumdumon mo guro kung ang uran siguro nga ginasalod is 50 years ago, 70 years ago,
1: okay
0: mapati-pati pa ko guro kwa. Pero kadyang puno ta ron ka pollution kalabanan sa uran nga gabubo ka natin, acid rain.
1: Yes, correct. Mura.
0: Budlay lang. Sa mga sukit at kagpinalangga ng mga tagparamati. Okay man ra, nga ti may mga teknolohiya kita nga tulad ka dya, pero ang tawag ka dya, ang demonstration kag kunyari pag inom-inom ka tubig sa tuba ang kamedya, why show off lara? No? Kung gin salud nyo dyan rabi kagin pa-test kagin pakita ang pruweba nga safe dya. Di ba? Gin pa-test nyo No? Kung safe gid man, sang ano lang man to na inom mo daw sang ka shot glass naman ganin. Hindi man ka maano, pero kung makainom ka adlaw-adlaw, na diyan ka makita ang resulta.
1: Kaya kung lang tawon ta gani, sir, pero nalipat ko kang term nga ginahimo bla kang health office sa mga banwa.
0: Oo.
1: Nga ang ginaimnan ka nga tubig. Gina-test triay.
0: Oo, gina-testing kidra.
1: If indeed may ano gani ang bacteria nga mahiga bla.
0: Oo.
1: Kung safe ta na for consumption nga mambal nga potable.
0: Daw may mga E. coli, no?
1: E. coli.
0: May salmonella.
1: Yes, correct.
0: May mga parasite.
1: Oo.
0: Yung kaysa nag-cause kang diarrhea sa tao.
1: And amoebasis. Ano ni?
0: Amoebasis. Basta mura, budlay pronounce. No? Tiyan mura, budlay, no? Daw nagagwa nga ginarisgo ang health kang mga Pilipino, no, sadyang gina-introduce kadya kang DSWD.
1: So ang punto to, Sir Prof, nga para kanaken panarawan ko gusto to justify abi ang ambal ni PBBM bakal kamuk balde agad nga maybe ba ang gin literal abi, Sir Prof, mo
0: ngani.
1: Or shall we say, guru container na lang, no?
0: Amor, ito dadang punto ni Marcos.
1: Ni BBM, But sometimes literally pwede naman maintindihan nga ang main purpose ka presidente
0: collect water.
1: Yes, not literal nga baldi kaso nadumduma naguro baldi.
0: Oh. Tina ginangimo ka nadlawans mga tao. Solusyon mo sa El Nino, baldi. Which is kon padalman mo gid. Pwede man mahimo nga solusyon. Kay ti collect ka gid man tuod ka tubig uran diyan. Kaso asa sa diin mo magamit?
1: Ang punto nga ti container guru.
0: Ah, container guru ramin na. No? Sa mga socket, kag pinalangga ng mga kasiman.
1: Not literal nga container man ah.
0: Oo, pero amo lang rama suggest sa DSWD. Ipatest nyo na yung resulta kung tubig kang filtration. Antes nyo i-distribute sa mga tao.
1: And laban, dapat ang challenge natin ng Department of Health to comment.
0: Lantawan nyo bla. Ito gro ra sa mga tao kay sinura karon matupa.
1: Yes.
0: Kay sinura karon matupa ang filtration nga ra rito gyapon sa mga pigado sa mga imol.
1: Correct.
0: Ang mga mangranon mabuel kara asa timo. Tura matupa sa mga imol sa mga pigado sa mga ahaw-ahaw lang mga buhi kag kun mahospital. Ati ubos ra man ang tinipon, baligya ri man karbaw kag baka. Yes. Sa mga suki kag so sanda ang pinaka vulnerable. Sa mga ginatugro nga solusyon kang gobyerno tanga kun kaysa do kalibog ulot ta ano jaman sa di nagalin ng wisdom nanda sa dapa-dapa. Well, soryahan tara karon sa aton kadya nga pagpangalaga.
1: Sensitive.
0: Kabudlay man kung kaisa ispilingon. Kung nanay ko pa, kabudlay man kanimo ispilingon man.
1: Kabudlay man kung isa kan aram ra butang sluga.
0: Nan, no, tud no. Ay, Diyos ko talamang.
1: Patawara. Good news, ano?
0: Ay, dyan pa good news, no?
1: Kay ti, ano ang pagtuo, tabla sir prof, press ni mo. Tumuloong Kristiyano, Romano, Katoliko. Good news si, ano, no? Si Cardinal Tagle.
0: Tagle.
1: Diba? Bawo ta na galit to sir prof kang ano kahapon nanguna sa misa sa St. Peter's Basilica sa may apung sa may no Vatican. No cardinals galit naren.
0: Ta naren ka dia ang dean no. Dean of College of Cardinals.
1: And may nagahambal sir prof nga posible basi tanang masunod nga Santo Papa.
0: Duro ang ano no, duro ang mga speculation. Actually yes, sarata na sa mga candidate kang ano eh kang in the past two selection kang mga Santo Papa. Sa selection ni St. Francis kagkadya ni Pope Leo. Sara si ano sa mga candidate si Tagle. Di kadya nagamasakit si ano si Pope Leo daw may cancer.
1: If I'm not mistaken, daw gin paagi rin sa operasyon.
0: Let's pray for Pope Leo. So kita nga mga tagparamati. May masobra siyan rin gali nga mga LGU or mga munisipalidad kag syudad ang nag-declare kang ano partner kang state of calamity no.
1: Bangod sa
0: El Nino. Grabe makon mo ra jaka natin daw hindi tapagani tamaan batyaga pero sa iban nga mga lugar sa pungsod Pilipinas nag-declare rin sanda kang state of calamity.
1: Sarasa naman, anta sa Western Visayas, sa somewhere sa Iloilo, sa Dumangas.
0: Dumangas, pati kinit dyan ra. Kada, ano ganyan na, kada summer, amurang dagdangat sa tagkisa, tag 48, 47, 45. Ang heat index sanda, no, sa mga sukit, tagkag binalangga ng mga
1: tagparamati. And for sure, usually, kadya, ang anong sabi nit, bye-bye bla, ng mga syudado kung munisipyo.
0: We urge the government to think of other solutions or preparation.
1: Long-term solution, sir, prop.
0: No, preparation sa El Nino, no, sa mga sukit kag pinalangga ng mga tagparamati. Hindi ko nga magpinadayaw ko dyan sa media kag magpa-show off kang filtration. You're the woo! Sa mga sukit ng mga tagparamati. Ay, Diyos ko talamang. Okay, pagani guruta dyan sa Antique, sa ibantang mga area eh.
1: Yeah, correct.
0: Pero kung ikomparar mo ang sitwasyon sa like mga lugar kang Cagayan Bay, butang mo dyan, perte, kainit, yan rang lugar. No? Sa mga suki, takag pinalangga ng mga tagparamati. Sige ah! And ang pagpamati kay Madam, ako Sir Jovert Bertolano, good morning kanimo sir ha, kay Leo Vigildo Andico. Good morning, pangapika DTX Coffee Mix aga pa. Good morning kag kay Nelfa Benedicto, mayad nga aga Joan Gatila. Good morning kay Ma'am Karen J. Checa, kay Felix Serrano, mayad lang nga pagpamati. Ma'am Cherry Sobrino, kuno nagalantaw sa Vegan City. Look, amo diyan galikina, no?
1: Yes, correct.
0: Mike Pasete Kagawad, good morning Lizelle Sasota. Happy 76th birthday man kino kay Nanay Tere.
1: Oh, happy birthday.
0: Happy birthday Nanay Tere. Maligayang bati sa iyong karawan. Si Adam Oblabog Tauran man.
1: Uy, si Madam Tata Tricks. Oh, speaking of Madam Tata Tricks sa District 1, si Auntie Edna Abansyo kag si Uncle Kato Abansyo sa District 1 man. Sir Prof, flat screen TV, iba yung YouTube.
0: Naka-YouTube sila.
1: Para makita na kuno kun ka ano ka gwapo si K5 Bernard. Kaya sandali Ma'am Anjeli Magdato.
0: Oh, naka-YouTube ba?
1: Flat screen TV mo sa Prof.
0: Sige. Pagbalik ta partner ang mga balita kag dugang tang mga impormasyon sa atin nga mga ka-K5, no? Mighty C ka mo, the alkaline vitamin C ka dyan, grabe ang pagbago kang tiyempo sa aga, ramig-ramig. Tapos pag-abot sa mga alas sa 8 hasta alas 12, 40 ka pa ang kag-40 kainit. Pag-abot sa hapon, nag-uran. Ang gwa mo, kung hindi ka mailanat, maubot ang kaso kag sipon, mabuang-buang. Bangod sa chimpo, balga rin ang taguri El Nino, taguri bagyo. So dapat, mas kag immune system, tanakamite si the alkaline vitamin C. Mabalik kami pagkatapos kang pinaka-importante nga pahanumdum. La 5:17.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio DTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akon dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akon amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
8: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika. Mag-joy ride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sige.
9: Siyempre, naka-extend kuya.
8: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
11: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
15: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gaan.
6: Kabasa na naman.
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman, balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
20: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: K5 News FM.
27: Championing the lives of the Filipino.
0: Balik sa ating pagbangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
27: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Oh, good morning, anay, kay Madam Nailidam Roses. Good morning kanimo, madam, ha. Greet na lang kuno ang mga tao sa balay nanda sa sitio Plotchina nga adlaw-adlaw gid nagapamati labi ra gid kay Nanay Luwing de la Cruz. Mo parenti, ha, si Nanay Luwing. Good morning. Si Lulayana man diyan sa may barangay Manaling nagatutok man kadya. Good morning. Si Nanay, si Madam Kading Ed Abanso. Oh, gatutok man kanatan kadya nga aga, oh. Anjay Sobeliaga, good morning kanimo kag kay Jean Abbas. Ma'am Jean, naka D3Bio ka rin dyan, ma'am. D3Bio rin, ma'am, ha? Parang alikaw sa bakterya kag mga virus sa ubo, ilan na trangkaso kag sipon, D3Bio kita, ma'am.
1: Ang taga Provincial Tourism Office, miguta si Sir Rodel Caballero Salinog. Nagapamati, Sir Prof, kag mahal na nga pita ka DTX Coffee Mixer.
0: Good morning. Ami Huele, God bless man kanimo kag kay Paloma Ligaya diyan sa may mga taga ano, tawag ka diyan sa may family circle kang Kifeb Joseph M. Kuna, shout out lang sa mga nag-howling boys sa may Bato Norte kag kay Onjok kay Basil Agole Dudong kay Kukong kay Ase kay Ace Gali from Musang. Good morning lang dyan, ha.
1: Uy, birthday kahapon ni Sir Bambam Vego kuno.
0: O gani,
1: good morning pre, namit manok Bambam Vego ba?
0: Wow,
1: ang halan lukyas sa bati. Sige, happy birthday, ha. Kamusta rin si Miss Mani.
0: Good morning kay Ma'am Nilida Viesca Honorario, kay Ma'am Elsa Orlina, kay Lenny Garces, kay Anora Sir Single, hambal ni Kagawad Mike Pasitio.
1: Uy, by the way, Sir Pop, thank you so much sa ano, sa bilog itong baboy.
0: Aba?
1: Oo, sa bilog itong baboy.
0: Thank you, ha.
1: Sano to?
0: Sa ano ko to? Sa Victory Party sa Nobyembre 14.
1: Madam Evelyn. Madam.
0: Okay, pamanbay, no? Kaya pamanbay, no? Eh, medyo stretch lang gawa. Kay ti nag-hectic ka dyang schedule. Doon alang-alangan, blaw. Kay ti may regional competition kita. Sa may ano, may regional competition kita sa may November 8. So doon na alang-alangan gid aton nga victory party.
1: Di, thank you gidi.
0: Thank you gidi.
1: Thank you.
0: Oh, basta may naka basta may naka-reserve, no? Salamat gid. Kay SB Habili,
1: Jerry Habili.
0: Jerry Habili, thank you so much.
1: Thank you, sir. Thank you.
0: Kag sa iban man nga nagpakig-email sa kag nagbuylog sa aton ka diyang pagsaulog kun paghiwat kang diyang live reporting competition partner. No, ang nangin partner tag ito si Governor Paulo Javier. Thank you so much.
1: And of course, Mayor Attorney Paul Joseph Puntaran.
0: Thank you gid, ha. Sa mga pinalangga tanga mga no, ang Robinson's Antique, thank you so much kag sumuman sa Department of Education, Schools Division of Antique kay Sir
1: Ernesto Servillon.
0: Thank you so much gid, ha. Kita ay ta sa regional kag rito naman ta mawaswasa. Darun ta pa uli ang tropeyo. Sa mga suket ang mga tag para pati. Alas 5:28 naka standby sa piyak nga linya partner atan nga mga field of reporter unahon taguro anay si Kaki 5 family Palanog kay may 125 ka mga estudyante nga nagpanugid. Nagpanugid kay Goboya. Nakabaton kang 1 month salary sa idalom kang SPES, kang provincial government. Ka K5 FM sa kabugusan kang detalye, standby!
27: K5 News FM, Kampyon Report!
2: Nakabaton kang 1 month salary nga nagabalor kang 12,782 pesos ang 125 ka mga college students sa Antique matapos nga natugruan kang kahigayunan nga makaobra sa gobyerno sa idalom kang Special Program of the Employment of Students o kung SPES. Ang SPES ang ka-joint programa kang gobyerno probinsyal kang Antique pinaagi sa Public Employment Service Office o kung PESO kag Department of Labor and Employment o kung DOLE nga nagatugro kang temporaryo nga employment opportunity sa mga estudyante agad makabulig sa andang garastuson sa pagtuon kung saniin nag-umpisa ang employment kang Hulyo sa tiyon kang summer break kang mga benepisyaryo. Sa 125 ka mga estudyante, ang sweldo kang 25 ang fully funded kang gobyerno probinsyal samtang ang 100 naman ang nakabaton kang sweldo halin sa gintingab nga pondo kang gobyerno probinsyal kag dole. Naangit ka dyan, nagpabutsyag naman si Governor Paulo Javier kang paglaom nga ang programa makabulig sa mga estudyante nga maintindihan ang mga ginaubra kag serbisyo nga ginabuhat kang gobyerno probinsyal agad nga makatugro kang efficient kag epektibo nga serbisyo para sa mga antikenyo. Para sa K5 Digital News, ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
27: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Thank you so much kay K5FM Palanog samtang sa dugang pagid nga mga balita masobra sa 600 ka nagkalain nga sahikang armas na kolektar kang Antique Police Provincial Office. Para sa kampiyon nga detalye kang balita ka K5 Jan Jason Grafane Sapa.
27: K5 News FM Kampiyon Report.
3: Nagdangat sa 641 ka mga ginsurrender ka mga loose firearms o kung hindi lasansyado ng mga armas. Ang ginpresenta ka ng Antique Police Provincial Office o kung APBO, pinaagiban sa Project RTT3389, Tubre 14-2016. Ang dyang aktibidad, ang ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tituanyo, Provincial Director, Police Colonel Ryan A. Divaras, kay Imo Sanday Governor Paulo S. Xavier, mga board member, municipal mayors, kag mga chief of police. Sa nasambit nga numero, Pinakamaduro na kalinsa may Banwa kang Sibalem nga may 77, ginsundan dyan kang San Remedio nga may 53, Tobias Fournier nga may 51, Kulasi Kagamtik nga may 47, Lawaan 45, Barbaza 41, Bugasong Pandangag Patnongon nga may 36, Valderrama nga may 31, Anini Ikag San Jose nga may 29, Libertad Kagdibiao nga may 21, Kaluya nga may 19, Bilison nga may 12, Kagbanwa Kasibaste nga may 11. Sa minsay ni Police Colonel De Varas, nagpabudyag dyan ang pagpasalamat sa 18 ka mga local government officials sa andang suporta nga gintugro sa Project RTT nga nagatuyo ng mabuhina ng mga loose firearms sa probinsya, kagpapasan niyog pa ang mas hiluway kagmatawhay ka komunidad. Nagpabudyag naman kang suporta si Governor Paolo S. Javier sa programa kang Police Regional Office 6 sa diin ang naginakilala ang loose firearms bilang pamahag sa peace and order kang probinsya. Giningan niyo man kang gobernador ang mga pumuluyo nga isurrender sa kapulisan kung may ginatago ba ng mga loose firearms para sa nagkakaigo nga safe keeping. Para sa programa nga Balitang K5 sa umaga, K5 Jason Grafana Sapa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon ng estasyon K5 News FM.
27: K5 News FM, kampiyon report.
0: Thank you ka K5 Jason, kay Ma'am Vitella Fea Von Sweets, nagatutok ka natin. Good morning kay Ninen Sis, may lang nga pagpamati. Lose Penario, may lang nga aga. Kag kay Wind Sunrise, bu grabe nga pangaran na si Wind Sunrise. Juan, si Ma'am Juan bugtaw ren.
1: Uy Ma'am Juan,
0: aga tapa kay may meeting sa Banwa. Wow. Sige ah.
1: Tiyak ko sa Banwa.
0: Ernie Sariego, good morning. Watch him from my Bato. Good morning lang. Si Ma'am Aileen Grafani Sapa, bugtaw ren man. Kag si Lodsky Lopez Espino, Ma'am Jingjing Piroy, si Ma'am Mirna Antonio. Good morning kag kay Ernie Sariego. May lang nga pagpamati watching from My Bato North kag kay Ma'am Joy Dennis Tulio.
1: Good morning.
0: Hoy si taga Nazaret si Balem, kuno kay Nanay Violeta Tulio kag kay sa mga taga Katunggan First kay Boss Zeus Gadayan kag kay ano man kuno Tatay Dudong kag Auntie Helen Fabiliano sa May Udyong, kay Mama Taba de la Gracia, may lang nga pagpamati kano kaninyo regyan.
1: Ambal ni Ate Love, Lovely Bangkilio sa San Jose Business Park, kamal na. Sir, dahan-dahan kain baboy. Uy, thank you Ate Love, ha? Thank you.
0: Good morning, Rodito Sangkap kag kay Rodel Salinog, Barangay Magkalons,
1: Magkalen.
0: Ah, Magkalen Salinog family, good morning. Kagsubuman kay Lovely, Janet Lorenzo, kay Anthony Makatigos, good morning. Kay Friends Roy, good morning. Kay Geraldine Malones. Pagbalik natin partner, kamustahan natin sa K5 Western Visayas kagiban pang mga balita sa Negros Island Region and Panay Island. Si Kagawad Nunoy Kiriko Alcazar, kang Barangay Aras Asan, nakatune in rin man sa ating pagpangalagad. Good morning Kagawad. Kaya, standby ka mo, hindi ka mo maghalin. Tugangan tang mga greeting sa atin ka dyan nga pag panumbalik. Mabalik kami, standby!
27: K5 News FM. News FM. Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
27: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
27: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3. Bio DGX 500.
7: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
27: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Fat liver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
9: Ako,
11: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
11: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa
6: sa pulmo, baby.
27: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula.
27: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
27: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig id ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
27: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
15: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
17: I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
27: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
32: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
26: K5 News FM.
27: Championing the lives of the Filipino.
0: Pabalik sa ating pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
27: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kay Ma'am Ana Linietes, good morning. Kay Ma'am Nepaseka, Fred Pandoy, may adlang pagpamati. Ambal ni Ma'am Joy Dinistulio. Sunod man si Presidente Goro Rija sa Singapore, Sir E, ang tubig sa mga kanal gina-filter, made maid-id pabalik sa tubig sa kada panimalay. Amuraguro natun-an na sa pagbisita na dya, pagliga, dira lang to sa Singapore kang Grand Prix. Kampiyon. ang gusto talang testing, water testing, para safe sa mga tao. Sige, no? Alas 5:40, ginagarangan ta connection sa K5 Visayas. Para sa K5 kamustahan, Good morning lang sa mga nagapadarag kang mga mensahe. Si Lulayana, dyan imaw si Tutu Kim, nagatutok sa ating pagpangalagad. Ang dyang oras, ginatod kang DTX 500, di superior antioxidant, likaw kita sa diabetes, hypertension, fatty liver, kidney failures, kagiban pa nga mga sakit. Sino sa piyak na linya, partner? Check karon ta, connection ta, signal, check sa Iloilo. Good morning!
1: Maayaday nga aga, manyanaya nga aga sa tambalang Nismar. Ang duha ko ka mga ludi. No? Daw, uroban, sisal sa akong one foot. No? Maayaday nga aga, gina, baskog ang signal, baskog pa sa palabuto ninyo nga duha. Balik sinyo, antike.
2: Amurang kampiyon ang paraabuton. Thank you so much, Lods. Sa Ilota sa Banwa, it kalibo sa probinsya kang Aklan. Good morning, Lods. Pa. Sige, sa probinsya kang Capiz, SM Jobart, good morning.
3: Ano to? Why pa?
13: Nagpalamati natin sa bilog nga Western Visayas, kag Negros Island Region, probinsya sang Capiz, at sudan sa Ros, makanay-kanay, apisar nga nagatupang ulan sa sininga mga tinion, aga pa, naka DTX Coffee Mix na, back to you, Sir Milmar, Sir Nestor.
0: Kampiyon ang signal. Checkeron taraman ang signal sa may Negros Island Region kay Daddy Babes and Sir Robert sa K5 Back. Morning, Bacolod. Good morning, Bacolod.
16: Ay. Madam, mogin ka salamat, Sir Melmar o Sir Nestor. May nga agala na sa imo, kampiyon signal mo niya pang may problema. Ngalik, hindi way ko namurutan una-una. Abi ko anay, wipe ako. Back to you, Antike!
2: Thank you so much, Bacolod. Check rin ta ang connection ta. Kamustang signal? Kalibo, Sir Michael.
17: Good morning, K5 Eastern Visayas. Negros Island Region. Nag-aulan-ulan ni Samon na gabi. Kaya na nag-atalitis ang aga. Pero paskog ang signal sa Antike. Mga ka-survive. Balik sa iyo, Antike.
0: Daw medyo nagabagyo imo nga signal, Sir Michael. Well, anyways, bulenta mga detalye kang balita. Unahon ta nay ang syudad kag probinsya kang Iloilo with Sir Rick mga balita ta, Sir.
1: Dalawat may nga aga, madalag ko sa mga balita dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang illegal na droga dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ba white po unaw sa Amonde. Na, sa gipatigayon sa nga bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa distrito sang Arevalo. Mga balor, 1.5 million pesos nga illegal nga droga. Ang subject ni si alias Agi, 36 anyos, at taga-barangay Veterans Village, City Proper. Tingigipangunahan ni Police Major Glenn Suliman in Sika Plastic sa Shea. Nagabugat sang 235 grams ang tanan nga na-confiscate kada galabot sa masobra 1.5 million pesos. Pero hindi lang ina sa may probinsya sang Iloilo, sa may barangay Kahigikikan sa Banwa sang Pututan, balor 2.2 million pesos ana confiscate naman sang Provincial Drug Enforcement Unit batok ni sa lima ka mga nagkaldakpan, no? Ining si alias Gary, si alias Rolly, si alias Bert, si alias Nick, no? Ang isa diri taga barangay Kabalbagbon, Nina, pero ang apat taga Kagikikan. Ang isa diri kanadakpan anay dismiss nga pulis. So worth 2.82 million pesos ang na-confiscate nga illegal nga droga ang worth sini mga kakaibay. Sa nagligal sini adlaw report ko may bata pinatayang amaya dito sa may Banwa sa may area sa probinsya sa Guimaras. Mga kakaibay, may manghod man dito, binuno yaman ng yamagulang, patay man. Natabo ni sa may sitio Sibukaw, barangay poblasyon sa may Jordan, Guimaras. Nag-upod, balang inom-inom, do ka mag-utod, sa uli nagbinaisaya. Unali ng pusan sa magulang ang bat ang iya manghod sang kahoy, pumuli manghod ya. Waik malo, madal ko silo, binuno ang magulang sa dugan, patay. Mayari man sa pamahog sa Luka National High School sa may Banwa sang kahoy, sa uli na determine kung sino nagpadala sang pagpamahog. Isa ka grade 7 nga estudyante ti Plano Subongko na nung nag-igong atikang sang Ahoy Municipal Police Station. Amo na balag kong balita rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo, Antike.
2: Thank you so much sa Iloilo. Grabe nga droga, gabaha. Kung hindi man gabaha, gaanaw ba? Sige. Sa Ilota sa Kalibo, Sir Michael, may kaangay man kamukarang balita sa Aklan.
3: So, sa mga droga, di daw, nanguyat ang mag-report. Mga sasisyas, liga may gamay lang. Pero anyway, mga balita di sa karon sa panuwasang Kalibo, patay gina ng isa ka rider mga ka-K5 matapos ganing matabo ang isa ka vehicular accident diri sa panuwasang Numansya sang kagabi. Ang nasambitan nga rider nakaagom sang fatal nga igo sa iya ulo. Gidala pa ini sa ating provincial hospital, no? Pero siyempre wala gid patay na mga ka-K5. Kag duha nato nya mga balita, isa ka lalaki kag ang iya pa kaisa gindala sa ospital pareho nga may pilas. Kay nag-inaway sila kay ang suspect ang subong biktima hubog kahapon sang alauna sang hapon na magahod siya mga ka-K5 gin sa wise sang iya pa kaisa nagpauli siya kay nagkuha karit kag pagbalin niya gin karit niya ang pakaisa na ginlabo man sang pakaisa niya pareho sila nga sa ara sa ospital mga ka-K5. Kag kadugan naton nga mga balita gihapon may hit and run man yung natabo mga ka-K5, isa ka tricycle gin hit and run man sang isa ka 10-wheel truck mga ka-K5 kung sa din gani ang mga pasahero gindala man sa provincial hospital mga ka-K5. Manang mga balita din sa Banwasang Kalibo, balik sa imo Antike.
0: Salamat kin Sir Michael, ito naman kita sa mga talalupang doon kag mga mainit-init pa nga balita sa may Pilar o kung sa Rojas City kag sa probinsya kang Capiz. Sir Sir Jubert.
4: Good morning once again mga ka-K5, mga nagapangunang balita dali sa probinsya kang Capiz kag siyudad sa Rojas. Dapin isa ka milyon ka pesos ka nakuha nga illegal drugs sa recovery sa ato makapulisan kapon gadlaw sa Panitan area. Particularly sa barangay Kugon sa sinisambit nga persona nga si alias Bus 38 anyos nga gin kuan sa ato makapalusan no gin bypass kahapon nga adlaw kag na recover ang kapin son 140 ka gramos ka drug almost 1 million ang bili mga ka-K5. Samtang senior citizen patay matapos sa ginbungguan ang ginasakyan nga motorsiklo sa Banwa sa Mambusaw, patay ining tigulang o ay gikaprikatar mga K5 matapos nga gintulod sang series liner ang nasambit nga motorsiklo nga ginasakyan sang senior citizen. Iba pa nga mga balita, tindari sa amon, mga ka-K5, si Man Gindakopo, sang CIDG, bangod sa pagubot sang illegal nga armas sa isa ka lugar. Matapos na natiktikan sa aton sa ni mga takatapos sang CIDG, ang nasambit nga OFW, mga ka-K5. Kahapon pagin sa aga samtang naga-program kita gintiro sa makatatlo ka bisis ka ginlampusan mga ka-K5 ang isa ka sales lady sa Banwasang Dumaraw. Swerte lang way matam-an mga ka-K5 nagapabilin karon sa ospital ang nasambit ka biktima samtang ang suspitsado wala makilalaan kag wala may baluan kung anong rason nga ginhimo yani sa nasambit nga babae. Amo ni mga balita diri sa Capiz. Back to you Antike.
2: Thank you so much, SM Jubert, sa Ilota, sa Negros Island Region, Daddy Babes, and Sir Robert, anong latest?
16: Mga latest na mondiriya sa syudad sa ang Bacolod kag Negros Island Region, mga kagifab, kung may sulos sa shis sa shing sa shabudla sa Kalibo, mga kagifab, sa batriya sa amon, 136 million o tausan malanga, tausan. Ang syabo nga nakumpiskar sa duha ka suspect diri sa Silay City mga kagibay. Matapos nga makuaan sang ginasuspetsuhan syabo, kuni dakop niyang suspect, aras subong nga lupot sa kwani, sa karsel mga kagibay, kaging pasakaan na kaso. Matapos ang pagpatigayon sang bypass operation sa aton sininga mga katapos ang kapulisan. Ginkilala ang suspect, Sanday alias Rick, 33 anyos, kasado, kag alias Inby, 34 anyos, wala sang trabaho, lunsay mga residente sang nasambit nga syudad.
5: Sa pihak nga bahin, ginausisa subong sang aton niya mga pulis, ginapadalman kay 14 na ka mga bulutuan ang nakabaton sang pagpamahog. Nagumpisa lang ni sa Tacloban. Subong, grabe na gid, nagapakigangot na ang pulis regional office NIR sa cyber level Crime Division agod nga mausisa agid kung sino ining utok sa mga pagpamahog gakakasuspend ang pag-eskwela bangod man nga ti may pamahog na gakatruman ang mga kabataan kay mga manunudlo umpisa lang sa natabo sa Tacloban kag sa Mindanao nga may ginapamatay ng mga estudyante. By the way, gin-terminate na, gin-dismiss na sa pagkapulis ang tag-iasang armas na ginagamit dito sa Tacloban kag hindi man siya makabaton sa benepisyo kag hindi naman siya kaobra sa gobyerno.
16: Sus, amo na ang mga balita. Amo na ang mga balita, mga kagibad diri sa amon sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antique.
0: Salamat kay Daddy Babe San Sir Robert sa mga balita naman sa probinsya kang Antique. Kung kang nagligad at daw balita, kung may nakilatan patay nga anay kapitan sa Valderrama, o kahapon naman kay 5 Western Visayas sa Rijas sa May Sibalom sa Barangay Maasin, may apat ka mga persona nga naigo man kang kilat. Sa impormasyon nga nabuelta kay tinagapasirong ang dyang apat bukod mabaskog ang uran mamunog sa waiting shed. Gulpi lang nangilat na igo ang dyang apat. Doon sa ginpangdara sa hospital kag kadya sa estable rin man nga kondisyon.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 641 ka mga gin-surrender nga mga loose firearms o kung hindi lisensyadong armas ang gin-presentar kahapon sa Antique Police Provincial Office pinaagi sa Project RTT3389 na nag-abot kahapon nagya sa probinsya si Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph T. Tuanio. Imaw man si Gob Paulo Javier kahapon, mga mayors kag mga board members lakip ang mga tapok ang kapulisan sa Antique sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Divaras. Ang dyang Project RTT nagatuyo nga mabuhinan ang loose firearms regya sa probinsya agad mapasaniyog ang masilway kag matawhay nga komunidad.
0: Mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique. Kulabos rin kita sa Tiempo. Salamat ha sa Rumaan naman mga ka-K5.
27: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dari abit, thank you so much kids sa mga friends sa Negros Island Region and Panay Island.
6: Balitang K5 sa umaga, iirimin mo kita. Balitang K5 sa umaga, ang radyo patunuga. Balitang K5 sa umaga.
0: Si Madam Maricar L. Ban Buena, nagatutok ka natin ka dyan aga. Good morning kanimo, madam. No. Subong man sa mga friends ta dyan. Ah. Si ma'am, si Sir Jeremias Nacionales. Abal na, it's my birthday today. Please greet me. Kung wow. Birthday mo, galing ka dyan, sir. Happy birthday eh.
2: Uh-huh.
0: Oh, dan ikaw, nadura akong music, kura doon. May music ko dyan.

0: Happy happy birthday gid kani mo sir. Subong man si Ma'am Hilyado ro na linag atutok ron kanatan ka diyan aga. Good morning. Kay Monica Mondragon, may lang pagpamati. Hambal na tamyo na lang kunoan ang bana. Kaga darwa ka mga bata apo manugang diyan sa Maydel Pilar ramtik nagatutok. Nelly Dalisay sa Maydalipe nagalantaw man kanatan. Good morning. Kag kay Helen Dairo, good morning. Happy birthday. Greet lang ko no happy birthday one of your listener ka K5 Jojo Sarja. Watching from Udyong.
1: Uy, amo dia ang si Sir Jojo ang nagapantay ka binangon.
0: Abo.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Ronaldin Soclan Ramales, good morning. Joan Gatila, good morning. Si Da QP Toy, good morning kanimo sir. May lang nga pagpamati Ana Linietes kag kay Ma'am ni Pacheca, Fred Pandoy, good morning. Sige, may mga taramyawon ka pa partner.
1: Ginatamyaw naman kamo tanan. Si Sir Jonard Mamades diyan mayat nga aga kasi Ma'am Bigbig.
0: Sige. Wala po sir kita sa Tiempo Banwa sa ating kadya nga pagbangalagad. Salamat gid sa inyo nga pag-imaw sa ngaran na lamang kang amon nga CEO kay Doc Ramil Uy. Station Manager K5R John Villasor del Coro.
1: Kang sa mga technical partner sa San Jose K5 Jan Simon Yuteri sa Bugasong K5 Ram sa Waka Distrito sa Kulasi K5 Almi Joy Sanchez Martinez sa Station Manager ka K5 Jan Reynard Barcelona Apostol.
0: Ambal ni Pangga ni Pumuseno. Good morning kag shout out lang kuno diyan sa nagapalangga kanaken ah. Thank you gid mama. We love you mama. Andrian Sobillaga, good morning kag kay Ron Ostan.
1: Uy,
0: good morning.
1: Sir Ron ang pinakamabuot nga empleyado sa Kapitolyo.
0: Abo, good
1: si
0: morning.
1: Sir Ron Ostan.
0: Thank you gid Sir Ron ha. Sa Bugos nga pwersa kang K5 News FM sa Rumaan naman ha. Naga-standby ren sa si K5 Jimmy Renan Gregorio Jr. kag K5 Jonel Langantives para sa DTX 500 Morning News. Sa kinandan, kami ang inyo mga tagbalita.
1: Thank you Lord, ako si KK5 Nestor Napalinga Jr.
0: Kaga ko naman si KK5 Melmar Obsemar de la Cruz para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Antique. Ang kampiyon ng sasyon,
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500.
7: Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
10: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
1: May ginabatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa

0: Gay Five News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique. 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:11 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mga barantayan, yung mga balita sa kadyang adlaw kang Webes sa mga headlines. Headlines. Sa mga balitang lokal, apat ka mga individual na igo kang kilat sa Banwa kang Sibalam. Headlines.
2: Pito ka mga bata or pito katuig na bata pilason matapos na side swipe kang motor sa Banwa kang Hamtik.
1: Samtang masobra 600 ka nagkalain-lain nga sahi kang armas sa nakolektar kang Antique Police sa Provincial Office.
2: 42 ka PNP personnel sa Antique, official rin nga na deputize personnel or deputized personnel kang LTO.
1: Samtang Land Transportation Office 6 sa plano nga mag-offer kang scholarship program para sa libreng lisensya sa Antique.
2: Top 3 kag top 4 provincial most wanted person sa Antique nadakpan sa separadong operasyon.
1: Board member La Vega nagpasar kang resolusyon nga magpatigayon kang convergence inquiry na angat sa diskusyon o kung naagad diskusyonan ang problema sa Semirara Mining and Power Corporation.
2: Antique, may pinakamanabang inflation rate sa Western Visayas kang 2025.
1: Sa mga barantayan nga mga balitang regional sa probinsya kang Aklan, sari-sari store sa Aklan naging ransa kang darwa ka mga takawan.
2: 125 ka mga estudyante sa probinsya na kabaton kang 1 month salary sa idalam kang spes.
1: Sa mga barantayan o kon sa balitang regional sa Iloilo, MPIW ginpresentar kang anda o kon ang andang preparasyon sa posible epekto kang El Nino sa supply kang tubig. Sa balitang regional sa Capiz, ginbuyagyag ang laboratory siriin ginabulan o kon ginabuol ang illegal nga droga sa Rojas City ginaimbestigaran. Sa balitang regional sa Bacolod City, suspek sa pagpatay sa 33-anyos nga babahi sa Talisay City, Negros Occidental, pagapasakaan rin kang kaso. Sa mga barandayan niya mga balitang nasyonal, kampo ni Vice President Sara Duterte ginkwestiyon ang pag-atras kang iban pang articles of impeachment.
2: Malacanang ginkompirmar ang pagpadulong ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa ASEAN.
1: Samtang DSWD magapanagtag ang water filtration kits sa mga lugar nga apektado kang El Nino. Sa mga barandayan ng mga balitang international, Saudi Aramco building ginatake kang Houthi, kansilado nga biyahe na dugangan.
2: Military strike or sites kang UK gin target kang Iran sunod sa M15 director.
1: Sa barantayan nga balitang sports, sa Yulo Brothers pangunahan ang Philippine squad para sa 2026 World Gymnastics Championship.
2: Sa balitang entertainment, mga netizen ginkaugot ang pagkadlaw kang mga host kay Josh Aquino sa Sangka Podcast.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maayad-ayad nga aga Pilipinas, sa maayad-ayad nga aga probinsya kang Antiken. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa kadyang adlaw kita kang Webes, petsa 15 rin sa bulan kang Oktubre sa tuig 2026. Sa gihapon mga ka-K5, gamon nagapamati sa tatlo namon ka mga waragwagan sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News sa FM San Jose nga nag-broadcast sa Sur, 97.3 K5 News sa FM Bugaso nga nag-broadcast sa Central Antique. Kag sa 95.9 K5 News sa FM Kulasi nga nag-broadcast naman sa Norte.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa diin ka man nga bahin kang kalibutan, sana kami makitaan kang mabatian. Pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa Via FB Live Presentation. Gari sa gapala sa tag sa ninyo ka mga account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates, kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe. Agad nyo may updated sa mga latest news and happenings.
1: Sa kadyanga aga, kami ang inyong mga newscasters.
2: Ako si KK5 Junel Nangantives.
1: Kag ako naman si KK5 Jimmy Gregorio para sa kaungdan kang atin nga mga balita. Una kita sa detalye ka mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Nakaangkon kang pila sa lawas ang apat ka mga individual matapos nga naigo kang kilat ginabanta alas 12:35 kahapon kang adlawon Oktubre 14, 2026 sa barangay Maasin, si Balom Antique. Ginakilala ang mga biktima kanday alias Rona 31 anyos, residente kang barangay Maasin, alias Ronald 28 anyos, isa ra ka technician residente kang barangay Maasin, alias Larry 22 anyos, estudyante kag residente naman kang barangay Igsuming, kag alias Jerry 63 anyos, isa ra kang mangunguma kag residente man kang barangay Igsuming si Balam. Sa impormasyon nga nabuol kang K5 News FM, nagapasirong sa waiting shed ang mga biktima bangod sa mabaskag nga uran, kang gulpi lang nga naigo kang mabaskag nga kilat. Bangod sa natabo na tumba mga biktima kag nakaangkon kang kapilasan sa andang alawas. Maswerte nga nakitaan kang sangka bystander kag ilayon nga nagpangayo kang bulig para nga madara sa ospital ang mga biktima nga sa tulad, regyan ron man sa establing nga kondisyon.
0: Balitang lokal.
2: Sa piyak nga bahin kang detalye kang ating balitang lokal, pila sa nagkalain-lain nga parte kang arang lawas ang naangkan kang sangka minor de edad nga bata nga babayi matapos nga na side swipe kang motor sa barangay Asluman Hamtik alas 4 sa hapon Oktubre 13, 2026. Sa inisyal nga informasyon nga rabaton kang K5 News Team, nagabiyahe ang motor nga ginamaneho ni alias Gregorio halin sa barangay Kinsangan kag pauli sa barangay Asluman. Apang pagabot sa lugar kang aksidente nga nabungguan ang bata nga naglaktod sa karsada. Gilayon naman nga gindara sa ospital ang biktima kag may settlement rin man nga natapo sa Darwa ka grupo.
0: balitang lokal.
1: Sa dugang pang detalye ka mga balitang lokal, nagdangat sa 641 ka mga gin-surrender nga loose firearms o kung hindi lisensyado nga armas ang gin-presentar kang Antique Police Provincial Office pinaagi sa Project RTT 3389 kahapon Oktobre 14, 2026. Diya ang ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio, Provincial Director Police Colonel Ryan Divaras, Kaimaw Sanday Governor Paolo Xavier, mga board member, municipal mayors kag mga chief of police. Sa nasambit nga numero, pinakaduro ang naghalin sa Sibalaw nga may 77, San Remeo nga may 53, Tobias Fournier nga may 51, Kulasi Kaghamti nga may tig 47, Lawaan nga may 45, Barbasa 41, Bugasong Pandan kag Patnongon nga may tig 36, Valderrama nga may 31, Aninii kag San Jose de Buenavista nga may tig 29, Libertad kag Tibiao nga may tig 21, Kaluya 19, Bilison 12 kag Sibaste nga may 11. Sa mensahe ni Police Colonel Divaras, nagpabutyag diyak ang pagpasalamat sa 18 ka mga local government officials sa suporta nga andang gintugro sa Project RTT nga nagatuyo nga mabuhinan ang loose firearms sa probinsya kag mapasanyog ang mas hiluway kag matawhay nga komunidad. Nagpabutyag naman kang suporta si Governor Paolo Xavier sa programa kang Police Regional Office 6 rin ang naging kilala ang loose firearms bilang pamahog sa peace and order kang probinsya. Ginainganyo naman ang mga pumuluyo nga isurrender sa kapulisan kung may ginatago nga loose firearms para sa nagakaigo nga peacekeeping.
0: Balitang lokal.
2: Dugang pagid nga balitang lokal, official rin nga nangin deputized personnel kang Land Transportation Office o kon LTO ang 42 ka mga katapo kang Antique Police Provincial Office o kon Antique PPO sa ginpatigayon nga turnover ceremony kahapon Oktobre 13, 2026. Ginpayag ni LTO 6 Regional Director Attorney Guadioso P. Guiduspan II nga dugang nga buligya sa andang mga tinaho agad maprotektahan kag maserbihan ang kabu buhi kang mga Pilipino ilabiran sa traffic laws. Mamanaan nga suno kay Attorney Guiduspan nga kada tuig nadakpan or nagdangat sa masobra 700 ang na-record nga napatay sa Rayon 6 bangod sa diskrasya sa dalanen apang nagnaog dyan sa 234 lamang kang 2025 bangod sa ginapabaskag nga reinforcement kang LTO kang mga LTO personnel. Suno kay Attorney Guiduspan nga pinaagi sa dyang programa duro ang nasalbar nga kabuhi rason nga anda pagida pabaskagan ang law enforcement. Bagal naman nga pagpasalamat ni APPO Provincial Director Police Colonel Ryan A. Divaras sa nasambit nga programa nga makabulig sa law enforcement personnel sa pagpatuman kang traffic laws, pagmanage kang road safety, kag pagpasiguro kang matawhay nga traffic flow sa mga dalanan.
1: Sa kaangat nga balitang lokal, ginaplano sa Tulad kang Land Transportation Office o kan LTO Region 6 nga mag-offer kang scholarship para sa libreng nga training kag licensing program sa probinsya kang Antique. Sa media interview kay Attorney Gaudioso Guiduspan II, ang Regional Director kang Land Transportation Office 6 ang naging pahayag nga wara pati authority ang opisina sa Antique para sa libreng nga theoretical driving course sa diin andaran man dyan nga ginapangayuan. Dugang na pa nga nagahulat man sanda kang pondo para sa ikarwang round kang program agad maka-execute kang MOA para sa driving schools sa kag medical clinics. Suno kay Attorney Guiduspan nga ang nasambit nga programa hindi lamang makatugro kang lisensya kundi magamit man para sa livelihood purposes. Parehas ka kang pira ka mga driver kang toda nga wara ti lisensya kag kun madakop maduraan sanda kang parangabian. Mamanaan nga may dugyan ron kang 212 ka mga benepisyaryo ang nakagraduate kang nagligad nga bulan sa nasambit nga programa.
0: Balitang lokal.
2: Dugang pagid nga balitang lokal, darwa ka ginakabig provincial most wanted person sa Antique ang nadakpan sa separadong operasyon sa San Remigio kag Tobias Fournier. Kang Oktobre 12, nadakpan sa barangay kay Cabyawan, San Remigio ang top 3 provincial most wanted person naging kilala kay alias Makoy, 31 anyos nga may ginapangatubang darwa kakaso kang rape. Kasamtang kang Oktobre 13, nadakpan man sa barangay Poblacion Sur, Tobias Fournier ang top 4 provincial most wanted person naging kilala kay alias Tonio, 55 anyos nga may ginapangatubang nga kaso nga murder. Sa tulad, regyan rin sa kustodiya kang darwa ka police station ang ang mga akusado para sa raga kaigo nga dokumentasyon kag disposisyon.
0: Balitang lokal.
1: Alas 6:24 sa aga sa dugang pangadetalye ka mga balitang lokal, nakatalana nga magpatawag kang meeting ang sangguniang panalawigan kang antike sa mga departamento nga may kangtanan sa sitwasyon kang bidding sa isla kang Semirara sa Banwa kang Kaluya. Sa interview kang K5 News of AM kay PCL Antique President Ricky La Vega, nagpasarsanda kang resolusyon kang Oktobre 12 nga nagatuyo nga magpatigayon kang convergence inquiry kung sariin ipatawag ang pira ka mga ahensya parehas kang Department of Energy, Department of Labor and Employment o Kondole, lakip ang Semirara Mining and Power Corporation o kon SMPC, kag ang mga stakeholders agad klarohon kung ano rin ang sitwasyon kang nagapadayon nga bidding sa minahan sa isla kang Semirara. Nalakip man sa resolution ang paghingyo kay Governor Paolo Xavier nga sanda ang magpatigayon o kon magfacilitate sa among kahiwatan. Suno kay La Vega nga luyang kadya nga matul-id ang mga kabangdanan kang pagpostpone kag pagbag-ubag o kang rules sa bidding sa liin, nagatuga dya kang warati ka siguraduhan sa parte kang gobyerno probinsyal kag Banwa kang Kaluya kung ano ang mga tika nga andang pagahimuon. Dugang na pa nga hindi pwede nga hindi sanda mag-intervene sa dyang programa o kon importante nga bagay nga nagakaapekto sa komunidad kang Antique, Lebrin sa isla kang Kaluya sa diin. Nagakahangawa ang mga tao kung bala mapadayon pa ang minahan sa Semirara nga duro ang maapektuhan. Lakip ang mga negosyo, obra kag ang mga benepisyo nga ginabaton kang gobyerno probinsyal kag kang Banwa kang Kaluya. Mamanaan nga nagdabot rin sa 50 katuig ang kontrata kang SMPC kag nakatalanang ang mag-expire sa Hulyo 2027.
0: Balitang lokal.
2: Sa piyak nga bahin kang ating balitang lokal na ka-record, ang Antique kang pinakanaba nga average inflation rate sa bugos nga Western Visayas sa tuig 2025 nga ragdabot sa negative 0.8%. Sa datos nga ginapresentar ni Ms. Joyalita B. Tigres, ang Chief Economic Development Specialist kang PSA Antique, mas manaba ang inflation rate kang Antique kung ikomparar sa ibang nga probinsya kag siyudad sa Rion, sariin naglabot sa negative 0.2% ang Aklan, samtang 0.1% ang Guimaras, kag 0.9% ang Capiz, kag mas mataas naman ang na-record sa Iloilo nga 2.5%, kag Iloilo City nga 3.0%. Sa kabugusan, naglabot sa 1.5% ang average inflation rate kang Western Visayas, samtang 1.7% naman sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. Ang negatibo nga inflation rate kang Antique, nagakahulugan nga sa average, nagnaba ang presyo kang mga baraklen kag serbisyo sa probinsya kang 2025 kung ikumparar sa nagligad nga tuig kag mahimo diyang makabulig sa pagnaba kang pressure sa budget kang mga panimalay. Apang wara nagakaulugan nga tanan nga produkto nagbarato o kung nagabahal man ang kita kang mga magapamugon. Apang sa Disyembre 2025 nagabalik sa positive 1.2% ang inflation rate kang Antique, halin sa negative 0.2% kang Nobyembre. Lakip sa mga nagbulig sa pagsaka kang presyo, amo nga mapagkaon kag non-alcoholic beverages nga na record kang 1.0% nga inflation halin sa negative 1.6% kang nagligad nga bulan. Apisar nga nagnaba ang presyo kang average sa bugos nga tuig, posible nga wara gihapon na nagbahal ang kita ka mga producer kaukon na mga mamumugon nga nagapakita kang nagkalain-laing epekto kang pagbag-o kang presyo sa mga konsumidor kag negosyo.
0: Balitang lokal.
1: Sa kaangat nga balitang lokal, ginainganiyo kang Philippine Statistics Authority o kon PSA Antique ang tanan nga Antique niyo nga maagkooperar kag aktibo nga magpartisipar sa pagpatuman kang community-based monitoring system o kon ang CBMS 2027 agad masiguro ang husto kag masarigan nga datos nga manginbasihan sa pagplano kang mga programa kag serbisyo para sa mga pumuluyo. Suno kay Mr. Randy M. Tacogdoy, ang DPA Chief Statistical Specialist kang PSA Antique nga paagi sa CBMS, matipon ang importante nga impormasyon parte sa kahimtangan kang tagsa kapanimalay kang komunidad, lakip ang mga aspeto nga may kaangtanan sa parangabuyan, edukasyon, ikaayong lawas, kag iban pa nga kinanglanan kang mga pumuluyo. Ang datos nga mabuol halin sa system, ang makabulig sa lokal nga gobyerno sa pagkilala kang mga lugar kag sektor nga nagakinanglan kang duga nga suporta, agad nga ang mga programa kag proyekto kang gobyerno mangin mas epektibo, husto kang nagasabat sa aktual nga kinanglanan kang mga pumuluyo. Bangad ka dyan, ginapangabay ang mga Antikenyo nga magtugro kang matuod kag kompletong impormasyon sa mga awtorisado nga personnel kag magkakolekta kang datos. Dugang pa ni Takokdoy nga ang aktibo nga partisipasyon kang mga pumuluyo nagapakita kang anda nga papel sa pagpauswag kang probinsya bangod ang datos nga matipon mahimo manginggiya sa paghimo kang mga polisiya, plano kag programa nga magabenepisyo sa mas duro nga mga Antikenyo.
2: Dugang pagid nga balitang lokal, nakabaton kang 1 month salary nga nagabalor kang 12,782.80 pesos ang 125 ka mga college students sa Antique matapos nga natugroan kang kahigayunan nga makaobra sa gobyerno sa idalim kang Special Program of the Employment of Students o CONSPES. Ang SPES asang ka joint program kang gobyerno provincial kang Antique pinagi sa Public Employment Service Office o CONPES kag Department of Labor and Employment o Kontole nga nagatugro kang temporaryong employment opportunity sa mga estudyante agad makabulig sa andang garastoson sa pagtuon. Sa diin, nag-umpisa ang employment kang Hulyo sa tiun kang summer break kang mga benepisyaryo. Sa 125 ka mga estudyante, ang sweldo kang 25 ang fully funded kang gobyerno probinsyal samtang 100 or ang 100 naman ang nakabaton kang sweldo halin sa gintingaba nga pondo kang gobyerno probinsyal kag dole. Naangat ka dyan, nagpabutsyag naman si Governor Paolo Javier kang paglaam nga ang programa makabulig sa mga estudyante nga maintindihan ang mga ginaobra kag serbisyo nga ginabuhat kang gobyerno probinsyal agad nga makatugro kang efficient kag epektibo nga serbisyo para sa mga Antikenyo.
1: Nakabaton kang Hall of Fame Award ang Peso Antique sa Department of Labor and Employment Kondole Search for Best Peso matapos nga nakasecure kang tatlo kasunod-sunod nga kadaragan. Ginahingadlan ng Peso Antique nga Best Peso Awardee sa silid kang tatlo kasunod-sunod nga tuig umalin kang 2023, 2024 kag 2025 nga nagapakita kang tayuyon nga excellence sa pagtugro kang employment facilitation services kag pag-implementar kang nagkalain-lain nga mga programa kang dole. Ang Hall of Fame Award isara sa mga pinakamataas nga pagkilala nga sarang madabot kang sangka peso sa idalim kang Search for Best Peso. Para naman sa Peso Antique, ang dyang kadragaan ang nagpakita kang hard work, perseverance, kag passion kang anak ka dyang workforce sa pagtugro kay employment assistance kag oportunidad sa kada Antikenyo. Dugang pang ang award, nagpakita kang hugot nga suporta kag partnership kang gobyerno provincial kang Antique, dole, local government units, mga partner agency, mga employer kag stakeholders para mangin madinalagan ron o kon madinalagan ang mga programa kag serbisyo kang peso.
2: Sa katapusan nga detalye kang ating balitang lokal matapos nga magwa ang resulta kang heat round kang Thailand International Mathematical Olympiad o kontimo kang Oktobre 10 naglutaw man ang pangaran kang sangka grade 9 student ang Antikenyo nga nangin gold awardee. Diyan mo ang 15 anyos nga si Kyle Andrew Javier Pilingon nga tumanda kang barangay Igdanlog Tavias Fernier o Condao Antique kang sa talad nga eskwela sa Manila Science High School. Sunusan ang nanay nga si Andrea Javier, grade 1 pa lang si Kyle kang nagdaylo sa Manila agad rugto mag-eskwela bangad rugto man ang trabaho kang anang nanay. Magluwas sa timo nangin bronze award man si Kyle sa heat round kag final round kang Philippine International Mathematical Olympiad kang tinalikdan nga bulan. Sa parabuton ng Enero 2027 pagaywatan ng final rounds kang timo sa Bangkok, Thailand. Darwaren ka downhon ang nakasalad sa final round kang timo kag or nga amutsanday Kyle Pilingon kag or kang Igdanlog gold ang nakadyang medal kag si Val Kasem kang Villaflor nga may bronze.
1: Ang detalye ka mga balitang lokal ang ginahatid ganinyo sa kaalwan kang DTX CoffeeMix mga ka K5. Sa DTX CoffeeMix, nakapangapi ka ron, nakadetox pa ang imo nga lawas. Sa gihapon, sarang nyugid nga mabakal ang DTX CoffeeMix sa pinakamarapit nga butika sa inyong mga lugar. Alas 6:33 sa agasa, detalye naman kang atin nga mga balitang regional sa probinsya kang Capiz. Ginbuyagyag nga laboratory sa diin ginabuol ang ilegal nga droga sa Rojas City, ginaimbestigaran. May kampiyon nga detalye kang balita si ka-K5 Myla Fuentes kang K5 News FM Rojas City.
3: Ginaimbestigaran na karon sa kapulisan ang ginabuyagyag nga laboratory sa diin ginapayag diri nagakuha sa mga ginabaligya kag ginagamit ka mga ilegal nga droga. Ini matapos ginbuyagyag ni Benzel Diaz kon alias Agi, isa ka beautician kag subject sa ginpatigayon nga bypass operation nga residente sang Sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo nga nagatiner sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station, iya ginapayag nga ginavalidate na nila ang lugar nga ginatudlo ni alias Agi. Suno diri, ginaimbestigaran naman ang mga personalidad nga gintuad sang subject kag ginahibalo kung ano ang mga background may kaangtanan sa pagduso kag transaksyon sa ilegal nga droga. Matandaan nga rekwa sa pagginakop sang nadakpan ang tatlo ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 3.6 grams kag mayara sang standard drug price nga 24,480 pesos. Sa karon nakahunong nasa karsel sang Rojas City PNP ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Balitang Regional.
2: Sa balitang regional sa Kalibo, sari-sari store sa Aklan ginransak kang darwa ka mga kawatan. May kampiyon nga detalye kang balita si ka-K5 Leonard Viray kang K5 News FM Kalibo.
4: Padayon ang ginahimong investigasyon sa mga awtoridad, may kantanan sa natabo nga pagpangawat o kon pagransak sa isa ka sari-sari store sa may Barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Suno kay Police Major Matson Sabado, hepe sang Buruanga PNP, ginsamad sang duha ka suspect ang kandado sang puwertahan gamit ang matig-an nga bagay, rason nga nakasulod. Gintaban sang duha ang 22 ka mga rims ang nagasari-sari nga brand sang sigarilyo nga nagabalor sang masobra 30,000 ka pesos, pati na ang kwarta nga nakasulod sa kahita nga ginaiwan sa sulod sang Tiangge nga koleksyon sa Small Town Lottery o kon STL nga nagilabot man sa masobra 30,000 ka pesos. Magluwas diri, ginsamad kag ginkuha man sang suspect ang CCTV camera nga naka-install sa sulod sang sari-sari store. Sa karon, padayon ang ginahimong investigasyon sa mga awtoridad agod nga matumod ang pagkikilanlan sang duha ka kawatan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Balita Regional.
1: Sa balitang regional sa Bacolod City, suspect sa pagpatay sa 33-anyos nga babahi sa Talisay City, Negros Occidental. Pagapasakaan rin na kang kaso. May kampiyon nga detalye kang balita si ka-K5 Red Salgado kang K5 News FM Bacolod City.
5: Kapulisan sa Talisay nakatalanak ang pagapasaka sa kaso batok sa 2 kasuspitsado ng gidaligar nagpatay kag nagibulo sa 33-anyos nga babahi sa Asyanda Santa Catalina. Na kapagpasakaan sa kaso ang duha ka mga suspitsado sa pagpatay kag paghimulos sa 33-anyos nga biktima nga si Jeneline Ansalay sa Asyenda Santa Catalina, Barangay Dos Hermanas, Ciudad San Talisay sa probinsya sa Negros Occidental. Ginsiling ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sa Talisay PNP, nga gigawon ang pagpasaka sa kaso antes matapos ang reglementary period agud hindi makagwa ang mga suspitsado kag sa panawagan man sa pamilya nga mahatagan sa hustisya kamatayon sang ila himata.
6: Malayso pong sir, ang murder kit sir, kay ang rape sir, kag ang drug sir, ipa-test na natuntong ano sir, wala pa result sir mo kung sa swab bala sir.
7: Ah okay, so maligay pa idalom sila na sa drug test, duwa sila?
6: Oh sir, balihan mo na sir.
7: So balihan separate mo na iya ang drugs to follow na lang na iya?
6: Depende sir, kung ano magawa sa result sir, kahit pari sir.
5: Madumduman giniako sa duha ka mga suspitsado nga Sanday alias Totong kag alias Buknoy ang pagpatay sa biktima bangod sa hindi pagpahulam sang kwarta kag ginako Manila ang paghimulos bangod nagamit ini sang ilegal nga droga kag wala nila makontrol ang ila mga kaugalingon. Para sa DTX 500 Morning Newscast, nalit si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Regional.
1: Sa
2: Sa katapusan niya, detalye kang ating balitang regional sa Iloilo, MPIW gen presentar ang andang preparasyon sa posible epekto kang El Nino sa supply kang tubig. Sa report ni ka K5, Jenny Kauyunan, kang K5 News FM, Iloilo City.
8: Nakipagsapol si Mayor Isa Trenas kaupo ng katapos ng Metro Pacific Iloilo Water agud istoryahan ang preparasyon sang syudad sa mga imposible epekto sang Super El Nino sa supply sang tubig sa Iloilo City. Ginpakigbahin sa Metro Pacific Iloilo Water ang ila plano lakip na ang pagduwang sang supply pagi sa paggamit sang modular water treatment units kag pagsulbara sa non-water revenue sa pag-leak sa mga tubo. Target man sang Metro Pacific Iloilo ang magdugang sang 20 million liters of water per day, agud mas madamo pang maserbihan nga konsumidora. Kabahin man sa contingency measures ng MPI, ang pagbago sang water schedule o kung rotational schedule sang tubig kung kinahanglano na. Samtang nagapahanumdum naman si Mayor Isa Trenas sa mga Ilonggo nga magkinot sa paggamit sang tubig at kuryente sa pag-atubang sa mga epekto sang very strong El Nino sa syudad.
3: Port Nagikan, Iloilo City, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Tisyo Publiko. Kagalingawan sa
2: Iloilo,
3: K5 News
2: FM. Ang mga detalye kang balitang regional ngayon yung nabatian mga ka-K5 again natin kaninyo kang freshness doaw, mahamot kag maputi ngayrak, mag-klinika day of fresh, samtang para malikawan ng pimples kag makinis nga kutis, magbakalan ka maggamit kang DTX Beauty Soap.
0: Balitang National.
9: Balitang National.
1: Alas 6:40 sa aga, sa detalye naman kang atin ng mga balitang nasyonal. Gina-question kang kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon kang prosecution panel nga bawian ang 3-4 ka articles of impeachment ng gitpasaka batok sa Vice Presidente. Suno kay Vice Presidential Spokesperson Salvador Paulo Panelo Jr. bahol nga kantidad kang pondo kang publiko ang gingamit sa nasambit ng mga hearing, magluwas pa sa gasto kang kamara, abogado, consultant, media kag iban pa nga gasto nga suno kana may kang tanan sa impeachment proceedings. Ginpanindugan naman nga ang pag-withdraw kang nasambit nga articles of impeachment ang nagapakita nga warati bastante nga basihan ng mga alegasyon na halin pa kang una. Ginpahayag naman nga ginbolan man kang kahigayunan si Vice Presidente Duterte nga magsabat o kung na masabat ang mga akusasyon kag mapresentar ang anang ebidensya sa Senate Impeachment Court.
0: Balitang National.
9: Balitang National.
2: Sa piyak nga bahin kang ating balitang nasyonal, magapadulong sa Pilipinas si US President Donald Trump agad magtampong sa Association of Southeast Asian Nation o kanasiyan summit sunod sa Malacanang. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, kompirmado ang pagpadulong ni Trump sa Pilipinas apang wara pa tibugos nga detalye. Samtang nagpamaribad naman si Castro sa pagsabat sa pagpamangkot kung bala may kang tanan dyan sa pagpirma kang Paksilika Framework ang pagpadulong ni Trump. Iwaten ang 49th ASEAN Summit and Related Summits sa Nobyembre 16-18 sa Pilipinas sa Intervention or sa Philippine Intervention or International Convention Center sa diin magatambong man ang mga world leaders halin sa ASEAN kag iban pa ng mga partner countries.
0: Balitang National.
1: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang nasyonal, magapanagdag ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD kang water filtration kits sa mga komunidad nga apektado kang kakulang kang matinlo nga tubig tuga kang El Nino kag iban pa nga mga kalamidad. Ginpaathag ni DSWD Secretary Rex Gachalian nga ginpalawid pa kang ahensya ang pagpanagdag kang nasambit nga mga kit nga una da rin nga ginumpisahan kang 2024 sa mga riyon nga kulang sa matinlo nga supply kang tubig irimnon. Apisar nga may gamay kag porta apang ginbutangan jakang 0.1 na micron filter nga mahimo saraon kag patiyon ng mga delikado ng mga mikrobyo kag bakterya parehas kang kolera, salmonella, E. coli kag coliform. Gamit dyan nga teknolohiya, pwede nga himuon nga luwas imnon ang mga natipon nga tubig uran sa mga palanggana o kon rainwater catcher, lakip rin sa mga pampubliko nga water shortage o kon water storage. Ginpatod kang Tiglicom nga nakapasar sa hugot nga pagsurundan kang Philippine National Standards for Drinking Water kag may certification halin sa Food and Drug Administration ang mga kit nga gintugro kang Waves for Water Organization Incorporated.
0: National.
9: Balitang National.
1: Ang detalye naman ka mga balitang national ang ginahatad ganinyo sa kaalwan kang DTX 500 kag alkaline base nga vitamin C. Ang DTX 500 mga ka K5 isa ra ka suplemento nga may superior antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga sarang man makapatay kang oxidative stress, kaangay kang pagpanigarilyo pag inom kang makahurubog nga irimnan, pagkaon ka mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iban pa. Mas manami gid parisan nyo kang alkaline base vitamin C ang Mighty C. Ang vitamin C nga rugyan sa Mighty C nagatap na sa mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Gani magtumaran kang Mighty C nga isa ra ka alkaline base vitamin C. Ang DTX 500 kag Mighty C sa gihapon sarang nyo gid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa inyo nga mga lugar.
0: Balita International. International.
1: Alas 6:44 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang international. Gina-atake kang mga rebelding Houthi ang administrative building kang National Oil Firm sa Saudi Aramco sa Daran City nga nagtuga kang sunog. Ginahimo ang pag-atake kasunod kang paandam kang Houthi bilang bale sa mando kang Saudi-led coalition nga i-evacuate ang sangkapasilidad kang gatong sa syudad kang Sana sa Yemen. Samtang apat ka individual ang napilasan kag 15 ka panimalay ang nahalitan sa Riyadh bangod sa mga pagsigabong halin sa darwa ka missile kang Houthi nga na-recover ka mga otoridad bangod sa serye ka mga pag-atake sa mga airport kag infrastruktura kang gatong maduro kang World Airline ang naguntat anay kang andang tagsa kang mga biyahe padulong sa rehiyon. Nagpaandam naman ang gabinete kang Saudi Arabia sa pagpamuno ni Crown Prince Mohammed bin Salman nga magapangatubang sa mabugat nga madangtan ang mga Houthi bangod sa padayon nga pagpangbomba sa andang kaharian.
0: Balita International. International.
2: Sa piyak nga bahin kagatapusan nga detalye kang ating balitang international ginbuyagyag kang United Kingdom nga gintarget or ginatarget sanda sa talaan kang Iran. Suno kay M15 Director General Ken McCallum nga may nabuel sandang impormasyon nga plano kang Iran nga maglunsar kang pag-atake sa andang military sites. Ginehemplo da ang tuyo nga pag-atake sa andang Royal Air Force kang nagligad nga bulan. Dugang pa nga hindi lamang sa UK ang target kang Iran kundi bisan sa iban nga bahin kang kalibutan. Ginpasiguro daman nga may rugyan sanda kang hugot nga kang tanan sa iban nga pungsod agad batuan ang pamahag kang pag-atake kang Iran.
0: Balita International. International.
2: Ang mga detalye ng balitang international ginatid kaninyo kang D3 Bio. Hilan at sipon, trangkaso kagubo. Relax, D3 Bio mo rin kayang D3 Bio. May extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga rito group fuerza sa aton lawas ng D3 Bio. Saranggit mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang Sports. Sports.
1: Sa detalye naman kang atin nga balitang sports, sa pangunahan ni two-time Olympic champion Carlos Yulo kag-anang bugto nga si Carl Eldro Yulo ang Philippine team sa 2026 FIG Artistic Gymnastics World Championship sa Rotterdam, the Netherlands, humalin Oktubre 17, tubto 25 kadyang atuig. Nakatala na si Yulo nga mag-compete sa all six men's apparatus events. Lakip ang bowl sa riin, anadepensahan ang anang world title. Ang 26 anyos nga gymnast magapadulong sa globe competition matapos nga magdaog kang gold medal sa floor exercise kag vault sa Asian Games nga nagliwat sa anang double gold performance sa 2024 Paris Olympics. Samtang si Carl naman ang nakaangkon kang bronze medal sa horizontal bar sa Asian Games. Lakip man sa mga representar sa Pilipinas, sanday Juancho Miguel Bisana nga nakabuol kang ikalima nga pwesto sa Asian Games vault final kag Haile Garcia. Mamanaan nga nagahanas ang Yulo Brothers sa Europe antes ang championship sa diin mag-aatubang sanda sa pirakam nga world top gymnast.
0: Balitang Sports. Sports. Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
2: Sa atin naman, balitang entertainment mga ka-K5 kaagot ang nabatsyagan kang mga netizen matapos nga ginlantaw ang sangka video podcast sa diin ginhimo nga karadlawan ang bata ni Chris Aquino nga si Josh Aquino. sang ka-video clip ang nagrapta tulad sa social media halin sa machong chismisan kung sa diin istoryahan or diin na istoryahan ang bata kang queen of all media. Sa nasambit nga podcast, ginkomparar da si Bimbi sa anang magurang si Josh apang ang mas nagpa-trigger sa mga netizens ang pahayag nga wara ti pulo so kung walang kwenta ang magurang bata ni Chris. May regyan naman nga naghambal nga kada adlaw regyan sa 3,000 ang balon nga ginasundan pagid ni Tito P kang payag nga tapos hindi mapuslan or nagatanga lang ang dyang si Josh. Bangad ka dyan, wara mapunggan ka mga netizen nga mag-agot bangad sa mga payag kay Josh nga may kondisyon nga autism. Sa talad, wara pati payag si Chris na angat sa natabo sa podcast apang ginalantaw man nga hindi dyan pagpalampasin kang queen of all media mangina kang publiko. Samtang deleted rin ang full episode sa YouTube channel kang Machong Chismisan.
0: Balitang Entertainment.
1: Ang Balitang Sports kag Balitang Entertainment mga ka-K5 ang ginahatan naman kaninyo sa Kaalwan kang Clinical Spore Biotics. Bato anong constipation, magbakal kag mag-inom kang Clinical Spore Biotics. Ang Clinical Spore Biotics isa ra ka suplemento nga may 18 billion CFU kon colony forming unit kang good bacteria o kon mas kilala sa tawag nga probiotics. Ginapanami gid kang Clinical Spore Biotics ang nutrients absorption sa atin nga lawas agad bugos ang atin pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals halin sa mga healthy food. Magbakal kag mag-inom kang Clinical Spore Biotics. Sa gihapon, available gid sa pinakamarapit nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyong mga lugar kag sa pinakamarapit man nga butika kag tindahan sa inyong mga lugar. Ang atin nga oras, alas 6:50 sa aga. Good morning and happy, happy Thursday sa atin nga mga ka-K5. Kamusta rin ang mga ka-K5 natin, ka-K5 Janelle, no? Good morning.
2: May dayad gid nga agan sa atong kanyang matag para bati irigyan. Nakahimus rin kamukbahaw bahaw ninyo. Bao, namit siguro bahaw niya, no?
1: Sige, antes kita man namiyaw, K5 Janel, no? Ang atong gid-anay nga pagpasalamat sa atong nga mga sponsors. Sa bago lang nagtakap natin nga Radio Live Reporting Competition sa Clinical de Alternativo and Clinica Products. Sa Mayor, ako kon kay Mayor Rigel Kent Lim Kang Kaluya, duro-duro gid nga salamat. Sa Antique Electric Cooperative Incorporated, kay Mayor Giancarlo Oxenia Kang Sibalem, former Mayor Joel Oxenia Kang Sibalem, Mayor Victor Condes Kang Bugasong, Mayor Roberto Nicor Kang Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas Kang Valdirama, Doktora Ishaira Pilinggon del Coro, Honorable Alfil J. O. Nikia, ang atin nga sanggol niyang panalawigan member, SB member Jerry Habile Kang Sibalem, Nipa Corit, Amungaya Farm, Kag Nature Spring, Kag of course, atin man nga pinalangga nga Mayor, si Attorney Paul Joseph Taran and the Municipality of San Jose de Buena Vista, Honorable Governor Paulo Xavier in the Province of Antique, Robinson's Place Antique, Department of Education Schools Division of Antique. Sa iban pa gid natin yung mga sponsors, kay Sir Lazaro Pitinglay, ang atin nga Provincial Social Welfare and Development Officer, Ms. Vivian Marfil, ang atin nga Provincial Environment and Natural Resources Officer, Honorable Kisel May Pogarin, ang sanggunyang bayan member kang Valdirama, Sir Rene Oberio, ang atin nga Human Resource Officer kang Provincial Human Resource Management Office, sanggunyang panalawigan member, Honorable Carmila Rose Dimamay, Gasiba Rico Puerto, Honorable Dante Berriong, Honorable Fernando Corvera, kag of course, atin man nga Vice Governor Honorable Genevieve Lim Reyes, kay Engineer Norbing Fidelicio kang Settlers Builders, kay Sir Bien Nalios, ang ating Provincial Planning and Development Coordinator, o kung sa Bigger Brew Milk Tea and Coffee, regyan sa may banwa kang Patnongon, kay Sir Albert Estoya, ang ating Municipal Agriculturist kang Sibalem, Attorney Jose Marina Salga kang Nasalga Law Office, Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano, sanggunyang bayan member kang San Remeo, sa atin man yung mga sanggunyang bayan members kang San Jose de Buena Vista, Honorable Ronald Gayatin, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Aimee Jotidon, Victorino Aluhipan Jr., Erich Alusilha, kag April Dagny Literatus. Sa liwat sa atin nga mga sponsors, Doro-Doro Gid nga salamat. K5 Janel, manamiyaw kita.
2: Yes, good morning man sa atin nga mga live viewers kay Ma'am Jandy Tives nga nagalantaw live dyan sa may San Pedro. Good morning kay Gabriel Olage. Good morning. Greet na lang si Liza Joy, kag Joylina MM, nga nagapamatigid sa K5 News FM. Mayat-ayat gid nga aga Tibiaw Takladers. Good morning, good morning. Shout out sa my Agustin family kang La Paz, Tibiaw, listening for from my home, bow sweet home. Mayat-ayat gid nga aga kay Ma'am Cheryl Montanio. Good morning, good morning kay Herschel Sarabia, kay Lina Pasakyan. Good morning, good morning. Vilma Pasakyan Agustin. Good morning kaninyong tanan. Bangga ni Pamusino. Good morning, good morning. Ang greet na lang rigyan, no? Pinalangga ng mga kasimanwa rigyan sa Antique. Bawa kamusta din ikaw sa talad, ma'am. Good morning, ma'am, kay Hermie Delialuave Adelgado. Watching live from Madrangka. Good morning kaninyong tanan. Sir Jim?
1: Kay Adrian Sibiliaga, good morning. Kay Lodes ng Antique, good morning man. Happy Bisperas ko na sa may barangay Igbarawan, Patnongon. Shout out lang kay Marie John Baladyang Adaya nga mabuot nga sanggol niyang kabataan. Chairwoman, CEO and Kita Kids ko na sa Igbarawan. Uy, nagpamiyasta si Lodes sa kada barangay ba? Kay Ma'am Karen J. Checa, good morning. Kay Ma'am Joy Denise Tulio, good morning. Kay Jovert Bertolano, good morning sa may Bungbungan Uno Hamtik. Kay Julie Andre Maro Ramping, kay Marisa Marcelino, kay Manny Canong. Kay Pangga ni Pomoseno, good morning. Kay Helen Bangkoy Dairo, good morning. Kay Paloma Ligaya, regyan sa may Baton North. Kay Rene Marfil sa may Villar. Kay Juan Junior Cepeda, good morning. Kay Ma'am Magdalena Naig. Kay Ma'am Elsa Orlina sa Atabay, good morning. Kay Jingjing Piroy, nagapamatigin sa Lakayin Bugasong. Kay Norbert Ardenio, kay Rose Maria Bolicer, nagapamati man no sa may Malabakata, Pampanga. Kay Leo Vigildo Andico, nagapamati gid kuno sa Sebaste, samtang nagapangapi kang DTX Coffee Mix. Kay Police Lieutenant John Ortega Regan sa may Sibalyo Municipal Police Station. Good morning kag salamat gid sa anang Mrs. Regan sa Election Officer kang Tobias Fournier. Duro gid nga salamat. Kay Alexander Amerila, good morning sa San Mateo Rizal. Sige, mag-abulis rin sa masunod nga programa, no? Si KK5R dyan sa programang Foro de los Pueblos sa The People sa Forum. Duro pa dahil kita tramyawan, K5 General, no? Kaso ginakulang kita kang ating oras bangat sa technical problem kaina, no? Pero sa liwat, duro-duro, gid nga salamat kag good morning sa atin nga mga KK5. Sa pangaral na lang gid kang aman yung mga technical partners sa K5 News FM San Jose, ka K5 John Simon Leuterio, sa K5 News FM Bugasong, K5 Rams Awakay the 3rd, and ka K5 Gerson Lloyd Ustan, sa K5 News FM Kulasi, ka K5 Emmanuel Cumla and Almay Joy Sanchez Martinez, sa andang station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa amon naman station manager ka K5 Arjan Villasor del Coro, sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramel Itang Uy, sa kadyang aga kami naman ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si ka K5 John ng Gantives.
1: Kag ako naman si KK5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
10: News D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
11: Ako si Richard, ang galingin mo doko na ibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
12: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
13: Sa ikayong gawas. Dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kung i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
14: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tubla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kadadlaw, kung may cancer ka na gid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kagway labot sina ginapromote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
15: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
14: Oh.
15: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
13: Ang chances sa ano, survivors pag survive mo sa cancer, mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong akoan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Hindi mapatay ka 1 year, gaakan pa,
15: gataas imo life
14: expectancy. Ang chance imo nga survival, no? Gataas man.
13: Survival rate mo taas.
16: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3 may Visio, may
14: D3. Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, gakosman cancer, ang human papiloma virus.
15: Immune patients.
14: Oo, gakosman hindi siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara mag-suporta ang clinical spore biotics.
15: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid, kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
16: D3 Bio!
18: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! May ginabatsyag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Joe.

0: mga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Bungod kag rashes?
5: Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
8: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
7: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
8: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
7: Correct, Mare!
9: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungut obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold.
6: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule, kag iCare Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori.

0: Ikaragatuga, sang ulcer, mag-klinika, Sport Biotics ka! Kasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Sport Biotics!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bala. Sang pag Marcos ang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
8: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
6: Mabakas mga butika!
8: D3 Bio!
10: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
8: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
6: Mabakas mga butika!
11: Fat deliver balangi mo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
8: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka
13: na ayo na ako.
8: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
15: Sa umaga pa bulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang
8: Extend Food Superman
15: for Men.

0: Sa umaga, DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng

0: underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Orang sa Bilugay Pilipinas sa K5 News FM Philippines, Center Time, 15 minutos manwa nakaligan sa tak ng alas 7 sa aga.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
12: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro

0: papanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Isarap ka malipayun kag mad dinilagon nga daw probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagan sa first portion kang The People's Forum. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Webes nga daw pet sa 15 banwa sa bulan kang Oktubre tuig 2026. May 71 days lungid lang kag Pasko na. Ang aton gid nga pagdamyaw sa mga suki naton nga mga tag para bating nga naga monitoron tlad sa atong kadyang pagpangalagad. Kamusta kamo sa sining manayanangyang Webes nga daw pet sa 15 sweldo. Na kun may sweldo ka pa nga pala utang ka. Ah, guba adlaw mo no kag remind ta ka. Welcome gid sa pagpangalagad sa aton sining presentation sa Foro de los Pueblos of the People's Forum. Thursday edition sa aton sining pagpangalagad. Manenayang aton sining panahon manami ang sirak ni Haring Adlaw. May rugyan opisina, may klase nga aton sa mga estudyante. May pagpugok man sang trapiko sa kadyang nga mga inoras.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ang aton gid nga pagdamyaw sa mga suki ron aton nga mga tag para mati sa tag sarong kadyang ka mga panimalay, nagapamati sa tag sanandang ka mga radio transistors. Ang mga kabugtuan man aton nga nagamonitor sa tag sarunandang ka mga istambayan, paradahan, terminal, mga merkado publiko, mga talipapa, mga tiyangge, mayad-ayad nga aga kaninyo tanan.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sa mga mamang tsuperta man nga nagapamati ruman sa atong kadyang pagpangalagad sa mga tricycle drivers ta, sa mga jeepney drivers, sa mga balabal drivers ta. No? And of course, aton siniyang mga bus drivers kag sa mga van drivers, good morning.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sa kutob sa malabutan sa aton sining pagpangalagad may angyad nga agagid sa mga government officials and employees naton, sa mga private vehicles naton nga ti nagapamati sa tagsananda ka mga car stereo.
2: Foro de los Pueblos.
1: Kamo nagapamati manual live ako tlad sa release one sa inyong mga radyo via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose, Di Bonavista, Antique. Nag-aukapurman natong tagsa ka mga sister stations sa Northern and Central Connections. Patunog kita nga ginapamatian sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Kag sa Central Antique ang 97.3 K5 News FM Bugasong.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, kita man makitaan kag mabatian. Pinagi sa itong kadyang Facebook Live presentation. Yan ang ginaimbitar ang tanan sa pag-like, kag-follow kang atong kadyang Facebook page. Nag-live kita tlad banwa sa night sa K5 News, K5 Antique Updates. Again, K5 Antique Updates. Live man kita sa 95.7 K5 News FM Antique Digital. No, kag sa K5 News FM Antique.
2: Puro de los Pueblos.
1: Paki-follow banwa gusto nga mangin-updated kamo sa mga nagakanabo riga kanaton sa may probinsya Antique, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sa kiranda na ko si Arjan Del Coro.
0: Foro de los Pueblos. Walang pleno. Sa pulka sa komentaryo. Sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
1: Anong mga taralupang dun nga mga balita kadyang adlaw kang Webber sa mga headlines? Kung kapunto may balita kita nangot sa sining pagkapatay. Kang isara ka sa isintaan nyo stong amalam sa may banwa kang Valderrama matapos ka maigo sang kilat. Maurugya ka naton sa may banwa kang si Balo mo. No, may rugto man banwa nga hitabo apat gin sila tuya. No, 400 ka mga persona ang lunsagin pangdala sa ospital kag sa kaluoy sang Dios rugyan ron sa establing kondisyon. Matapos ding apat banwa nagapuro pasilong kuno to sa may waiting shed diyan sa may barangay Maasin sa may banwa kang Sibalom. Di nag-ulan-ulan tapos nagapuro pangilat, nagapuro panaguob. Adios tati, in good intention ti nagpasilong man kun naa ni mga pobre. Na ano man imo iya kay pagpangilat inigo sila nga apat. Ti may lang gani banwa kay why ni sila iya natam-an wala direkta gid nga nag igo sa ilagid nga lawas. Kung kahapon gintun-an ta ang paano malikawan ang kilat kag paano diyan nag-formulate paano nag-form paano siya nag-create sang thunder and lightning. This time around, let's learn kung ano naman niya ang nagkalinain sa nga mga strikes sa human, ya, o kung sa taho. Ano kalinain sa nga tawag sa mga ego, dabi, kag ano ang, ano sini ang ila sini nga description. No, kag sa Japon, ang aton pagpanumdom kung paano dyan malikawan. Puro de los Pueblos. Istoryahan ta dyan na while sa aton sini nga pagpangalagad. Pito ka tuig nga bata pilason matapos nga na sideswipe kang motor sa may banwa kang hamtik. Board member La Vega, nagpasar kang resolusyon nga magapatigayon kang convergence inquiry ago diskusyonan ang problema sa Semirara Mining and Power Corporation. Do struggle tulad ang existing contractor. No, kung paano niya maparinyo o sila sa Gyapon ang mangin madinalagon sa bidding. Eh may isira ka tycoon, businessman, man interesado man nga sulod man sa industriya kang mina sa coal. Ti astatlad nagapang place, ano, displaced na ang existing contractors ang Semirara Mining Corporation. Iapiktado tong pira ka mga pumuluyo kang Kaluya Municipality kay way ubra. Puro de los Pueblos. Pero labay lang balaakon, LGU Kaluya. May balita kung na manan ang multi-purpose parking yun data, if I'm not mistaken, no? Parking area nyo do i-develop and do million ang iya sininga pundo. Now, may statement to that time sa iya sininga komento man sa during session si Honorable Board Member Vince Piccio. Sininga ka bahol-bahol gidya sang budget daw nga ginpain sang provincial government sa pagkid-an sang to parking area sang Kaluya Municipality. Dason gastruggle kita sang supply ta sa ospital. May point siya. Istoryahan ta dyan a while sa aton sa nga pagpangalakad. Sa iban pa naton nga mga balita sa aton sa ibanwa yung balita national. Standby ka mo sa aton sa nga presentation. Istoryahan ta man no, sa balita national ta kay 5 sa ibon. Ang kampo ni Vice President Sara Duterte gin question ang pag-atras ng iban ka mga nga mga articles of impeachment. Actually batian ko to ang statement man mismo ni Lead Council season no sang respondent council no nga ti do medyo na surprise man sanda sininya kamo ang naghangkat sini. Oh, kamo mismo ang nagpagwa sina na karon nga ginatubang kag ginpreparahan namon. Kamo man nga gali ang mag-drop sang iban sina diri nga mga diskusyon angot sa impeachment. Ang Malacañang sa iban pang balita, ginkonfirmar ang pagpadulong ni President Donald Trump sa Pilipinas. Hindi na ako mag-commentar. Makabot li si Tatay Trump mo. No? Mag-comment ko tani. Galing kay maabot li siya. Galing. Basi bilang magkita ay kami ako. Pero, wagi ko na namian sa mga, ano niya subong, mga galawa niya subong. Sa gining ugat-ugat, gin ko nandot nga nagataas man nga ton sa nga baraklon. gataas ang aton sining nga mga krudo kag gasolina.
2: Foro de los Pueblos.
1: Nasun may huyang siya iyang mag-buro bisita di sa aton. Ate, okay, dad, ah. Diyan kagang iban pagidbanwang nga mga balita aton pag-isuryahan, aton pag-diskusyonan sa aton sining nga pagpangalagad.
0: Arjan del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: La 727 ang takna sa agang report kinyo mabatian. Ginahatod ka na aton kang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga manamit kag saburuso na kape na ma-detoxify ka pang healthy coffee for everybody. Sa matag-adlaw nga tanan, antes pa man magsabag sa mga stressful nga obra, sa mabalta makapoy man kag mabugat nga mga obra, mag-inom gin kita danay sang kape, ah, no, pa-initon tang busong tanga, way acid, wala nagahirab. No, inom kita kang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee for everybody. Nakakape ka na, na-detox ka pa. Available rian sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga pharmacy marapit sa inyong nga mga lugar.
2: Foro de los Pueblos.
1: La 728 naka-standby sa aton sa linya linya. Aton si Banwang News Director kay ang report talento sa may banwa kang si Balo matapos nga naigo ang apat sini ka mga persona kang kilatman nga nagpasilong naman kunraad sa may waiting shed to sa may barangay Masin sa may Sibalong.
2: Foro de los Pueblos.
1: Sa detalye kang balita, ka K5 Jimmy Gregorio Jr.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
3: K5 Arjan, no, kang nagligad ng mga inadlaw, isaragid ka, ano, no, isaragid ka na lalaki, no, ang ginbawian kang kabuhi matapos nga nag-igot ang kilat sa may banwa kang Valderrama, pero kahapon naman kang adlawan, ginabanta alas 12:35, isaraman, no, ka-incidente kang naigot ang kilat, no, sa may bahin kang barangay Maasin sa banwa kang Sibalem, kung sariin apat bid sa mga individual ang nasamadan kay K5 Arjan. Ang mga biktima gin kilala kanday alias Rona, 31 anyos sa residente kang barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos sa technician residente man kang barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos sa sangkay estudyante kag residente kang barangay Igsuming, si alias Jerry, 63 anyos mangunguma kag residente man kang barangay Igsuming, banwaman kang si Balem K5 Arjan. Sa atin niya pagpakigangat, no, sa Sibalem Municipal Police Station, ginapahayag nandang kahapon ang dyang mga biktima. Most of them K5 Arjan, no, naghalin sa banwa kang Sibalem kay nagbuol kano kang ayuda kag pauli rin kong daad kang nagbubo ang madamol nga uran, rason nga sanda ka dyang nagpasirong sa waiting shed. O garing kay sa masibo nga palad K5 Arjan, no, hinali lang nag gulpi ang mabastog nga kilat rason nga sanda kadya ang naigo kay K5 Arjan, no? Or hindi man kito totally naigo kay tiura man bisanda na tamaan kay K5 Arjan basi mula kong nalayaban. Actually, magluwas sa apat nga dyan kay K5 Arjan, may mga kabataan man nga nagasipal sa waiting shed kahapon kang nag-igo ang dyang kilat, no? Pero mas merte kay ang dyang mga kabataan, wara sandaran gid na layaban mula kay K5 Arjan, rason nga wara ang sandagin dara sa ospital, pero ang dyang apat amudya ang nakaangkan kang gas-gas or pila sa andang alawas kung sa diin sara ka dyang K5 Arjan, no? Ang nag-bura gid mula ang baba na K5 Arjan kag according kay sa atin nga information nga nabato, no, nag-ibagid ang limog na kadya K5 Arjan, no. Uy. Maswerte kahapon kay may bystander nga nakakita, rason nga nagpangayo dayon kang bulig kag gindaradya sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital sa banwa kang Sibalem kag maswerte K5 Arjan, no, kay Regyan Roman Santa Tanan sa establing kondisyon.
1: Na doon eh ang waiting shed made of ano nga materials ni Jim, I believe daw mga metal guro ni or stainless. Jim?
3: Kung hindi kita magsala K5 Arjan, no, syempre waiting shed, basi kung simentado man dyan K5 Arjan bala, no, pag garing kay may iba niya waiting shed nga open man ka na K5 Arjan, siguro rin yan nag-tambay, no, or nag-hilat-hilat na magura man ang uran ang dyang apat, no, kag may mga nagasipal man nga mga kabataan kahapon kang natabo ang dyang incident kay K5 Arjan.
1: I see. Mas namin, hindi ko magka-establish sa ito connection sa mga biktima ni bala. Amo ng assignment mo K5 Jimmy kadya kung mahingagaw mo kadto kadto sa maasin or base ari pa din sila sa ospital no? Jim?
3: Yes, kay Pabarjan, no? Sige, sige, itinguan natin nga, ano, no, nantawan natin kung nag-arag yan pasanda kay kahapon na stable naman condition ng sa, according kay Sir Capistrano, no? Pero, tinguan natin kay Pabarjan, no? Kung ano natin, diretsuan natin sila kay Pabarjan.
1: Sige, duro ta dyan, ano eh, mga listeners sa may barangay Maasin, in fact, nakaagit, ada, di ba, KKB, ada sila sa una?
3: Yes.
1: Kabandera, kabandera, kalingawan sa barangay pa to. Sige, with this information, salamat yun, Andy.
3: Sige, balita halin sa Banwakang Sibalem, K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita at serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ng estasyon na K5 News.
2: Puro de los Pueblos.
1: Di mo niya mapaktan mga ka-K5, no, ining kilat bala. So, butang tanalisarunta ang Barangay Maasin, situated ni siya sa mga upland barangay na ni siya sang Sibalom. Maka barangay Maasin, tubangan niya gilang sinat ng barangay is Salvacion. No? Ang Salvacion, magyan mo na siya, ang Maasin, kung paagto ka sa Imparayan, ang Maasin, pawala na. Ang Salvacion, diya patuo na nga lilikuan. Ang Maasin, pagidabi niya, dito paginasaya sa sulod, may suludlon ka pa na, medyo masiot-siot pa na dangdalan. I do not know kung ano nang update, basi nga simentado naman, or basta the last time na nagkanto kami rugto, bato-bato para dakag mga lunang manikon na tiguruan. No? Ang lusot kasi ng barangay after Maasin is Barangay Igsuming. No? Pagkatapos ang Barangay Igsuming, may lulutsan man ato samon, pagto sa may barangay Ramon Magsaysay sa may Banwakang San Remeo.
2: Puro de los Pueblos.
1: So from geographically speaking, ang area nga riyan is Bulubundukin. So doon, di man siya gid nga, ano gid, nga bundok gid o kon bukid gid. Pero, upland siya, no? So doon, nabilong siya sa mga upland barangays. Sa tun sini mga pinalangga ng mga tagparamatay. Ang setup niya, physical setup niya, of course, may kagulangan, may mga puno sang kahoy. As in, mambal mo yung typical and literal nga daw umagid blast. No, sa atun ka dyan mga pinalangga ng mga ka-K5. Before ka na da, tuod magsulod da, may waiting shed na da sa guruguaan niya ayun. No, so dyan, possibly, nagpasilong ining apat ka mga persona before sila naigo sang kilat.
2: Puro de los Pueblos.
1: Kapon, nagyan ka na ton sa may sano. Si Mang Barta, dumidyo, magumguom lang, no? Pero tikon sa mga areas, sa mga plan barangay, sa doon ay banwa ka, maulan na kag kung amo tong akondisyon sa panahon ta kapon. No? Kaya kita, mugid ang galom lah, sa doon kay itong. So, naigo ko no sila sang kilat. Well, I really believe nga itong pag-igo sang kilat, it's not literally direct strike. Yan to yung natabo banwa sa taga Valderrama nga malam to, amog ito yung tawag nga direct strike. So doon, ang kilat, nag-igo ganyan mismo sa lawas ang sining malam. Nga sa Sintanyos nga taga Valderrama, that's why nagkalapunit to, nagkalapaksi itong iya sining nga mga gamit, mga bayo niya, kagpantalon niya, nanginubahan to sa pag-igo siya, patay gito sa iya. Ining sa Sibalom, speaking of different strikes ang aton sa nga o sang kilat mga ka-K5, no? May nagkalain-lain ang mga popular nga mga ginahambal sang science nga mga strikes ang ginatawag ya kilat. So magambal ka nga direct strikes, ang person mismo kung ang tao becomes part of the main discharge channel. Tandaan ta, ang naghuray na to because of the collision, no, sa babaw sang kawaan tabla sa panganod, no, may mga particles to nga negative charge kag positive charge, so nagbuka na to sila because of that collision. Nagburuka ang positive, nagsaka sa babaw, ang negative nagbilin sa dalom, kag of course because of ang madrani opposite attracts. Si negative charge kinabilin to sa dalom sang galom, mangita gito siya sang positive nga malapit siya. So nanong mas malapit siya, of course ang land surface. That includes mga tall buildings, houses, and of course human.
2: Puro de los Pueblos.
1: So kay kumo kita nga tao, regis dalom sa lupa, we are positively charged, no? Sa electrons, positive charge, and then inengkilat nga nagpangita sa sang attraction, negative na. That's why amo na siya makita, tamang ba kami, naigo nga building, naigo nga transformer sang kilat, naigo ang taho, naigo ang baka, karabaw, etc., etc.
2: Puro de los Pueblos.
1: So sa pag-strike banwa sang sining kilat, ang direct strike, so doon, taho gid mismo, naigo niya. No? So doon, tanan nga bultahi, da, kung pila mada ka bultahi ang gina-possess sang kilat, di sa kamugid na. Just imagine ha, nga basang science, 5 to 6 times more, ano ni siya, or hotter than the heat of sun. No, ining kilat mga kakipay. Kag this is of course threefolds or double. No, nga kabaskugon niya sini sa mga normal current sang electricity nga ginakonsume sa mga konsumidor nga ginadistribute sa mga Anteco, Akelco o kon ano pa na da ng never mind. Basta mga electricity electric distributors. Yung mga usual na nagapasiga sa aton, mga nag-supply sa aton sa matag-adlaw tang consumption sa electricity. So ang kilat niya, mas duble, triple pa, quadruple pa gani ang bultahi sa kuryente nga ginadala niya. E just imagine gani kung pagsuok mo lang da sa alima mo sa isara ka plug, no? Sa saksakan ba kung basa ang imo sining nga alima, magulpi man imo, kibot pa eh. No, ka palinindog mang bulbol mo kun. Di ba nga, mabaka daw kasakit, daw kainit. Oh, how much more kun ang strikes ang kilat sa kamun mo gin mismo, maigo gin si mong lawas?
2: Puro de los Pueblos.
1: So, that is direct strike. So, the person becomes part of the main discharge kang kilat. This is the most deadly but least common cause of fatalities. May ara pagin siya tawag nga side flash, no? Nga strike sang kilat. Sa side flash naman niya kuno, nagaigo ang kilat sa mga taller objects katulad sang puno sang kahoy, no? Katulad sang building. And pag-igo niya sa building, malatay ang elektrisidad pakadto sa pinakalapit nga taho. So example, if you're standing standing along with the trees, for example, or beneath the tree, no? Example, kung may puno sang kahoy, no? Pag-igo sang kilat sang kahoy, ang kahoy to dinigo niya, pero kay lapit ka da, kag another positive charge ka man sang electricity o sang electrons, that is why na umid ka, sudo na dalahig ka. Kag tandaan mo, ang kahoy ya, gamay na nagurong moist sang water components niya. Ang vulnerable ya, ang taho mismo, because we are made up of, majority of our human body is composed of water. So mas more kita nga conductor man sa electricity at the same time.
2: Puro de los Pueblos.
1: So side flash lightning, so doon, naigo siya sa building, kay kumo ikaw lapit ka sa building, naumid ka, na latayan ka man sang kuryente. May ginatawag man nga ground current, no? A ground current strike sang lightning. Ang hambal sang mga scientist, ang current kuno nag-spread outward to the ground from a strike point affecting anyone in the vicinity. So iniya mismo yung lupa na, no? Lupa na ginya mismo ang ginigo niya. Galing kay kun may malapit da nga taho sa giniguan gid mismo sang current sang sining lightning, posible maumid ka man, madalahig ka man. And ang last niya is ang common lang niya, may ginatawag man kita nga conduction. Ang electricity kuno naga-travel siya through conductive materials. What are these? Such as plumbing, no, ini mga tubo ni dabi, wiring, no, especially sa mga sulod ni sang aton sining balay, no, ang elektrisidad nga ginalubong na sa simento, sa paderta, kung sa din manada, sa mga building, sa mumana. So best conductor na sila sa electricity. So it might may mo na ibot ka lang nga pagkilat na kung naigo ang building da, naglatay ang kuryente sa mga conductor da, kibot ka lang nagasiga-siga ang palibot mo, gali ya, nagka short circuit na. Tapos tinandog mo pa syunga. No, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagparamati. Amo na friends ka, delikado kag kasakit ang akilat. Di may lang permi atong natabo guro sila to. Laban-laban to, either side flash or ground current lang to. So doon, they are not the main subject sa tong lightning na to. I mean, di sila to ang main gib lang nga i-dakpon sa kilat. Ang waiting shed guro ang naigo. Galing kay Kumo, nagpasilong sila rog to. Lapit sila to, kagdintugid sila mismo sa may waiting shed. Ibalan mo, sinas mo. No? Imagine mong sinas. Very attractive man siya sa, ano ni, sa negative charge halin sa babaw. As the main, tawag ni, ng main attraction gin sa negative electrons sa babaw. Ining mga metal ni Blau, kag mga stainless. Ita nyo ng mga pagpati sa mga malam na. Nga sila niya kung magpangilat gani, ang espiho tabunan. Kabati na ka muna ng mga pagpati sa mga malam. Siya masagani ka pangilat ang espiho tabunan. Siling ko, titabunan ko maning pungyahon ko eh. Kaya nga man, sa pungyahon ko, pwede kaya ka pang espiho mo. Langas-langas na ginapakadlaw talang ka muna. No? Hindi ka ba take ka muna? Seriously ha? Sila nga kung gapin ang ilat gani, tabunan ang espiho. And even kaya nga man, ang glass mismo alone because it attracts as well sang lightning eh. That's the scientific explanation siguro sa mga experts naton.
2: Puro de los pueblos.
1: Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati. So that is why very important gid nga halong kita, no, sa aton sini yang mga tagparamati, no? Mas nami banwa kun magpinangilat gani, hindi gid anay magpasayang-sayang. Dalang gid replyan ko ni kay CEO niya mo, no? Ang replyan ko gid niya. Kalma ka mo da, inyo pangabuhit ang maniyamo, no? Dalang gid. Amo na kay importante friends kun pwede pa lang kun may mga katkilat katulad sini, no? Gapinangilat, hindi idanay magwa. Especially kung ara ka sa mga upland, no? Tandaan mo, bisan way na da building, upland barangays na da ang ginahamtangan mo, mas vulnerable ka, mas lapit ka sa panganod, kumbaga, nga kung sa din nagakulide to ang mga particles to, nga gakos ang thunder and lightning. No? So that causes as well, and that makes you more vulnerable sa pagkaigo sang kilat. Ina naman yang sa mga open space, lain naman ang istorya because you are the tallest, no? You are the tallest among the objects, no? Kaya open area mo, tapos nagatindog ka pa. So kay kumo nga ikaw ang pinaka-taas nga conductor sa electricity, di natural, ikaw ginman ang i-attract niya, ikaw ginman ang iguon niya. That's why nga bago sa mga scientist, when you are in an open field, dapat kung ang kagikuno ng kamang ka, example, kung na-trap ka na bla, kung na-trap ka na kung sa open field, tapos gabi ng pinangilat, kaglayo pang imo nga para silungan, layo pang balay mo nga laganon, hindi ka maglagan. Ang himuon mo, kung grabe ginang kilat, ikuan ka ng kamang ka, pakadto sa imo sininga para silungan. No, kay parang nga daw ang object nga na medyo plain lang kamo kag daw indi kaya mangin conductor gid. Mangin vulnerable gid la. Amo nang ambal sa mga scientist, kamang ka, no, as fast as you can, of course, no, kamang ka nga naga pakadto sa para silungan mo. Remember, ang Negros Occidental, ang mga sakada workers na to, kay ti grabe na tong open space ato sa mga katubuhan. No, sa aton kadya mga pinalangga nga mga tagparamati. No? Grabe na to friends ang kilat nga naga-strike every season, no? Kung kirilat gid kag tag irulan. No, sa aton kadya mga pinalangga yang mga tagparamati. Puro de los pueblos. Amo na ka importante nga dapat mag-along gid kita. No, sa aton sila mga pinalangga nga mga ka-K5, hindi gid magpasayang-sayang. Budlay na biya friends kung sagi ka ano? Kung sagi ka pasayang-sayang da dason magapinangilat at ilaban-laban masayang gid man kabuhi mo. Puro de los pueblos. No, sa aton sila mga pinalangga nga mga tagparamati.

0: Oras na ito, last 7:49, ang tak na saga sa itong siringa pagpangalagat. Puro de los Pueblos. Pasensya lang kita, nag-divided ng itong siringa attention, no? Sa itong siringa mga pinalangga, ng mga tagparamati. Manamyaw kita. Good morning, Danay, sa mga listeners naton, sa kay Pastor Gabriel Uliage. Good morning, Pastor. Salamat, Gid, sa pagpamati sa mga taga-barangay Padang. Patnungon ko, no? Salamat, Gid. Kay Ma'am Gilyado Ronalin sa do military training, gali ra magkamang. Amo, Gid, no? Dapat nasig. Rose Rios, good morning. Naalala ko dati pag may kilat dalagan sa salmon para takipan, sabi ng lula ko. Morning sir Arjan Tubudan sa good morning sa mga taga barangay Tubudan na sa aton mga pinalangga nga mga ka K5 diyan. Oh, ang salamin gid ang espiho gid amo ni ko malimtan mo. Nga kun magpinangilat kuno dapat tabunan gid ang espiho kon mirror. No, amo gid ang hambal sa mga kamalaman ta. Ma'am Famila Persia Sikor, good morning. Basig gin lagas ka kakilat signal ka cellphone ay amo man no. Posible, no? Basi man, no? Posible, gid. Manang Alma, Anseno, good morning, Manang Alma. Happy listening lang dyan. Nailidam Rosis, good morning, KK5R dyan. Ginagreet ko gali sa balay. Ang bata ko nga si Felix de la Cruz, kag si Nanay Luing, nga nagapamati adlaw-adlaw. Salamat, gid. Marisa S. de los Santos, pa-shoutout, Sir Arjan. Kay Lilian Milyondaga de los Santos, Maribel Barte, Ungsod, Lucita Alco, Remark Ungsod, Jasa Dels Bachuyan. Salamat, Gid Sir Arjan. Good morning. O, salamat man. Kahit ayad man nga aga kaninyo dyan. Grace Joy Pagunsan. Good morning. Happy listening sa mga taga Barangay Masanag Hamtik. Salamat, Gid. Irene Erfiser Nicola. Good morning, watching live. Oh, salamat po. No, salamat. Puro de los Pueblos. Lovely Bangkilio. Salamat, Git. No, happy listening sa inyo, no? Sa aton mga suki yang mga tagparamati. Salamat, Git, no? Sa matagadlaw nga rugyan kamo nag-monitor kag nagapamati, Git, sa aton kadya nga presentation every day sa aton sininga nga pagpangalagad, no? Sige. Alas 7:52 ang takna sa aga. The song is for you. Stand by.
1: Covers PH.

left.

0: Something from Gary Valenciano, The Warrior is a Child. I'll see you in a while. Sa second and final stretch di Magalina, mabalik ako sa karuang hugnat sa aton sa presentation. Ako si Arjen Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon. Santike, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sa pulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX 500, kamusta na kamo? Kamusta inyong adlaw? Ha? Na-okay na ang feelings, dubo ng blood sugar? Welcome sa amon programa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ang aton nabatian kay na, hindi na siya kakita, no? Kay may diabetes siya. Amon ang hinambal ko sa inyo. Once gani, palakaon kamo kanon, palainom kamo soft drinks, tamis, nag-noodles, nagpansit kanton, nagtinapay, nag-kaping at tamis-tamis. Mm-hmm. Oh, kumpleto tanan. Mm-hmm. Palakaon ka sugar, eventually mabankrap ang imong pangkriyas. Bisan pa ang imong mga ginikanan, wala diabetes, hindi ka magsalig. Time will come, magka-diabetes ka. Hindi man na ora mismo. You will start from borderline, nasa 160 imong RBS, until such time magalala nga magalala. Now, anong resulta? Pag may diabetes ka, multi-organ failure. Unahon talaga na yung pinaka-experience na buligan naton. Diabetic retinopathy. Pag may diabetes ka, imo blood sugar taas, blood glucose taas, dok, iyang consistency ng dugo, tama ka na puyot. Nag-block ina sa imong mga gagmay ng mga ugat sa imong mata. Hindi masuplayan sa dugo, why oxygen, mapatay ang tissue sa mata, hindi mas ora mismong bulag. Amat-amat, garhom nga garhom, iya mata. Ang lain pa, Sir Boy, ang pagkabulag sa diabetes, hindi ma-solusyonan.
4: Correct.
3: Once your cells are died in sa imusin nga mata, mabulag ka.
4: Mabulag ka.
3: Unless islan ka mata. Mm-hmm. So, anong himo on Doc Ramil?
5: Islan mata.
6: May tanong yung biligyan ang mata ba?
5: Dapat, yap. Number
4: gusto
5: one.
4: Gusto ko yung mata ni
5: Sir JP. Number one, healthy lifestyle.
3: Healthy lifestyle.
5: More on fibers. Puta, tingala ko nga, hindi namiyan tao magsikaon gulay man. Hindi namiyan magsikaon prutas.
3: Tapos, kung magmasakit ka ba, Doc?
5: Magmasakit na, muna pagkaon gulay.
3: Magapal siya, Doktor? Hindi ka na magkaon karni, ha?
5: Gulay ka na.
3: Nga, hindi subog nga. Ang mamulat pang kumasakit, ano?
5: Wais laga pati sa itong Sir JP, ha? Hulat lang sila na yung magkabalat yan. Kaya, siyempre, exercise, importante na siya. Kag ang sakto nga suplemento nga may pagtuon. DTX 500, may TC or Pure C, dako makabulig sa mga problema sa diabetes. Kablo ka, Sir JP, kung ang imo nga cell membrane natampukan sa mga tambok nga iya sa baboy, baka, manok, kag iban pa nga mga mantikaon da, ang insulin receptor gakatabunan na, Sir Boy.
4: Correct.
5: Once nga gakatabunan, miskan ano nga panoktok na insulin nga nagdala na sa imo nga kuan, sa imo nga blood sugar, imo glucose, hindi magsulod.
3: Hindi magsulod.
5: So kung hindi magsulod, libot-libot na lang siya sa imo nga dugo. Gataas imo blood sugar, kag amo to ang manghalit sa imo nga lawas. Gumon imo transmitter, no? Tapos gumon niya imo mga nerves.
3: Gusto.
5: Mata mo gumon niya. Imo nga korason, imo kidney, amo nang kaloy.
3: Payo pa, mag-DTX ka na lang. At least si DTX nga ra sa imo presente sa lawas. Kung hindi ka gidya makajita, at least sige siya bulig.
5: Kung may budget ka sa imo soft drink, may budget ka sa imo nga mga tamis da, why not nga islan mo na lang na imo budget para imo budget para dira.
3: Pero usto, pero do kung pala kaon ka kita, hindi na masarangan si isa lang ka DTX ah. You need once aga, once gabi.
4: Dapat twice a day.
3: Pero hindi na magdubo sugar mo, ma-maintain mo na. Kung gusto kayo magdubo, DTX plus Gita. Hindi niya pwede nga masalig
5: ka lang DTX plus exercise. Kaya ka mag-exercise sa bilog nga adlaw, 1 hour nga walking or 1 hour nga jogging, mas nami.
3: Husto. Sige, muna sa may mga diabetes, history sa diabetes ng familia, hindi gid magkalipatan. Mag-DTX 500 ka na. Damo sa apektado, kidneys, liver, heart, cardiovascular,
5: nerves,
3: brain, nerves, mm-hmm, peripheral neuropathy, mm-hmm, nephropathy, amo retinopathy.
5: Amo na yung klase ng sakit. Kung huwag ka gayon ng DTX 500, so huwag ka gayon ng MITC or PureC, amo lang yung balitian nga amat-amaton ka, patay. It's a savage killer.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tusok-tusok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Mayad nga balita si Balumnan, San Remyon Hon, Kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
10: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikogin kulban, kay may walak ako nga nabalaan. Ang walak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya, sigurado obos ina sila. Gani karon ako nagayuhum, kay ang patubas pertigid kasugong, kay ang walak nga insecticide manami gamiton.